0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 8:04 in the morning. Ito po ang programang Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Nasa reflection segment po tayo and itong second hour, as we always do, we feature our guest, no, na may relate yung kanyang storya dun sa ating topic, no. Ang topic natin today sa ating mga late tuners ay Where is God When It Hurts? Yan. So ang ating guest po ay kasama natin, kapatid, kapamilya dito sa PBS. Siya po ay from the Research and Digital Division. Siya po yung isang graphic artist. Yan. Ang kasama natin si Brother John Russell De Guzman. Yan, Brother, good morning.
4: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning po.
3: So, kumusta?
4: Okay naman po ngayon, continue talaga ang life. So,
3: Tuloy ang buhay.
4: Yes, tuloy ang buhay. Tuloy ang laban with tuloy. Lord.
3: Yes, of course. Nakasama ang Diyos. Apo. Yan, di ba? Okay, alam ko, Brother Russell, hindi madaling balikan yung kwento. No, medyo mahirap, pero syempre, no, itong kwento na to ay magsisilbing masakit siya kung una mong titingnan initially, pero again and again, we are focused on Jesus. Ano yung design? Ano yung purpose niya sa ating buhay? Before anything, tell us more about, ang sinabi ko na sa background mo is you're a graphic artist dito sa DJ. What else do we need to know about you? You're 24 years old, tama?
4: Yes, 26.
3: 26 years old, yes.
4: So yun, ako, so normal na tao. Hindi, so yun syempre gaano lang, kumbaga, nasa likod lang talaga ako ng social media. Hindi ko in-expect na nandito ako, magpapatotoo ako sa pangyarihan ni Lord na nasa side niya ako. So ang ginagawa ko lang kasi mostly bahay, church, family, tapos business.
3: Business?
4: Yes po.
3: Oh, you're into business. What ako, kind of business?
4: Car interior po. So nagpapaganda kami ng mga sasakyan. So yung mga, kunyari, example van, gagawin namin VIP. So yun po, yung ganda. Autocrafters po.
3: Yes. Where is that base? Yung business niya?
4: Fairview po. Malapit lang siya dito.
3: Oh,
4: actually.
3: Sa Fairview. So may business pala tong si ano, si Russell. Okay. Okay, Christian journey. Kailan ka pa naging Christian? Paano nakipagtagpo si Lord sa iyo?
4: So naging Christian po ako, I think 11 pa po ako eh. So
3: 11 years old.
4: Opo, pero that time, yung age ko na po yun, syempre bata pa. So parang umaattend pa lang ako. So hindi ko pa totally na parang hindi pa ako totally nalalapit kay Lord.
3: Yes.
4: Kumbaga, doon pa lang pala ako tinatanaman ni Lord eh.
3: Mm.
4: So, yun. After noon, siguro mga 18 to yan, doon ako nag-start mag-ministry, mag-church, media din. So, doon ako na-mold din sa church talaga kung ano yung meron din ako ngayon.
3: So, sa media ministry ka?
4: Media ministry po talaga ako.
3: Wow.
4: Yes po.
3: Ang galing naman. Kailangan natin pala si ano? Si oo nga, no. Anyway, so, kumusta naman ang Christian journey? As a Christian, as a young man na, you know, knowing God and a follower of Christ, how do you describe your life, Russell?
4: To be honest, kung actually before, na-struggle din kami sa church eh. So, that time, may after ng siguro mga 2 to 3 years, so hahanapin mo talaga yung presence ni Lord eh, pag nawala ka sa kanya. Once na natanim ka kasi niya,
3: hahanapin mo siya.
4: Hahanapin mo talaga eh. Kumbaga, parang gigising ka na pagod na ulit eh. Parang ganun.
3: Mm-hmm.
4: Pero kapag meron ka talaga sa Lord sa life, parang dun eh, everyday reset eh.
3: Mm-hmm.
4: Everyday kaya mong bumangon, everyday kaya mong lumaban.
3: Ire-reset ka niya talaga.
4: Opo, yun, ire-reset ka niya talaga.
3: Mm-hmm.
4: So, sobrang important ng naging journey ko sa pagiging bata po na meron akong Christ. Kasi nga, una sa lahat, ginaid niya ako na hindi ako lumihis. Kumbaga, hindi ako mapunta sa mga masasamang ano, mga yosi, mga alak, yan. Sa age ko po kasi, di ba, parang ira namin yung mga ganyan.
3: Totoo.
4: Opo, di ba, nung na-start, na-shake lang po ako, nag-start po ako ng alcohol, pero 1 year lang. So, the rest, ni-stop na agad. So, yun lang. Yun lang yung naging ano ko talaga.
3: Yun, di ka talaga magtatagal eh, no? Marireview ka talaga.
4: Marireview ka, saka hanapin mo talaga yung presence ni Lord. Iba pa rin yung iba yung lasa ng alak sa presence ng Lord eh. 'Di ba?
3: Ibang spirit.
4: Apo, ibang spirit talaga siya. Iba yung joy na nabibigay nung nasa side ka ni Lord kaysa sa side ng alak. Kumbaga ganun.
3: Yes, right, right.
4: Sobrang ano siya.
3: Sige, bago natin pag-usapan yung istorya talaga. Who is Jesus to you, Brother Russell?
4: Sa akin si Jesus, everything siya eh. To be honest,
3: Jesus is everything.
4: Kung ano man yung meron tayo ngayon, lahat 'to sa kanya. Even kahit yung mga alikabok mo dyan sa bulsa, sa kanya yan. Parang ganun sa akin si Lord ngayon eh. Nung ko na-realize na kung anong meron ka, dapat i-maintain mo yan, ipasalamat mo yan kay Lord.
3: Be grateful.
4: Be grateful, maliit man or malaki. Kasi lahat ng meron ka, kayang kuhain din Lord yan.
3: Yes.
4: So kumbaga kung ano yung meron tayo dito sa lupa, hiram lang natin sa kanya yan. So stay humble, syempre, at the same time, kailangan mo pa rin makita ng mga tao si Lord sa'yo.
3: Yes. So, magmamanifest dapat.
4: Magmamanifest, sir.
3: Oh, hindi na sa salita yun. Dapat kasi, nakikita sa buhay.
4: Oh, kumbaga, sa nangyari sa amin, actually, di mo alam yun, hindi mo akalain kakayanin siya ng tao eh.
3: Totoo.
4: Kasi marami rin nagsabi sa akin na pag sa kalilang nangyari, baka sumunod na sila.
3: Oo, hirap.
4: So,
3: pero para ma-realize nila kung ano yung sinasabi mong yun nangyari sa'yo, puntahan na natin. Ano? Okay, so, kanina nga nag-apologize ako, sabi ko, pasensya ka na Brother Russell, kailangan natin balikan. Ano? Alam ko hindi madaling balikan. No? Mm-hmm. Mahirap, malungkot. No? Pero yung kwento natin, ang ating layunin Russell is how God moves, di ba? Sa buhay ng isang sa kanya, nagsiserve sa kanya, kinikilala siya bilang Diyos. Ano yung ginagawa niya at ano yung pwede niyang gawin? So let's go back to the story.
4: Okay.
3: Si Russell po ay nawalan ng pamilya sa isang aksidente sa Isabela. At ang nawala sa kanya ay hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi lima.
4: Yes po.
3: Limang miyembro ng pamilya. Tell us, balikan natin yun, Russell.
4: Sorry, hindi ko siya madi-detailed. So, kagabi, actually nanginginig niya ako kagabi kasi binabalikan ko yung story.
3: Yeah. Mahirap so, to. I know.
4: So,
3: I know it's
4: ngayon,
3: hard.
4: Medyo i-summarize ko.
3: Summarize mo na lang. Yes, yes. Para so, may idea.
4: That time, so nung May 24 or 25, I think, so...
3: This year lang, ah?
4: This year lang po, nung May.
3: Mayo.
4: So, tumawag sa akin yung girlfriend ng kapatid ko na nakasurvive. So, sabi niya, 9 a.m. po, so 8 a.m. So, si Ate Sarah po kasi, hindi siya tumatawag ng ganung oras. Questionable eh, di ba? Morning, patatawag.
3: Nabigla ka sa
4: Nabigla tao. Ako. So, pero that time, nakakotob na ako. So, expected ko, sabi ko, sige, diretsoy mo na ako, Sarah, ano nangyari? So, yun, sinabi niya, huwag kang magpanig, ganyan.
3: Bigla.
4: Sabi niya. Yun, Ben, na-aksidente sila kuya mo. Sabi ko, ano ka mo sa sila? Sugat lang ba? Ganun. Sabi niya, ayun, tatlo yung patay. So, on the spot daw po eh.
3: On the spot yung tatlo.
4: So, sabi ko, yung dalawa, sino yung dalawa? Ganun. Kasi nagpapanik na ako nun. Sabi, sino yung dalawa? Ganyan. Tapos sabi niya, si Kwedino mo, okay na kasi nakausap niya na po eh. Yung isang bata pa po, yung four months po namin na pamangkin.
3: Four months?
4: Apo. Yung kuya niya po kasi six years.
3: Six years
4: old. And then yung isa po is 6 years old. So, 4 and 6 sila. So, lumabang po yung 4. So, sabi ko, sige, ganyan. Pakiasikaso, puntaan niyo kami dito, puntaan natin sila doon. So, ayun, that time, start agad ako ng pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng strength yung nabuhay. Wag mo na kuhain sa akin. Kumbaga ganun eh. Kasi kinawa mo na yung tatlo eh. Baka okay na yung tatlo. Pero sabi ko nga, bigyan mo ng lakas, strength, healing, yung dalawa. And then, yun, after nun, pinag-pray ko naman yung sarili ko. Kasi that time, nagpapanik lahat eh.
3: Siyempre.
4: Opo, sabi ko, Lord, give me strength. Bigyan niyo po ako ng knowledge, wisdom to...
3: How to handle it.
4: Handle it lahat. Kahit po yung mga, ayun, mga bayaw ko, yung mga ano, si papa ko po. Kung napanood na ito, huwag naman sana malungkot si papa pag napanood niya ito. So, yung father ko po kasi, sinettle ko muna talaga yung emosyon ko bago ko sabihin sa father ko.
3: Ah, ikaw ang nagsabi sa father mo?
4: Kasi ang hirap father na. Ko po is 68 na po. So, nag-ano po ako eh, baka may mangyari pag binigla ko. So, sinettle ko po talaga muna. So, yun, after po nun, pumunta kami ng Isabela, in short, maraming struggle doon pero di ko na po kwento. So, ayun, binala na po yung body dito. So
3: nasabi mo sa daddy mo? Nasabi mo na?
4: Opo, nasabi ko po.
3: Parang mo sinabi, yun ang mahirap, magbe-break ka ng ganung kahirap na balita, di ba?
4: Opo, actually, that time po, may, sa shop po namin, kasi yung shop namin, likod ng bahay na.
3: Mm-hmm.
4: So sabi ko, kinausap ko siya doon. Sabi ko, sa mga tao, kasi mga, yung mga staff namin, mga macho eh, kumbaga gano'n eh. Sabi ko, pakialalayang si baka na si papa magwala.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, yun pa, si in-accident sila mama.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, si mama wala na.
3: Mm-mm.
4: Tas yun din siya umiyak, sabi niya parang lagi niya sinasabi doon that time na kayo ko pumayag na laging umaalis sila eh, ganyan siya. Tapos yung bigla niyang tinanong sa akin yung mga bata. Tas sabi ko, isa wala na.
3: Mm-mm.
4: Hindi ko pa kasi alam kung sino yung wala na.
3: Mm-mm.
4: So sabi ko, isa wala na po. Tapos yun, grabe iyak niya rin, nagwawala na po siya.
3: Apo niya yun, di ba?
4: Apo niya po. Tas after nun, kumalma siya, dalawa pa lang alam niya pong patay. So parang di ko po binagsak lahat eh. Kumbaga dinaandaan ko po. Tapos after that, sabi ko si kuya tsaka si ate, wala na din po.
3: Hmm.
4: So, yun, dun na po siya na gano'n. Tapos nung, ayun po, inintay namin dumating yung sakyan para pumunta po ng Isabela.
3: Hmm.
4: So, after nun, nung, after pagka Isabela namin, yun, nag-prepare pa rin kami sa daan. So sabi ko, Lord.
3: Siguro wala kayo usapan nun, ano?
4: Wala po, puro iyak.
3: Iyak, at saka.
4: Puro sigaw. Mm. Kasi time to time, na-update kami ng doktor eh.
3: Mm.
4: So yung kuya ko, stable na daw po eh. Yung nakasurvive po. And then yung bata na lang, hindi. Mm. So sabi ko, Lord, ano bang plano mo? Kung gusto mo kuhain yung bata, kuhain mo na.
3: Mm-mm.
4: Masakit man sa akin, pero kasi isipin mo kung nahihirapan yung bata dito sa lupa. Hindi. Parang ako, pipiliin ko ako nila yung masaktan kasi dun sa bata. So, ayun, sabi ko, Lord, and then humingi po ako ng prayer request dun sa pastor, mga kalala namin, na pag-pray niyo po yung family ko sa Isabela. Pero yun nga po, kasamang palad, 25 minutes na lang, away na lang kami sa Isabela.
3: Bumigay.
4: Pumanaw yung bata. So, masakit. Mm-hmm. Pero, sabi ko nga, Lord, kalooban mo pa rin. So, life namin, sa'yo to, ikaw rin may karapatang kumuha. So, inalaw mo itong mangyari, may dahil lang ka.
3: So, ganun pala yung reaction mo? Hindi, wala kang galit, wala kang...
4: That time, wala po akong galit. Actually, gusto ko pang kausapin yung driver kung anong nangyari. Gusto ko, nung nag-pit kami sa presinto, sabi ko, pag-pray pa kita.
3: At pinag-pray mo pa yung driver?
4: Pag-pray pa lang po. Kasi, hindi kami pwede mag-attach po eh. Baka daw po mapatay ko yung driver. Pero ako, wala naman po akong galit sa heart. Ang gusto ko lang talaga that time, makausap siya. Tapos kapag, yun yung... Yung nagkita na kami, sabi ko, sige boss, mag-pray pa kita. Kita tayo kung ano man yung magiging process natin. Ganun. So, yun po. Ganun po. And then, nung dumating na dito yung body, ay, ito po, sobrang thankful din ako kay God that time kasi pinrovide niya rin po halos lahat ng financial namin. Eh.
3: Wow.
4: Malaki man yung financial, totally naglabas din po kami. So, limang body po, expect nyo na kung magkano po yung,
3: oh, yeah,
4: yung ginastos namin, papunta Isabel, body pa lang nung, I mean, limang person, papunta din sa Manila, so ang laking ginastos. So, may mga nag-provide naman po.
3: Solo-solong ano yun, isasakyan eh, di ba?
4: Opo. Yun, yung si, yung mayor po ng Kainta, tumulong, and then yung mga ka-work po nila ate, tapos yung sa work po ng bayaw ko, nag-provide din po ng pinaka- mga malalaki pong financial po doon. So, sabi ko nga na hindi rin kami pinabayaan talaga that time ni Lord.
3: Mm.
4: Kasi, to be honest, kung hindi po namin sila malalabas si Isabela, sa Isabela po kami magdalamay.
3: Oo.
4: Kasi may limit lang po yung body. So, pag gano'n po nangyari.
3: Ang layo pa naman.
4: Ang layo pa po. So, wala pong makakapunta. Mm. So, yun. Pinag-pray ko rin po na sana malabas po namin.
3: Ilan taon na si Mami?
4: 63.
3: Mami. 63 years old. And then yung brother mo?
4: Si sir ko po is 38, and then yung isa kong brother is 36, 2 years gap na po kasi sila.
3: And then may dalawang bata?
4: Opo, yung dalawang bata po, anak po siya ng ate ko.
3: Mm.
4: Na kasama pong nawala din po.
3: Mm-mm.
4: Yun po.
3: So, grabe yung ano, reaction mo, Russell, ano, na hindi ka, kumbaga, nag-pray ka eh, pin-repair mo talaga yung sarili mo, ask God for wisdom and strength, diba? Tapos ikaw pa yung nag-break na news sa tatay mo and then going there, wala kang galit. Yun pa lang, si Lord na yun eh, sa'yo, yung Holy Spirit, no? So, upon seeing those bodies, syempre, andun kayo, no?
4: Mm-hmm.
3: Kumusta ka?
4: Grabe po, nung nakita ko yung bodies nila. di ko alam kung paano eh. Parang lumayo ako, tapos dun ako umiyak ng sobra. Sabi ko, hindi ko matanggap eh. Parang hindi ko pamilya to. Ganun ko sabi.
3: So may konting denial na konti, na hindi sila to.
4: Hindi sila to. Tapos nakita ko yung mama ko. Kasi mama ko, sobrang close ko yung nanay ko. Sorry.
3: Oh, it's okay.
4: Nakita ko sila. Medyo umiyak na, yung, umiyak na kami lahat. So, kausap ko pa yung mga pinsan ko rin sa video ko. Sabi ko sila, mama, wala na. So, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa kanila. Doon pa lang po pinag-pray ko na yung body nila. Na sabi ko, Lord, ikaw bahala sa body nila. So, ikaw na po bahala sa ano nila, sa soul nila.
3: Sa soul nila.
4: Kasi kahit pa paano naman po na-introduce namin sila kay Lord. So, yun, kahita ko yung pamangkin ko. Actually, yung pamangkin ko. Kaya, yung sabi ko po kanina, nahinto ako sa alak. Mm-hmm. Dahil po sa pamangkin ko yun.
3: Dahil? Paano?
4: Kasi parang, natatawa ko dun. A short story lang po.
3: Sige, go.
4: Bali, yung sister ko. Sorry. Sister ko, nabuntis siya.
3: Okay.
4: So, sa akin una nag-open yung ate ko. Kasi yung kapatid ko po na naka-survive. Medyo terror po yun eh. Kumbaga, takot si ate doon.
3: Strict.
4: Strict. Pero, syempre, Christian po yun. So, alam niya po na kapag nabuntis, medyo ano. So, yun. Sa akin yung sinabi. Pero, sabi ko nga, ate, sabihin mo sa kalila. Matutuwa yan. Kasi, ito na ito kay ate. Kasi nung kay ate po, pagka-graduate ko, doon agad siya nabuntis eh. So, hinintay niya lang talaga ako makatapos. Siya po kasi nag-paral sa akin. So, hinintay niya lang talaga ako. So, yung bata na yun, ako po nag-alaga. Kasi pandemic po eh. So, nurse po yung ate ko. Bawal siya mag-breastfeeding. So, iniwan po siya sa amin. So, yung sobrang close ko yung bata na yun. Kasi nga ako yung nagpalaki, kami ni mama. So, sobrang laking impact sa akin ng bata na yun. So, doon ko na-realize yung realidad na life is ganito. Dapat, ikaw yung nagiging image nila. Kumbaga, ganun yung impact sa akin ng bata. So, na-stop akong mag-alak, na-stop akong
3: gumamit. Role model ka niya eh.
4: Opo, kumbaga, kada school, uwi. Ganun lang po yung routine ko. Wala nang iba-ibang ano agenda. So, yun po. Kaya na-stop yung alak ko rin po dun. Tapos, Sorry, nawala na ako.
3: Hindi. Ang ano natin is yung initial reaction mo nung nakita mo yung bodies. And then, okay na, binalik, naibalik sila rito sa Manila.
4: Yun. So, nakita ko yung bata. Siya pala yung unang namatay eh.
3: Ah, siya.
4: Opo, kasi yung isang body na form 4 years old po, nasa hospital pa. So, hindi pa po siya napunta doon. So, ayun po, nakita ko yung body ng bata. Katbili niya si mama. Sobrang close din kasi nung bata kay mama. Si mama kasi,
3: so sila magkatabi?
4: Opo. So, hindi naman po sa pag-ano. Pero yung kasi yung family po namin is family-oriented talaga. Even, kunyari, may sinabi si mama. Kahit anong importanteng schedule yan, pag si mama at si papa nagsabi, cancel mo yan, punta tayo dun.
3: Sama-sama kayo.
4: Kumbaga, ganun yung
3: setup. Ba't wala ka dun?
4: Ano po, eto, mamaya po, kwento ko yan. Kwento ko bakit wala po ako doon.
3: Okay.
4: So, ayun po, nakita ko yung body nila. So, aksidente po, car accident. So, isipin nyo na po ano yung nangyari sa body nila. Hindi sila normal, kumbaga sa paningin. So, yun, umiyak po ako. And then yung sister ko, nakita ko doon. Yung kapatid ko na kung anong meron ako ngayon. Actually, yung talent ko meron ngayon. Siya yung nagturo sa akin. Kumbaga, mas gumabay tanggal sa naging career ko na lang din yung ano. Yung kapatid ko po, si Kuya Mario, yun yung panganay na lalaki namin.
3: Anong pangalan nung nag-survive na kuya?
4: Saudino.
3: Magiging guest natin yun in the future kasi may sarili siyang kwento eh.
4: Opo, diba? Maganda po kwento nung promise.
3: Survivor siya nitong aksidente na
4: nag-uusap to. Nag-uusap po kami, tumatayo rin balahibo ko talaga. So, yun po.
3: So with that, Russell, sobrang challenging yung experience mo. Yes, no? And siguro, ang ganda ng verse natin for today, di ba? Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Nag-manifest ba sa iyo to? Naramdaman mo ba that the Lord is there for you during those that very painful experience of yours?
4: Opo, sobrang naramdaman ko siya that time. Kasi nung lamay po, walang araw na hindi ko sila pinag-pray eh. Every night, every night, every day, kapag walang tao, yun, maharap ako sa kalilang lama. Nag-pray ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala dito sa lima na to. So, itong nakikita ko is body lang to, pero may soul sila. Yung soul, Lord, itabi mo yan sa'yo. Isama mo dyan sa karyan mo. Mm-hmm. And soon, magkikita kami dyan as mga brother and sister na. So, yun po. Actually, that time, nag-pray pa ako, di ba? Mm-hmm. Kinu-question ko talaga si Lord. Sorry, siguro normal naman siguro natin si Lord. So,
3: anong question mo? How did you question
4: that? Question mo talaga, bakit kami?
3: Bakit
4: kami? So, why? Bakit kami? Kasi hindi naman kami masamang tao eh. Kumbaga, wala naman kami bisyo eh. Kami mga kapatid ko po, walang bisyo yun. Yun nga po, kagaya na sabi ko, family oriented. So, bakit kami? Ang dami masamang tao dyan. Mm-hmm. Bata, napalaki ng maayos, takot sa magulang. Ini-introduce na nga namin po namin kay Lord yun. Kahit wala silang idea, nag-raise hand sila pag nag-worship. Nakatuwa po yung ganun. Sabi ko, bakit kami pa? So, honestly, hindi ko rin po talaga alam sagot that ngayon kasi continue pa rin kami ng brother kumangulit kay Lord eh. Kumbaga sabi nga po nung pastor namin na kulitin nyo lang talaga si Lord ng kulitin kasi minsan kailangan mo lang din talaga maging attached para dahan-dahan malaman yung reason. Yun, kunukulit namin. So, bakit kami? Ganyan-ganyan. So, after noon, nag-pray ako. Tapos one time, hindi ko alam kung 2 days or 3 days yun. Ka-video call ko yung girlfriend ko. So, nag-pray ako, sabi ko nga na bakit kami? And then, naramdaman ko grabe. Dito ko talaga na nakita ng girlfriend ko yung mismo. Umiyak ako. As in, hindi ko alam kung bakit. So, ramdam ko kinakomfort ako ng Holy Spirit that time. Sabi ko, grabe Lord. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam ko ikaw to. So, kinakomfort niya ako. Yun, naramdaman ko na wala talagang mabigat sa heart ko. Peace, as in peace talaga. As in niyayakap ako, ayun yung pakiramdam ko. Tapos, after nun, nung niyayakap niya ako, sabi ko kay Ivy, sa girlfriend ko, sabi ko, Ivy, grabe yung Holy Spirit right now. Kinikilabutan po ako.
3: Nararamdaman
4: ko talaga sa heart ko.
3: Indwelling of the Holy Spirit.
4: Na nasa likod ko talaga si Lord. So, ayun, pinaramdam niya rin sa akin na safe yung lima. Sabi ko, grabe.
3: Na-assure ko po.
4: Sabi ko, start po nun, grabe ako. Tapos, kinabukasan po nun, ang daming tao, dagsa. So, that time, natuwa ako kasi, parang kinomfort ako ni Lord para humarap sa maraming tao eh. So, yun, pumunta po sila Pastor Rocky, yung pastor sa church namin sa Favor. And then, si Pastor Sunny, yung asawa, ay yung father po ng girlfriend ni Kuya. So, nag-preach po sila. Then, nag-request ako kay Pastor Rocky that time. Sabi ko, Pastor Rocky, baka pwede kang mag-preach din sa last day. Sabi ko, kasi sayang soul eh. Ang dami po kasi yung matind. So, kahit mataniman lang po natin yan, okay na po yan. So, ayun, doon ko po na-realize na grabe yung pagyakap sa akin ni Lord that time. Iba-iba talaga eh. Kumbaga yung presence na yun, gusto ko ulit maranasan. Pero sa ibang way naman po ako. Huwag po sana sa ano. So, ang sarap lang sa pakaramdam na kinocomfort ka ni Lord.
3: Tsaka kaya talaga ni Lord i-restore.
4: Apo, yun.
3: Yung peace and joy, although andun pa rin yung grief, pero parang mas magaan.
4: Mas magaan.
3: Oo, yun ang yung importante talaga. No? Kasi talagang sobrang bigat yun sa'yo. Hindi isa, at tsaka ang pinakamabigat yung nanay mo, yung kuya mo, tsaka yung bata. No? Tama yung ibang sinasabi, pag sa akin nangyari yan, hindi ko alam kung kakayanin ko. Baka, di ba? How is your dad now?
4: Father ko po ngayon nasa amin siya. So, okay naman po siya. Binibigyan namin siya ng libangan. Kumbaga gano'n. Kasi, to be honest, kapag wala kang ginagawa, doon ka papasukan.
3: Yes.
4: May times nga po na pag wala kang ginagawa, like, iba iisipin mo eh, parang gusto mo na rin sumunod eh. Pero yun po, yung father ko, okay naman siya. Binigyan namin siya ng libangan magluto. Kumbaga,
3: magluto?
4: Apo, mahilig siya magluto eh.
3: Okay.
4: So, kung ano yung lutuin niya, sige, papa, ganito, ganyan. Request kami. Ayun yung libangan niya. So, okay naman po siya ngayon. Medyo makulit din.
3: That's good.
4: Apo, pero may times pa rin po talaga nakikita ko siya minsan na
3: actually, grieving is forever. Eh.
4: Actually, opo. Totoo.
3: Babalik
4: po talaga siya.
3: Babalik.
4: Even po, may times talaga na kahit ako, kahit nakaupo lang po, bigla akong iiyak. Parang ganun. Kahit walang ilmang reason.
3: Totoo.
4: Tapos parang biglang mag-hit sa akin yung family ko, memories namin. Ganun. So, yun, yung father ko naman, minsan po, nakahiga lang siya. Pero ramdam ko gising siya. So, minsan sinisilip ko siya. So, minsan naayahin ko pa, kaya tayo, ganun. Ano gusto mong pagkain, ganun. Kasi food ang bonding namin talaga ng family. So, yun, pinag-prepare ko rin po yung father ko talaga na
3: samahan
4: siya ni Lord.
3: Mahirap yung kalagayan.
4: Apo, mahirap po. Siyempre, medyo mage na rin po. So,
3: Parang ano daw yan eh, yung namatayan na ganyan na yung asawa, nawalan ka ng isang kamay, isang paa, isang mata. Parang gano'n eh.
4: Parang panibagong life po na paano lumakad kung ano.
3: Yes, ang hirap-hirap talaga. Pero yun nga, ano, and what about you, ikaw? Ano yung masasabi mo talagang nakatulong sa'yo sa coping mo? Bukod sa, syempre, praying, talking to God, what else?
4: Yun po, syempre, una, yun nga po yung praying, syempre. Yun talaga yung una. Di mawala dapat yan sa life natin.
3: Mm-hmm.
4: Sa lahat po kasi ng problema natin, praying is answer talaga eh.
3: Yes.
4: Hindi man agad dumating yung sagot, pero mapapagaan yung loob mo, di ba?
3: Mm-hmm.
4: So, yun, mga naging coping ko po, actually, family pa rin eh.
3: Of course, church. Di ba yung
4: church? Apo, church po. Yan po. Nakatulong. Siyempre, hindi pa rin mawawala. So, pinaramis ko rin kasi kay Lord that time na nag-pray ako sa Limana. I-introduce ko yung dalawa kong pamangkin. So, yung mga susunod ko pang pamangkin, kumbaga ganun.
3: Mm.
4: Kasi may naiwan yung brother ko na lalaki na for 3 months eh.
3: 3 months?
4: Nung na-accidente po. Ngayon, 6 po ata na siya ngayon.
3: 6 months na.
4: Apo. So,
3: nasa yung pangangalaga?
4: Yes po. Nasa akin na po sila. Ako na rin po.
3: May bago ka ng anak?
4: Ayun niya po. Binigyan na ako na agad ng anak ng kapatid ko. So, yun. Naging coping ko yung siyempre yung family. First una rin, sumunod yung family rin talaga.
3: Siyempre.
4: Opo, yung nag-banding. Banding, madalas po banding. Mm-hmm. Food din talaga. And then, sunod is yung business. So, siyempre, kailangan mo maging busy. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, pag di ka busy, doon ka papasukan eh.
3: Mm-hmm.
4: And then, yun. Yung isa rin po sa mga pinaka-blessed talaga ako. Meron akong girlfriend na merong heart din, may heart din sa kanya si Lord, kumbaga.
3: Amen. Mm-hmm.
4: Kasi minsan pag nagbe-breakdown ako,
3: nakaalalay siya.
4: Nakaalalay siya, binabatuan niya po ako ng word of God. Kasi hindi lang basta makapayo, minsan kasi hindi mo rin ako maintindihan eh. Kumbaga yung pain ko po kasi hindi ko rin maintindihan. Kumbaga ako hindi ko na maintindihan how much more pa siya, 'di ba?
3: Mm-hmm.
4: So yun, sobrang thankful din talaga ako na meron akong kagaya niya na ginaguide din talaga ako. So, yun, meron din akong, ngayon, ang pinakalibangan ko po talaga bukod sa business, yung aso po. Meron po akong aso na, dalawa na aso, tapos isang pusa.
3: Mm.
4: So, yung isang aso po is ginift po ng kapatid ko na si Saudino, yung nakasurvive po.
3: Yung nakasurvive,
4: Opo, kasi alam niya na may ligaw sa aso eh. So, ayun po.
3: Nakakatulong din yun.
4: Po talaga siya.
3: Right. Okay. So it's now 8:31. Itutuloy natin, no, Brother Russell, ang ating kwentuhan dito sa Celebrating Life matapos ng ilang paalala.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
6: I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So,

0: industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: Check your time, it's 8:37. Muli, maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa atin. Good morning and happy Sunday sa mga Radyo Pilipinas stations natin all over the Philippines na naka-hook up or nakakawing sa atin ngayong umaga. We are being carried by TV Plus Channel 3 and Affordabox Channels 45 to 49. Nasa YouTube din po kami. Napapakinggan tayo dito sa Radyo Pilipinas Public, Radyo Pilipinas Radyo Publiko and Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Balikan po natin ang ating guest, si Brother John Russell De Guzman. Yan. May mga responsibilities na sabihin na natin naiwan sa'yo, no, dahil nga sa losses, no, na kumbaga yung pamangkin mo or what. Ano yun? Tell us more about
7: okay,
6: it.
7: So, syempre, yun po, nagkaroon po tayo ng responsibility, pero hindi ko naman siya tinitake as a burden. Eh,
6: oh, yes. Oh.
7: It's a blessing pa rin kasi sobrang lapit ko nga sa mga pamangkin ko. So, yun, yung kapatid ko po na lalaki na kasamang kinuha ni Lord.
6: Nasawi.
7: Yun, binigyan agad ako ng anak. So, si Maxine yun. So, ngayon, 6 months siya.
6: Mm.
7: And then, yung kapatid niya, si Charlie, yung panganay na lalaki.
6: Mm.
7: And then at the same time, syempre yung family business namin ng kapatid ko, so continue namin yun. Kailangan syempre, yun yung kagaya sabi ko, kailangan maging busy at the same time. Ayun din yung nag-provide or nagsusurvive sa amin.
6: Mm-mm.
7: So ayun yung mga responsibility ngayon. Syempre yung father ko rin po, responsibility siya kasi syempre kailangan nating
6: alagaan. So, yes.
7: Kasi kung ako, medyo kinakaya ko, 'di ba? Parang palag-palag eh.
6: Mm.
7: Yung father ko po kasi medyo may age na, so may bamaya, takin sa puso.
6: Mas emotional 'yun, mas sensitive. Oo.
7: So 'yun, minomonitor po namin siya ng kapatid ko.
6: Mm-mm.
7: So 'yun po.
6: At the same time nag-work ka, 'di ba?
7: Opo, nag-work po ako dito.
6: Oo, so, na ang oras mo ay parang unholy hours ka ata.
7: Opo. 2 p.m. to 11.
6: Okay, so nakaka-uwi ka rin ng 11. Apo. So may love life naman si Russell, di ba?
7: Meron po, yun po yung girlfriend ko. Mm, nasa man. Dubai po siya.
6: Ah, nasa Dubai. Apo. You say hi to her.
7: Hi, Ivy. Hindi, yun po, nanonood po siya ngayon.
6: Ah, nanonood. Okay, hi, Ivy.
7: Actually, yung natanong niyo po sa akin kanina, bakit

0: wala po ako. Dahil po sa kanya.
1: Oh.
0: Kasi po, that time, nagpaplano siyang magbakasyon. Ito po yung nakatawa. Ay, nakatuwa. Actually, magkaibang nakatuwa. Nakatuwa. So, plano rin talaga ni Lord eh. Kasi, nagpaalam siya before pa lang ng May. Hindi siya pinapayagan. As in, ayaw payagan talaga. So, nakailang pasa siya ng bakasyon.
1: Nilib. Oh.
0: So, neto na siyang pinayagan nung May din. Nung mangyayari na yung aksidente. So, hindi niya sinasabi sa akin kung anong date eh. Parang sinasabi niya lang sa akin na surprise niya ako.
1: Okay.
0: Pero kami na surprise sa nangyari. So dumating siya, nangyari yung sa family ko. So pinalano ni Lord talaga na makauwi siya.
1: Na para may may kasama ka.
0: May kasama po ako sa emotional.
1: To handle. Lang,
0: po ako. So yung nakatawa po na doon ko na-realize na may plano talaga si Lord. Na inalaw niya mangyari to. So, may reason talaga si Lord.
1: So, kaya hindi ka sumama kasi inaantabayan naman yung pagdating ni girl, ni
0: Opo, kasi ID. Syempre, pag one month, kunyari, syempre, kailangan pong mag-leave dito sa office. So, yun po yung reason. So, at the same time, nasave din niya rin po ako, di ba, na hindi ako kasama sa aksidente.
1: So, ibang klase yung ano, no? Yung mga pangyayari.
0: Parang, kumbaga, kung wala ka, kung hindi mo talaga kilala si Lord, hindi mo mapagtahi-tahi yung mga ganong pangyayari. So, marirealize mo lang talaga siya while nagpe-pray ka talaga.
1: Yes.
0: So, yun po.
1: Okay, si ano po, si Brother Russell has been a Christian for 16 years, if I'm not mistaken, 16 years. So, dito sa napaka, sabi na nating masakit na pangyayari, no? Na-realize mo ba, gaano kahalaga na ang isang tao like you, kilala ang Diyos and may personal relationship ka sa kanya. Russell, gaano kahalaga yun na may personal relationship ka kay Jesus?
0: Okay. So, sobrang important talaga ng may relationship ka kay Lord. Kasi, to be honest, maraming problema sa mundo na hindi natin kayang sagutin. Kasi, tao lang tayo. So, we have limit. Kumbaga, yung utak natin may kapasidad. Kahit sobrang talino mo, kahit magkaroon ka ng record na sobrang taas ng IQ, pag dumating ka sa problema, hindi yan kayang sagutin, kundi si Lord lang talaga makasagot. So, at the same time, kunyari, kagaya ng mga pinagdadaanan ko ngayon, so, magkakaroon ka agad ng wisdom kung ano yung dapat mo unang gawin. So, kagaya nung nangyari sa family ko, starting, so, instead na sumabog ako, binigyan agad ako ng wisdom ni Lord na, hindi, kumalma ka. Kasi may mga tao sa paligid mo, mag-pray ka, na bibigyan ka niya talaga ng guide kung ano yung dapat mong gawin. So, sobrang important din. At the same time, syempre, lalo na ngayon, mga kabataan, depressed, di ba po? So, kung di ko kilala si Lord, baka ganun na rin po ako.
1: Baka may bisyo ka na
0: ako,
1: rin.
0: Baka may bisyo na ako, bumalik ako sa pag-iinom. Kumbaga, kung di ko kilala si Lord, baka lalo ko siyang ma-question. Kumbaga, lalo ako magalit instead na lumapit ako sa kanya. So, yung sobrang importante rin talaga na may connection ka kay Lord at the same time, natanimang kanya. Kasi alam mo, eto isa rin po sa naging ano ko na minsan po yung death is a blessing eh.
1: Death is a blessing.
0: For me po. Right. Kasi, what if kung yung, kunyari, tumagal pa po yung life nung nakuha sa akin, tapos nagkasala po sila. So, saan sila makapunta? Diba? So, syempre, hindi po sa side ni Lord. So, baka possible po, kinuha na lang sila ni Lord to save po, para sa kasama po nila. Diba? Siyempre, 4 to 5 po, ay 4 and 6, wala po pong kasalanan po yan. And then, napalaki naman po ng maayos. And then, yung sister ko po, and then yung brother ko, yung brother ko po, nagsiserve po sa favor as a photographer. And then, yung mother and sister ko po, nag-umattend po dun sa church na yun. So
1: basically, po, Christian family talaga kayo?
0: Christian family po. So, diba po, parang, doon natin may isip na, minsan ng death po is, parang kinuha na lang sila para syempre alam po ni Lord yung kung ano tumatakbo sa heart natin, kung ano yung magiging future natin, eh, diba? So yun po.
1: Yun. Diba? Minsan kasi talaga si Lord yung what you value most, te-take niya sa'yo yun eh.
0: Opo.
1: Kasi yes, titingnan niya kung hanggang saan yung faith mo sa kanya and trust mo sa kanya.
0: Opo, kagaya po ng story ni Job. Diba?
1: Yes, si Job. Oo, tama. So minsan talaga masakit, no? Masakit, but if we trust him, may pain. Tao lang tayo, yes, nasasaktan tayo. Kaya lang, natatanggap natin ito because yung will ni Lord at yung design niya para sa atin. So, sa mga puntong to, Russell, hingin ko yung ano mo, parang advice mo. Alam ko maraming nanonood ngayon, nakikinig na iba't ibang heart breaks o heart, kumbaga sabihin na, frustration or grief yung dinadanas nila, may pamilya sila missing, na hanggang ngayon hindi nakikita, masakit yun, di ba? Or sila ay biktima ng, you know, pinatay yung pamilya nila, medyo masakit din yun, masakit din yun. What do you wanna tell them, based on your own experience, Brother Russell?
0: Sa akin talaga, kumbaga, ma-advise ko lang, acceptance talaga experience, acceptance, and then samahan, syempre natin ng, samahan natin ng pananampalataya kay Lord.
1: Mm.
0: Kasi to be honest, acceptance, hindi siya ganun kadali eh. Mm. Lalo na pag, kumbaga, sabi nga nila, pangil sa pangil, kumbaga ganun eh, diba? Mm. Pero syempre, kapag nasa presence ka ni Lord, sobrang importante niya na instead na taniman ka ng galit, tataniman ka niya ng buto, kumbaga magiging puno yan. So, itatouch ka niya. So, sobrang importante talaga na meron tayong connection kay Lord. Kahit anong religion mo, kahit di ka Christian, kahit ano, basta may personal connection ka kay Lord, sobrang importante niya. Kasi, kagaya nun, sa mga kabataan niya, maraming depression,
1: anxiety,
0: bipolar,
1: diba? Bipolar,
0: nagsusuicide pa yung iba.
1: Mm.
0: So, once na pag-inatahay kayo nun, mag-pray lang kayo. Kahit saglit lang, promise, subukan nyo lang, guys, subukan nyo lang. Iko-comfort talaga kayo agad ni Lord. Kasi kagaya nga po, kagaya na sabi ni Pastor kanina, na ang mga taong sugatan, mas malapit si Lord, di ba?
1: Mm.
0: So, syempre, tsaka huwag nyo isipin lagi na
1: nag-iisa. Yes.
0: Or hindi ka nakikita ni Lord.
1: Mm.
0: So, lahat tayo nakikita ni Lord. So, kung ano yung pinagdadaanan natin is may reason dyan si Lord.
1: Mm-mm.
0: So, binigay niya yan, binigay niya yan para maging malakas tayo.
1: Yes.
0: Binigay niya yan para maging may future tayo. Binigay niya yung struggle na yan para harapin niya natin ng buong buo kasama siya. So, kapag nagkaroon tayo ng struggle, sama natin si Lord. Huwag niyo solohin kasi promise, kung pinsinawalan mo yan, lalo kang mamroblema dyan.
1: Mabigat dalahin.
0: So, yes. Sama natin lagi si Lord sa mga plano natin, sa struggle natin. So, binigay kasi sa atin ni Lord yan, may dahilan.
1: Mm.
0: Diba? So, at sure na kaya mo.
1: Yes.
0: So, advice ko lang lagi na, syempre yun, maging attached lang kayo sa feeling ni Lord.
1: Mm-mm.
0: So, yun po.
1: Ganda, no? Balikan ko yung tuwan-tuwa ako eh, no? Dahil talagang kita ko yung pagkilos ni Lord na kinausap mo yung driver.
0: Opo.
1: Diba ang talagang parang common reaction dyan is, makikita mo, di ba, na
0: galit po.
1: Ikaw pumatay, sabay ako, ganyan, galit, and then kakasuhan mo, pero mga kaibigan, sila po, they opted not to, di ba? Sa ngayon, hindi sila magcha-charge, kasi tingin nila is that, kumbaga, ito yung, andyan si Lord, eh, no? I mean, malambot yung puso nyo, andun pa rin yung pagmamahal sa mga tao na nakasakit sa inyo,
0: yes,
1: no?
0: Po.
1: During that time na nakita mo yung driver, and then you got to talk to him. Ano yung, what was on your mind during that time?
0: Nung nakita ko siya, nung nilabas siya sa kulungan.
1: Kinulong na eh, no?
0: Opo, nakulong. Nakita ko siya sa labas. So, tinitigan ko siya sa mata. Ramdam ko yung pagsisisi niya din.
1: Mm-hmm.
0: So, yun, in-approach ko siya, sabi ko. Parang nag-sorry siya eh. Siya muna nag-approach, sabi niya, sorry, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko binusto, ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige. That time, baga pagod na ako eh. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Tapos sabi ko, kinamayan ko yung driver. Sabi ko, sige bro, pag-pray kita, pag-uwi namin. Kasi hindi kami pwedeng magdikit ng sobrang tagal eh.
1: Bawal po. Bawal.
0: So yun, sabi ko, sige po, bro, pag-pray kita, kung ano man yung dapat natin gawin natin. Ganun. So, that time, nakita ko yung driver, hindi ako galit eh.
1: Mm.
0: Kumbaga, yun, pinag-pray, sabi ko, pag-pray na lang din kita. So, may touch pa rin talaga sa akin that time ni Lord.
1: Mm-mm.
0: Na kailangan kong magpatawad.
1: Mm.
0: Mahirap man, pero ganun talaga eh.
1: Mahirap talaga.
0: Opo. Kasi, malay, parang nakita ko siya na nagsisisi rin naman po talaga siya. And then,
1: kita mo yung humility, no? Mga kaibigan, no? Hindi atin galing yun eh. Yung humility, yung pagiging may forgiving heart, di ba? Yung forgiving spirit nasa'yo during that time. Ganun eh. Si Lord na yung indwelling of the Holy Spirit ang nananahan sa'yo.
0: Yes,
1: nagahari sa'yo. Hindi si Russell.
0: Yes,
1: no? Kasi pag tao,
0: ay, no,
1: ay baka tadyakan mo, suntukin mo, yung makikerry ka ng emotion mo eh, no? But that time, hindi ganun na nangyari.
0: At the same time, maganda rin po kasi hindi lang po ako yung kalmado that time eh. Pati po yung mga bayaw ko.
1: Sila so, rin.
0: Po, kalmado rin sila.
1: So, eh, what about the dad?
0: Yung father ko po, hindi ko sinasama eh. Kasi baka po atakin sa ano eh. So, sinama lang namin siya. Pero, ayun po, hospital sa... dito yung nilalagyan nila mama yung parang plenaria harang ganun.
1: Plenaria.
0: Nandun lang po, doon lang pumupunta yung tatay ko pero sa presinto hindi ko po siya pinapunta. Kasi baka nga po
1: yes.
0: Biglang atakihin doon sa galit yan nun. So yes. Worried din talaga ako sa father ko that time.
1: Mm-hmm. Ang nasawi ay mother mo?
0: Yes po.
1: Kapatid mo?
0: Yes po.
1: Tsaka dalawang bata?
0: Dalawang kapatid ko po.
1: Dalawang kapatid mo?
0: Opo, tapos yung dalawang bata.
1: So lima lahat.
0: Opo, lima
1: ang nasawi. Po. Kung may gusto kang sabihin dun sa nanay mo, alam ko very close ka kay mother. No? Sabi mo nga, ayoko magkasakit. Kasi pag nagkakasakit ako, sobrang mag-alaga yung nanay mo. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So what do you want to tell your mom right now?
0: Continue ko lang po yung, dagdag ko lang po dun sa
1: sinabi. Sure, sure.
0: So yung sabi ko nga na ayoko magkasakit kasi naalala ko yung mother ko. To be honest, hindi ako nag-worry na magkasakit eh. Nag-worry ako maalala ko yung care ng mother ko.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, pag may sakit po kasi ako, once a year ako nagkakasakit, matik by December or mga ganyan. Mm-hmm. Alam ng mother ko yan, nagkakasakit ako. So, pag nagkasakit ako, pumunta agad ako sa kanya. Ma, may sakit ako. Sabi niya, pupunta ka dito ko pag may sakit ka, ganyan, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kahit na may sermon na yon, ramdam mo yung love eh. Diba? Mm-hmm. Ang sarap sa tenga ng ganong sermon eh.
1: Ibang nanay.
0: Opo. Tas, honestly, pag nag-galit si mama, nakikita lang ako. Kasi alam kong may pake siya, di ba? So, inaalagaan niya ako. Yun, minsan nga po, magugulat ka na lang, gigisingin ka niya, ay, kain ka na, ito na yung ano mo. Pero pagalit po yun, ha? Pero nakatuwa doon sa nanay ko, sobrang care niya. Kasi nga, makikita mo talaga yung, ayun, blessed talaga ako. Blessed din ako kung anong meron sa family ko. Kasi nga, sobrang care ng nanay ko. Even nga po kahit minsan nagpapa-laundry ako, sabi niya, hindi, wag na, dito na. Kasi parang ayaw niya ng laundry kasi gusto niya yung siya kasi nga iba
1: para
0: daw
1: yung... Para siguradong malinis.
0: Opo, parang ganun yung dating. Sabi ko, pare lang yan, ma. Sabi ko, mapagod ka lang. Pero ayaw niya. So, makikita mo dun yung love talaga ng
1: motherly mother. Talaga.
0: Opo, lalo na po yung kapatid ko na nakasurvive. Ako, mama's boy din po yun. Kumbaga, hindi naman, sorry sa di mama's boy. Mahal lang talaga namin nanay na.
1: Close kayo.
0: Opo, close kami sa ano. So, yun, mahal din po nung, ano yun, pag ramdam mo talaga. Minsan nga po pag nagagalit yung si mama, tatahimik lang kami. Hayaan namin niya magalit. Yun, kasi, tapos kapag may sumagot, oy, ba't yung sumagot yung mama? Parang ganun, nagsisita kami magkakabatid. So, yun nakakatawa sa mother ko. And then, syempre, kung ano yung message ko yung mama, thank you kasi pinalaki mo akong ganito. Yeah. So, kung ano yung mother ko is sobrang bait sa tao. Kung ano yung meron siyang nabuong pamilya sa labas. Nakita ko yun nung lamay nila. Ang dami nilang nabuong pamilya. Hindi lang si mama, mga kapatid ko din. Na ang laki na nabuong pamilya nila sa labas eh. Kumbaga, nagkwento sa akin. So, ganito pala yung kapatid ko sa kalila. So, nakita ko kung gaano sila kabait. So, yung mother ko rin, ganun. Sobrang friendly, sobrang... Ano nga po yun eh, one call away yung mother ko eh. Isa niya natatawa ako dun pag may nangihiram sa kanya. Ako yung kukontakin. Sabi, may nangihiram ng ganito. So, parang hindi siya nahihiya para matulungan yung ibang tao. So, ayun, tinutulungan ko rin namin siya. So, ayun yung, kumbaga, yung family ko, nakikita mo talaga na masaya kami.
1: Yes.
0: Ganun. So, kaya excited kami umuwi eh.
1: Kaya wala na sayang na panahon.
0: Opo,
1: no? Sabi mo nga kanina, wala kang regret.
0: Opo, no regrets kasi na naiyahap ko yung mother ko, yung ate ko, yung mga kapatid ko, nakabiruan ko, nakikiss ko yan. Kahit matanda na po kami, nakikiss ko yan. Kahit yung lalaki ko pong kapatid, kahit pabiro, yun, nakikiss mo namin. So, yun, yung mga pamangkin ko rin, lumaki rin sila ng may takot.
1: So, hindi mo sinasabing, sayang, sana pala mas naging ano ko, naging demonstrative ako, mas naging ano ko sa mga nanay ko, sa tatay.
0: May part po na ganun, na sabi ko, kulang pa pala. So, how much more yung hindi pa close, di ba? So, ako that time sabi ko, okay, na-satisfied pa, na nayakap ko, na yes. Nahag ko. So, parang may part pa rin na that pala sinagad ko na.
1: Sinagad.
0: Oo, na kada uwi, yakapin mo, matulog ka katabi lagi, ganun.
1: Oo, kaya mga kapatid, pag may pamilya kayo talaga, ipakita nyo na mahal. I love you, I miss you, o kaya check on them, no? Kung malalayo kayo. always check on them. May video call na ngayon. Wala na. Pwede naman. A simple kumusta matters, right?
0: Yes po.
1: Oh, it matters talaga. Kaya, kung ano man ang mangyari sa kanila ng biglaan, katulad na nangyari kay Russell, no regrets ka.
0: No regrets po. Yes,
1: no regrets ka. O, yan. Natapos na tayo, Brother Russell. Salamat sa'yo. Thank you for giving us your story na talagang grabe yung inspiration, not because of yung nasawi sila, but because on how God no talagang kumilos sa buhay ng buong pamilya at lalo na sa'yo.
0: Yes po.
1: Thank you so much.
0: Thank you, Ma'am. Maraming
1: salamat.
0: Thank you, Lord, syempre.
1: Thank you, Lord, of course. Magandang umaga kay Lord at maraming salamat sa kanya. Praise Him. So, mga kapatid, ang message natin is, hindi kayo nag-iisa. Yes. Nakikinig si Lord. Pwede niyo siyang sabihan ng lahat ng kabigatan ninyo. Hindi lang siya makikinig. Sasamahan niya kayo. Kaya nga, and you will experience God during those times. Yun po ang pinaka-importante talaga. Alright? So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa Team Celebrating Life, si Mark, si Arnel, and of course, si Susane, at saka si Ate Nida Iraskin, and lahat po ng ang Malolos Transmitter, ang Marulas Transmitter, at ang lahat ng mga sumubaybay. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone. Happy Sunday.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Association of Southeast Asian Nations, o ASEAN, nagkasundong pansamantalang ipapatupad ang Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement, o ATIGA. Si EJ Lazaro sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pansamantalang ipatutupad ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement, o ATIGA, upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga reforma sa kalakalan bago pa ito tuluyang magkabisa sa Hunyo 2027. Sa deklarasyong pinagtibay sa Maynila, nagkasundo ang mga miyembrong estado ng ASEAN na voluntaryo at batay sa mutual agreement na ipatupad ang ikalawang protocol sa mga bansang nakapagsumite ng formal na abiso sa ASEAN Secretary General. Layunin ng hakbang na mapalalim ang intra-ASEAN trade at mapabilis ang pagpapatupad ng mga pagbabago sa kasunduan. Kasunod ng panawagan ng ASEAN Economic Council at ng mga leader ng ASEAN na palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa kalakalan. Mananatiling pansamantala ang pagpapatupad ng kasunduan hanggang sa opisyal ito magkabisa sa ika-isa ng Hunyo 2027. Habang hinihikayat ang iba pang kasaping bansa na tapusin ang kanilang ratifikasyon upang ganap na maipatupad ang binagong ASEAN Trade in Goods Agreement. Mula sa International Media Center sa Pasay City, para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: North-South Commuter Railway, o NSCR, train sets dumating na sa Ambalanday Depot ayon sa Department of Transportation. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasa Ambalanday Depot na sa Valenzuela City ang isa sa walong bagon ng ikatlong 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway. Inaasahang susunod na rin darating ang iba pang bagon hanggang sa makumpleto ang buong train set sa susunod na linggo. Target na Department of Transportation na masimulan sa Disyembre 2027 ang operasyon ng Valenzuela Malolo segment ng NSCR. Samantala, target naman maging fully operational ang 147 kilometrong NSCR mula Clark hanggang Calamba, Laguna pagsapit ng third quarter ng 2033. Ayon sa DOTR, may 35 istasyon ang NSCR na mag-ugnay sa Central Luzon, Metro Manila at Calamba Luzon. Inaasahang halos 800,000 commuter kada araw ang makikinabang sa railway system kapag ganap na itong operational. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pinaigting ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya nito laban sa paglaganap ng mga illegal na vape at illegal tobacco products bago ang Christmas season. Ayon kay Commissioner Charlito Mendoza, mayroon silang natatanggap na intelligence at market information kaugnay sa pagdami ng pumapasok na vape at tobacco products sa bansa. Inatasan ng mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga hinihinalang production sites, warehouses, distribution channels at retail outlets at may pag-ugnayan sa iba pang mga tanggapan para sa anumang operasyon laban dito. Balita naman sa lalawigan, Kabataan Party List Cordillera hangad na matuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hangad ng Kabataan Party List Cordillera na matuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Nobyembre 2. Sa payag ni Gabriel Siscar, spokesperson ng Kabataan Party List Cordillera, sinabi nitong mandato ng Kongreso at Senado na ipagpatuloy ang halalan. Ayon kay Siscar, makikita sa aktual na sitwasyon sa mga barangay ang pangangailangan sa halalan, lalo na sa sanggunaang kabataan o SK, kung saan may mga opisyal na overage na at limitadong suporta sa kanilang mga programa. Halimbawa, nito ang Baguio City, kung saan tinatayang 17 barangay ang walang SK chairpersons. Kapag hindi sinagawang halalan, mananatiling bakante mga posisyong ito. Iginit pa ni Siscar na dapat matuloy ang barangay at sanggunaang kabataan elections upang magkaroon ng lehitimong mga kinatuan sa mga barangay at mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: Parang pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:52.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Digital Economy Framework Agreement o DEFA, itinutulak ng ASEAN bilang susi sa mas pinalakas na digital economy sa rehiyon. Si EJ Lazaro sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Mas pinalalakas ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kooperasyon sa digital economy sa pamamagitan ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, na inaasahang lalagdaan sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Business Dialogue on ASEAN's Digital Economy 2026 na inorganisa ng World Economic Forum o WEF sa Maynila, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang hanay ng panuntunan sa e-commerce, cross-border digital payments, data flows at intellectual property protection sa buong rehiyon. Ayon kay Roque, makatutulong ang kasunduan upang mapalago ang digital economy ng ASEAN mula $1 trilyong tungo sa $2 trilyong pagsapit ng 2030. Ayon niya, malaking bentahe ito para sa Pilipinas, lalo na sa mga MSME at online entrepreneurs dahil mas mapapalawak ang kanilang access sa digital market.
3: DEFA is not just another agreement, it will be our region's game-changing advantage. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important because we are 7,600 islands. If we exhaust the full potential of DEFA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
2: Yan si DTI Secretary Cristina Roque. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga rin ang pagtutulungan ng mga bansa sa pagbabahagi ng best practices at pagpapaunlad ng digital skills ng mga magagawa upang mapanatiling competitive ang rehiyon. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police naka-recover ng mga armas at pampasabog ng communist terrorist group sa Cagayan. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iba't ibang uri ng armas na umano'y pagmamayari ng communist terrorist group ang na-recover ng Philippine National Police sa bulubunduking bahagi ng barangay Dungig, Santa Ana, Cagayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Merencio Nartatis Jr., na-recover sa operasyon ang M1 Garand Rifle, caliber 22 rifle, mga improvised na baril, bahagi ng improvised anti-personnel mines, tatlong 40mm high explosive at dalawang rifle grenade. Nakuha rin ang mga magazine, sari-saring bala, explosive related materials at mga dokumento may markang Barinquas crisis sa ekonomiya at bayan. Pinangunahan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang operasyon kasama ang iba pang PNP units sa Cagayan at 7th Infantry Battalion ng Philippine Army. Natukoy ang lugar batay sa impormasyong ibinigay ng isang dating miyembro ng CTG na itinuro ang umunoy pinagtaguan ng grupo ng mga armas at kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng Department of Energy ang mas malawak na lugar sa Zamboanga para pagtayuan ng pasilidad na maaaring mag-imbak ng hanggang 50 million barrels ng langis. Sinabi ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na nagkaroon sila ng pulong kamakailan sa Abu Dhabi National Oil Company at Saudi Aramco hinggil sa planong oil facility. Sinabi ng DOE na aktibo ito maghahanap ng posibleng lugar para sa bago ang pasilidad ng imbakan ng langis. Matatandaan na may panukala noon na itayo ang planong pasilidad ng langis ng Aramco sa isang ari-arian ng state-run Philippine National Oil Company o PNOC sa lalawigan ng Bataan. At pangwakas, 83% na pagtaas ng leptospirosis cases sa Pangasinan na itala. Active surveillance isinagawa sa mga lugar na may clustering ng kaso. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakikipag-ugnayan ng pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan para mapigilan na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lalawigan. Ayon kay Provincial Health Office Assistant Department Head Dr. Ron Alan Tenyoso, umabot sa 334 ang naitalang kaso mula January hanggang September 14 ngayong taon, 83% na mas mataas kumpara sa 182 cases sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. 25 naman na naitalang nasawi, bahagyang mas mababa sa 28 namatay noong nakaraang taon. Sinabi ni Tenyoso na pinakamataas ang kaso sa Dagupan City. Mahigpit ding minomonitor ng PHO ang Mangaldan, Dimalay, Calasiao, Santa Barbara, Bayambang at San Carlos City. Isinasagawa na ang active surveillance sa mga lugar na may clustering ng kaso kasama ang cleanup drives, information campaigns at pamamahagi ng preventive medicines. Nakikipag-ugnayan din ang PHO sa mga ospital para sa sapat na supply ng gamot gaya ng doxycycline na maaaring makuha ng libre depende sa risk assessment ng doktor. Pinayuhan ng publiko na agad magpakonsulta pag nakaranas ng lagnat, pananakit ng katawan at ulo at gumamit ng protective equipment pag kailangang lumusong sa baha o puti. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Ayan, good morning, good morning, good morning at magandang Sunday po sa inyong lahat. Ito po si Director Dennis Apuli ng National Press Club at sa ngalan po ng ating kasamang si Secretary Boying O. Leonel Boying Abasola at Director Alvin Murcia. Ayan po, kami po ang National Press Club at maghahatid po kami. Ako lang po muna ang magre-represent sa dalawa, no? At alam ko nami-miss niyo na rin si Director Alvin, pero nagsabi siya na one of our episodes or more or few, hindi pala few, no? Mali. Okay, sorry. Sorry Direk Alvin. No, siya po ay magjo-join din sooner sa ating programa sa mga susunod na episode every Sunday sa Radyo Pilipinas, Meet the Press on air. Ayan, no? At tuloy-tuloy po tayo. Of course, ang ating pong programa ay inyong mapapakinggan at mapapanood nyo rin live stream, no? At doon po sa GMA for the Box channel 45 to 49 at ABS-CBN TV Plus Channel 3. Yan, mapapanood nyo po itong mga programa ng Radyo Pilipinas at ganoon din po ang Meet the Press. At sa live stream, mapapanood nyo po ito. Tingnan nyo po sa newsfeed ng inyong Facebook page at saka YouTube channel. At ganoon din po, naka-airy din po tayo sa 104.3 FM, no? Ang ating pong mga programa ng Radyo Pilipinas para makapaghatid po ang Presidential Broadcast Service sa radyo ng mga mahalagang impormasyon. Eh siyempre, i-like at i-share nyo po ang lahat po ng ating mga social media pages na mga nabanggit natin kanina, no? Kaya yan, no? Please, ito na nga, nag-share na po ako. Please watch, please watch, like, and share, no? And pwede rin po kayo mag-comment o kayo, kung kayo hawak nyo po ang inyong mobile phone, pwede kayo mag-comment sa ating pong Facebook page. Ayan po, no? Siyempre, dapat po healthy ano tayo, conversation. Laging positibo, lagi natin simula ng ating linggo at ang lahat ng araw ng mga positibong pananaw sa buhay. Yan. Medyo nabugbog din po tayo dun sa mga nakaraan, lalo na meron pa tayong kalamidad. Ano po? Okay? At syempre, pakinggan muna natin at panoorin muna natin ang ilang impormasyon tungkol sa Pax Silica.
7: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
8: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Pax Silica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
7: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
8: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.

0: Ayan, no, nakita niyo yung advantage ng Paxilica. Kaya huwag kayong maniniwala sa fake news. So, di ba, Ma'am Tess, no, at Ma'am Bisa, no? Kailangan po tayong magbasa. Oo, at saka yung mga interpretasyon sa tinanong, validate din natin. Alam niyo, napaka-importante niyan eh. Marami kasing misconceptions about Paxilica. Okay, and alam nyo naman, syempre, majority siguro, sabihin ko na, no, majority sa social media ay hindi na-screen. Naku, ang saklap niya, no? Diba? Okay? Aw! Sakit. Sambarito yung, ano, sambarito yung masakit na effects. Diba? Parang nilatigo ka, no? Kaya, mga kababayan, importante po kasi yun, no? Ay, ibalik natin yung mga ginagawa natin nung araw doon sa mga kahenerasyon ko at saka paano ba. Okay, di ko natuloy masabing millennial tayo, no. Okay, na tayo ay tinitingnan muna natin, no, sa bagay wala pa tayong social media noon. Noong mga panahon na yon, no, wala ang ating ang cellphone ko ay okay lang na magsabi ng model eh, no? 3310. Oh, anong model dong cellphone mo, Arnel? Ha? Nabuta mo ba yung 3310? Oh, di ba? Meron pa noon ay 5110, di ba? May 5110. At yung mga kauna-una ng cellphone eh, parang ano 'yun eh, parang tawag dito, parang bug. Okay? At may antenna pa. Lumabas yung antena na malaki cellphone, malaki phone, malaki may antena, ang haba, no? Okay? So, anyway, ngayon po ay halos digital na. O digital na, no? Magbabayad ka, ano na lang, sabi nga, ang tawag doon? Yung wallet, e-wallet na lang, no? Ang ginagamit natin. Okay? At sa jeep, wala pa naman nagbayad sa jeep ng e-wallet, no? Manong, bayad po, GCash. Ay, sorry, na-mention ko tuloy. Manong, bayad po, e-wallet. Di ba? Anyway, so, yun po, mga kababayan. Ako rin, eh, nung una, eh, parang sabi ko, sa aking pananaw, siyempre, minsan, ano rin tayo, pero hindi naman po tayo maingay sa Facebook tungkol dyan, okay? O sa iba pang mga social media. Media platform, no? Nag-guilty rin ako kung ano. Okay, nakapag-share ako ng something na hindi ko na-validate. So, dapat, o kaya, mag-verify muna, mag-search muna tayo, at saka, mag-validate. Di ba, para sa audit, grabe, no? May pag-gather ng evidence, pagkatapos po, i-verify mo pa, and then, i-validate mo pa. Okay? So, medyo technical din po yung binanggit ko. Pero, suma total, mga kababayan, ang ibig lang pong sabihin ay magsuri tayo. Diba? At hindi lang po tayo basta yung ating pananaw ay okay, may influensya ng iba. Pero at the end of the day, dapat tayo ay merong sariling sabi nga ay disposition dahil yung ating sasabihin ay ating pinag-isipan mabuti, inaral, di tayo magagalit. Minsan pala may mga ganun eh. May mga sitwasyon na nagagalit ka na pero wala pala sa punto yung galit mo. Wala pala sa punto yung hindi mo pagsang-ayon. Okay? So, ayan po. Naging lesson din ho sa akin yan. Ako, aminin ko ay guilty rin ako sa bagay na yan. Kaya, lalo na sa social media, before you click, before you post, something, no, eh pag-isipan natin mabuti. O kaya bago tayo magsalita o bago tayo magpahayag ng ating malayang pamamahayag dahil yan ay ating karapatan, magnilay-nilay, mag-research muna tayo. Okay? Basic naman po yan, mga kabayan, eh, no? Hindi naman kailangan tayo maging graduate ng kung ano man, o maging bachelor, o kaya naman may master tayo, hindi ko kailangan. Kahit ordinary pong tao, no? Sabi nga, di ba, ano yung isa sa mga golden rule, di ba? Okay? Pag-isipan mo muna ng maraming beses ang iyong sasabihin. Dahil pag yan po ay nabitawan mo na, no? Wala nang bawian kasi, no? Okay? Kaya nakakalungkot lang, no, na dyan sa SOCMED, eh, parang ano na lang, o parang sabi nga, eh, parang sa piko, tira ka na lang ng tira, no? Okay? Bato ka na lang ng bato. Di ba sa piko, may binabatong pato, di ba? Kung alam niyo po yung piko, i-google niyo na lang yan. Okay, so yan po, no? Anyway, tuloy-tuloy po tayo, no? At ayan din po natin ang mga eksperto, okay, na magsagawa ng kanilang mga pag-aanalisa at pagsusuri, no? Dahil po sila ay, syempre, kaya tinawag silang eksperto, pinag-aralan po nila yung mga ganyang bagay, okay? At kung kayo po ay meron punto talaga, edi magtanong din kayo sa eksperto, no? Para, yun, kung ano man po ang issue, eh, eksperto sa eksperto po ang mag-uusap. O, di ba? Okay? Ayos ba? Palakpakan naman ba? Ayan. Okay, at kumusta naman ang umagang napakaganda ngayon Sunday. Talaga naman napakaganda ng ating gising. Okay, galing tayo sa isang probinsya. Hello dyan sa mga taga Infanta, Quezon. Maraming po salamat sa pagtanggap po ninyo, ha. Kay Director Dennis Napule. At sa pagtanggap din sa KK Safety Training and Consultancy Services. Thank you, Dr. Jobert Lee Pudan. Ingat ka sa biyahe, no? Sa ibang bansa. At ganun din kay Sir Choi. Parehong ano po ito, mga safety and health consultant. Kapwa natin, safety and health consultant. Maraming salamat, Sir Choi. And kinokongratulate ko na rin in advance yung mga participants ng NT Toledo. Okay? Company po yan. Construction company and supply services dyan po sa Infanta, Quezon. Sir Noel Sotelo pala, sorry, NT Sotelo. Kokorek ko lang po, ha. Congratulations in advance yan po sa mga participants ng NT Sotelo. Sir Noel Sotelo, maraming po salamat. At kila papasalamat din tayo kay Ma'am Arlene ng NT Sotelo. Arlene, wait lang po, no. At hinahanap ko yung aking kodigo, no. Yan, aking kodigo. Arlene, nasa na. Okay, anyway, yan po. At sa kanyang kapatid na si Ma'am Ira sa pag-iestima sa ating pagpunta dyan po sa Infanta, Quezon. Lalawigan po ng Quezon yan, no? Infanta. Okay, medyo nahirapan lang ang travel, pag-travel natin kasi hindi ho ganun ka-smooth yung ilang kalsada, lalo na po dyan sa bandang Real, no? Baka pwede mapansin po yan, no? Arlene, yan ang pangalan po ng umistima sa atin ay si Madam Arlene Pagadora at si Ma'am Ira. Okay, yan, no? Si Ma'am Ira po nung dalaga siya ay Pagadora. Medyo nakaligtaan ko lang yung kanyang surname nung siya ay ikinasal. Okay? At meron po tayong papasok na report, isang homeland visit, matagumpay na isinigawan ng Regional Alternative Child Care Office o RACO Bicol, katuwang ang Reception and Study Center for Children ng Department of Social Welfare and Development Bicol. Ang ulat ihatid sa inyo ni Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Sir Ann?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Sir Dennis. Matagumpay na isinagawa ng Regional Alternative Child Care Office o RACO Bicol, katuwang ang Reception and Study Center for Children ng Department of Social Welfare and Development Bicol, ang isang homeland visit nitong ikalabinlima ng Setyembre sa RACO 5 Office, Legazpi City. Ayon sa RACO Bicol, 4 na taong gulang ang adoptee nang mapabilang siya sa kanyang adoptive family. Ngayong 29 anyos na siya, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas upang makipagkita sa kanyang biological na pamilya at higit na makilala ang kanyang pinagmulan. Sinabi ng ahensya na muling nakasama ng adoptees sa kanyang homeland visit ang kanyang biological na ina, lola, tiyahin at mga kapatid. Nagkaroon siya ng pagkakataong marinig ang mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan, makilala ang kanyang pamilya at higit na maunawaan ang kwento sa likod ng kanyang pag-aampon. Binigyan din ng ahensya na ang homeland visit ay higit pa sa pagbabalik sa Pilipinas dahil naging pagkakataon ito para sa adoptee na mas maunawaan ang kanyang pagkakakilanlan, yakapin ang kanyang pinagmulan at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kwento ng kanyang buhay. Dagdag pa ng ahensya na sa patuloy na suporta ng Raku Bicol, RSSC at mga katuwang na ahensya, nabibigyan ng mga adoptee ng mas nang nais muling makaugnayan ang kanilang mga pinagmulan ng ligtas at makabuluang pagkakataon upang muling matuklasan ang kanilang nakaraan at higit na maunawaan ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, maraming salamat Sir Lan Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Ingat ka dyan kapatid. Okay, at sana maging tuloy-tuloy na ang magandang panahon sa buong bansa, sa buong Pilipinas. So kayo mga kababayan, baka medyo maulan-ulan, pwede kayo mag-report dito po. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas, no? At mag-participate po kayo sa ating mga huntahan. Okay? Ayan, no? Mamaya si kapatid Jun Dantes nag-chat nga sa akin eh, no? Kasi tumatawag ako dahil maganda rin na makakuha tayo ng impormasyon sa ating mga kapatid na nagpunta sa Mindanao nung nakaraang Barma election. Okay? Ayan, Jun, mamaya tatawagan kita during the break, no? Malapit na mag-break, tatawagan kita. Okay? Jun Dantes, no? Si Jun Dantes po, hindi po siya kapatid ni Dindong Dantes. Muti ka na, no? Dahil sa apelido. Okay? Nagbibiro lang po. Nagbibiro lang po. Okay? And then, yan po. So, anyway, yan po. May hindi magandang balita naman yung tungkol dun sa nangyaring shooting uli sa school. Although, hinintay po natin ng malinaw na yung investigation, no? Investigation report, gumugulong na pong investigation doon. Okay, pero mga may nag-initial na report na yun po daw ay isang isolated case, no? Samantala, may transport group sa Pangasinan hihiling ng 2 pisong o 2 pesos dagdag pasahe. Window hours, posibleng muling ipatupad ang ulat ihatid sa inyo ni Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, at hinihiling ng isang transport group sa Pangasinan ang 2 pisong dagdag pasahe bilang tulong sa kanilang grupo, lalo na ngayon at mataas ang presyo ng produktong petrolyo at magkakaroon muli ng pagsirit sa presyo nito. Tinatayang nasa 1,400 hanggang 3,000 public transport operators dito sa probinsya ang direktang apektado nitong pagtaas sa presyo ng krudo. Ayon kay Bernard Tulyao, presidente ng AutoPro Pangasinan o ang Alliance of United Transport Operators Province-wide Pangasinan, hindi pa raw ganap na nakakabawi ang transport sector mula nga sa epekto ng matagal na pagbaha sa lalawigan. Aniha, maraming tsuper at operator ang hindi regular na nakabiyahe dahil nga sa baha. Kaya muling nanganganib ang kanilang kabuhayan dahil sa dagdag gasto sa diesel. Nakatutulong naman na ang mga ayuda ng lokal na pamahalaan. Inaasahang subsidiya ng dole, gayon din ang diskwento sa krudo sa ilang gasolinahan. Giit ng grupo, pansamantala lamang ang mga ito. Posible rin umanong muling ipatupad ang window hours dahil may mga operator na maaaring hindi na bumiyahe kung hindi nakakayanin ang gasto sa krudo. Kasabay nito, nananawagan ng grupo sa LTFRB ng konsiderasyon sa late confirmation ng rehistro ng kanilang mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat kapatid Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas sa Tayug Pangasinan. At magbabalik po ang Meet the Press on Air ng National Press Club makalipas lamang po ang ilang paalala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

Press on air. Ayan, nagbabalik po ang Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. By the way po, kami po sa National Press Club na binubuo ng para malaman po ng para malaman po ng ilan pang mga hindi pa nakakabatid, no. Ang pangulo ng National Press Club po ay si President Mina Navarro ng pahayagang Abante. Okay, at ang Vice President po ay si VP Benny Antiporda ng pahayagang Remate. Medyo yung iba po, hindi ko na ma-mention kung ano pong mga media entity, pero ano naman po yan, available sa ating social media sa FB page ng National Press Club of the Philippines. At ang kasalukuyan pong secretary ay si Lionel Boying Abasola, Auditor Lydia Bendanya Bueno, at Treasurer Jenny Lacorte, no, ng pahayagang Abante. Si Ma'am Lydia po ay pahayagang ng Remate rin. At hindi ako nagkakamali, si Secretary Boying Abasola dati galing ng balita, no. Tapos ayan, may ano rin po siya, correspondent din po siya ng Philippine News Agency. Ayan, no. At may mga director po ang National Press Club, 10 po ang directors ng National Press Club, o 10 ang director ng National Press Club, nandiyan po ang nahalal ang si Jojo Sikat, Director Jojo Sikat, at si Aya Yopanko. Teka, bibilangin ko po, no, mamaya magkaamali ako, baka kulangin yung 10, no. Jojo Sikat, Aya Yopanko, Director Aya Yopanko, Director Alvin Murcia, Director Mads Dominguez, okay, yours truly, okay, Solimana, okay, and then Director Vito Barcelo, Director Paul Gutierrez, and then Director Erwin Corpus, Director Jun Mendoza, Philippine Star, kung di ako nagkakamali, si Director Jun Mendoza, and Director Ninyo Aklan. No? Kompleto na po. No? At meron din po tayong lifetime, sabi nga, lifetime secretariat. Oh, palakpakan natin yan, yung mga opisyalis at ito na, pati lifetime secretariat ng National Press Club, walang iba kundi si Tita May Briones. Yan, Tita May, hello. Hello, Tita May. Napakasipag. At halos sa ilang presidente na ang kanyang napagsilbihan sa National Press Club. At nandyan pa rin si Tita May, handang tumulong, umagapay. Inaasikaso niya po ang lahat ng opisyalis at miyembro ng National Press Club. Kaya sa mga magme-membro ng National Press Club, ang kailangan lamang

0: at talagang nagsisilbi sa bayan para sa patas na pananaw at para sa katotohanan at para sa responsable at malayang pamamahayag. Ayan, ha? Okay. At pwede tayong mag-shoutout, mag-chat lang po kayo. Okay. Kung sakaling gusto niyo mag o kaya kung meron kayong panawagan, i-chat nyo lang po sa akin. Yung mga nakakilala sa akin, mag-PM lang kayo. Private message. Okay? At samantala, final leg ng Quezon Educators Research Convention isinagawa ngayong araw. DepEd Secretary Edgardo Sani Angara mayroon ding mensahe hinggil sa naganap na shooting incident sa South Cotabato. Ang report ihatid ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga, Sir Dennis. Narito tayo ngayon sa Quezon Convention Center kung saan isinasagwa ang final leg ng Quezon Educators Research Convention o QERC. Ito po ay pinangunahan at sinusulong ng pamahalang pandalawigan ng Quezon at ng Department of Education sa Quezon Convention Center, Lusod de Lucena. Ito po ay isang taon ng pag-itipon ng mga guro, Sir Dennis, school heads, teaching at non-teaching personnel mula sa DepEd sa lalawigan ng Quezon. Naimbitahan nga po dito sa convention si DepEd Secretary Sani Angara para sa pananalita. Siya po ang keynote speaker ngayong umagang ito. Nilalayon po ng nasabing convention na palakasin at pahalagaan ang kultura ng pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman sa larangan ng edukasyon. Sa mensahe naman po, Sir Dennis, ni Secretary Angara ay hinihimok niya ang mga eskwelahan, ang community sa mga eskwelahan to build strong communities in our schools at pagbutihin daw yung tinatawag natin interpersonal relationships with our learners. So let's go beyond the books, yung pampahayag ni Secretary Sani, para po mapangalagaan din po ang kaligtasan ng ating po mga mag-aaral. Ito po ay kanyang binanggit dahil po sa insidente ng pamamaril kamakailan na kinasangkutan ng mga mag-aaral sa South Cotabato kamakailan lamang. Sir Dennis, yun po yung naging bahagi niya ng kanyang ng mensahe at kanya ring hinimok ang lahat, hindi lamang yung mga guro, kundi man yung maging magulang na bantayan ng ating mga anak when comes to their activities sa social networking sites. Sir Dennis.
0: Tom, tanong ko lang, anong mga may binanggit ba si Secretary Angara tungkol sa mga control measures o mga paraan kung bukod sa kanyang paghimo, baka may binanggit siyang paraan o programa para maisulong lalo, no? Lalo na't ngayon. Ngayon kasi, di ba, alam ko parang suicide prevention ngayon, no? Month, suicide prevention month. Baka meron siyang nabanggit na programa para makaagapay.
2: Meron ba? Sir Dennis, nabanggit po ni Secretary Angara na patuloy po ang kanilang pahipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa kapulisan, lalo na po doon sa mga humawak po sa cybercrime unit. Nabantayan din pong mabuti itong ating mga mag-aaral, lalong-lalo na yung pong mga nagjo-join po sa mga grupo na nakikita at nalalaman lang po sa mga social networking sites at iba pang mga group chats. Bantayan po pong maigi at patuloy po yung monitoring na sa ganun po naman ay sa mga susunod na panahon ay maiwasan na itong mga ganitong klase po ng mga insidente, Sir Dennis.
0: Paano ito tinanggap nung mga kasama doon? Meron ba nagsalita o kaya merong bang nagsabi kung paano? Ibig ko sabihin, paano ito tinanggap ng mga doon sa mga nag-organisa nung nagsalita si Senator Angara? Baka may binanggit din sila na halimbawa susuportahan o dadagdagan pa nila yung kampanya.
2: With regards to security measures naman po, Sir Dennis, patuloy naman po ang ginagawang precautionary measures sa mga eskwelahan dito po sa lungsod ng Lucena at Karatig Bayan. Kahit po hindi natin banggitin sa yung kanila pong reaction with regards to Sani

0: gara sa speech ay nitong mga nakalipas na buwan po ay patuloy po yung ginagawa nilang paghigpit, lalong lalo pa sa ano, sa mga eskwelahan dito po sa Luzon. Patuloy po yung kanilang ginagawang pag-monitor ng mga bata na pumapasok sa loob ng kanilang campus para po maiwasan yung mga ganun pong klase ng pangyayari, Sir Dennis.
1: Oo, Tong, kasi kaya ako natanong yun, yung kung paano tinanggap, kasi may mga ibang eskwelahan, no, na gumagamit ng transparent bag o may iba pang mga pamamaraan. Eh, kumusta naman ang siguridad ng mga mag-aral at guro dyan sa Lucena?
0: Ito lang po sa Lungsod ng Lucena, Sir Dennis, maayos naman po at wala naman pong mga naiulat ng mga ganong klase po ng violence dito po sa mga paaralan dahil nga po sa patuloy po na paghihigpit po nila sa mga lumalabas po at mga pasok ng kanilang campus. Wala naman pong mga ordinansa when it comes to transparent bags na yun. Susulong pa, pero mahigpit pa rin po ang pagpatupad ng security measures sa mga eskwelahan po dito po sa Lusod na Lucena, Sir Dennis.
1: Anyway, Sir Tom, ingat po kayo dyan. Eh, kumusta pa lang panahon dyan? Medyo okay na ba dito sa amin? Medyo okay na eh.
0: Ang buti naman po at medyo okay na dyan. Dito po ay mainit po ang malinsangat, mainit po ang panahon. Sir Dennis, ako nga po yung tagaktak ng pawis. Nasa labas po ako ng convention dahil po wala pong internet sa loob po nung, ano, nung convention center, sir.
1: Anyway, para mabawas-bawasan yung... ako rin, nagpapapawis na rin. Eh. Medyo umiinit-init na rin naman dito, sir Tom. Sir Tom, ingat po kayo at maraming po salamat sa inyong paghati ng balita.
0: Ingat, Sir Dennis. Mula sa Lusod ng Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, ang tinig ng ating kapatid dyan po. Nagatid ng balita sa mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, Tom Alvarez. Okay? Yan nga. Magandang practice kasi talaga naman yun. Yung transparent bag, no? Kasi nga, para madali nang mapansin, kumbaga, ilan lang ito mga kababayan sa mga control measures, no? Sabi nga, prevention is better than cure. Okay? Napakahirap para sa mga magulang, siyempre para sa komunidad, no, sa mga bata, no, na magkaroon na tayo ng ganitong mga senaryo o kaya insidente, no, ng shooting, no. At ang masaklap eh dati nalalaman lang natin 'to dahil may hold upan, 'di ba? Merong awayan, 'di ba? Awayan sa lupa, nagkaroon ng shooting incident. Eh ito, eskwelahan, isipin niyo. Ilang beses na ito. Okay, na hindi naman natin sinasabi na parang series 'to. Hindi ho ganoon, no. Kaya nga ho iniimbestigahan kasi baka may iba't ibang dahilan, no? O kaya sabi natin isolated case, no? Pero siyempre, kailangan pa rin ng further investigation, no? Para malaman ang root cause, no? Para malaman ang pinag-uugatan, no? Kasi mayroong ibang nagsasabi, binabanggit ay dapat yung social media platform, iban na, no? Na ano niyo na ba 'yun? Nabalitaan niyo ba 'yun, Arnel? Ha? May 'di ba? May nag-sabi na iba na lang. Itigil na lang. At meron nga, meron tayong isang mambabatas, 'di ba? Na 'di ba paano ba 'yun? Hindi naman sampi na, no? Hindi kasi paano ba? Okay na hinihikayat, no? Yung president and CEO, founder ng si Mark Zuckerberg, di ba, ng Facebook, no, na sagutin. Okay, syempre para mas ano na pumunta sa Pilipinas, di ba, imbitahan para masagot, no, yung mga katanungan na tungkol nga diyan sa social media, yung mga rekititos at yung mga ang tawag dito yung proseso, okay? Kasi, siyempre, sa pagmamalasakit ng ilan nating mambabatas, eh baka nga naman merong ano doon, no? Merong mga puntos o merong mga bagay na pwedeng kontrolin, no? Pero hindi tayo eksperto, mga kababayan. Kaya mas maganda iwan natin yan sa kanila. So, inatid lang namin sa inyo na mayroong mga ganoong pagkilos na, no? Mula sa legislatura, okay, mula sa mababang kapulungan. Pero initial pa lang naman po 'yun para siyang iniimbita, no? Okay, para sagutin yung mga katanungan ng ating mambabatas, no? Pero hindi pa natin alam kung ano sagot ng founder ng Facebook. This is not to put him, no, o put everyone, no, sa isang bagay na oy pakasinisisin sila na talaga, kasalanan nila. Hindi po ganun yun, no? Okay, isa lamang pong paglilinaw, ha? Yan po ay inuulat lang natin para makita ninyo kung paano o ano ang nagiging sitwasyon. Anyhow, so possible nga. Pero sa ngayon, habang wala pa tayong konkretong solusyon, yung logical approach siguro magagamit po natin. Alam nyo, ang isa sa nakita ko na talagang panlaban, no? Okay? Masasabi natin, na kasi maring yung mga yung ilang kabataan ay kaya naliligaw ng landas. Eh, di ba, kahit naman walang social media dati, no? Ma'am Tess, Ma'am Isa. Kahit walang social media dati, pagkulang sa attention. Di ba? So, yun, tingnan din natin. Baka kinukulang din tayo sa attention. O baka naman sobra naman din yung pagbibigay na attention at sakal na sakal. Eh meron naman ganung bata, eh, no? O meron naman ganung kabataan na kapag sobra naman attention mo, ay eh, naghahanap ng diversion para gusto niya magliwaliw, gusto niya ma-detach muna sa kanyang sa pagkupkup ng kanyang magulang, no? On the other hand, the other side, meron namang kabataan na kinukulang sa attention at nakahanap siya, no, ng comfort doon sa ilang grupo o ilang kabataan na masama naman po ang naibibigay na impluwensya. Kaya panawagan na rin sa ating mga magulang, no? Kumusahin niyo ang ating mga anak. Kumusahin natin ang kanilang estado. Okay? Yung simpleng pag-hi, hello sa kanila in the middle of the day, no, na hindi natin sila nakita kasi kayo tayo ay nasa trabaho at sila ay nasa eskwelahan. Eh, isang chat, hello anak, di ba? Hello, how are you? Di ba? Pag hindi sumagot, wag na natin pagalitan, di ba? Mag-I love you na lang tayo. I hope, I know very busy ka. Mga ganyan, di ba? Okay, kasi baka mamaya eh, nag-re-reach out tayo then medyo hindi tayo nakakonek. Meron kasing ganun eh. Ito na, pag-aralan ko yan eh. Hindi ko mo nag-reach out ka na. Okay? Eh, okay na, done deal ka na. Dahil, ay, nagawa ko na yung role ko eh. Ginawa ko naman lahat eh. Di ba? May kanta nga, ginawa ko ng lahat. Doon, di ba? Okay, pero wala pa rin nangyari. Sa English, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba? Pero wala pa rin. Eh, baka iba na bang approach ang kailangan? Oh, di ba, mga kabayan? Ako po ay nakikipag-usap sa inyo po, sa mga kapwa ko magulang. Kailangan natin ng connection. Kailangan natin ng patience, no? Para mas maunawa natin ano ang nangyari sa mismong sarili nating anak. Kumusta naman? Kung wala naman, kung okay naman, okay pa rin. Pero kailangan ng continuous improvement at saka consistencies. At hindi lang yung nag-high ka para masabi, ay, sir, okay, nagawa ko na, nag-high na ako sa anak ko. Di ba? Yung mga tipong, oh, mami, kumusta? Nag-chat ka. Di ba? Yung bang tipong, kahit saka busy yan. Oh, yes, anak. Actually, anak, busy ako ngayon. Pero baka, mamaya tawagan kita. Anak, ha? Busy lang si mami ngayon. Kanina, hindi ako busy. Kaya gusto kitang tawagan. Gusto kitang kumustahin. Kumustahin natin sila. At doon naman sa mga kabataan na may nagkakaisip na rin, kahit below 18 years old, tanongin nyo sa mga sarili nyo, saan ba kayo papunta? O ito, address naman sa mga kabataan natin. Saan ka papunta? ano bang ambisyon mo? Ano bang gusto mong maging? Sabi nga, dati pag tinanong kami, gusto mo, anong gusto mong maging? Maging lawyer, maging abogado, para ipagtanggol ko ang lahat ng mga naapi. Yun yung sagot ko noon eh. No? Maging doktor para gamutin ko ang mga na may sakit. Kayo, ano ang gusto mong maging? Ano ang self-actualization? Anong gusto mong destination? Anong gusto mong puntahan? Pero habang pinupuntahan mo, anong road ang tinatahak mo? Yung mga may isip na po ah. Okay? Baka tayo po ay, kay ikaw ay naliligaw sa landas. Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw na nakatingin sa akin. Habang sinasabi ko to, kumusta ka na? Kung may problema, no, may magulang tayo. Unang-unang puntahan natin. Unang-unang lapitan natin ang ating mga magulang. Hindi ko sinasabing wag naman yung mga barkada. Pero unahin natin ang ating mga magulang. Kung meron tayong nagkaroon ng distansya at gap sa ating mga magulang, te next level tayo sa ating mga kapatid o sa ating iba pang mga kamag-anak. Blood is thicker than water. Ilang beses nang ano yan. Okay, minsan may kaibigan, iiwan ka, pero yung pamilya, never. Ngayon naman, kung sakali may problema talaga sa pamilya at may close friend tayo, kumusta naman yung ating pakikisalamuha sa kanila? Kumusta ang impluensya kanilang ibinibigay? No? At saan ba tayo papunta? Dito na lang ba tayo mabubuhay sa social media? Ito na ba ang kabuhayan natin? Na sa bawat sa break pa, pagising mo pa lang, instead na magdasal o magtupi ng iyong kumot, yung iyong account ang iyong bubuksan. Diba? Ito na lang ba? Ito na lang ba ang ating maging buhay? Marami po, no? O sa mga kabataan, baka mamaya, ma-develop sa inyo yung wrong posture. Magkaroon kayong disorder sa gulugod, sa backbo, tama, slip disc. Hindi ako eksperto, pero pakicorrect na lang po ako kung may nanonood ng mga doktor. Kyphosis at saka scoliosis. Baka mamaya po ma-develop. Bakit? Lagi na lang tayo nakayuko . Kasi, di ba? O kaya naman, maling posture pag nakahiga, tapos nagse-cellphone. Okay, kahit saan nagmo-mobile phone. Wala namang masama sa pagmo-mobile phone. Ang problema lamang, baka sila na ang kumokontrol sa atin. Baka yung social media na ang kumokontrol sa atin. O, di ba, Ma'am Isa? Di ba? Yun ang mahirap. Dapat tayo kumokontrol. Nung araw, sabi nga wag kang, parang tungkol sa pera at tao, no? Ang laging binibigay sa amin na payo ng aming lolo, no? Huwag kang magpapalipin sa pera. Tama naman. Okay? So, given na yan, hanggang ngayon, huwag tayong magpaalipin sa pera. Dapat tayo ang mangalipin sa pera. Dapat kontrolado natin sila. Ngayon, na iba. Huwag tayo dapat magpaalipin sa social media. Kahit sa anumang social media platform. Tayo dapat ang magkocontrol sa kanila. Parang AI din. Hindi si lahat ng bagay ipagkakatiwala natin sa AI. Hindi sa lahat ng bagay lagi nating i-relate yung mga nangyayari sa social media sa ating buhay. Kasi minsan magkalayo. Maaaring makakuha lang tayo ng mga lessons pero hindi applied lahat. Maaaring tailor fit yung iba pero hindi fit for all. Tailors, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Hindi yan fit for all. Okay? Kailangan kung pipick up lang tayo. So baka ang nangyayari sa atin, kinopyan na lahat. At pag minsan hindi natin na-achieve. Okay, sa mga kabataan, pag hindi niyo na-achieve ang isang bagay, nade-depress na kagad o kaya ay nalulungkot na kagad tayo. Ang tawag doon, no, pag rejections o halimbawa lalo na maraming mga ang tawag dito failures. Yan, tas may rejections. Masakit talaga 'yun. Pero mas ang mas masakit kung hindi tayo marunong mag-handle. Dahil nga kabataan, ako hindi pa tayo trained. Pero may logic. May logic. Alamin nyo ang sarili ninyo. Sa mga teenagers no, na nakikinig ngayon at nanonood. Saan ba tayo tutungo? Balikan nyo para malaman ninyo kung anong tamang pakikipagkapwa-tao at ang good attitude o yung GMRC, good manners and right conduct. Ako natutuwa ako pag nagpupunta ako ng probinsya, na-apply ang GMRC, nakikita ko pa rin. Pero nalungkot na rin ako dahil sa, minsan sa kaliblibang lugar, nakakita na rin ako ng isang sabi nga ay kinain na rin no ng social media na kabataan. Yun lang nakakalungkot. Kahit pala dun sa liblib na lugar. Kasi nga, naabot na ng wifi eh. Liblib nga, pero may wifi pa rin. Naabot na ng technology. Diba? Hindi maganda, hindi ko sinasabing hindi maganda ang paggamit natin, ang pag-facilitate natin ng mga ng digital communication o kaya ng mga social media platform. Ang hindi dyan maganda eh kung yung pag-handle natin at pag-apply sa ating buhay. Eh baka nakakasira na, lalo na oh baka may nagsusugal pa. Oh, di ba? Instead na pambaon, eh isusugal pa. Okay? So, lalo na doon sa mga illegal na sugalan, yung mga sabing ang tawag doon, hindi approved ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Okay? Kaya malaki ang maging parte ng magulang at mismong kabataan din. Okay? Sa pagbibuild, na paglaban natin sa mga ganitong mga pangyayari na hindi na maulit. Tapos dagdag po yung ating mga authorities. Dagdag yung ating securities. Isipin mo, kailangan pa ng pag-usapan kung transparent bag o hindi ang bag na gagamitin sa lahat ng mga eskwelahan. Diba? Isipin mo, hindi pa naman mandatory, pero isipin mo, diba? Mag-ikot si Senatora, ay si former Senator at Secretary ngayon, no? Ng DepEd, Sonny Angara, no? Para doon sa, para ma-prevent ang mga pangyayari tulad ng shooting sa eskwelahan. Dati ang pinag-usapan lang natin, laboratory safety sa eskwelahan. Ngayon, shooting incident. Magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Balanseng opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
6: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
7: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Meet the press.
9: Meet the press.
8: On air.
9: On air.
8: Galit ba kayo sa fake news?
9: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
8: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa
9: Meet the Press.
8: Meet the Press.
9: On air.
8: On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
9: Meet the Press.
8: Meet the Press.
9: On air.
8: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
9: Meet the Press.
8: Meet the Press.
9: On air.
8: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: At nagbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Yan po, o nga pala, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para magpasalamat sa aking pinsan na si Kuya June at Ate Mariz sa Tumba, dyan sa Infanta Quezon. No? Sila yung talagang pinsan buo ko po. No? Yan. At mahal na mahal ko kayo, Kuya June at Ate Mariz. At siyempre sa aking pamangkin na si Faye at saka si Cedric, no? Mabuhay kayo. Okay? At babalik po ako dyan, ha? Dahil masarap talaga yung alimango. Okay? Maraming salamat sa pasalubong na alimango. At saka dyan sa, anong tawag dito? Doon sa Suman. O yan, no? Anong tawag doon? Pinagsasaluhan namin yung Suman na padala ninyo, Kuya June, sa Tumba. At Ate Maris. Ganun din po kay Ma'am Ira at Ma'am Arlene Pagadora. Thank you so much po sa Suman din. Okay? At yan, meron po tayong reporta ASEAN pinalalakas ang ugnayan sa mga negosyo at micro small medium enterprise para sa mas inklusibong paglago sa rehiyon. Ang ulat ihatid ni EJ Lazaro. EJ
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Manawagan ng mga leader ng ekonomiya at negosyo sa ASEAN na gawing mas madali, mas kapakipakinabang at mas inklusibo ang mga umiiral na kasunduan upang higit na makinabang ang mga negosyo, lalo na ang mahigit 70 milyong micro, small and medium enterprises o MSMEs sa rehiyon. Sa pagbubukas sa 24th na ASEAN Economic Ministers Meeting at ASEAN Business Advisory Council Consultation, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary at AEM Chair Christina Roque na mahalagang marinig ng mga pamahalaan ang aktual na karanasan ng sektor ng negosyo upang matukoy ang mga hadlang sa implementasyon ng mga kasunduan at makabuo ng konkretong solusyon.
12: Tell us what businesses are experiencing on the ground. Show us where the costs and delays are, and most importantly, help us identify solutions that governments can act on.
11: Samantala, iginiit ni ASEAN DAC Chair Joey Concepcion na dapat gawing mas madaling ma-access at magamit ng mga negosyo ang mga mekanismo ng ASEAN habang pinalalawak ang oportunidad para sa MSMEs, kababaihan at kabataan. Inilahad din niya ang mga panukalang palakasin ang mentorship, access sa pondo at merkado, gayon din ang mga programa para sa food security at regional economic resilience.
13: Make ASEAN easier, make ASEAN usable, make ASEAN inclusive.
11: Inaasahang magsisilbing gabay ang mga rekomendasyon ng ASEAN BAC upang higit pang mapabilis ang pagpapatupad ng mga polisiya at mapalawak ang benepisyo ng integrasyong pang-ekonomiya sa mga negosyo at mamamayan sa buong ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan po ang tinig ni EJ Lazaro. Salamat EJ, dahil nga, naku, alam nyo na, malayo pa ang 2028, pero syempre, marami ng paghahanda ang ginagawa ngayon ng mga sasali uli, no? Para diyan. Pero sabi nga, hindi ho tayo ng kampanya, pero may mga lumalabas-labas din na mga survey, no? Actually, maganda mga kabayan na tayo po ay ma-educate, no? At mabigyan ng impormasyon tungkol sa integrity, tungkol sa proseso, tungkol sa mga restriction na mga lumalabas na survey. Kaya pinalad po tayo na makapanayam via Zoom ang CEO ng Tanghere Survey at meron po siyang siya po ay CEO and founder din ng Tanghere Acquisition Apps Incorporated. Nasa linya po via Zoom si Sir Martin Peñaflor. Sir Martin, Dennis na po rin ng NPC.
14: Morning, Sir Dennis.
10: Morning, sir. Kumusta? Kumusta?
14: Hindi ko dito, sir. Good morning.
10: Malinaw naman, sir. Malinaw.
14: Malinaw. Ganang maga po. Salamat po sa pag-invita ngayong maga sa show niyo.
10: Kung alam ko lang na ganyan ka gandang lalaki, dapat pala Ma'am Tess, Ma'am Isa, alam niyo na gagawin sa susunod. Ano po? Sapaw na sapaw ang kulay ko.
14: Hindi, yung lighting yan, sir. Yung lighting.
10: Ah, lighting ba? Sir Martin, kumusta po kayo, sir? Kumusta kayo?
14: Mabuti na po. And happy Sunday po sa lahat na nanonood sa mga katanghere po namin. May 1 million na po ang mga followers po namin sa Tanghere. At gumagamit po ng aming survey app. Good morning po. Good afternoon po sa inyo lahat. Boss Martin po sa Tanghere. And salamat, Sir Dennis, sa pagkita sa amin.
10: Sir, kasama ako doon sa followers mo.
14: Ay, talaga, sir?
10: Hindi, kasi nagano ko ng iba't ibang pang mga survey pollsters, no? At isa ka nga doon. Ngayon, pinalad ako. At buti naman, sir, salamat sa pagsagot mo sa ano ko, sa imbitasyon, no? And kasi sabi ko nga, siguro maganda na rin na habang maaga pa, ma-educate na ang ating mga kababayan tungkol sa yung mga ginagawa ninyo katulad ng iba pang mga posters at syempre Tanghere, no? Sir, ano ba tong talagang layon? Ano tong Tanghere survey? At meron pa kayong apps, ha? Diba? Meron pa kayong apps. Okay, ano ba ito?
14: Okay, unahin ko muna yung app namin, sir. Dima po sa nagpropromote. Dito po, regular po kami nagpapalabas sa mga survey dito. Hindi lang naman po mga mga political survey, gaya po ng papresenta po natin ngayon na senatorial survey, yung mga trust rating, hindi lang naman po yun. Gumagawa din po ang pang consumer brands, pero pinaka-importante po na ginagawa po namin, we do public opinion polls ng mga key issues sa Pilipinas. Gaya po, for example, nung halimbawa po pag-extend ng passport, yung mga related sa Pax Silica among others, pinapasurvey po namin yan. Wala po nagabayad na mga yun. Pero po yung survey na yan. Isa po yun sa Sir Dennis sa layunin namin sa kumpanya, yung makatulong po sa mga maliliit na kumpanya at mapakita ang opinion ng mga tao in almost real time sa tanghere. Kasi ang alam nyo ba, Sir Dennis, yung traditional survey, inaabot na isang buwan yan bago ilabas. Sa amin po, itong papakita naming survey ngayon, last week lang ginanap. So, and alam naman natin, Sir Dennis, na ganun kabilis magbago ang sentimiento ng mga tao. So, kaya po namin ginawa ang tanghere para in 3 to 5 days, alam mo na kagad ang sentimiento ng mga tao sa mga key issues ng bansa.
10: Pero paano, alam nyo, ako kasi, Sir Martine, isa rin akong safety and health consultant at napaka-importante sa amin, pati survey regarding sa accident, di ba? Accident rate, yung mga sa illnesses, di ba? At saka survey para doon sa mga manggagawa kung talagang nga bang safe sila o hindi. So something like that. Kailangan namin yung mga data rin na yun, no? At kung satisfied ba sila doon sa kanilang kinalulugaran, kung baka meron pang kailangan ng mga, para malaman namin kung meron pang mga improvement. Now, ngayon, kina-question naman, halimbawa, nagpa-survey kami, no? May mga survey sheets din kami, no? Manual yun eh, di ba? So, may checklist din kami. Ang kadalasang itatanong sa amin, yung method na ginagawa namin, okay? At saka yung reliability, yung aming accreditation or something, ganun din ba dyan sa inyo bilang pollsters or survey company?
14: Magandang question po yan. Yung ibang comment, nababasa ko, fly by night po kami. Pero sa totoo niyan, Sir Dennis, 10 taon na po kami na kumpanya. Mas matagal pa po kami sa mga bagong surveys na naglalabasan po ngayon, survey companies. Kami po, member po kami ng Mores at SOMAR. Mores po, pang Pilipinas po yan, SOMAR International. Accredited po lahat ng mga survey results po namin sa mga yon bilang member ng kanilang organisasyon. Sa Mores po, since kami po ang pioneer ng online survey sa Pilipinas, kami po yung gumawa ng tinatawag na ethical standards, guidelines on online surveys. So kasama po dito sa ethical standards na yan, yung pagsabi, may nagbayad ba ng survey na yan, yung senatorial survey na papakita namin ngayon, wala po nagbayad niyan.
10: Ano yung... Yun, parang nakita ko kanina. Oo. Yun din nakita ko kagabi, parang kahapon lang ba yan na post? Tama ba?
14: Nung Friday yata, Sir Dennis.
10: Okay. Okay. So, anyway, kasi, pero disclaimer lang po, no, sa ating mga kabayan, Sir Martin, bigyan mo lang ako ng 30 seconds, no, para dito sa disclaimer. Ang... bago tayo magpatuloy at bago lumalim, ang talakayang ito po ay para lamang sa edukasyon at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa survey at pananaw ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan ng anumang pag-endorso, pag-suporta, katulad nung halba, nakikita nyo po mga kaninang nag-appear, no? Sa screen, o pagkiling sa sino mang politiko o posibleng kandidato sa taong 2028. Ang bawat mamayan, kayo po ay malayang bumuo ng sariling pasya batay sa sapat at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ayan ha, maraming salamat po. Disclaimer lang. Sige po, patuloy po tayo. Pasesa na, sir. Kailangan pong banggitin yun.
14: Agree naman po ako dyan, Sir Dennis. Wala naman kami ka po. Kami po, non-partisan naman kami. Ibig sabihin, wala kaming kinakampihan. Sa ang survey po, hindi naman po yan yung preferential pa lang naman po yung pinapakita namin. Hindi naman po ito yung actual na nabotohan. Kami po, aminin namin nung last elections, 9 out of 12 lang yung nakuha namin. Bakit po? Kasi ang huling survey po na ginawa namin ay 2 weeks, 3 weeks bagong election. And a lot happened. Bawal na kasi maglabas ng mga survey po, Sir Dennis, 2 weeks before the election. Unwritten rule yan. So a lot happened prior to the last release namin and ganun. Ang survey nga po, sabi na Sir Dennis, snapshot po yun ng sentimento ng tao at any given time.
10: Okay.
14: Sinabi ko po kanina na ang bilis magbago ng sentimento ng mga tao. Ang daming factors. Kaya po, for example, sabihin ko yung last election, may endorsement po ang isang religious organization na naka-apekto talaga sa movement ng mga kandidato. So, madami po talagang ganun factor.
10: So, yung ngayon, yung sinasagawa niyo yung survey, digital.
14: Online po yung
10: online na. Oo, hindi ka tulad ng dati, pupunta ka sa bahay-bahay, di ba? Tapos may meron kang parang answer fact sheet, no? Tama ba? Na ibibigay.
14: May poll sheet, may questionnaire
10: poll sheet.
14: Sa papel.
10: Actually, yes, may mga questionnaires. Yeah.
14: Ginagawa din namin yun. Nag-face-to-face din kami. Yung ginagawa po ng mga traditional survey firms, ginagawa din po namin face-to-face. Pero wala kaming papel. May app po kami na hawak ng aming mga interviewer. Shoutout kina Isay, mga nanonood po namin yun, mga enumerators tawag dyan, field researchers. Madami din po kaming ganun. May 100 po sa Pilipinas. Nag-face-to-face
10: okay
14: din po kami.
10: Mm-hmm. So, ilan ang total na ano, bukod doon sa 100 na umiikot, ilan ang total na empleyado ng Tangere?
14: 150 plus, sir.
10: Okay. So ngayon, yung method ninyo, siyempre standardized 'yan, right?
14: Mm-hmm.
10: Standardized, correct? Oo. Pero meron din bang tinatawag kayo na parang percent error, something like that?
14: Opo, yung papakita po namin ngayon, 2% margin of error po yan, 95% confidence level. Tapos 2,400 po ang sample size niya. Ginanap lang po last week, September 10 to 14. So talaga mainit-init pa yan, Sir Dennis. Yung result ang papakita namin ngayon. Ang ibig sabihin po ng 95% confidence level, confident po kami, pag inulit namin to 95 out of 100 times, yan ang lalabas na resulta within the margin of error po.
10: Okay, So, grabe, no? Sige, ano yun? Yun ba yung nag-appear kanina?
14: Yes, sir.
10: Sa screen, ayan. Ito yung lumabas nung, September, 10 to 14, 2026. At lumabas lang nung Friday, correct?
14: Tama po.
10: Kasi, alam mo, nung July pa eh, kumalat din sa ilang media news outlet, na broadcast din, no? At saka sa ilang TV social media at saka may TV station, no? Okay? Yung mga survey nyo rin yun, so, di ba? Parang polls nyo rin yun, yung napakalat nung sometime in July. So ito naman, ito na yung latest, correct? Tama ba, Sir Martin?
14: Tama po. Naglabas kami, mabilis kami, sir, eh. Naglabas kami ng August, tapos naglabas uli kami ng September. Kasi mabilis lang po, saka wala lang po nagbabayad niyan. So, ako lang magsasabi, labas tayo. Nung August po kasi, yung sinama po namin doon, yung mga, nagsama po kami tatlong kandidato, pwede ko po siya sabihin ngayon, si Pasig City Mayor Vico Soto. Nung August po, siya yung nag-number one. Sinama din namin si Mayor Isko ng Manila at si VP Lenny Robredo.
10: Oo.
14: So ngayon, yung tatlo naman po yun, wala
10: tiga,
14: na po.
10: Tiga, saan ano yan? Saan pwesto?
14: Senatorial survey.
10: Senatorial, okay.
14: August senatorial survey. Yung pinapakita po namin ngayon, September senatorial survey.
10: Okay.
14: So, may tatlong kandidato, posibleng kandidato lang po na sa research namin. What if tumakbo po sila? So, sinama po namin noon,
10: yun sa what if.
14: Yes, sir.
10: Pakinggan nyo po mabuti ito, mga kabayan. Ano po, pag-a-analyze po ito sa survey. Hindi po ito pagpupush, ha? ito, lumalaman. Hindi po ito pagkukondisyon. Okay? Kasi, para maintindihan nyo rin po, kahit na wala namang Tangere, ganito rin po ang gagawin ng ilang mga poll survey. Tama po ba, Sir Martin?
14: Tama po yan, sir.
10: Sige po, tuloy nyo po, sir.
14: Sinama lang po namin yung tatlo noong August, pero ngayon tinanggal namin tatlo. Nung last week, nasa top 5 si Mayor Isko, last month, top 5 si Mayor Isko, number 1 si Mayor Vico Soto, number 8 si VP Lenny. Nung tinanggal namin sila, eto na yung makikita nyo sa screen po ngayon. Eto yung September results namin. September 10 to 14 lang ginawa, sir. Nung tinanggal po namin, una, malakas po sa Metro Manila, National Capital Region, at sa Southern Luzon, Bicol Region, and Central Luzon, hindi ko na po sinama Northern Luzon, yung tatlong kandidatong binanggit ko. Nung tinanggal po namin sila, ang nag-benefit po doon, umakyat po yung number 13 and number 16 na nakikita nyo po dyan. Mm-hmm. Number 19, tumaas din po yan. And number, yan po, kung yung mga nag-benefit po sa kanila, yung mga taga Metro Manila, nung kasi po, sina Mayor Vico, Mayor Isko, Mayor Lenny, ang kanilang boto, ang driver ng kanilang voter preference nung August po, yung mga areas na sinabi ko kanina. Mm-mm. Since tinanggal po namin sila, umakyat po, madami pong umakyat dahil nakuha nila yung boto nila. So, ang yung na-highlight ko po, yung dalawang, si Mayor Mayor Nancy Binay na Makati, dating Mayor Abby Binay na Makati, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, since they share the same voter preference, voter demographics nung tinanggal namin. I forgot, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, umangat po silang lahat nung tinanggal po sila.
10: Okay. Oo. Pero wala bang ano? Sila, may instance ba, Sir Martin, na may tumabag sa'yo? Uy, ano yung nilalabas mong survey niya? Kina-question ka. Lalo na nung mga, halimbawa, lalo na kung namulelat sila doon sa polls. Meron ganon?
14: Hindi naman po. Yung iba Sir Dennis, yung matawag, uy, sali mo naman ako. Sige. ako, mabilisan naman ako usap. Sige.
10: Sali, naman, pero siyempre, mag-undergo ng ano, sasama sa methodology, correct?
14: Nasama sa questionnaire, pero hindi naman kami yung magsasabi ng sige, ito yung bayad. Wala pong bayad yan. Kung may gusto pong sumama sa survey, magpasama sa listahan, message nyo lang kami, email nyo lang po kami. Madami pong base para ma-reach out kami. Wala pong bayad yan.
10: Halimbawa, si Dennis Napoli sasama sa survey.
14: Sasama namin kayo, sir.
10: Huwag mo na isama. Huwag mo na isama. Nagbibiro lang ako, Sir Martin. Oo. Oh, okay. Hindi, yan, para maging malinaw sa ating mga kabayan. E pag halimbawa tinanong, ano ba ang, paano ang source of income ng ano, para matustusan at may pagpatuloy nyo itong ginagawa? Ano na rin to? Public service eh, di ba?
14: Public service po yan. Like, dami po nagtatanong eh. Halimbawa po, Sir Dennis, gumawa kami ng survey dati. Ito nga, mas mahal itong ginawa namin eh. Lumibot kami sa Luzon, nag-interview kami face-to-face ng 100 farmers. Dinonate namin sa Department of Agriculture yan. Wala pong bayad, hindi kami naningil. Gusto lang na kasi namin makita yung sentimento ng mga magsasaka. Nakita namin na wala na tayong second generation, third generation na magsasaka. Ang average edad ng mga magsasaka sa Pilipinas, 65 years old. Mm-mm. Ayaw na nilang ipagpatuloy ng mga anak nila ang kanilang pagsasaka. Dinonate namin yun. Mm-mm. Kaya laki na ginastos namin doon. Daming tatanong, saan yung nakuha yan? Eto, Sir Dennis, saan kinukuha ang pondo dito? It's our way of actually of giving back. Kasi simula nung magka-pandemic po, hindi naman po tayo lahat masaya na nagka-pandemic. Pero doon po kasi kami lumaki, Sir Dennis. Kasi wala nang magpapasurvey nung panahon na yun.
10: Yes.
14: Na, halimbawa, mag-survey ka, magka-COVID.
10: Hindi nga pwede.
14: Mag-interview ka, magka-COVID ka pa. So,
10: kahit apur ka pa, di ka.
14: So doon po lumaki yung kumpanya namin nung pandemic. So, simula noon, gumagawa kami mga libreng study. Itawag po namin doon, Sir Dennis, bayanihan study. Mm-hmm. So, nagbibigay kami noon sa mga resto, industry, airlines, yung mga apektado po ng pandemic, binibigyan namin ng libreng survey yan. Mm-hmm. Tuloy-tuloy pa din po namin ginagawa. Kasi kami naman po, saan kami kumikita? Madami po kaming private clients, private consumer goods clients. Ito yung, pwede kong sabihin po, partner namin, halimbawa po, number one, sardines brand in the country. Hindi ko sila pinopromote, ha. Resulta po ito ng survey, Sir Dennis.
10: Oo.
14: Mega sardines. Naku, so, kami po nag-survey sa kanila.
10: Hindi yung pinopromote, ha. hindi. Huwag ka na mag-bagit ng brand. Baka may mag-ano, eh. Baka may mag-selos. At saka ma-BIR pa tayo.
14: Sorry. Baka hindi na makaulit dito. Sorry po.
10: Okay. Anyway, halimbawa sa Comelec naman, meron bang misa tumawag sa'yo ay stop or ano, Comelec, hey, teka, bawal yan, may ganun ba? Meron ba mga issue? Ano ba mga dapat ingatan nyo rin na dapat sumunod din tayo sa Commission on Elections regarding dyan sa survey nyo?
14: Actually, isa kami, Sir Dennis, sa unang nagpa-rehistro sa Comelec, yung ibang survey firms, ayaw pa kami. Sige, wala naman kaming tinatago. Wala naman kaming funders. Wala kaming tinatago. Kami nagpa-register. Kami yung unang registered sa Commission on Elections. Ang meron lang kami naging experience na pa, Sir Dennis, may mga ibang kandidato na nagsabi na, wag mo na akong isama sa survey. Susulat nila. Which is na-appreciate namin na nag-reach out sila, Sir Dennis, na
10: okay.
14: Hindi ako tatakbo ng Pangulo, Vice Presidente, tanggalin niyo na ako. Baka maka-apekto pa ako sa resulta. May mga ganun po. which is again na-appreciate po namin yung ganoon na wag silang isama.
10: Wow. Oh.
14: Or anyway, nag-request isama.
10: Oh, nako, medyo kinukulang lang tayo sa oras ni Marty, pero nabitin din ako, kaya lang kailangan nating bigyan din, meron kasing papasok din na plus report. Okay? Anyway, Sir Martin, ibig sabihin pa, mga after 2 months or 3 months o isang quarter lang eh pwede magbago yung figure na pinakita mo kanina, correct?
14: Pwede po ba na ipapakita saglit, Sir Dennis, yung resulta ng survey?
10: Ah, sige.
14: Quickly, sir.
10: Sige. Mm-hmm.
14: Kung may isang minuto pa po tayo, sir.
10: Ah, sige. Okay lang ba?
14: Ayan. Kaya pa po?
10: Ah, dali. Sir Arnel, pwede? Oh, ayan. Ah, kaso hindi pa nag-appear?
14: Hindi pa nag-appear, sir.
10: Yan.
14: Ito sir, September 10 to 14. Ang next na labas namin sir, katapusan ng October. Madami pang magiging ganap. So ngayon po, yung number 1 and number 2 po natin, dahil po yan sa kanilang name recall. Malakas pa din po sila, particularly sir, ang drivers po talaga nila, Luzon.
10: Mm-mm.
14: Northern Luzon, Central Luzon, ang drivers, yung top 2 candidates natin. Yung iba sir, yung brands talaga, depende po talaga to sa kanilang awareness level ng mga tao sa kanila at sa kanilang favorability level kung tumataas po sila or bumababa.
10: Mm-hmm.
14: Ngayon po, since may mga iba pong kandidato dito, halimbawa yung lumalabas po na impeachment hearing ngayon sa Senado, nakaka-apekto po yan sa pagtaas at pagbaba ng isang kandidato, depende sa kanilang performance.
10: Okay.
14: May mga iba po dito na ang drivers po nila, yung kanilang presence sa mainstream media, sa social media, gaya po nung kandidato po si Richard Mata, mm-hmm, si Congressman Sia Adyong, yung mga malalakas po sa social media, yun po yung kanilang mga drivers, si Jimmy Bondo, kaya po tumataas din po,
10: mm-hmm,
14: sila.
10: Mm-hmm.
14: So titingnan po natin, i-monitor po natin to, libre lang po to. Andyan po yung email address
10: namin. Ah, talaga?
14: So, hingin lang, mm-hmm, po kayo ng report. Ang next na labas po namin sa October po, katapusan po.
10: October.
14: Tingnan po natin kung tumaas or
10: baka. Ano yung mga first week?
14: Katapusan.
10: Oh. Sige, babantayan natin
14: katapusan
10: yan, Sir Martin.
14: October. Sana po makapag-guest ako dito. Ngayon kasi, ano po, kumbaga, Sir, introduction pa lang naman namin to sa audience niyo. At least gusto lang namin napakita na yung kumpanya po namin, Tanghere, magsasampun taon na po kami, legit po kami, saan kami kumukuha ng pondo, madami po kaming kliyente na private companies. May higit 100 po ang binibigyan namin ng servisyo namin sa market research.
10: Sige Sir Martin. Anyway, wag kang mag-alala, Sir. Pag makahanap tayo mga pagkakataon pa at sana libre ka rin. Ma-interview ka uli namin dito sa Meet the Press. Sa
14: punta
10: Radio
14: ako dyan, sir. Pupunta ako dyan.
10: Sige po. Schedule lang po natin. Sir Martin, ano po ang inyong final message sa ating mga kababayan?
14: Happy weekend po.
10: Ah, hindi po. Ano pong final message nyo sa ating mga kababayan?
14: Nagpapaalam na ako. Ang final message na po namin ay sa mga katangher namin, salamat po sa suporta nyo sa laging pagsagot ng survey sa mga hindi pa po nakapag-download ng Tanghere. Ito po yung pagkakataon nyo po na mabigay yung opinion nyo sa mga key issues ng Pilipinas na maka-affect po sa buhay nating lahat. So ito po, libre po yan. May chance pa kayo manalo ng mga e-wallet credits, cellphones, grocery package, basta sumagot lang po kayo ng survey. Dahil po dyan, Sir Dennis, salamat po sa pag-imbita sa RP1. Bye-bye po.
10: Salamat po. Salamat po, Sir Martin. Mabuhay po kayo. Yan po ang si Sir Martin Peñaflor, ang CEO and founder ng Tanghere Acquisition Apps at Tanghere Survey or Pollster. Okay? At magbabalik po ang Radyo Pilipinas Meet the Press on Air makalipas lang po ang ilang paalala.
15: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
16: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
17: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department.

0: malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Yusef, kunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
2: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
3: Ang Presidential Broadcast Service,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Meet the Press.
3: Meet the Press
6: on air
3: sa Radyo Pilipinas.
7: At sa huling segment po ng Meet the Press on air, ayan, paalala lamang po, i-share, i-like at panoorin nyo, of course, yung ang ating mga programa sa Radyo Pilipinas, sa kabilang din po ang National Press Club, Meet the Press on Air. Samantala po, merong tayong papasok na balita, higit 6,000 o 6,000 volunteers na kapag-kolekta ng halos 9,000 kilo ng basura sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day sa Bicol. Ang ulat iatid ni Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carrillo. Gary?
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
8: Umabot sa kabuuang 6,784 ng mga volunteers ang lumahok sa region-wide clean-up drive dito sa Bicol Region na kahapon. Ito ay bilang bahagi ng pagunita sa International Coastal Clean-up Day na nagresulta sa pagkakakolekta ng mahigit 8,000 kilo ng basura sa iba't ibang coastal at inland clean-up sites. Ayon yan sa Department of Environment and Natural Resources, Bicol. Sa ilalim ng temang Clean Seas for Resilient Communities, pinangunahan ng DENR Bicol, katuwang ang Environmental Management Bureau at Mines Geosciences Bureau ang aktibidad upang palakasin ang kamalayan at sama-samang pagkilos laban sa marine pollution. Pinakamalaking bilang ng nakilahok ang Camarines Norte na may 2,339 mga volunteers at nakapagkolekta ng 1,457 na kilo ng basura. Sinundan ito ng Catanduanes, Legazpi City, Masbate at Sorsogon. Ayon sa DENR Bicol, kabilang sa karaniwang nakolekta nila at yung mga upos ng sigarilyo, plastic cups, food wrappers, bote, bottle caps, damit, diapers at iba pang kalat. Kaya naman hinihikayat ng ahensya ang mga komunidad na patuloy na makiisa sa paglilinis upang at umiwas sa pagtatapon ng basura sa mga baybayin, ilog, lawa at daluyan ng tubig at tumulong sa pagtukoy sa mga pinagmumulan ng marine litter. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Gary.
8: Yes, sir.
7: Gary, ano rin ba? Active pa rin yung pagbibigay ng penalty sa mga nagtatapon sa kunsan-saan? Meron bang datos tayo o meron kayo nasagap na balitang may kasong ganon?
8: Yes, wala tayong hawak na datos mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pero Sir Dennis, yung mga lokal na pamahalaan, basis kahapon kasi nakiisa din tayo sa isinagawang clean-up drive dito sa Legazpi City. At nakita natin yung masusing pagbabantay nitong mga lokal na pamahalaan, itong City Government of Legazpi sa pagpapa-implementa nitong mga ordinansa nila. Kabilang na dito yung mga pagtatapon ng mga basura

0: dun nga sa mga baybayin dagat dito sa Legazpi. Kahapon sa panayam natin kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail dito sa Legazpi City Albay, wala naman silang nahuli o yung mga kaso na may nauugnay doon sa mga maling pagtatapon ng basura dun po sa mga baybayin dagat dito sa Legazpi City.
1: Siguro mabantay na rin ha, pati kung sakali mga merong mga pabrika, no? O kaya yung mga nag-ano ng mga refuse, no? Di ba, Gary? Anyway,
0: yes,
1: maraming salamat, Gary, at mabuhay ka. Ingat kayo dyan sa lugar. Ah, nga pala, kumusta ang panahon dyan? Maulan ba o ano?
0: Medyo nakakaranas dito ng mga local thunderstorms, Sir Dennis. Ano, kanina medyo bumungad sa atin yung haring araw. Ngayon naman, nagsisimula naman yung pagpatak ng ulan dito sa lalawigan ng Albay.
1: Sige, ingat ka at magpayong o magkapote. Ingat, Gary.
0: Diyos mabalos, para sa bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Diyos mabalos. Maraming salamat. Okay, yan po ang tinig ni Gary, ating tag-ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Albay, Gary Carl Carillo. Ayan po, at yun nga, alam niyo, napaka-importante talaga yung protektahan natin environment. Kasi minsan, actually, hindi nga minsan, sabi nga, basurang itinapon, babalik sa'yo. Ang problema, hindi literal na basura ang pagbalik. Ang problema, yun na nga, yung, di ba, kaya nga may global warming eh. Alam niyo ba yun? Kaya nga meron ding climate change, no? Okay? Nagkaroon din ng effect yung ating mga refuse, yung tinatapon sa land, air, sa sea, no? Kanina na-mention ni Gary yung ano eh, yung MARPOL eh, di ba? Okay, kahit sa talagang sa dagat, sa sea, yung mga seagoing vessels, merong marine pollution prevention. International po yan, mga kababayan, no? Yung MARPOL 7378, adopted in 1973 and modified by a protocol in 1978. At IMCO yan, na ngayon ay IMO. Ang IMCO dati pangalan na Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Ngayon tinatawag na nating International Maritime Organization. Ngayon ang control niyan mga barko. Kaya ang natanong ko naman kay kapatid na Gary, dito naman sa lupa, baka kasi may mga, alam niyo na, yung iba walang STP, no? Sewage treatment plant. Yung iba walang, hindi sumusunod sa patakaran ng DNR at ng mismong PCO nila. Ano yung PCO? Pollution Control Officer. Yung mga pagtatapon, di ba, dapat may segregation of waste, may part siya ng waste management, solid waste management. Ni-require na rin yan ng Labor Department na isama sa safety and health program yung solid waste management. Para makatulong din sa kampanya ng DNR. Pero para sa ating mga kababayan, hello, sa atin po, sa mga residente, magsimula rin tayo, makikooperate din po tayo. Bakit nagkaroon na mga ganong klase ng basura sa Pampang? Ano ibig sabihin? Either naitapon niya, pwedeng naitapon niyan sa ilog, dumaloy, hanggang nakarating na sa karagatan, o direktang itinapon sa karagatan. Okay? So, meron tayong role to protect ourselves, protect natin ang environment. Surroundings, 'di ba? So, maaaring short term ay nakaligtas tayo, nakatipid tayo sa pambayo sa pagtatapon. Sa totoo lang, talagang dapat naman talaga may charge, 'di ba? Pero sinosolde na ng government yung ating yung sa basura natin, 'di ba? Kaya 'di ba, nandiyan nangongolekta. Pero pag kayo ay nasa private company, tingnan niyo bago kayo magtapon ng mga refuse, 'di ba? Kaya kailangan nyo ng maramihan, kailangan nyo ng hauler, magbabayad kayo dun sa hauler. Okay? At meron tinatawag na ECC, Environmental Compliance Certificate, para masiguradong lahat ang proseso mo ay walang impact sa environment. Kasi meron kang aspect, yung tinatawag na aspect, lahat ng ginagawa mo activities, ang tawag doon sa termino ng DNR, aspects. At yung magiging outcome, impact. Kung negative ang outcome, pollution sa air, sa land, o sa sea. mahalin natin mga kabayan ang ating kapaligiran. Hindi sapat yung kanta ng bandang ano yun. Wala ka bang napapansin, di ba? Totoo yun eh. Di ba? Balang araw, baka, kaya siguro nagkakaroon ng drone eh. Baka tumira tayo sa space. Ano, Arnel? Di ba? Di ba, Mark? Baka tumira na talaga tayo sa space. Baka totoo yung nakikita natin, napapanood natin yung mga sci-fi movies. Talagang hindi na tayo baka dumating ang panahon, eh siyempre hindi ko na rin naabutin yun. Hindi na tayo makalangoy sa dagat. Hindi na tayo makasisid dahil polluted na. Huwag nating hintayin yun, mga kababayan. Huwag nating hintay masira ang ating kagubatan. Huwag nating hintay masira ang ating kalikasan, ang kapaligiran, ang karagatan. Darating ang time, baka pang-astro na tayo kasi wala na. Bumibili ka na ng oxygen. Bumibili ka na ng air. Alam mo magkano ang air ngayon? Ha, Joy? Breathing apparatus, yung nilalagay sa self-contained breathing apparatus, medyo mahal-mahal din yun, ha? Yung pag nagre-refill. Ah, baka dumating ang time, ganun. Pero wag naman sana. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya papayag. Kaya lang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang aksyon ay wala sa Diyos. Ang aksyon ay nasa tao. Yan lamang po. At ingatan natin. Para maingatan ang sarili, para maingatan ang ating kabuhayan, ingatan din natin ang environment. Ano po? At pakipag-cooperate tayo sa DNR at sa local, no, na sangay ng ating pamahalaan at sa local government unit, lalo na sa barangay. Maglinis po tayo ng ating kapaligiran. Itapon natin sa tamang tapunan ng basura, recyclable, reusable, ayan po, yung biodegradable, non-biodegradable. At meron pong pupuntahan yan dahil may nakalaan pong pamahalaan na area para po dyan, para dun sa mga kukolekta. Okay? Kaya maraming salamat Mark Bukiron, Arnel Villamor, Joy Tumidan, ang ating mga kasama rito sa studio, sa ating mga executive producers, Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, salamat din po kay Director General Kat De Castro, salamat din po kay Director Alan Alyanige. Ay, baka pwede mapatype, ma'am, mga yung i-congratulate natin. Parang nabalitaan ko may mga awards, 'di ba, na nakuha, 'di ba? Ang Radyo Pilipinas. Kaya congratulations, no? Sir Alan, congratulations din, ha. Ayan. Boses program sa BIFAR, Bureau of Food. Bureau of Fisheries, sorry. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Or BIFAR, awarding ceremony. Oh, nanalo yung Boses, ha? Wow, congratulations po, ha? Sa lahat po ng bubo ng Boses. Congratulations din po sa lahat ng opisyalis ng Presidential Broadcasting Service at ang tawag dito, doon po sa lahat ng nasa nawala ako tuloy. Okay? Sa Philippine Information Agency, hello po sa mga kaibigan natin dyan. At sa Philippine News Agency, hello po sa inyo. Sa lahat po na mubo ng PIA. Yan na. Okay? At hanggang sa muli, hanggang sa susunod na episodes pa ng ating programa sa Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas ng National Press Club. Ito po, sa ngalan po ng aking mga kasamang si Director Alvin Morcia at Secretary Boying Abasola. Ito po si Director Dennis Napoli. Ako rin po ang chairman ng Committee on Welfare ng National Press Club. At nagsasabing mabuhay po kayong lahat. Magdasal ngayong araw po ng Linggo. Magsimba at mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Balanseng opinion, diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on Air.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
9: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
9: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Pinalakas. Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo.
7: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: That's right.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
15: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
15: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radio Pilipinas.
15: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Radio Publico.
13: Servicio.
15: Bayang
13: News Nationwide.
17: Balitang pambansa.
18: Sa ulo ng ating
17: pinakamalawang na pagbabalita.
15: Ang Radio ng Pilipinas.
13: Radio Pilipinas.
15: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Ang Radio ng Publiko.
15: Radio Publiko.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan.
15: Sa sambayanan.
13: Ay inyo ring mapapakinggan.
15: Sa 104.3 FM band.
19: Magkaisa.
20: Magtulungan.
19: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
15: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko.
15: Sa 104.3
13: The Capital.
15: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
13: Ipabahagi natin
15: mula alas 6 ng umaga
13: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
15: Monday to Friday.
13: Sa 104.3 FM band.
15: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko.
15: And The Capital.
13: Ang boses ng Pangulo.
15: Sabay na maghahatid ng serbisyo
13: sa mamamayang
15: Pilipino.
13: In the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
15: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko.
15: Sa 104.3
13: The Capital.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
22: Singin mo na lang ako.
21: May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
21: May OPM na rock.
22: Oh, hey! Pinoy ako.
21: May OPM na rap.
23: What you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
22: Agad magaganda ang mga Pinay.
21: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
22: Ang himig natin.
21: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
22: Singin mo na lang ako.
21: May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
21: May OPM na rock.
22: Oh, hey! Pinoy ako.
21: May OPM na rap.
23: Just what you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
22: Agad magaganda ang mga Pinay.
21: May OPM na mabilis.
23: Bokakatay, bokakatay.
21: May OPM na Tagalog.
22: Ang himig natin.
21: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant Sir Den Sumera tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Magandang hapon. Welcome po sa programang Kita, Kaalaman at Kaugnayan, KKK sa Panalapi with Sir Den Sumera. Sa ngalan po ni Kuya Den, ako po si Lito Gagni. Kasama ko via Zoom ang co-host ng KKK from First Metro Securities Brokerage Corporation, First Metro Sec, na si Kuya Andoy, Andrew Beltran, na mag-i-introduce ng ating guest for today. Magandang hapon sa iyo, Kuya Andoy. Interesting ang tatalakayin natin ngayong hapon, no? Sino ang ating mga makakasama?
5: Of course, Kuya Lito, magandang hapon, no? Magandang tanghali sa mga viewers and sa mga listeners natin all over the Philippines. Saktong-sakto, Kuya Lito, kasi napakahalaga ng pinag-usapan natin last week, no? Where we had Director Doms Mariano of the Bureau of the Treasury. He walked us through retail treasury bonds, a little bit about government instruments, and our friend from First Metro Sec, Moneth Pangatungan, last week guided us how Filipinos can build a multi-asset investment portfolio. Pero dahil dun sa bago nga tayo magpaalam last week, sabi nga natin parang bitin yung panahon kasi ang dami natin gustong ibahagi at marami rin tayong mga nakukuhang tanong at mga requests, no, galing sa mga kaibigan at mga followers, no. That's why Tito Lito, ngayong hapon napakaswerte natin dahil kasama natin ang dalawa sa pinakakilalang professional, no, when it comes to the world of investments and most especially financial literacy dito sa Pilipinas, kaya saktong-sakto sila sa Kita, Kaalaman at Kaugnayan sa Pananalapi. Let me introduce Tito Lito, our guests, no. One of them happens to be very familiar, a familiar face dito because the guest na natin siya last week. First off, kasama natin si JP Billiones, ang Investor Education and Development Department Head of First Metro Securities, joining us all the way from Davao. At muli, Moneth Pangatungan, ang ating Investor Education and Development Officer from Visayas. So JP, Moneth, magandang hapon sa inyo.
4: Welcome, welcome.
6: Magandang hapon Sir Andoy and Sir Lito at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong bansa. Masaya kaming makabahagi ng kaalaman tungkol sa pag-i-invest ngayong hapon. Salamat po.
7: Magandang hapon po Sir Andoy and Sir Lito at sa ating mga listeners. Excited din po ako na pag-usapan ang topic natin ngayong hapon.
5: Of course, again, welcome JP, Moneth. Ayan, bago tayo magsimula, paalala lang, no, sa mga listeners natin, sa mga viewers natin, especially those joining us from Facebook and YouTube live stream. Pwede kayong mag-text or mag-comment sa live stream natin so that if you happen to have questions or comments, mga gusto kayong bigyan ng linaw, we'd be very happy to address them, no. But first, again, umpisan na muna tayo, no, kasi pinag-usapan natin multi-asset investing last week. Pero JP, may mga ilang katanungan tayong nakuha from friends, from listeners, from viewers. Para magsimula, no? Papasok muna tayo sa unang paksa, sa unang topic natin today para mabigyang linaw yung ilan sa mga nakuha nating questions and comments from last week, no? Marami kasi sa mga Pilipino, at alam natin to JP, na gustong mag-invest. But the problem is, madalas hindi nila alam kung saan ilalagay ang pera, sa paano magbubuo ng portfolio, no? lagi nating naririnig na recommendation, yung tinatawag natin na asset allocation. Ano ba talaga to in layman's terms, GP, ang asset allocation?
6: Magandang tanong yan, Sir Andoy. And sa pinakasimpleng paliwanag, yung asset allocation po ay yung akmang paghahati-hati ng yung pera sa iba't ibang uri ng investment or asset classes. So probably narinig natin yung kasabihan na don't put all your eggs in one basket. Diversify.
5: Tama.
6: Diba?
5: So, yung tipong pag nahulog yung basket o pag nakain yung mga laman ng isang basket, ubos na lahat, 'di ba? Basag lahat ng itlog.
6: Tama. Opo. So, yan mismo yung asset allocation. Kung ang lahat ng ipon mo ay nasa isang lugar lang, sabihin natin nasa stocks lang, at sabihin natin bumagsak yung merkado dahil pangit ng condition ng ekonomiya or ng market, lugmok ang value ng investments mo. Pero kung nahati-hati mo ito, sabi natin isa, meron kang naka-cash or liquid deposit accounts, yung mga time deposit para sa emergency fund mo, tapos baka meron kang ibang nakalagak sa fixed income securities tulad ng bonds na actually pag-usapan natin mamaya, pero I know napag-usapan niyo rin sa previous na episodes ninyo. And baka meron ka rin ilalagak sa equities o stocks para naman ito sa long-term na growth ng investment mo. Or syempre, lahat tayo Pilipino, no? Parang isang malaking portion din to ng portfolio natin, yung real estate o yung mga propriedad natin. So, ang point ko lang po dito, Sir Andoy, is that pag bumaba yung isa, may iba pang sumusuporta o nagpapatatag sa portfolio mo. So, ito yung pagbalanse ng isang asset class sa ibang asset class naman.
5: Alam mo, Tito Lito, parang ang pinaka naiisip ko dito is every time, tomorrow, we're going to see each other again sa Monday Circle. No? Ang nakikita ko dito sa paliwanag ni JP, parang siyang balanced diet. Hindi pwedeng puro ulam, hindi pwedeng puro appetizer, hindi pwedeng puro kape. It's for you to enjoy and for you to have a real healthy and balanced diet, it has to be a good mix of everything depending on your limitations, depending on your preferences, no? So
4: halimbawa ako kaya,
5: sige,
4: Andoy, tatanungin ko si JP.
5: Tama.
4: Ako ay 76 na, I just turned 76. Base sa aking edad, ano dapat ang aking financial goals at risk tolerance? Ano yun? Puro ba properties, stock,
5: yeah,
4: office bonds, o dollar bonds?
5: Asset allocation para kay Tito Lito, Trippy.
6: Yeah, actually, napakaganda ng tanong nyo, Sir Lito, no? Kasi actually, yung binanggit nyo po, unang binanggit nyo po, yung edad natin, no? So, isa po yan sa mga bagay na pinag-uusapan ng mga professional when it comes to, let's say, may mga taong gusto mag-invest ng pera. So, usually, may tatlong basic things. No, una po, nabanggit nyo na po yung edad, tapos yung financial goals natin, and of course yung risk tolerance, 'di ba? So kasi iba-iba yan per person. So tatalakayin po natin pa isa-isa. Yung una po, again, time horizon or your age. So syempre kung medyo bata ka pa, nasa 20s or 30s, mas marami ka pang oras para mapa-compound mo yung pera mo or mapalago mo yung investments mo. And siguro may mga panahon na akyat baba yung presyo or yung performance ng investment mo sa near term, pero meron ka pang enough time para ma-recover siya, no?
5: Uh-huh.
6: And so kung ganun po yung age nyo, no? So medyo opposite doon sa spectrum natin, Sir Lito, pwede tayo maglagay ng porsyento sa mga aggressive instruments tulad ng stocks. Pero let's say, nasa seasoned age na tayo, no? So syempre usually dyan, dito ko ipapasok yung topic natin about risk tolerance, no? Kasi ito yung level ng risk na kaya natin makatulog pa rin, no, ng mahimbing kahit invested yung pera natin. So for example, pag medyo seasoned na tayo, usually nag-shift yung portfolio galing aggressive to conservative. So siguro sa conservative years natin, mas maganda na malaki yung allocation na low risk investment, no, mga deposit instruments or yung napag-usapan last week, yung mga bonds, no, or retail treasury bonds, pwede po yun sa mga conservative. And lastly po, pangatlo is yung financial goals natin, no? So, para sa akin, ito yung pinaka-importanting tanong pag nag-i-invest tayo. Para saan yung pera na palalaguin mo?
4: Kasi para for sa akin, para pang happy-happy na lang.
6: Ayan. So, ayun, sa'yo siguro, Sir Lito, probably nandun kayo sa realm ng mga liquid na or mga conservative na mga low-risk investments. Kasi, syempre, gusto natin siguro, like you, gusto mo i-enjoy. So, dapat, pag meron tayong nakita gusto natin i-enjoy, dapat meron tayong pagkukunan na medyo short-term lang siya or mabilisan lang, di ba? So, dito tayo sa mga low-risk or conservative. No, lalo na siguro sa panahon natin, okay na yung ano, maganda nakakatanggap tayo ng regular streams of income tulad ng mga interest payments. So, yun po. No? So, depende po talaga siya. Kasi, for example, kung yung medyo nasa 30s or 40s, gusto nila mag-impok para sa pambili ng bahay nila. So, parang hindi magandang idea na ilagay siya sa stocks. Mas maganda siguro dun sa mga stable like mga bonds kasi may capital preservation yon at nagbibigay siya ng regular interest. So again, yun po yung tatlo. Una po is edad, tapos pangalawa, ano yung risk tolerance mo, and pangatlo, ano yung goal mo, bakit ka nag mag-i-invest ng pera?
4: Ayos.
5: Alam mo, Tito Dito, if there's one thing na pwede nating makuha dun sa palitan nyo ni JP, no? It's that personal finance is really personal. At I think doon mo makikita, Tito Lito, na talagang professional yung kausap mo because wala silang irerekomenda na hindi akma sa kausap nila. Tama. Walang one size fits all approach, walang bahala na dahil siguro sa palagay ko marunong naman tong kausap ko, stocks ang irerekomend ko. It really takes a while for us to be able to establish parang a relationship, parang an understanding about the person we're talking to, the person we're recommending investments for, because sabi nga ni JP, no, kailangan pasok dun sa time horizon, sa edad, sa risk tolerance. Natutuwa ako dun sa sinabi niyo na parang yung comfort level, at most importantly yun yung sabi mo nga, hindi naman lahat ng tao na nakapag-invest na o tapos nang mag-invest parang gusto mag-retire at mamahinga. Yung iba, kagaya ni Tito Dito, gusto ko mag-enjoy. Gusto ko ma-enjoy yung fruits of my labor. No? So, very important. And again, maraming salamat, JP. No? Balik tayo sa usapan, dun sa, sabi nga ni JP kanina, conservative. No? Talk about pinakaligtas. And maybe, sa ating mga Pilipino, pinakasikat na investment option, lalo na ngayon, no? Na medyo ang daming sources ng volatility, ang daming mga news items na nagiging dahilan kung bakit pumabagsak ang piso against the dollar, pumabagsak ang stock market, no. Ang retail treasury bonds at retail dollar bonds kasama si Moneth, no. Ngayon, Moneth, kanina nabanggit ni JP tungkol sa paglalagay ng pera sa sinasabi niyang stable assets, no, hindi masyadong apektado ng volatility. Dito na papasok ang fixed income securities, no. So ano ba ang ibig sabihin nito at bakit trending to ngayon sa mga Pinoy investors?
7: So, good afternoon po, Sir Lito, Sir Andoy. Yung fixed income securities po, no. Ito po yung mga investment kung saan nagpapahiram ka ng pera. So, pwede itong sa gobyerno or sa mga malalaking korporasyon. So, kapalit ng fixed income na interest na ibabayad sa iyo ng regular, ibabalik din yung buong puhunan mo pagdating ng maturity date. So, pwede 3 years, 5 years, at yung dalawa, ang pinakasikat na halimbawa nito na mula sa gobyerno ay yung RTB at saka RDB. So, again, RTB, yung retail treasury bonds, ito yung peso-denominated bonds na pwedeng simulan for as low as 5,000 pesos. Whereas yung RDB or retail dollar bonds para sa mga may ipon ng USD or US dollars o mga OFW, yung simulang investment amount is only $200.
5: You know, Manef, sorry for putting you in the spotlight, no? Pero parang may mga naririnig ako at may mga nakakausap na rin ako ng mga investors from before na natutuwa sila na may mga retail treasury bonds, pero ang problema naman daw nila ay kapag pumupunta sila sa mga branch nila, hindi ganun ka-affordable ang nakukuha nila ng mga minimum amount ay sabi nila yung iba 50,000, yung iba 500,000. Bakit dito sa binigay nating example, sa binigay mong example, RTB's 5,000, RDB's 200 pesos. Anong pagkakaiba nito dun sa mga nakukuha natin from branches?
7: Oh, yung mga sinasabi mo, Sir Andoy, ito yung mga regular na bonds, whether corporate bonds or government bonds. So usually, 500,000 yun basta government bonds. Corporate bonds naman, nagde-differ siya, depende sa minimum na amount. Pwede 50,000 or 100,000, depende siya sa issuer. So yung 5,000 for the retail treasury bond and $200 for the retail dollar bond, specifically po talaga, ginawa siya ng Bureau of the Treasury para sa mga retail, para sa mga public na pwede maka-invest at a very minimum na amount.
4: Ayun. Ma'am Monette, ano, may tanong ako. Yes, dahil dito sa, remember, yung mga nag-invest doon sa dollar bond, halimbawa pumasok sila sa 50 pesos ata ang pesos noon eh, against the dollar, di ba? Eh ngayon ay nag-62, mag-63. Palagay mo, yung gobyerno ay maglalabas ulit ng dollar bond para naman yung mga tao na natakot at pwedeng ano, pwede nila kasi ipasok mo na yung pesos nila dito dahil para bang ano hedge yung pagkakalo parang suporta, di ba, para sa kanilang susunod na halimbawa ako. Oh, what I want to do is to just to enjoy my life, you know, as I journey on. Kaya gusto ko yung madaling makuha yung pera. Kumbaga sa ano, bali protektado ako doon sa aking piso at may pag meron akong interest doon sa dollar bond at may pag-asa akong pwedeng tumaas yung capital gain ko pa at pwedeng to, alibaba kung sana wag sana mangyari kung alibaba wagsak pa yung peso, eh may chance akong gagandang aking happy moments.
7: Okay. For that, Sir Lito, ang masasuggest ko lang sa audience natin, no, antabayanan po nila. Just check the social media of the Bureau of the Treasury and as well as the website. So that is www.treasury.gov.ph.
5: I think ang pwede nating sabihin din dito at dito dito is because we're working closely with the Bureau of the Treasury. As soon as we're able to provide updates, as soon as we're able to announce something about retail treasury bonds or retail dollar bonds, you're going to hear it straight from us, no? Straight from the Bureau of the Treasury and straight from First Metro SEC being one of their online ordering facilities. Pero dito lito ang nakita ko dito, ang nakuha ko dun sa sinabi sa atin, no, sa binahagi sa atin ni Monette is again, for as little as $5,000 pwede na tayong magpautang sa gobyerno, 'di ba? So parang napaka laking bagay nito kasi from the term itself, retail, talagang mass friendly, retail friendly. Ngayon, Monette, pag-usapan naman natin, total bigyan na tayo ng preview ni Tito Lito kanina about the peso and the dollar, no? Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa ekonomiya ngayon, no, ng Pilipinas. Lagi nating naririnig sa balita central banks maintaining or adjusting higher interest rates, nagtataas ng rates, no? Paano naaapektuhan ng high interest rate environment ang ating mga investors?
7: Magandang punto po yan, Sir Andoy, no? Kapag mataas kasi yung interest policy ng central bank tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para labanan yung inflation, nagiging mas mataas din ang binabayad na interest or coupon rate ng mga bagong issued na mga retail treasury bond at retail dollar bond. So ibig sabihin, ngayon nasa high interest environment tayo, golden window ito para sa mga conservative at fixed income investor. Kasi maaari pong ma-lock in ng mas mataas at guaranteed interest sa loob ng 3 years or 5 years or ilang term na indicated for the new issuances ng mga RRTB or RDB.
4: Ayun. Maganda. Pwede na akong mag-invest pala doon.
5: Oo, kasi
4: kailan kaya yun, Ma'am Monette?
7: Opo, so ulitin ko lang po. Just check the social media of the Bureau of the Treasury and as well as their website po.
4: At tatanungin ko na lang kay Sir Andoy.
5: Oo. as soon as meron kaming balita at meron kaming go signal to provide updates when it comes to dates, we will definitely.
4: Kasi ang dollar interest deposit mababa eh, below 2% eh.
5: Well, generally Tito Lito, ang interest rates ngayon when it comes to deposits talagang mababa, no? You talk about regular savings accounts, ang liit ng interest, pero kung ilalagay natin sa RTB for example, ngayong mataas ang rates, panalo tayo sa quarterly passive income because from the term itself, fixed income. So if we're able to lock in at a relatively high rate, kahit anong mangyari over the next, let's say, kumuha ka ng 3 years or 5 years, kahit anong mangyari over the next 3 years or 5 years, you are going to receive that exact amount, no, on a quarterly basis. Kaya, again, sabi ko nga kanina, ang description natin dito is pinaka-safe pero pinaka-sikat because you practically get the best of both worlds, no? Parang you get the safety and most importantly, you also get the security and the regularity, no, especially liquidity through coupons.
4: Sir Andoy, may tanong ako kay Ma'am Munet. Oh. Mm-hmm. Bakit dollar ban lang meron? Wala ba tayong yen ban na halimbawa ibebenta dito sa atin? Halimbawa, siyempre, halimbawa, may mga Pinoy na nasa Japan yung kanilang mga kapamilya. Uh-huh. Well, hindi ba tayo nag-i-issue ng yen ban naman? Kasi bakit dollar ban lang, di ba?
5: I think Tito Lito nagkaroon ng third currency issuances before. Yen was one. And I think may euros, no? The only reason why they're few and far in between is maybe because of demand. Kasi between,
4: konti lang.
5: Oo, lalo na tayong mga Pilipino. Siyempre, even though may mga OFW families tayo earning in dollars, nagpapadala sila in dollar terms, pero ang gastos natin dito sa Pilipinas are in peso terms. Eh. So I think in order for them to delight and attract a wider array, a larger number of investors, talagang ang focus nila has always been peso and dollars. Kasi siguro when it comes to issuances na rin, no, kung sakali na maglabas ng retail treasury bonds ang Bureau of the Treasury, that's going to be their 32nd tranche only since 2000. Pero ang dollars over that 26 year, over that same amount of time, 26 years, kung sakaling maglabas ng retail dollar bonds ang Bureau of the Treasury, that's going to be their third. So talagang pansin natin na they're very selective.
4: Konti.
5: And they're really looking into the timing of it all.
7: Yes, so bottom line po talaga is the demand of the investors.
4: Oo nga, demand. Dapat pala, ano, yun ang isang asikasuhin ng natin, ano, halimbawa with first metrosec para malaman nila kung gaano kaganda yung mag-dollar bond ka rin, di ba? No? Sayang. Right.
5: And again, ang ganda ng punto mo, Tito Lito, eh, kasi sabi nga natin, no, parang how can we take advantage of the situation? Kasi parati na lang ang mga naririnig natin, reklamo na bumabagsak ang piso, reklamo na pataas ng pataas ang dolyar. Pero sabi nga natin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magre-reklamo lang tayo. We really need to look into opportunities to take advantage of the situation. And in the event that our friends from the Bureau of the Treasury will eventually launch retail dollar bonds, no, that's really something worth keeping an eye on.
4: Ayan. Uy, napakagandang simula. Babalik po tayo para pag-usapan naman ang isa sa pinakaligtas at pinakasikat na investment para sa mga Pilipino ngayon, ang retail treasury bonds at retail dollar bonds, kasama si Ms. Monet. Magbe-break muna po tayo. Diyan lang po kayo mga kaibigan. Sandali lamang po. Yan.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken.
4: Nagbabalik po ang KKK sa Pananalapi. Kasama pa rin natin si Investor Education Head John Philip Villones at si Investor Education Officer Monet Pangatuan. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Lito Gagni, at ang ating co-host na nasa Zoom. Nasa Hong Kong ata ito si Kuya Andoy. Take it away, Andoy!
5: Ayan, Tito Lito, marami na tayong natanggap no, na text questions, mga nagko-comment na rin no, sa mula sa mga listeners natin and viewers online. Basahin natin ang ilan, but first, a huge shout out to a good friend of ours, no? Kilala namin to ni Mr. GP Villones, Mr. Sherwin Liharde, all the way from Greenfields, Mandaluyong. Good afternoon, sir. And to the Wiz Kid, the Wiz Trader, no? We have one question from a listener, no? And the text question reads, "Hello, Sir Lito. Hello, Sir Andoy. Tanong ko lang po kina ma'am and sir. OFW po ako sa Middle East. May konting ipon ng US dollars. Mas maganda po ba na i-convert ko sa peso para mag-RTB o maghintay ako ng RDB?"
6: Ano po sa sasagot niyan, Sir Andoy?
5: Go ahead, JP.
4: Ganda yun ah. So, maganda tanong.
6: Oo nga. Tama kayo dun, Sir Lito. And unang-una, salamat sa ating kababayang OFW who asked this question, no? And itatay-in ko siya doon sa sinabi ko kanina about asset allocation. So, kung ang goal ng listener natin ay mag-ipon ng dollars para iwas sa palitan ng foreign exchange risk, lalo na, no? Ang iisipin talaga natin, again, para saan yung pera na i-invest natin. So, kung ini-expect mo in the future na magsispend ka in dollars, mas maganda na dumiretso ka sa retail dollar bonds or RDBs. And on the other side naman, no, kung gagamitin mo naman yung kita para sa pamilya mo dito sa Pilipinas na peso ang gastos, maganda rin maglagay ng portion sa RTB. So, again, sabi ko nga kanina, no, don't put all your eggs in one basket kasi pwede mo naman talaga siyang paghatian. Pero iisipin mo talaga, again, yung question is ano yung goal mo, no? Para saan yung perang to? And if para to sa medyo dollar expenses in the future, mas maganda yung RDB. Pero for peso expenditures para sa future, mas maganda sa RTB. Pero again, sa portfolio natin, di ba? Pwede natin yun siyang hati-hatiin, no? So, yun, Sir Andoy, hopefully makatulong yun sa kababayan natin.
5: Sana, no? Kasi it's one thing that you know what diversification is. It's another, it's a totally different thing if you're diversifying wisely. Andali kasing mag-diversify kung if you're just going to do it blindly. I'm going to buy one stock, I'm going to buy another, I'm going to buy a bond, I'm going to invest in RTB and RDB. But if you're not factoring in utilization, yun yung sinasabi sa atin ni GP, no? Parang, bakit ka mag-i-invest sa isang bagay na alam mo hindi mo naman magagamit in terms of the currency? Bakit ka mag-i-invest sa isang

0: mag-push dollar, then pagkakailangan niya ng ano, ipalit niya sa pesos. Titinan ngayon niya yung kung gaano siya kakomportable. Kasi right, ang interest rate differential, magkaiba yung interest sa RTB, sa treasury bills, at sa dollar bond. Kaya titinan right niya maigi, yun ang kanyang tatanungin. Magkano ba? Kasi kung hindi naman masyadong maisip, pwede, malaki, pwede naman siyang dollar muna at saka nalang ipapalit. Pero kung tingin niya yung peso ay mataas ang interest, eh di palit niya muna. Let's say kahit na kalahati ng kanyang dolyar ngayon, pumasok sa siya sa pesos. Para mataas yung, kalimbawa, yung peso, let's say, yung mga 6%, yung dollar, mga 2%. Meron siyang mas malaking na kikitain kung sakasakaling ganun ang gagawin niya.
1: Tama. I mean, ito, meron tayong nakukuhang advanced advanced investment recommendation from no other than Tito Lito.
0: Eh, 76 Gami years old na kasi.
1: Ito yung mga nakukuha rin natin. Of course, shout out to WizKid trader no, na mga nakukuha natin to. He's listening together with his dad, Sherwin De Harde. But we have another question. I think I think also from SMS no. Question number two is, paano po kung kailangan ko bigla yung pera ko sa RTB bago matapos yung 5 years na maturity? Mawawala po ba ang puhunan ko? I think we can throw this question to Monet.
0: Monet.
2: Yun, magandang tanong po yun, no? Ang RTB tsaka RDP po kasi ay liquid. Ibig sabihin, kung may emergency ka, pwede mo itong ibenta sa tinatawag natin na secondary market sa tulong ng yung banko, yung selling agent, or kung nakuha mo sa First Metro Securities, just contact our customer service at firstmetrosec.com.ph para matulungan kayo na mabenta yung RTB nyo at saka RDB. At saka hindi po mawawala ang pera nyo, pero nakadepende po siya sa prevailing market price, ang halaga ng investment nyo. Kasi hindi mo siya hihintayin ng maturity eh. Diba? Pag maturity mo makukuha, buo mo makukuha yung principal amount. But since hindi mo pa aabutin sa maturity, depende siya sa prevailing market price. So pwede siyang mas mataas sa binili mo, or pwede din namang mas mababa ng konti sa investment mo. Kaya payo ko, or payo namin, is ilaan muna yung sa RTB at saka RDB mo yung perang hindi mo talaga gagastusin or kailangan sa pang-araw-araw.
0: Ayan, madali pala makuha ang pera from RTB at RDB kahit hindi pa nag-mature ang investment. Ito naman ay ikatlong tanong. Text question number 3. May pag-retirement savings na daw siya sa Pag-ibig, MP2. Pareho ba ang RTB sa MP2? O mas maganda bang maglipat ako ng pera sa RTB?
3: I'll take that question, Sir Lito, no. And very common question ever since we've conducted yung mga ganitong sessions, no. Maalala ko nga that time RTB 24 pa noon, tapos last time RTB 31 yun. May ganitong question pa rin kasi these are really popular na mga pwede nating pag-investan, no. So, first, no, babalik ulit ako dun sa tatlong sinabi ko kanina, no. Yung age, yung risk tolerance naman, at yung financial goal. But ngayon, I'll focus on the risk tolerance. Kasi pag tinignan mo yung RTB and MP2, I would classify them as both na conservative investments. Kasi diba, yung RTB, ano naman yun, fixed rate naman yung makukuha mo dun, no. Tapos after sa maturity niya, mababalik sa'yo yung puhunan mo. Yung MP2 naman, it's a little bit similar, backed by the government pa din, pero may fixed siya na 5-year na lock-in period. So again, yung MP2, maganda to para sa mga taong nakafocus doon sa long-term compounding kasi pwede yun na option, di ba? Ipapa-compound mo yung dividends mo. And yun din, no? Kumikita ka sa MP2 sa dividendo. Yung dividendo, galing yan siya sa kita ng Pag-ibig. And ang maganda lang sa MP2 is that tax-free yung dividend mo. So, tax-free siya, you just have to go over the lock-in period na 5 years. Now, medyo na nakikita nila yung comparison sa RTB kasi si RTB, marami sa RTB are 5-year term din, no? Yung kaibahan niya lang is that si

0: MP2 annual yung dividends niya. Si RTB naman, fixed rate siya, no? Simula pa lang ng investment mo, alam mo na yung interest na kikitain mo doon. Sa MP2, ano yun eh, depende yun sa i-declare nila every year. So, again, doon sa RTB, quarterly yung interest payout na matatanggap mo, and fixed yun. And yun, dediretso yun siya sa First Metrosec account mo, and kung gusto mo siyang withdrawin, madedeposit naman siya doon sa settlement account mo. So, maganda yung RTB para sa mga taong gusto ng regular cash flow, no? Let's say, sabihin natin, tulad ni Sir Lito, kung pang ano na yun, no? Pang dagdag na dun sa pag-enjoy niya sa life, ito yung maganda, yung RTB, kasi fixed yung matatanggap niya. Yung MP2, paminsan, you have the option na annual siya or after 5 years, pero yun, medyo mas matagal, hindi quarterly, na medyo annual yung MP2, no? Yeah. And again, balik ako dun sa point ko, hindi mo kailangan mamili ng isa over the other, no? Kahit ako personally, I have exposure sa dalawa, no? May RTBs ako, may MP2 din ako, kasi iba-iba yun naman yung purpose niya sa portfolio ko. And yun, sa mga panahon na mababa yung dividends ng MP2, may mga opportunities din na baka mas mataas yung interest rate ng RTB and vice versa. And sa akin, as a long-term investor, over the years, no, that will average out, kumbaga. Doon na again pumapasok yung importance ng asset allocation or diversification.
1: Ayun.
0: Hopefully, I answered the question, Sir Lito. Yes, so
1: merong next question number 4. Ideal ba mag-invest sa RDB sa current market condition na mataas ang inflation, mataas ang interest rate?
2: I'll take that question, Sir Lito, no? Oo, ideal at napakaganda ang mag-invest, no, ng RTB or retail treasury bond at saka retail dollar bond kapag mataas ang interest rate. Lalo na kung ang layunin mo ay capital preservation, so pagprotekta ng puhunan mo, at yung periodic na income. Gayunpaman, may ilang mga dapat na isaalang-alang mo upang masulit mo yung paglaban ng inflation. Una, naka-lock in yung investment mo sa mataas na yield. So kapag nag-issue ang gobyerno ng RTB or RDB sa panahon ng mataas na benchmark rate, mas mataas rin ang itinakdang coupon rate or interest rate for the RTB or RDB. So pag nabili mo ito, fix na ang mataas na interest mo sa loob ng 3 or 5 taon. So kahit bumaba ang interest rate ng merkado or at prevailing market interest rate, no, fix pa din yung makukuha mo. Hindi yun susunod sa prevailing market rate. Tapos pangalawa, periodic yung cash flow or regular yung payout na nire-receive mo. So nagbibigay ng RTB at RDB ng interest kada 3 buwan or quarterly. Diretso na yon sa yung bank account, or if with First Metro Securities, dun po siya mapupunta sa buying power ng investment account nyo. Ito ay nakakatulong para magbigay ng dagdag na pera, no, sa gitna ng pagtaas ng bilihin. At virtually zero credit risk siya dahil there is a direct obligation ng Republic of the Philippines guaranteed na ibabalik ang buong 100% ng principal or puhunan mo pagdating ng maturity date. Pero paalala lang, kaugnayan sa inflation, may tinatawag tayo na real rate of return. So upang tunay na lumago yung pera mo na ininvest, dapat mas mataas ang net interest rate ng RTB or RDB kumpara sa inflation rate. So halimbawa, kung ang RTB coupon rate is at 6% gross, so yung net niya is 4.8%, pagkatapos ng 20% na withholding tax. Unless kung RDB, wala siyang withholding tax. So net na yung binibigay na coupon rate. At yung inflation naman is at 4%. So may 0.8% ka pa na real return ka pa rin. So kung ang inflation naman ay mas mataas sa net coupon rate, mababawasan ang purchasing power ng pera mo sa paglipas ng panahon. Kahit kumikita pa ito ng interest, no? So, yun yung dapat i-consider. Dapat yung real rate of return is mas mataas compared sa current inflation. And ito yung bagay para sa mga conservative na investor, kasi suitable siya for risk, low risk na portion ng iyong portfolio, or para sa mga perang na pwede mong gamitin sa pang-araw-araw, or ayaw mong ma-expose yung portfolio mo sa high risk na investment. Yun siya.
3: Okay. Manes, you guys over the past several minutes, no, na parang ang dami nating napag-usapan about, of course, asset allocation, wise diversification, even when it comes to hedging, na pag-usapan na rin natin through through dito, no. Pero sa mata ng isang regular investor, sa mata ng isang common Filipino, no, since we've touched base on conservative investing, popular investing, liquidity, regular coupons, RTBs, RDBs, the next question there is, I think ito yung hindi na capture nung ilan sa mga nakuha natin from our listeners and viewers na. I think the next question there would be, how easy, kasi nasagot natin si affordability, 5,000 lang, no? But the next question there is, how easy will it be for a regular Filipino, for a common Filipino, for an OFW, for example, how easy will it be for them to participate in, let's say, RTB 32 soon, coming soon, or RDB 3 coming soon? How easy will it be for them to participate and invest so that they can diversify, they can, you know, they can do proper asset allocation?
2: So for that, sir, there are actually two channels sa pag-invest. We have the traditional at saka online. So traditional, punta ka ng banks. Pero para sa mga OFW, o diba, they're outside the Philippines, there is an option for them which is to invest via online. So we have First Metro Securities, the brokerage corporation. They just need to open an account online, download the First Metro Sec Go app or via the website of First Metro Sec. And then they just need to prepare for yung mga requirements, government issued ID, proof of residence, hindi na bale kahit outside the Philippines, yung residence nila, okay pa rin yun. Proof of bank account, and then proof of tax identification number as well, and then proof of initial funding. So yung sa dollar, we have $100 na initial funding, pero as you could remember, $200 po yung minimum for the RDB. So wala siyang maintaining balance, dagdagan nyo na lang po ng other $100 para ma-meet nyo na yung minimum na $200 at makaka-invest na kayo with RDB. Whereas yung sa peso naman, 1,000 pesos yung initial funding, dagdagan nyo na lang ng 4,000 pesos para ma-meet nyo din yung minimum investment for the RTB, which is the 5,000 pesos. So let's say offer period na, punta lang po kayo sa website ng Bureau of the Treasury and then indicate yung details nyo and as well as yung amount na willing nyo i-invest. Kung gusto nyo ng mas mataas pa sa 5,000 pesos, it's multiple of 5,000, so 10,000, 15,000, and so on. If more than $200 naman, it's multiple of $100. So $300, $400, and so on. And tsaka, indicate nyo lang po yung bank settlement account, First Metro Securities Brokerage Corporation. And then, mapaprompt yon na you need to sign in sa your username credentials and as well as password. Huwag kayong mag-alala. Need lang po yan for confirmation of your order. So once na-submit na, you will receive the email confirmation from First Metro Sec. And then, aside from the online or the website, we all have also the app. You just need to download the app.
3: So basically, Bangit, what you're saying is, it's easy dahil online, it's safe, kasi alam mo, pupunta ka lang sa, meron lang doon splash page ng RTB sa website ng Bureau of the Treasury, kiklik mo yun, and then maghahanap ka ng online banking platform of your choice kung saan ka merong account, and then it's really all a matter of proceeding with your order, no? To your point, yung RTB, for example, sabi mo 5,000 pesos minimum and 5,000 pesos thereafter. Halimbawa sa mga investor na kagaya ni Tito Lito na marami, malakihan ang gustong i-invest niya, hindi natin mapapag-invest ng 5,000 niya. Halimbawa in the millions of pesos, I know 1 million pesos, no? Meron bang maximum, kasi nasabi mo na minimum is 5,000. How about maximum? Meron bang maximum investable amount sa RTB?
2: Okay, so pag online po kayo, there is a maximum amount per transaction and that is 500,000. However, hindi lang talaga siya limited sa 500,000. Pwede ka as many transactions as you want as long as it's within the offer period po.
3: Right.
2: So, masasagot yung more than 1 million na pwede.
3: Tito Lito. Halimbawa, in the case of Tito Lito, minimum niya nasa mga 1 million. So, if ang online ordering facility ni Tito Lito is limiting him to just 500,000 pesos per transaction, that means he just need to transact twice.
2: Yes po.
3: Diba? So, ganun, Tito Lito. I ask that question specifically for you kasi alam ko, matagal mo nang tinatago yan, no? Yung tanong na yan, paano kung 1 million yung gusto kong i-invest?
1: Hindi, pagka may 1 million ka, yung bangko na yung bank manager mag-open na mas matas na presyo. Interest rate. Nakakapingi ka pa.
3: Good thing you mentioned, Tito Lito. Bank manager, mga branch managers. I think I can throw this question to JP. Halimbawa, again, you guys, First Metro Sec from the Metro Bank Group. Halimbawa, merong mga investors na mutual client na natin sa First Metro Sec and Metro Bank. But they would like to maybe open another account or they'd like to seek guidance from Metro Bank branches. Are our friends from Metro Bank branches equipped, no? Or are they able to provide assistance to our walk-in clients na gustong mag-open ng account or gustong magtanong?
1: Andoy, medyo lumagpas na tayo. Palagay ko, mayroon tayong episode 3 para rito. Anyway, pagpatuloy pa natin ang usapan tungkol dyan sa susunod na episode. Pasalamatan na natin ating mga guests. Magpapaalam na tayo.
3: Yeah. Maraming salamat again for your time, for choosing to spend your Sunday afternoon with us. Mr. JP Billiones, all the way from Davao. And of course, Ms. Monette Pangatungan, joining us all the way from Cebu.
1: At ayan po ang kaubuan ng programang KKK sa Pananalapi ngayong Linggo. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Lito Gagni, subbing in for Den Somera. Bye.
3: Thank you.
4: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 1:55.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas formal nang ipinasa sa Singapore ang pamumuno sa ASEAN Economic Ministers Meeting. Si EJ Lazaro sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang ipinasa ng Pilipinas sa Singapore ang chairship ng ASEAN Economic Ministers Meeting matapos ang matagumpay na pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting kung saan pinagtibay ang mga susunod na hakbang para sa mas matatag na kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa kanyang closing remarks, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Christina Roque na naging produktibo ang mga talakayan ng mga economic ministers, kabilang ang pag-review sa mga prioridad ng ASEAN Economic Community at paghahanda para sa mga susunod na konsultasyon sa mga economic partner ng rehiyon. Binigyang diin din niya ang layunin ng Pilipinas na gawing konkretong aksyon ang mga napagkasunduan upang mapalawak ang kalakalan, pamumuhunan at pakikipagtulungan sa ASEAN. Samantala, tinanggap ni Singapore Deputy Prime Minister at Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong ang chairship at nangako ipagpapatuloy ang mga inisyatibang sinimulan ng Pilipinas. Aniya, palalakasin pa ng Singapore ang integrasyon ng ASEAN at ang ugnayan nito sa mga pangunahing partner upang mapanatili ang isang maunlad at nagkakaisang rehiyon.
8: Throughout our chairship, the Philippines has remained firmly focused on turning dialogue into action. As ASEAN navigates the future together, we have brought together thousands of business leaders, investors, policymakers, and industry stakeholders.
9: I assure you that Singapore is committed to working with ASEAN and our partners to ensure a prosperous and united region that will benefit our businesses and our people.
7: Ang mga napagkasunduan sa pulong ay ihaharap sa ASEAN Economic Community Council at sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag na ekonomiya ng ASEAN. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: DICT tiniyak ang pakikipagtulungan sa Ghost Internet Probe ng Ombudsman, si Ray Ferrer sa Balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Suportado ng Department of Information and Communications Technology ang isinasagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y irregularidad sa ilang government-funded ICT at connectivity projects. Ayon sa DICT, magpapadala ito ng formal na liham sa Ombudsman para ipahayag ang buong kooperasyon ng ahensya sa investigasyon. Handa rin ang DICT na isumite ang mga kinakailangang record at technical information para makatulong sa masusing pagsusuri sa mga proyekto. Iginit ng ahensya na dapat maihatid sa publiko ang mga serbisyong ipinangako sa bawat proyektong pinunduhan ng pamahalaan. Sinabi ng DICT na dapat ding siyasatin ang anumang aligasyon ng non-performing systems, maling pag-ulat ng project deliverables at maling paggamit ng pondo ng bayan. Patuloy ang nilang paigtingin ng DICT ang transparency at accountability sa mga programa ng digitalization at connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa iba pa ang balita, pagkondena ng Department of Foreign Affairs sa aksyon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, suportado ng ilang civic groups, si Luisa Erispe sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Naniniwala ang ilang grupo sa Pilipinas na hindi dapat ituring na basta-basta simpleng maritime incident ang nangyaring pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay ang ulat na binangga umano ng CCG ang Datu Magat Salamat na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maghahatid lang sana ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ayon sa Alliance ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement, People's Alliance for Democracy and Reforms at Liga Independensya Pilipinas, dapat tandaan na buhay ng mga mangingisda ang nasa alang-alang sa insidente. Nasira din ang barko ng BFAR na inaasahan sana ng mga mangingisda na maghahatid ng tulong. Gate ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, bagamat hindi naghahanap ng komprontasyon ng Pilipinas, hindi dapat diktahan ang panggigipit ng China kung hanggang saan lang maaaring maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Suportado naman ito ang tugon ng Department of Foreign Affairs na pagkondena at panawagan na maging mahinahon ng China at tumalima sa international law na bilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At pawakas na balita, peace and order sa Cordillera Administrative Region na nanatiling stable. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taon. Sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City, iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula June 1 to September 10, 2026, na italang 540 crime incidents o 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente ng krimen sa kalintulad na panahon ng 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic accidents kung saan mula 452 kaso ng 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan nila Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairperson Procar Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st Division Commander Major General Gulliver Sinyeres. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Manar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
13: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
13: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
1: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, September 20, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Usapang broadband service and technology ang itatapong natin ngayon linggo at kasama natin, tutok lang kayo, si Heidi Garay Blas, siya po ang Vice President at Head ng Business Development and Support ng Converge ICT Solutions Incorporated, isa sa mga kilalang broadband service at technology provider sa bansa. Magandang hapon, Miss Heidi. Welcome sa Business Ideas.
0: Hello, magandang hapon po, Sir Lito.
1: Alam mo ninyo, Miss Heidi, ang usapan namin dito tungkol sa yung mga nagnenegosyo, how they can become successful. And I understand, ang alam ko, yung Converge, may mga ino-offer kayong mga produkto ata dito sa mga small and medium enterprises dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Pwede po bang ibahagi ninyo sa ating mga listeners kung ano po yan? At kasi marami po nakikinig dito sa amin, yung mga iba gusto magnegosyo, yung iba ay magnenegosyo pa lang. Ano ba mga may open ng Converge ICT po?
0: Okay. Yung iba po kasi, ang alam lang nila, pag Converge, pang bahay. Yung internet sa bahay.
1: Sabagay.
0: So, syempre, ngayon, ang Converge po, meron na po pang MSME. Micro, small, medium. At yung E, di ba, sanay tayo, SME, enterprise yon. Pero kami, sabi namin, emerging. So yung mga oh, 'di ba? Para
1: ko tama mga mag-uumpisa pa lang. Ang galing.
0: So wide yung range ng coverage ng Converge SME. And ang advocacy po talaga namin is matulungan natin ang mga MSME na maging connected sa internet para mas lumawak yung reach nila or yung naaabot nilang market. Lalo na po ngayon, usong-uso yung online selling. So kahit sino actually pwede talagang mag-online selling. Alam nyo po, we can consider them as a micro-entrepreneur.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Tama.
0: And we offer plans na swak na swak. So bakit importante yung internet connection na mabilis? Kasi fiber kami, diba? So reliable at saka abot kaya. Kasi pag halimbawa nagla-live selling, syempre, kailangan hindi nagda-down, 'di ba?
1: Ayun.
0: Sana 'yun eh.
1: Ah, diba, yeah, tama, so kailangan yung sa inyo po abot kaya at hindi siya nagda-down. Siyempre in the middle of a sale, live selling session, biglang naputol yung connection.
0: Yes.
1: So, 'yun po sa inyo po eh talagang dire-diretso lang po.
0: Opo, kasi fiber yung connection natin.
1: Fiber.
0: 'Yun talaga, very reliable ang connection ng Converge kasi fiber po yung ginamit natin na connection. Maganda pa nun, meron talaga kaming ginawang plans or internet plans para sa mga micro-entrepreneurs. Tawag namin doon, micro-biz. Talagang pang micro-biz.
1: Galing ha. Talagang yung planong inilagay po ninyo para sa sarili nila gaganda po yung reception ng kanilang mga prospective online customers. Ayun.
0: Yes.
1: Ano po yung microbit na sinasabi po ninyo?
0: Microbiz, yung po yung so meron po tayong plans na hinati natin based sa, 'di ba, sabi ko Sir Lito, meron tayong pang micro, pang small, pang medium, pang emerging. So yung mga plano natin fit 'yon. So meron tayong microbiz max, tapos meron tayong microbiz. So hanggang sa lumalaki yung business mo, merong plan na swak na swak para sa kanila.
1: So ano po yung pinaka affordable, yung pinaka yung floor po, yung pinaka mababa po na ino-offer ninyo at po ano po ang anong gagawin serbisyo nun para sa isang negosyante po?
0: So ngayon po meron po tayong plano na pinaka basic natin na 1499, pero ang maganda noon, syempre maganda na yung speed noon sa 1499. Ang maganda noon, napaka-reliable ng internet kasi nga po fiber, and marami pa pong pwedeng ibigay ang Converge SME. Bakit ko nasabi 'yon? Kasi po sa Converge SME, hindi lang porket may meron na kayong connection, tapos na ang trabaho namin. Sa Converge SME po, sinisigurado po namin, naaangat din yung mga customers natin. So, kasali po sila actually as a Converge SME subscriber, kasama po sila sa ibang mga activities na ino-offer natin sa mga MSMEs.
1: Ayun. Ma'am, pwede po ba sabihin ninyo kung ano yung mga ino-offer ninyong activities na pwede pong makinabang? Kasi sabi po ninyo, pwede po sila sumali. So, that means Converge is also putting up, nag-loans kayo ng mga parang partnership, siguro partnership events, parang ganun. Ganun yes. Po ba yun?
0: Opo. So, dalawang malaking bagay yun. Unahin ko muna yung mga ginagawa namin lagi-lagi. Kumbaga.
1: Okay, okay.
0: So, meron po kaming podcast, yung Biskarteng Pinoy. Nag-i-interview po kami ng mga experts. Then, katulad nito, Sir Lito, diba?
1: Sige, okay. Thank you, thank you.
0: Minsan i-guest namin kayo doon.
1: Papasend
0: ako ng invite.
1: Opo.
0: Pero meron kami ng podcast na yun. Tumutulong kami to answer yung mga very, very basic questions and yung mga controversial questions ng mga MSMEs.
1: Ayun. Ano ba, ma'am, mga ano ko lang, yung po sinasabi po ninyo, Discarding Pinoy, ano-ano usually yung mga concerns na inilalapit o sinasabi ng mga SMEs at paano po natutugunan yun ng inyong ecosystem?
0: Okay. So, una po, merong mga problems na kailangan i-consult nila either abogado or gusto nilang magtanong paano magiging digital yung kumpanya nila, paano mas mapapalaki yung business nila, paano sila makakuha ng financing, kasi pangkapital or pampaikot. So, yung mga bagay na yon, tinutulungan po namin sila, nagsusupply po kami. In fact, ngayon po, meron po kaming way of offering loans to our Converge subscribers. Available na po yon sa ano, sa Converge SME.
1: Paano po yung loan na yun na ibibigay po? Balik ko, galing po yun sa Converge na parang pinul nila pondo para dito sa mga nagnenegosyo po?
0: Ay, ang ginawa po namin, nakipag-partner po kami sa ibang financial institution. Kasi po, syempre, Converge, being an internet tech company, ang expertise namin is really on technology, interconnectivity, yan. Ngayon, meron kaming mga partners who are really experts in financing. And with that, nakipag-partner kami to offer loan. So, anong benefit? Kasi kahit sino naman pwedeng, ano eh, di ba, pwedeng umutang. Pero kasi, di ba, Sir Lito, pag MSME ka or MS, di ba?
1: Medyo maliit ka lang, small.
0: Medyo hirap kumuha ng loan, di ba? Kasi ang daming hinihingi. Yes, tapos financial statements, etc. Dito, sa Converge, matutulungan agad kasi alam namin na subscriber namin sila. Bago pa kasi maging isang Converge subscriber, humihingi na kami ng business documents. So, mas mapapadali yung pag-apply nila sa loan.
1: Ayun. Bali, ang tulong po ninyo talagang mula sa umpisa pa lang.
0: Yes.
1: Together with the fiber plan that you have, crafted for this micro and small enterprises, usually micro, isa lang ang ano niyan, isa lang ang empleyado niya, di ba? Meron pa rin pa yung ginawang sistema na they can take advantage of the financing dahil kilala nyo sila at kilala nyo rin yung pwede nilang hiraman. Ayun,
0: yes.
1: Ang ganda naman yan, ma'am. Ma'am, pwede po bang you don't have to cite kung sino yon. Pwede po bang makapagbigay po kayo ng isa o dalawang ehemplo ng isang micro o small enterprise owner na mayroong Converge and then na tulungan po ninyo siya para makaangat via dito sa sinasabi po ninyo, Discarding Pinoy, yung mga loan programs na inooffer po ninyo at yung mga podcast ninyo para sila matuto how to go about in their own journey sa business. Kasi tama-tama po yan. Kasi marami pong nakikinig dito, ma'am. At ako'y nagulat eh. Imagine a telco offering a partnership with your subscriber. Yan. Ma'am, pwede po kayo magbigay ng ehemplo. Kahit di, wag din na po ninyo kailangan banggitin. Halimbawa, mayroong nangutang ng, let's say, 100,000 na ibigay nyo, tapos after, let's say, 3 months or 3 years or whatever, tumaas na siya.
0: Ah, yung ganun po, eh, kasi kaka-establish pa lang po ng SME sa Converge.
1: Ah, okay, okay.
0: Wala pa kami atang isang taon, sir.
1: Ah, yun.
0: Pero kasi, anong importante rito? Hmm. We have the Converge as a whole recognize okay. already the opportunity and the importance of SMEs in moving the nation
1: yes.
0: upward.
1: Tama. Ganda
0: so,
1: na,
0: yung support po talaga right now is mag-focus kami. So, we have a separate group in Converge to focus on helping our MSMEs.
1: Ayun.
0: Ngayon, Sir Lito, share ko lang.
1: Okay.
0: Yung partnership namin with DTI, TikTok, and Converge.
1: Napakalaki nun. TikTok at sa Converge, ha? TikTok, ha?
0: Opo.
1: Kasama doon sa ecosystem.
0: Opo.
1: So,
0: ano po yun kasi, very excited kami dito kasi alam nyo naman po kung gaano kalaki ang TikTok.
1: Opo.
0: Halos lahat ata ng Pilipino meron TikTok, no? Opo. At saka napakalaki na rin talaga ng mga online sellers.
1: At saka nagbebenta na, marami nagbebenta na sa TikTok, narinig ko eh. Hindi na siya pinasada, oh.
0: Opo.
1: So, paano po ang ginawa niyo yung sistema para po magkaroon ng convergence just sa inyong sinasabing, ano, TikTok Bank of PI, oh.
0: Okay, so ang ginawa po namin, nag-create po kami ng special bundle na pwede for DTI, TikTok, and Converge partnership. So ang ginawa namin, lahat ng mag-a-apply sa amin, naya-avail itong Seller Plus na package or bundle sa Converge SME. Ano ang makukuha nila? Ito, exciting to, Sir Lito.
1: Okay.
0: First, access sila sa DTI kasi mm-hmm. si DTI meron sila talagang way of reaching yung mga nasa malayong lugar na mga businesses.
1: Okay.
0: And DTI helps us reach them. DTI helps us communicating para malaman nila ano ang available para sa kanila. Pangalawa, nag-o-offer din kasi si DTI ng mga seminars. In fact, kaka-launch lang po namin ng DTI AI and Scale Up Center sa Makati.
1: AI so, Center?
0: Yes, kami po yung partner ni DTI noon na naggagawa po kami ng mga seminars, ng mga lectures, coaching, etc. Doon po sa DTI of well, dun sa DTI Scale Up Center sa Makati po yun. So, pabalik po ako, DTI. Pangalawa, sa TikTok. O ano mabibigay ng TikTok? Kasi ang daming TikTok sellers, Sir Lito.
1: Okay.
0: Parang mga nasa 2 million na ata sila.
1: Wow.
0: Ang laki talaga. And nakakatuwa yun kasi mas nakikita na ngayon na pag ang video ginagamit sa pag-promote ng isang produkto, mas mabenta. Kasi nade-demo nila, di ba?
1: Oh.
0: So, yung mga TikTok sellers, yung mga interested, meron kasing program ang TikTok Shop. So, pag in-avail nyo mo tong plan na to, of course, with the 200 Mbps connectivity galing kay Converge, 90 days, hindi sila 90 days, walang komisyon na makukuha si TikTok. So, mas malaki ang kita mo, di ba?
1: Oh.
0: Okay. Number two, merong mga rewards tsaka vouchers na ipapamigay si TikTok na pwede mong gamitin sa shop mo. Pangatlo, merong kang dedicated customer service. Tapos, pwede na silang automatic, kasama na sila sa promotion ng parang sariling atin. It's a program ni TikTok para i-promote yung mga sellers nila in TikTok Shop. Kasi may conditions yun eh. Pero dahil Converge subscriber ka, fast lane yun.
1: Ayun. Maganda yan. So, yung government agency pala, yung DTI has come up with this. Akala ko noon na, Bank of PI, DTI pala. Sorry. Anyway,
0: DTI, Department of Trade and Industry.
1: Oh, akala ko bangko. Anyway, so yung ang ganda naman ng ginawa ng DTI, bakit sa inyo lang?
0: I'm pretty sure they also have partnerships,
1: ayun.
0: But of course for us, we're quite, how do I say this?
1: You're excited.
0: We're very cooperative. We're yeah. very cooperative because it's part of our advocacy.
1: Oh, for nga, tama, tama. So the ang kailan po niya yan ni loans?
0: Ano po?
1: Kailan po niya ni loans yung partnership with TikTok?
0: Ah, okay.
1: And DTI.
0: Nagpunta po kami ng Cebu with the Cebu local government,
1: okay.
0: DTI regional office ng Cebu province, TikTok and Converge. So it was launched, I think, August 29. Pero sa Friday po, September 29, may malaki po tayong launch sa DTI AI Center sa Makati po.
1: Wow. So, yung AI Center na yung ginawa ng DTI? Kasama rin po kayo doon?
0: Opo. Actually, it's a partnership between Converge and DTI. At ang ginawa po namin is mag-create ng space para sa mga MSMEs wherein they can learn, they can stay there, they can actually network with other MSMEs that are also there.
1: Ayun.
0: So, napakagandang space po yan for MSMEs who want to learn more, who want to
1: yan,
0: network.
1: Maganda yan. So, pwede kong yan, i-promote yan dito. Kasi, an AA Center within the government agency, maganda yan ha, kasi marami silang matututunan from AI, di ba? Lalo ngayon, ang dami pong mga nangyayari, mga bago. They can ask for, how to sell, whatever, di ba? Pero sa AI. Ang ganda po lang naisip ninyo na yan. Pero, kumusta naman po yung sa mga mas mataas naman po, yung M&E?
0: Okay.
1: Meron diba ito, pag-usapan natin, yung micro at saka small, yun yung okay. Isang empleyado at may isa hanggang limang empleyado. Yun po may 10 empleyado at yung up to 500 na employees. Paano po, ano po naman yung programang inihanda po naman ninyo para sa kanila?
0: Yan. So, meron naman po tayong mga plans din, no?
1: Ayun.
0: Specific to how big their companies. Kasi nag-iiba-iba yung requirement nila ng connectivity.
1: Oh.
0: Halimbawa, yung isang online seller, sabihin na lang natin, pero yung nagla-live selling siya, tas ang dami niyang admin. Ewan ko sir kung familiar kayo, pero ako lagi kasi ako, pag bibili ako ng something, di ba? Participate ako sa live.
1: Eh, matanda so, na tayo, hindi na ako nagtitiktok.
0: Ay nako, sa mga nakikinig po sa inyo at nanonood, I'm pretty sure nakakarinig.
1: Oh, sigurado, sigurado. Pero napansin ko, nakita ko yung excitement niyo, it shows na ang ganda ng ngiti ninyo. Mukhang maganda nangyayari para dun sa mga ginagawa ninyong programa. Anyway, ano po yung programa ninyo para po dito sa sinasabi po ninyo, yung malalaking kumpanya naman, medium and emerging enterprises po ninyo.
0: Okay. So, other than the bigger plans, no, bigger connectivity plans, meron po kaming mga let's get busy events. So, ano yung sinasabi nating let's get busy events? Minsan kasi sa isang lugar, halimbawa lang po sa Tagaytay, di ba? O sa Tagaytay, maraming mga maliliit na bed and breakfast. Or merong mga hotels na may rooms na less than 50. So, ang ginawa namin, nagkakaroon kami ng mga events na may nagtotalk to let them know how they can improve their business and if there are solutions that they can use para mas mapagaan yung buhay nila sa pagmamanage ng business. Halimbawa, reservation platform or yung HRIS o yung pasweldo, di ba?
1: So meron kayong tech group. Meron po kayong tech group na tutulong sa kanila kung ano man ang kailangan nila. And you unveil this dito po sa mga meeting ninyo sa mga bed and breakfast hotels.
0: Yes, sir. Actually, yun nga po kasi, di ba? Ang kakaiba sa MSMEs, hindi sila kasing laki ng mga korporasyon talaga. Pero, syempre, may sarili silang pera na nilaan dyan. So, napakalaki ng investment nila sa business na yan. So, they also want to be treated as VIP and we recognize that. Kaya kailangan nila ng partner. So, kami as Converge SME, gusto namin sabihin sa kanila na kami, partner nyo kami. Hindi lang kami magbebenta sa inyo ng connectivity. Pero tutulungan namin kayo ma-improve yung business nyo, mapadali yung buhay nyo, di ba? At lumago kayo.
1: Ayun. Maganda po yun, ma'am. Ang alam ko, dito po sa DTI, meron po din po silang loan package na 300,000 pesos na 3 years to pay, pero you can pay your first installment on the 13th month, barring review. Kasama rin po ba yun sa inyong set up na programa po sa diskarte?
0: Actually, separate po yon. So, pwede pong additional yon kung gusto po nila.
1: Ayun. O, kasi may maganda ginagawa ng gobyerno natin eh. Yung DTI nga, meron sila yung sa Small Business Corporation. Nakapag-interview na rin po kami ng mga taga doon. At talagang they try to identify kung ano yung mga kumpanya at ano yung mga pwedeng nalang itulong para doon. Anyway, break po muna tayo, ma'am. At in a little while, kakausapin namin kayo ulit, ma'am. Magbabalik ang business ideas in a later. Thank you po.
2: Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, narito pa ulit po tayo ulit at nagbabalik po ang Business Ideas at narito pong kausap natin po si Ms. Heidi Ann Garay Blas, Vice President at Head ng Business Development and Support ng Converge ICT Solutions Incorporated. Ma'am, narito na lang po tayo ulit, ma'am. Ma'am, kanina po, meron po kayong sinasabi na pagka yung sa inyo po naka-direct, naka-linya, naka-connect, wala pong putol, parang gano'n, dahil po sa fiber. Ano po, pwede pong i-explicate po ninyo kung ano po yung fiber and what is it, why is it that na sugurado, walang putol, yung connection, ma'am?
0: Okay, naririnig, okay. Ang fiber po ay pinakamagandang ano natin yan, no? Pinaka high-tech na material for connection. Kasi wala sa sound. Iba, ay, wala.
1: Ay.
0: Naririnig niyo po ako? Ay, naririnig niyo po ako,
1: ay,
0: sir?
1: Naririnig ko lang, nakalimutan ko yung headphone pala. Matanda na. Sorry.
0: Hindi naman. Yung young at heart pa rin, di ba?
1: Sige po, ma'am. May kilala akong, Garay Blas, yung kayo sa Manila City Hall. Tatay po ninyo yan.
0: Father-in-law ko po.
1: Father-in-law. Okay, sige ma'am. Yes. Anyway, yung tanong ko kanina, sorry, hindi ko marinig kanina dahil wala pa lang na headphone. Bakit po ninyo sinasabi, why are you so sure na wala pong putol sa connection when they are with you sa nakalinya po sa inyo?
0: Okay, sir. Una, sabihin ko lang po, in terms of putol, it's sasabihin natin na higher ang reliability kasi fiber yung connection. Fiber is a material na doon po talaga dumadaan yung communication natin. Unlike others that are offering na ang gamit nila is copper, tapos kinokonektahan ng mix, nagiging mix, di ba? Tayo, pure fiber po yung connection natin. So, highest grade po talaga yung type of service and

0: in let's say for the rest of the year, parang ganun po. Okay. Although of course maganda yung ano niyo sa TikTok ha. Meron ata kayong parang yellow basket something, what is that?
1: So yellow basket po yung parang icon sa TikTok, para pag clinic mo dadiretso na siya sa TikTok shop.
0: So kung meron kang at yung meron kang laptop, nakita mo yung yellow, i-click mo diretso kagad, parang gano'n.
1: Opo, diretso na po doon sa TikTok shop.
0: Sorry mama, hindi kasi teche yung narito sa katapat niyo. so yellow basket, yun ang tawag nila, yellow basket.
1: Ayun. Opo, yellow basket po yun. Yun po yung ano, pag halimbawa merong isang affiliate or isang TikTok user, kasi kahit sino pwedeng kumita eh. Halimbawa, sa TikTok, magpo-promote sila ng isang item, tapos meron silang affiliate code. So, pag halimbawa, ako, napanood ko, ito nakakatawa to, napabili talaga ako. Merong payong, buy one, take one, na malaking payong. Tapos, ginawa niya, lahat ng pwedeng sabihin mong dahilan para masira yung payong ginawa niya. Siyempre, nabilib ako kasi hindi nasira yung payong, tapos buy one, take one pa. Ayun, napapress ako ng yellow basket. So, napabili tuloy ako ng payong. Pero ganun po kasi ang ano na ngayon, ang trend ngayon, no? Nakikita natin ang taas-taas ng benta kasi nade-demo sa video.
0: Ayun.
1: Yung pagbebenta. Ayun. Kaya ang dami-dami na po talagang online sellers ngayon kahit wala silang physical store.
0: Ang galing ah. Oo nga, no? So, you don't have to pay rent para sa physical store. Live selling ka lang, pwedeng ganun. Ano yung mga kakaibang live selling na nakita po ninyo dito sa TikTok with your partnership sa DTI po, ma'am? I'm just curious.
1: Marami na po. Marami na po. Actually, ang maganda kasi si TikTok, tinuturuan rin nila kung paano mag-online selling. Tapos, with us naman sa Converge, meron kaming area. So, una, pwede dun sa DTI AI and Scale Up Center. Pwede sila doon mag-online selling kasi meron kaming parang, anong tawag dito, set up. Una, meron kaming parang maliit na tindahan, meron kaming parang hotel, etc. Pwede nilang gawing backdrop yon. Tapos pwede sila mag-online selling. Syempre maganda ang connection doon sa area na yon. Kaya pwede talaga nilang gamitin yung
0: so pwede gamitin yung backdrop po ninyo para maging parang talagang legal na legal sila. O kaya magandang dating.
1: Opo.
0: Tawa kayo. Ma'am, mukhang marami kayo nabibenta diyan sa partnership niyo na doon sa TikTok ha.
1: Sa Friday pa lang po namin commercially ilo-launch. So,
0: pero mukhang maganda ang atang nakikita niyo yung future niyang inyong discarding. Ano pa yung mga ma'am outside of TikTok? Wala kayo sa Shopee o sa Lazada o sa iba pa?
1: At saka na po yung partnership, inuna lang po namin yung TikTok.
0: Ganun ba?
1: Opo.
0: Siganda. Ayos. Yung pong mga ino-offer po ninyo, halimbawa doon po sa mga emerging enterprises na sinasabi nyo, are they competitive doon sa mga ibang offering na iba?
1: Opo. And I think more than that, it's the type of service na ino-offer po namin sa mga medium to emerging enterprises na customers natin. Bakit? Meron po talaga silang manager or account manager na tutulong sa kanila. Alam niyo Sir Lito, meron kasi kaming ginawang study sa grupo namin sa Converge SME.
0: Opo.
1: At ang nakita namin, lumabas dun sa study na ang mga SMEs, ayaw nila ng binibentahan ng binibentahan. Okay? Ang gusto nila is meron silang makakausap, may partner sila na tutulong sa
0: somebody kanila. Somebody, parang sinasabi nila, hand-holding exercise.
1: Parang yes. Ganun. And somebody to tell them, inisip kita, ito yung pwedeng meron kami na magamit mo. And because of this, pwedeng lalong lumago yung negosyo mo, mapabilis yung trabaho mo, mapaigi yung buhay mo. So, ganun yung thinking namin. Na even for medium and emerging enterprises, merong taong assigned sa kanila from Converge SME na pwede nilang malapitan.

0: that.
1: Ah, so meron kayong dedicated pool na pwede nilang kausapin any time of the day or any time of the night.
0: Yes, sir.
1: Kung meron silang concern, whatever.
0: Yes, napaka-importante po niyan, lalo na po sa mga ano, mga SMEs natin. Kasi nga, diba, sabi natin kanina, gusto talaga nila VIP treatment. Even if, you know, we're comparing them with big businesses, sila, dahil nga malaki yung stake nila, dahil sarili nilang pera, nakataya din doon, gusto nila may makakausap, may malalapitan, may mabubugahan sa mga problema. Actually, kahit ba, ano yan, problema sa business nila. So, ando ng Converge SME para sa kanila.
1: Maganda yan. So, ma'am, I'm just curious, ano usually yung mga idinadaing nila na inilalapit po sa inyong mga dedicated employees po?
0: Okay, meron po kaming mga partners na nagsisimula pa lang, tapos ang ginagawa nila manual yung pasweldo. Pero ganun eh, di ba? Manual pasweldo, tapos saka envelope na brown, tapos saka ledger, ganyan. So, meron na kaming mga natulungan na binigay namin yung, in-offer namin yung service sa kanila, we call it Cashly. It's an HRIS system na fit for Philippine companies na kung meron kang employees na 50 and above.
1: 50 and above, pwede po yun.
0: Yes, yes. Ngayon, meron kami mas mababa, 5 to 10 to, tapos may
1: bali, parang ATM na lang, parang ganun, diretso na yung pera nila sa banko, parang ganun ba?
0: Pero more than that, kasi kung ikaw yung business owner, di ba may computation pa yan, pumasok si ganito, pumasok si ganyan ng late, nag-absent siya, naka-leave siya, yung mga ganon, di ba, hindi kaya.
1: Tama, medyo mahirap na yan, kukwintayin mo pa, manual.
0: Yes, so iko-compute mo pa. So itong system natin, kaya niya, pati computation, nababawasan mo yung sa SSS,
1: babawasan mo yun.
0: Siyempre, yung sa tax computation, kasama na doon. So, yung po, kung bawa, late yung empleyado, yan, covered na rin yan.
1: So, ang mangyayari sa isang, let's say, businessman, entrepreneur, halimbawa, meron siyang 5 empleyado, ilalagay lang niya, sasabihin na niya, ito late ng 10 minutes, ito absent ng 1 day, kukumpute na yon with your help.
0: Yes, with that system na pinapagamit namin sa kanila.
1: Ayun. So you give that free sa kanila?
0: Hindi. Siyempre, meron namang service fee.
1: May service. Ayun.
0: Yes, may service fee naman, sir.
1: Ayun. Ayun, ma'am. Bale, kasama dyan pati yung sa kanilang deposit sa banko, parang ganun ba? O what?
0: Hindi. Makikikonect. Halimbawa, meron na silang bank account, di ba? Kukonekta na lang yung sistema namin doon sa bangko nila.
1: Ayun, ang ganda niyan, ha? Maganda.
0: Opo.
1: Ang galing ng mga naisip ninyo, mama.
0: Kasi namin buhay nila.
1: magagaling na. Ano pa yung mga ibang naisip ninyo? Kakaiba yan, ha? Yung you help them, kukwentay na lang, import, diretso na kagad. Wala na silang, kasi usually, yung mga ibang empleyado na, let's say, mga 10, 20, kailangan pa sila, may payrolls pa sila na clerk, eh. Nag-add. So yun, wala nang mababawasan na yung empleyado, wala nang problema, wala nang sakit ng ulo yung may-ari. Ganun. Ang ganda naman naisip nyo.
0: So kahit halimbawa 5 empleyado, kaya na rin namin.
1: Yun, may konting fee lang, ayos na. Maganda.
0: Opo, konti lang.
1: Ma'am, ano pa yung mga iba pa mga
0: sa bill nila? Kasama na yan sa bill nila sa Converge.
1: Sa bill? Nandun nakalock na kagad. So, yun na lang babayaran nila. Yun.
0: Yes.
1: May Converge ako eh, pero wala ako empleyado dahil retired na ako eh. Sayang.
0: Sabihan nyo ako, sir. May kailangan kayo.
1: Ayun. Pero, yung mga areas, usually mga problema sa mga ganyan, yung mga telco, mga Converge, let's say, usually yung down yung kanilang, yung kanilang service, meron po kayong talagang available pool na diretso kagad siya doon.
0: Yes. Sobrang,
1: Mayroon po bang hours yan o kaya within day or what, within what hours?
0: May SLA naman po tayo. Actually, kakagaling lang po namin Baguio kahapon.
1: Uh-huh.
0: Kasi nga, umiikot nga po kami ng Pilipinas. Kinakausap po namin yung mga partners namin nationwide. Kinakamusta namin sila, yung SLAs nila, na nagagawa ba, etc. At the same time, kinakausap rin namin yung ibang customers namin and ano pa ba yung kailangan nyo moving forward. Pero in terms of repairs, kasi po distributed po tayo nationwide, mas madali po talagang mapapapuntahan ng mga partner service providers po natin talaga pag kailangan ng repair. Yeah. Ngayon, meron po kami mga partners na talagang pati yung customer service nila, ano talaga, diretso na agad na may itetext lang sila or tatawagan nila, tapos pupuntahan na po sila. Kaya po nila yun in 24 to 48 hours. So yun, depende po yun talaga sa area.
1: Ayun, ay maganda. I understand na rin nabasa ko, meron kayong investment sa isang submarine cable. What will that mean for Converge business?
0: Well, that's more connectivity for us, more bandwidth of course, especially na halimbawa yung mga malalaking korporasyon, so not handled na by us, no, would be able to use that cable line, no.
1: Ayun.
0: So talagang we want everyone connected in the Philippines.
1: So ngayon lahat naman connected na, lahat ng probinsya okay na,
0: meron na pong presence ang Converge, but it's a nationwide coverage.
1: Nationwide coverage na po. Ayun, yes. Maganda. Pero maganda po yung submarine cable. Malaki po yung investments ninyo doon, ah.
0: Opo. Part yan ng nation building advocacy po ng boss namin, si Sir Denny.
1: Nation. Tama. We need that, eh. We need that to, you know, build the nation. Para yan, maganda yung inyong partnership with DTI, TikTok, tsaka yung partner, yung mga dedicated workforce po ninyo. So, let me see. Between now and let's say December, Pasko na eh. What can we expect from Converge for its nationhood building and others pa?
0: Okay. At least for Converge SME, sir. So, syempre, unahin ko yung sa amin. Number one would be the announcement of this big partnership. Well, not a big partnership, but the launch of this Seller Plus plan, no? On the 29th.
1: Okay.
0: Number two, continuous helping of our MSME partners through seminars. Meron po kaming ilo-launch na kayang-kayang abutin ng mga MSME yung mga experts because they are Converge subscribers. Na kahit anong tanong nila, mapaligal, mapa-financial, mapa-digital marketing, PR, financing, even product. Kayang-kaya na nilang ma-reach kasi meron po kaming ilo-launch doon sa Friday, September 20.
1: Together, kasama na. No? Ang galing, ha? Ang ganda naman ang ginawa ninyo. Yan ang talaga sinasabi natin, nation building. Kasi kailangan talaga yung participation. We don't have to be just a spectator in the building of this nation. Maganda po yung ginagawa na yung presidente, ma'am, si Mr. Dennis Uy. Matanong ko, ma'am. Itong tingin ko, napakasaya na mukha po ninyo, ma'am. Tingin ko, talagang excited kayo dito sa 29 na Friday, ano, ha? Marami po kayo na imbita, tsaka saan po yan gagawin?
0: Sa may DTI AI Startup Center po, doon po yung launch. Pero, Sir Lito, kaya ako talagang nakangiti kasi kakatapos lang ng ano namin ng planning for 2027.
1: Maganda. Tapos,
0: nakaplano na lahat ng gagawin namin.
1: Wow.
0: So, alam namin marami kaming gagawin pero sobrang excited kaming lahat kasi aligned naman kami lahat sa pagtulong talaga ng mga MSMEs. Kasi kami mismo, mga ano rin kami, may-ari din kami ng mga maliliit na businesses. Kaya alam namin kung anong kailangan, ano yung talagang makakatulong sa mga ano kapwa negosyante.
1: Ayun. Ma'am, may yung kung so nasa TikTok din po kayo, ma'am, at ano naman produkto ninyo, ma'am, on the side?
0: Wala po ako sa TikTok kasi yung business po namin ng asawa ko is more on supply. So diretso po kami sa ano, opo. Pero nagkaroon po ako ng small business, nagbenta po ako ng mga ano, known products coming from various provinces in the Philippines. Pero yun yung nung pandemic. So online din yun.
1: Ang galing ah. So reseller din pala kayo na, pamisa-misan.
0: Opo.
1: ganda ng pasok ha. Anyway, ma'am, ayun, naku, bigla, ang bilis naman ng oras. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaulak ninyo sa amin na kayo po'y aming makasama dito sa makapanayam dito po sa Business Ideas. Alam po ninyo, marami po nakikinig dito at gusto po namin kasi ito mga ganitong mga tema, may mga nakakausap kami para malaman nila ano ba, what is it that they can do with you, yung mga guests namin po. Ma'am, maraming salamat po, Ms. Heide Garaybras. Thank you po. Ako po si Lito Gagni at yun, tapos na po yung iba sa Lito, dito na po tayo pansamantala. Magpapaalam, samahan ninyo kami sa susunod na linggo. Ako si Lito Gangdi. Magandang hapon. Ayos!
2: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gangdi at Denzo Mera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 2:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN at World International Property o Intellectual Property Office pinalalalim ang kooperasyon sa intellectual property para sa innovation at digital economy. Mayulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ng ASEAN Economic Ministers at World Intellectual Property Organization o WIPO ang kanilang pagtutulungan upang palakasin ang intellectual property ecosystem sa rehiyon bilang suporta sa inobasyon, digital economy at competitiveness ng mga negosyo. Sa pagbubukas ng AEM-WIPO consultation, sinabi ni WIPO Director General Darren Tang na patunay ng matatag na ugnayan ng dalawang panig ang ika-apat na konsultasyon. At kinilala ang matagumpay na pagtatapos ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang magpapalawak ng kooperasyon sa e-commerce at digital innovation.
6: The successful conclusion of the DEFA, which I think will bring the cooperation to a new milestone through e-commerce and will further strengthen the ambitions of the ASEAN region in the area of innovation, creativity and the digital economy.
5: Samantala, binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na mahalaga ang matatag na intellectual property system upang maprotektahan ang mga bagong ideya, mahikayat ang pamumuhunan at mapaunlad ang mga industriya na nakabatay sa kaalaman at teknolohiya. Inaasahan din ng ASEAN na higit pang mapalalim ang pakikipagtulungan sa WIPO sa ilalim ng ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2026 hanggang 2030.
7: Strong IP frameworks do far more than protect ideas. They turn imaginations into high-value economic assets, incentivize creators and innovators, and build the confidence needed to drive continuous investments.
5: Layunin ng ASEAN at WIPO na higit pang paigtingin ang kooperasyon sa innovation, human capital development, at paggamit ng intellectual property bilang susi sa mas matatag at mas competitive na ekonomiya ng rehiyon. mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Agriculture sang-ayon sa 210 pesos na floor price sa buhay na baboy. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Suportado ng Department of Agriculture ang panukalang 210 pesos kada kilo na minimum price sa buhay na baboy matapos bumagsak sa 120 hanggang 160 pesos ang farm gate price sa ilang lugar. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., wala pang batas na nagbibigay sa DA ng kapangyarihang magpatupad ng mandatory minimum price. Nilinaw ni Chularel na industriya ng baboy ang nagbungkahi ng 210 pesos kada kilo at hindi ang DA. Pinag-aaralan din ng DA ang pagbabalik ng dating tariff rate sa imported pork at pagtataas ng special safeguard duties. Inaigting naman ang inspeksyon sa imported meat sa mga pamilyan kung saan may mga produktong hindi pumasa sa standards ng National Meat Inspection Service. Patuloy din minomonitor ng DA ang presyo ng karne bago ang Pasko na inaasahang bagyang tataas dahil sa demand. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, pangamba sa epekto ng pagsilika sa tubig at kuryente, premature pa ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinawi ni House Appropriations Vice Chairman si Alvarez ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng pagsilika sa supply ng tubig at kuryente sa bansa. Sa interpelasyon ni Kabataan Quartelist Representative Renico na usisa niya kung meron bang pag-aaral ng DENR sa magiging epekto ng proyekto sa supply ng tubig, lalo na sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Alvarez, marami naman supply ng tubig ang Pilipinas na maaaring gamitin. Gayon man, sa mismo ay tutol sa paggamit ng groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa dahil limitado lamang ang ito. Binanggit din niya, isinasagot ang assessment ng DENR sa Pampanga River at ang posibilidad na idirekta na lang ito sa project site. Pagdating naman sa kuryente, giit ni Alvarez sa dapat magdala ng sariling power supply ang Pagsilika gaya umano ng dinaman ng kumpanya na Sumitomo sa Palawan na nagkaroon ng sariling 43 megawatt power plant. Paalala naman ni Alvarez na wala pang pinal na aplikasyon o kasunduan para sa Pagsilika at pinag-uusapan pa lamang ang mga requirement para sa proyekto. Dahil dito na nalagay siya na huwag mo ng mga ba o magpalabas ng conclusion dahil maaga pa at kailangan mo ng pag-aralan ang mga magiging epekto nito sa tubig at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas, Department of Foreign Affairs, walang impormasyon sa status ni Zaldico sa bansang France. May ulat si Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Wala pang impormasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa kasalukuyang status ni dating Congressman Zaldico sa France kabilang kung nag-apply siya ng asylum o kung naaprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa budget hearing para sa 2027 proposed budget ng ahensya, tinanong ni Senator Erwin Dulfo si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro tungkol kay Ko. Ayon kay Lazaro, hindi nagbibigay ng impormasyon ng France tungkol sa asylum applications dahil sa mahigpit nitong privacy laws at regulations. Anya, kahit magtanong ang Philippine Embassy, hindi sila pinapaalam ng host country kung may Pilipinong nag-apply ng asylum. Tinanong din ni Tulfo kung ganito rin ang sitwasyon sa Austria kaugnay naman ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Lazaro na wala rin impormasyon ng Philippine Embassy sa Vienna kung na-deny ang asylum application ni Roque dahil sa parehong mahigpit na privacy rules. Samantala, pinahayag rin ng kalihim na wala rin sila impormasyon tungkol sa iba pang mga politikong hinahanap ng gobyerno na maaaring nasa ibang bansa. Sa usapin naman ng passport ng mga ito, sinabi ng DFA na kung may warrant of arrest, maaaring itong hindi bigyan ng bagong passport ang isang individual at sa halip ay mag-issue ng travel document para makauwi sa Pilipinas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo
11: Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
11: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radio Pilipinas.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
19: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makakalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang maaliwalas na hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo dito sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong pong ikadalawampu ng buwan ng Setyembre taong 2026 at sabi nga nila 96 days before Christmas ha, mula ng 100 na ang bilis ng panahon at siguro next week ay huling linggo na po tayo para sa buwan ng Setyembre. Anyway, inaanya namin po kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo po ay live sa ating Facebook page sa Radyo Pilipinas at sa Kalinga Hatid at tayo rin po ay napapanood For the Box Digi, For the Box at Digi Plus. Okay, at sa tayo rin po ay live po sa 104.3 tama sa okay. At nais nating pasalamatan ng mga bubuo natin programa mula sa Presidential Communication Office sa ating Secretary Dave Gomez at ang ating Station Manager dito sa Presidential Broadcasting Service, Sir Alan Alyanige. Kasama yan ni Sir Ray Sampang at dito sa Technical Side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Dimidan. Siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman ng CEO Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors natin ha, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at kasama ng mga 100 chapters natin nationwide ang kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo Kalinga Hatid. At kung may mga nais kayo mga komento at mga saloobin, kayo po ay open para sa ating sa comment session dyan po sa may Facebook page natin, Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas. Anyway, ito po si Edson Enriquez at mga kasama natin via Zoom, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, Gob.
1: Yes, magandang hapon. Ang topic natin ngayon ay aksyon at responde ng Philippine Red Cross sa epekto dala ng habagat 2026. And I'm proud to introduce ang guest natin, si Ms. Rosalina Eden L. Condeno, Officer in Charge, Philippine Red Cross, Olongapo City Chapter.
0: Yes.
1: Welcome, Eden.
0: Welcome po.
2: Good afternoon po.
0: Oh, first time niya dito. First time niya natin mag-guest yan si Ma'am Rosalina. Siya yung OIC, ano? At kasama, sino kasama niya, Gob Cora?
1: Wala.
0: Meron po siyang kasama, si...
1: Wala sa litrato.
0: Mag-open ka ng camera, yung kasama ni Ma'am. Yung CSR ng DMS at tsaka ng WASH. Open ka po ng camera, Ma'am. Si Ismael Yago III. Yan. Ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Olongapo City Chapter. Okay, Gob?
1: Sisimulan na natin, ano? Kumusta ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Olongapo matapos na walang humpay na tag-ulan, dulot ng habagat, at ng pinalakas ng mga bagyo? Siguro kumusta ang sitwasyon ngayon sa Olongapo City? Go ahead, Selena.
2: Yes, go. Sa kasalukuyan po, unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon sa Olongapo Sa Olongapo at bumababa na ang epekto ng pagbaha, pero hindi pa rin po tapos yung ating response. Mayroon pa rin pong mga pamilya na nangangailangan ng monitoring at assistance, lalo na yung mga naapektuhan po ng landslide. Nawalan po sila ng bahay. So, idineklara po na under the state of calamity ang Olongapo last September 1 dahil sa epekto po ng magkakasunod na habagat. Nagdulot po ito ng malawakang pagbaha, landslide, marami pong napunta sa evacuation centers, mga napinsalang kalsada, pati po mga bahay. Sa ngayon po, patuloy pa rin natin minomonitor yung mga health consequences, particularly po yung leptospirosis. As of September 18, 2026, meron pong total ng 59 record ng leptospirosis in Olongapo. 12 is active cases po, 7 is admitted, 5 is outpatient, 45 na po ang recovered, and meron na pong 2 deaths na naka-record.
1: Mas naging grabe ba ngayon taon ang naging epekto kumpara noong 2025 and 2024, Rosalina, and then later tatanungin ko yung kasama niyo. Go ahead.
2: Kung magbe-base po tayo, Gov, sa mga figures, mas malala po yung effect ng habagat ngayong 2026 compared to 2024. Dahil noong 2024 po, lumakas ang habagat kasabay ng Typhoon Karina. Mahigit 300 families po ang naapektuhan or lumikas. Noong 2025 naman po, 288 families naman po noong July ang nailikas. At ang affected barangay po is 15. Compared po ngayon na 2026, almost all the 17 barangays of Olongga po is affected and nasa 700 plus families po ang affected.
1: Siyempre, pag nalaman natin ang pinagkaiba ng mga lugar ngayong taon, ano-ano naman ang mga tulong na naipagkaloob ng Philippine Red Cross sa mga biktima ng baha sa Olongga po City?
2: Anong tumaas po ang pagbaha, ang una pong response ng chapter is mailigtas po yung mga families na stranded sa kanilang mga bahay. First po, naglabas tayo ng plastic boat and then niligtas po natin sila, dinala sa safe area. And then nung nasa evacuation center na po yung mga family, nagbigay tayo ng relief like, hot meals po. And then nung okay na tayo sa hot meals, continuous po tayo with health promotion about leptospirosis hanggang sa pagbibigay po ng doxycycline. And then si Gardenia po, nagbigay din sa atin ng tinapay, dinagdag po natin yun sa mga binigay doon sa mga affected families.
1: Siguro ang tanong naman ng mga nanonood sa atin, mga anong petsa nagsimula ang malawakang pagbaha sa Olongga po at paano agarang tumugon ang inyong chapter? Na-mention mo na kung ano ginawa mo. Para sa akin, mahalagang malaman ilang volunteers ng Olongga po ang na-deploy, nakasali dito sa operasyon ninyo para sa Habagat 2026.
2: Gov, nagsimula siya ng August 10, yung malawakang pagbaha. And then, ang na-deploy nating volunteer is almost 40 po. And then yung kasunod na malawakang pagbaha po is August 28 to 29. Yung mga volunteers po natin, yun po yung mga trained ng WASAR and yung ating mga welfare volunteers po kasama ng ating mga staff.
1: Dito siguro mahalagang iulat natin sa mga naapektuhan, ilang barangay at pamilya at ilan ang nagpunta sa evacuation centers. May datos ba kayo?
2: Ayos po, for the families po, ang family na total na napunta sa evacuation center is 730. And then for the individuals naman po, umaabot siya ng 2,500 individuals po. Halos po lahat ng barangay, even yung mga matataas na barangay, is naapektuhan po nung tuloy-tuloy na pag-ulan. Though hindi po sila binabaha, yung agos naman po ng tubig ang dahilan ng kanilang paglikas.
1: So siguro ang tanong para dalawa kayo, no? Kasi yes, hindi pa sumasagot. Pakilala ko muna yung kasama mo. Go ahead.
3: Ismael Yago po, CSRDMS/WASH ng Olongga po chapter po.
1: Okay. Bumati ka muna bago ko ilagay yung mga tanong para sa'yo. Go ahead.
3: Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin at mga nakikinig.
1: So sa'yo ang tanong sa iyong pananaw, kumusta ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Olongga po matapos na walang numpay na pag-ulan, dulot ng habagat at pinalakas pa ng bagyo? Tanong ko naman to sa iyo. Go ahead.
3: Yes, Bob. As of now, nakakabalik naman sa normal na pamumuhay lahat dito. Kasi ang baha naman po dito sa Olongga po is tataas ngayon, mabilis din yung pag-subside. Okay. It just happened po, ang problem lang natin, itong bagyo ngayon, itong habagat ngayon, ang pinagkaiba po niya is napakahaba. Halos 6 weeks
1: buwan,
3: po.
1: Yes po,
3: lumagpas ng isang buwan na dire-diretso ang ulan, which is hindi ina-expect ng lahat. Because for the reading po, halos 3.5 times the normal seasonal average na binabagsak ng ulan per August, yung bumagsak ngayon dito sa Olongga po. Halos 2,900.5 millimeters ng tubig ang bumagsak po within in a single day po. Kaya grabe po talaga yung naging epekto ng habagat dito na tuloy-tuloy.
1: Siyempre, ang mga tutulong ay mga volunteers. Ilang volunteers ng Olongka po ang na-deploy, nakasali dito sa operasyon para sa habagat 2026?
3: Actually po, gaya na sabi ni Ma'am Eden, nasa 40 staff and volunteers ang na-mobilize namin. Separate pa yung ibang tumulong like yung sa SBMA Fire, yung sa Philippine Coast Guard, plus yung mga 143 po natin sa lahat ng barangay na nag-a-update sa atin kung ano yung situation nila.
1: Meron dito ng larawan pinapakita, Ismael Yago III, Chapter Service Representative, Disaster Management Service, at WAS, parang nakikipagtulong sa mga clientele. Siguro kwento ninyo kung ano yung pictures na nakalabas dyan. Ikaw na siguro, Eden. Anong pictures yung nakalang? Describe mo. Kasi si Ismael Yago III ang naglagay ng chapter service para picture. I-describe mo kung ano yon. Wala kang audio.
2: Check ko lang po yung nasa picture, medyo pa po. Ayan, medyo malabo po. Yung nasa picture po kanina, nakikipag-meeting po si Philippine Red Cross with Philippine Coast Guard. That's about naman po doon sa batang na anod ng tubig from Old Cabalan. Yan po is hinanap nila. Dahil ang alam ko pong istorya is nasira po yung kanilang bakod dahil sa lakas ng agos. And yung bata po is natangay ng agos ng tubig, opo, at nadala po siya sa may boardwalk po sa SBMA. So yung team po natin is nakikipag-usap with the Philippine Coast Guard and CDRRMO kung ano po yung mga plans na pwedeng gawin at kung saan sila pwedeng magbaba ng bangka para maghanap doon sa nawawala pong bata. Ang bata po na yan is natagpuan din naman po, kaya lang wala na po siyang buhay.
1: So namatay yun, parang namatay sa gawa ng pagkalunod.
2: Hindi, yes po, opo.
1: Okay. Sino-sino ang mga nagpaabot ng tulong at naging kabahagi naman ng PRC Olongka po, City Chapter, para sa naging operasyon nyo ngayong taon sa habagat? I think we should acknowledge yung mga agencies, yung mga tumulong sa Philippine Red Cross, sa initiatives ng lahat ng Philippine Red Cross.
2: Yes po, unang-una pong tumulong talaga sa amin is syempre po yung ating national headquarters.
1: Yes.
2: Sa pangunguna po ni Chairman Dick Gordon, hindi po siya nag-atubili magpadala agad ng tulong, lalo na po nung tumataas na ang tubig. Nagpadala po siya ng 6x6 truck with pati po yung amphibian natin, with WASAR team and plastic boats para po tumulong doon sa mga pamilya na na-stranded sa kanilang mga bahay. So, siya po talaga yung unang nangamusta sa amin.
1: Mm-hmm.
2: And then, agad-agad po niyang pinadala kung ano yung pwedeng ibigay ni National Headquarters. And then, pangalawa po, si SBMA Fire Department, nagpahiram ng mga manpower nila, pati po ng kanilang plastic boat, yung rubber boat, para po tumulong din sa pagligtas ng mga tao na na-trap sa kanilang mga bahay. Kasali din po si Philippine Coast Guard. And sa mga nagpaabot naman po ng tulong sa ating hot meals, may mga agency po kagaya ng Pepsi and yung Gardenia, nagbigay po sila ng mga pwede nating isama or ipamigay sa ating hot meals.
1: Meron pa bang ibang retrato, Edison, na mapapakita tayo bukod dito sa parang pulong ng
0: marami po niya? Yan. Marami yan, GovCora, yung ating mga retrato.
1: Sige, pakita muna bago tayo mag-break.
0: Opo, hindi. Sige po, tuloy nyo po ating mahaba-haba po. Opo.
1: Yung kasama mo, Rosalina, interesado ko kasi siyempre we also to show that meron tayong kababaihan sa Red Cross, meron tayong kalalakihan sa Red Cross. Ano naging papel mo dito sa insidente na ito nung habagat 2026? Go ahead.
0: Sir Ismael, yan, sige.
3: Yes po, Gob. Yung papel ko po dito, Ismael. Ako po yung nag-lead nung operation. Lahat po nung ano, simula sa rescue, sa response, ay sa pagre-relief, nandun po tayo kasi lahat po yan tinutupan natin.
1: Mr. Yago, ano naman ang mga naging challenges ninyo at paano ninyo ito na nasolusyonan nung hagbaga 2026? Parang tinatanong kung ano pa yung mga naging challenges na para maibalita natin sa mga kanayunan ninyo at saka sa mga ibang lugar. Go ahead,
3: Ismael. Actually po, for the challenges, kasi po, di ba, sa Red Cross naman po tayo lagi sa laging handa.
1: Harap. Yes.
3: Yan naman po talaga ang lagi nating mantra, always ready. Kasi sa atin po, taon-taon, nag-iiba yung dating ng sakina. Like halimbawa, ngayon, masyado pang mahaba ang habagat na hindi namin ina-expect na magtutuloy-tuloy na almost 6 weeks. Siyempre po, kahit nakahanda tayo, kung magkaiba ang senaryo, magkaiba din po yung magiging plano. So as of now po, nahirapan kami kasi medyo, yun nga, nag-iba yung panahon, masyadong mahaba yung tag-ulan, and then nagtutuloy-tuloy yung mga tao, nakakabalik na sana sa bahay nila. After 2 days, biglang lumalakas uli ang ulan, tumataas na naman ang tubig. Nahirapan lang po siguro kami yung mahaba na operation na nagre-relief na kami. After namin mag-relief, mag-flushing, mag-clearing, babalik na naman kami sa rescue ops dahil meron na naman mga na-trap dahil sa pagtaas ng tubig. Oh. Ang naging ano lang po namin dito, nakatuwang namin dito na naging solusyon namin is yung mga 143 natin sa barangay. Na sila po talaga yung nagre-report sa atin at tumutulong. Knowing po ang Red Cross naman is full of volunteers talaga na sila talaga yung tumutulong sa atin. Kaya doon po namin nakita mabuti at napatunayan lalo na napaka-importante ng 143 na kailangan meron tayong mga manpower o mga volunteer within the barangay and then the AOR nila. Kasi po sila talaga yung nagiging main na source of information natin and at the same time sila po yung tumutulong sa atin.
1: So obviously, ito ang natutunan ninyo bilang in charge si ano, si Roselina Eden, dahil nakita nyo na hindi pwedeng walang mga volunteers para sa operation noong habaga 2026. But of course, isa pa rin kailang malaman, meron bang namatay, ilan ba yung nasaktan, meron kayong datos, I'm sure, sa nangyari din sa Olongga po. Go ahead, Eden.
2: Sa namatay, Gob, isa po yung bata.
1: Yes.
2: And then for the death naman po, dahil sa sakit with the leptospirosis, dalawa. So total po of 3 nitong habagat na to.
1: Pero yung mga nasaktan, na record ba yung mga nasaktan na tinulungan din?
2: Sa mga nasaktan naman po, Gov, wala naman po masyado dahil dito sa ating mga evacuation centers, nagpapalabas naman po tayo ng mga nurses natin to monitor. So, ang pinaka naging issue lang din po after po nilang madala sa evacuation centers, marami po ang nagkaroon ng mga sakit sa paa kagaya ng mga alipunga. Yun po yung mga main na problema ng mga tao sa evacuation centers. Pero yung talagang nasaktan po, wala naman po.
1: So, ibig sabihin, naging maayos ang pagtulong sa mga nasaktan o kinailangang ilikas at napakalaga ito. Pero we will first, it is now 3:30, we will first take a break. Andyan pa si Edison. Go ahead, Edison.
0: Opo. Meron tayong, bago tayo mag-commercial break, meron po tayong ipapalabas po na video. Kamakailan po tayo ay nagpunta po sa Tarlac kasama po ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, sapagkat ang Philippine Red Cross Tarlac City Chapter at Tarlac Chapter ay nagsagawa po ng Blood Recognition Award. At meron po tayong ipapakitang video. Ang sabi po dito ay, "Behind every blood donation are people who choose to give their name, resources, and blood to help someone they may never meet." at the 10th Annual Awarding Ceremony of Tarlac Provincial Blood Council, the Philippine Red Cross spoke with some of the province's blood donors about what keeps them coming back to support blood donation. For many, it is a simple act with lasting impact, knowing that a single blood donation can help a patient and give families hope and when they need it most. Their stories show that blood donation is more than a number. It is a continuing commitment to help save lives. Panoorin po natin ang video.
4: Almost 36 years na po ako nag-assist, nag-donate ng dugo. May mga lumapit po sa akin noon na mga kaibigan na badly needed ng dugo way back 1990. So doon po ako nag-start na magbigay ng dugo dahil wala na po talaga mahanapan yung kaibigan namin na magbibigay ng dugo. Lahat eh nare-reject. Binitawan ko pa ni Nigarilyo dahil sa pag-donate ko ng dugo. Binitawan ko lahat ng mga ibang bisyo para pakinabangan yung dugo ko.
5: Yung ating dugo kasi, marami pong nangangailangan na mga nasa ospital na kailangan talaga ng dugo para naman marami rin tayong ma-inspire na katulad namin na PWD or sa ibang tao na pwedeng mag-donate. Eh yung iba kasi natatakot po kasi.
6: I know it's gonna be put to good use and it really feels great that other people are doing it as well because especially nowadays, not everyone has the privilege of having optimum health. I am blessed to have this kind of health and I'm able to share my blood to others. Always remember as to why you want to start in the first place. And ako, I'm still committed to that mantra that I'm doing this not just for myself, for my health, for the health benefits of blood donation, but for the strangers whom I hope that I would shake my hands with in the future.
7: Na alam ko na yung blood na na-extract sa akin could save another life. And then, kasi po may mga times din na nakailangan ako ng dugo. I undergone 2 major operations na kailangan ako ng dugo. So, napakadali na lang po na ako ay nakakuha ng dugo sa Philippine Red Cross sa Tarlac chapter. So then I'll see to it nga po na para to bring back the blessings that I got na another life na nakuha ko after my major operation. So parang naging ano na self-calling ko.
8: Hirap po namin mangumbinse o bigyan ho natin yung positibong parte para ito ay makapagdulot at makapagkumbinsi pa ho tayo sa mga lalo na po sa mga healthy people na may kakaya naman ang kayahang magbigay ng dugo. Tulungan ho natin yung mga kapwa ho natin na hirap na hirap maghanap ho ng pangdugtong ng kanilang buhay.
9: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. The power of humanity.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya maamagkuhan dito sa mga system na ginagawaan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: It's a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, nagbabalik po tayo at bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais lang po namin na magbigay pananaw po dito sa ating magbigay daan po sa ating yumaong Board of Governor natin, ang member ng Board of Governor natin, si Governor Dakila Carlo Daxcua. Siya po ay Board of Governor ng Philippine Red Cross at siya rin po ay dating ay kasalukuyang governor ng Quirino at dating congressman po ng probinsya ng Quirino at kami dito sa atin sa buong Philippine Red Cross ay nakikiramay po at nagbibigay ng panalangin para sa mga sa kamag-anak ng yumao nating Board of Governor. Gov Cora?
1: Yes, sa pagpapatuloy natin, ang nais kong gawin ay interviewin naman yung mga nagbibigay ng leadership sa Red Cross Olongapo City Chapter. Ngayon ko lang na-meet si Officer in Charge, Ms. Rosalina Eden L. Condeno, interesado kung malaman paano siya, ano ang tinahak niya sa Philippine Red Cross sa Olongapo City Chapter at kailan siya naging officer in charge. Go ahead, Rosalina.
2: Ayan, Gob. I was a volunteer since 2012 po. Na-hire as CSR ng 2016 for safety services. Naging OIC po ako nito lang August 18. So, bale, pagpasok ko po as OIC, start na agad yung disaster. So, start pa lang, challenges agad. So, napakadami po, sunod-sunod agad.
1: Pero siguro sabihin mo kung ano yung napag-aralan mo at bakit ka maaga pa'y pumasok na sa Red Cross. Ano yung history mo dun sa Red Cross? Kwento mo.
2: Ako po ay graduate ng nursing.
1: Yes.
2: Napunta po ako sa Red Cross dahil ako ay nakumbinse nung mga nagtuturo ng first aid and BLS nung ako po ay nag-aaral pa.
1: Yes.
2: So, after ko pong graduate, habang naghihintay ng result ng board exam. So, nung panahon po kasi namin, 2 months bago lumabas ang result. So, para po may magawa naman, nag-volunteer muna kay Red Cross. So, volunteer, nagturo po sa mga eskwelahan about health promotion, sumasama po sa mga Red Cross youth activities. And after that po, nung pumasa na ng board exam, napasama naman po sa mga pinatrain ni Blood Services ng Tommy. So sa pagkuha naman po ng dugo, meron po kami noong 100 cases na kailangan tapusin para makuha yung phlebotomy certificate. So tumagal din po ng ilang buwan, and then na-convince na mag-training ng instructor training course. At nagturo naman po ng first aid BLSK Safety Services. And then 2016 po, na-hire as CSR ng safety. So tuloy-tuloy na po yun, hindi na po ako nakaalis kay Red Cross.
1: Kasi alam mo, maraming of course invitation to travel abroad, maka-abroad kasi lalo na mga nurses. Pero alam natin na health issue sa atin sa Pilipinas, yung kakulangan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa private sector. And I'm so pleased na somebody as young as you, a officer in charge, and because of your background, malaki na ang may tulong mo sa Philippine Red Cross. Yun naman kasama mo, magpakilala ka kung kailan ka napunta sa Red Cross, kasi mahalaga ng staying power ng mga staff sa Red Cross and volunteers, kasi staff alone cannot do the work that volunteers can add on. And sinimulan nga ni Chairman Gordon yung 143 volunteers. Ganun, naniniwala ako, kailangan palakasin pa ito para talagang

0: front door, pues hindi na rin
1: explain
0: ako
1: mo, kasi disaster management service yun.
0: Yes po.
1: Di ba? Yes, go ahead.
0: Yes po. Nakarap as disaster management service. And then, yun nga po, nagtuloy-tuloy na yung pagiging staff ko under BMS and Emergency Response Unit. Hindi ko na rin po naisipan umalis kasi na-enjoy ko na yung pagtatrabaho sa Red Cross, especially pag nakakatulong tayo sa tao. Iba po yung pakiramdam talaga. Though may mga ibang opportunity, but pinili ko na ano na lang, magstay sa Red Cross.
1: Yan po si Ismael Yago, the third, na nagpapahayag kung anong karanasan niya sa Philippine Red Cross. Dahil maiksi lang na ang ating panahon, gusto kong sabihin ng ano yung mga natutunan ninyo at nais ninyong ibahagi na pagbabago sa inyo dahil sa pagtatrabaho niyo sa Red Cross. Start tayo kay Rosalina Eden, please, ang ganda din ang apelido mo, Condeno.
2: Yes po.
1: Go ahead.
2: Sa pagtatrabaho po sa Red Cross, na-enjoy namin yung pagtulong, especially during disasters, doon sa mga affected population. And kung wala naman pong disaster, ako po is nag-enjoy magturo ng first aid. Kahit po sa mga company, sa barangay, pag-recruit ng 143s, makakilala ng iba't ibang klase ng tao in different way of life po. So, kaya nag-i-stay kami dito kasi yung fulfillment po sa pagtulong is nandoon. And iba't ibang challenges po talaga in every disaster. Hindi po siya pare-parehas. So, kahit na sabihin natin na same yung work, iba-iba po talaga. Hindi siya kagaya ng iba na sasabihin na parang complacent ka lang. Hindi po. Iba-iba po yung learning.
1: Hindi talaga dapat complacent. Lalo na nurse ka pala na officer in charge. I look forward to meeting you and you will tell pa more stories sa mga future interviews. And of course, si yung kasama natin dito, ano naman ang may babalita mong karanasan na nagpaitim ng interest mo sa Red Cross?
0: Yun po, like ganun din sa sinabi ni Ma'am Eden, na yung fulfillment iba po talaga. Especially kapag nakakatulong ka, although nagkakaiba yung situation, nandoon yung mga challenges na kailangan mo i-overcome, na kailangan masolusyonan mo. So, ang parang nagpapastay po sa akin dito is parang mas marami akong nade-develop o na-upgrade sa sarili ko, na hindi kasi simple ang pagtatrabaho o ang pagsiserve sa Red Cross. Kailangan gagawin mo with heart. Kumbaga, buong puso mo gagawin na ibibigay mo yung pinakagaling mo, gaya nga nasabi ng ni Chairman Gordon, ilabas mo ang galing ng mga tao mo. Kailangan gawin mo silang leader lahat. Isa po yun sa natutunan ko na habang nag-handle ako ng volunteer, talagang nilalabas ko yung galing ng tao at kunumold ko sila according sa strength nila. Yun po yung nagpapa-stay still sa akin na na-enjoy ko na nakakatulong din ako sa mga kasama natin.
1: Ang last part ng ating talakayan ay para alamin kung ano naman ang estado ng ating safeguard. Kasi ito ay nilunsad, I think 2 years ago. At tapos, ngayon ay tinitingnan natin how widespread. Kasi this is a very important resource para sa Philippine Red Cross na marami pa tayong matulungan. How is the campaign in Olongapo po for the safeguard? Go ahead, Eden.
2: For the safeguard po ni Olongapo po chapter, continuous po ang aming recruitment. At paghap po, company per company, para i-convince sila na magpa-member sa ating safeguard, pinapaliwanag po natin kung ano yung mga benefits na makukuha nila sa safeguard. As of now po, may mga ilang companies naman na active talaga na nagpapa-member sa atin, pero syempre, tinatry po natin na makuha pa yung iba. Kasi yung iba

0: po is nasanay dun sa ating lumang membership, especially yung mga napapa-training natin. So ngayon po, ang ginawa namin, yung mga training, binigyan na namin ng option to upgrade yung kanilang mga insurance or yung kanilang MAAB. So kung yung regular na MAAB is 300, may option po na pwede nilang i-upgrade for Safeguard para po mas marami tayong ma-recruit.
1: Ang tingin ko nga ay parang honor the heroes, lalo na yung mga volunteers na capable naman to improve their membership, ay mapapalawak natin kasi this will be financial resource para sa Philippine Red Cross. Siguro yung ating kasama dito, meron ka bang effort para to bring in members for the Safeguard? Go ahead.
2: Yes, yes, Greg. Lahat po ng mga organization na volunteer natin, yung mga nakikilala natin through mga meetings and operations, lahat po yan is inaanuhan natin, inooferan natin ng Safeguard. Kasi pinapaliwanag namin doon kung ano yung kahalagahan ng Safeguard para sa kanila po. So may mga ano naman po na kumukuha sa atin o nagre-register sa atin through yung mga organization po na kasama natin.
1: Well, gusto kong sabihin na I'm honored to have had the opportunity to meet you and looking forward na baka mabisita ko kayo sa Longapo City pag okay na ako. Medyo pilay ako ngayon dahil I had surgery last April. Pero through this program, gusto kong i-greet kayo, lalo na si Eden, batang-bata pa ang itsura, parang kakagraduate lang sa college, di ba? But you have been with Red Cross already for some time. At naniniwala ako na through this program, mapapalaganap natin ang Safeguard din dahil pinagpapatuloy na. Because it is a fundraising thing that will broaden the base of leadership at saka membership ng Philippine Red Cross. So para sa inyo, itong prayer for the nation as we end the program. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong dalawa, and I'd like you to give your final message for today. Go ahead, Eden.
0: Maraming salamat po sa opportunity na to, Gov. And syempre, nagpapasalamat din po ako sa aming mga volunteers, mga donors during this habagat. Kung wala po sila, hindi po magiging successful ang aming operation, especially syempre sa ating chairman, Richard Dick Gordon po. Maraming salamat sa suporta, hindi lang po sa Olongapo chapter, maging sa akin po.
1: Maraming salamat. And for you?
2: Ayun po, yes po, nagpapasalamat din ako sa support ng mga tao sa amin dito sa Olongapo, especially yung mga agency na laging nakaalalay sa amin, and especially din po Rob, kay Chairman Dick Gordon, kasi outright nung nagkakaroon ng baha dito, siya po yung unang tumawag at namumusta sa amin na kung ano yung kailangan namin.
1: Yan po si Ismael Yago, Chapter Service Representative on Disaster Management. To both of you, salamat sa inyong pagbibigay ngayong linggo sa ating interview and looking forward to meeting you in your chapter in the future. Maraming salamat.
0: Thank you, Gov.
2: Thank you, Gov.

0: Pina Lawak.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
6: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radio Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Philippine Standard Time 3:53.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN at South Korea, pinalalalim ang ugnayang pang-ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Si EJ Lazaro sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinagtibay ng ASEAN at Republic of Korea ang kanilang pangako na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya sa 23rd ASEAN Economic Ministers Republic of Korea Consultation kasabay ng pagdiriwang ng 35th anibersaryo ng kanilang dialogue partnership. Ayon kay Republic of Korea Foreign Minister Cho Hyun, umabot sa halos $204.7 billion ang bilateral trade ng ASEAN at Korea noong 2025, habang tinatayang $13 billion ang naging pamumuhunan ng Korea sa rehiyon. Binigyang din niya ang kalagahan ng mas matibay na pagtutulungan sa harap ng lumalawak na geopolitical tensions, proteksyonismo at pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. Painggan natin ito.
13: Cooperation between Korea and ASEAN is more important than ever.
12: Yan ang tinig ni His Excellency Cho Hyun ng Republic of Korea at kasalukuyang foreign minister nito. Samantala, sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti na lumago ng 8.6% ang kalakalan ng ASEAN at Korea noong nakaraang taon at patuloy ding tumataas ang foreign direct investments mula Korea. Aniya, mahalaga ang pag-upgrade ng ASEAN-Korea Free Trade Agreement upang maging mas kapakipakinabang ito sa mga negosyo, lalo na sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni DTI Undersecretary Jepti.
13: The upgrade of the ASEAN-Korea FTA presents an important opportunity to ensure that our existing FTA remains relevant and responsive to the realities facing our businesses and create commercially meaningful outcomes, particularly for MSMEs.
12: Kinaasahan ng ASEAN at Republic of Korea na magbubukas ang mas pinalalim na ugnayang pang-ekonomiya ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chains para sa kapakinabangan ng buong rehiyon. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, EJ Lazaro. Department of Human Settlements and Urban Development ikinatuwa ang pagpasok ng malalaking developer sa Expanded 4PH. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development ang paglahok ng malalaking developer sa Expanded 4PH Program ng Pamahalaan para mapabilis ang pagtatayo ng mga pabahay. Ayon kay DXS Unit Secretary Jose Ramon Aliling, patunay ito ng lumalawak na suporta ng pribadong sektor sa programa. Pinakahuling ito ang PhilInvest Land Incorporated na nakipagkasundo sa Pag-ibig Fund para magbigay ng housing incentive sa mga kwalipikadong miyembro. Kabilang sa mga beneficyo ang preferential financing rates, discounts at home furniture packages sa Piling Housing Units. Nauna nang nagpagtulungan sa Pag-ibig Fund ang SM Development Corporation. Habang pumasok din sa kasunduan ang Amaya Land at Abida Land. Samantala, committed ang Megawide Construction Corporation na maglaan ng hindi bababa sa 7,000 socialized housing units sa ilalim ng Expanded 4PH. Para sa Bagong Pilipinas, Roy Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa iba pa ang balita, iisang sistema ng medical records para mapababa ang gastos sa kalusugan at mapabuti ang serbisyo sa pasyente, isinusulong sa Kongreso. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinimok ni Paranaque 2nd District Representative Brian Diamsuan ng Kongreso na magpasa ng panukalang batas na naglalayong magtatag ng pinag-isang electronic medical record system upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga pasyente at makatulong na mabawasan ang mga gastusin sa kalusugan. Ayon kay Diamsuan, ang kanyang panukala na House Bill Number 7866 ay Unified Electronic Medical Records for All Filipinos ay magbibigay sa Department of Health ng sistemang kailangan ito upang mapaghusay ang operasyon ng mga government hospital. Sa isang budget briefing, itinanong ni Yamsuan sa DOH kung paano nila mapaprioridad ang mga programa ng DOH ngayong kinaltasan ng DBM ang kanilang budget mula 837 billion pesos at ibinabas sa 353.8 billion pesos sa ilalim ng 2027 NEP. Anya, plano ng Kamara na muling ayusin o i-realign ang mga items sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa 2027 upang madagdagan ang alokasyon ng DOH para sa Bagong Pilipinas. Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At pangwakas, Department of Energy at Bureau of Fire Protection gumagawa ng bagong safety rules para sa electric vehicles sa mga barko. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy o DOE sa Bureau of Fire Protection para gumawa na ng bagong safety rules para sa mga electric vehicle o EV at lithium-ion battery sa ilalim ng 2026 Implementing Rules and Regulations ng Fire Code. Ginagawa ito matapos ang nangyaring sunog sa isang ferry patungong Korong, Palawan, kung saan may 70 katao ang nasawi at ayon sa pangunahing investigasyon, posibleng isang EV o electric vehicle ang naging sanhi ng sunog. Ganunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ng Montenegro Shipping Lines ang pagsakay ng mga electric at hybrid vehicle sa kanilang mga barko. Sinabi ng DOE na nauunawaan nito ang hahakbang ng naturang shipping company habang wala pa malinaw at pare-parehong safety standards para sa pagdadala ng EV at hybrid vehicle sa mga barko. Nakikipagtulungan na rin ng DOE sa Maritime Industry Authority o Marina para gumawa ng mga patakaran sa ligtas na pagsakay ng mga EV at hybrid vehicle sa mga barko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, safety must come first o dapat unahin ang kaligtasan. At ayon pa sa DOE, na layunin nito magkaroon ng mga patakarang nakabatay sa siyensya upang maprotektahan ang mga pasahero at barko habang patuloy na sinusuporta ng paggamit ng electric vehicle sa bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abakada.
18: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
24: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: The AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
44: And Capital 104.3 Colab.
45: Colab.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
47: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
48: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
47: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
48: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
47: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
46: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Gatong!
3: May nagwawala sa labas?
4: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
3: Shatong? Ano yan?
4: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
3: Di nga, paano siya nilalaro?
4: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
3: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
4: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
2: Shatong!
4: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
3: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
5: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
46: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
46: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
19: Killer Joe, go! Holding her so tight.
18: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
22: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community,
0: expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
25: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
27: Well, magandang hapon sa inyong lahat. Alam naman natin, September 20 po ngayon. Kasi malakas na, sisigaw na ako nito. Sabi, lakasan ng boses. Pero before anything else, pasalamatan natin ang ating Presidential Communications Operation Acting Secretary Dave Gomez at dyan sa office niya si Sir Robert at si Jen. Okay. At ang ating OIC director po dito, walang iba, si Mr. Alan Alyanige, and happy and shout out to Miss Jamie Quinto. Okay, at happy birthday sa lahat na nagbe-birthday, ha? Yan, si Shen, Chanel ng Malacanang
25: Pastor.
27: Happy birthday! Nung last time, it's Heidi. Itong mga nagdaang linggo, marami si TV5 Maricel Halili, nariyan din si Harley Balbuena. Sunod-sunod po ang birthday at sunod-sunod din ang blowout. Anyway, at ang tech natin si May Vidania at si Orlando V. Lopez, and also we have Geran, si Joy Chimidan. Okay, yan. 96 days before Christmas. Wow! Ayan, mabuti sana ang traffic natin, ano? Kasi alam naman natin at makikita nyo, pag dumarating na itong September, October, bigla na lang dumidilim sa mga bandang 5:30 to 6, ano? At bigla-bigla na lang, ay, naku, malapit ng Pasko. Nakapag-decorate na po ba kayong lahat? Sana, no? Nakapag-decorate na ang lahat para maging masaya naman. Kasi usually naman yung iba hindi pa nagde-decorate eh. Kasi walang panahon at iniisip nila gastos. Pero kailangan miski pa paano, meron tayong spirit of Christmas. Yan ang tinatawag natin. At before anything else, no, pasasalamat natin, pasasalamatan natin, rather, ang DSWD sa lahat ng mga tulong na binibigay sa atin sa mga nangangailangan natin mga kababayan. Medical, financial, saka yung mga, let's say, usually iba, dialysis eh. Pasalamatan natin dyan sa pamumuno ng ating Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary Edo Punay at lalong-lalo na ha, si Mr. Paul Ang. Ayan. Okay, ano. At medyo nagkaroon tayo ng konting mga hindi kaganapan dyan sa barn, pero naging peaceful naman dahil nakapaniyam natin last week ang isa sa WestminCon na ano dyan, na isa sa mga head, ano. At ito, no, kasi yung merong sinasabi yung gobyerno at ang MILF, nag-deploy sila ng Joint Peace Mechanism para sa de-escalate tension. Dahil nga dito sa localized conflict, yung sinasabi nila, RIDO in the Special Geographic Area. At yung government peace, nagpapatupad na implementing panel. Ito, no, nasabi nila. Ngayong araw na to, yung Coordinating Committee ng Cessation of Hostilities, in short, no, CCH, Ad Hoc Joint Action Group, yung ADJAG, at Joint Peace and Security Teams, nakikipag-coordinate na sa mga LGUs, local government, MIL commanders, mula pa noong September 16 para maiwasan yung conflict na mag-escalate at para ma-restore itong kapayapaan sa mga apektadong komunidad. Well, hindi pa pala ready, no? So, anyway, ang sabi ng panel, intentions have been since yung Government Peace Implementing Panel Chair and Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sanen Sarmiento, sinabi na yung Joint Ceasefire Mechanism ay na will remain ano in place and are assisting to mga local authorities sa de-escalating the RIDO. Ayan, kasi usual yung mga RIDO dyan eh. Kaya medyo, ito sinabi ni Emma sa isang statement, no, ni Sir Sarmiento, sabi niya, tinitiyak niya sa publiko at lalong-lalo sa ating mga kapatid dyan sa SGA na yung Joint Ceasefire Mechanism between the government at MILF remain firmly, no, in place. Okay. Ayan. Siguro, no, mamaya meron tayong presidential weekly report, no? At mga 4:30, magkakaroon tayo ng commercial break. Ayan, ano? At sa nanawagan si Sarmiento sa lahat ng partido na i-exercise sa maximum restraint and allow itong peace mechanism to do their work. Ayan. At ayan, ano? At syempre, meron pa rin tayong mga ibang nais ipaalam sa ating mga kababayan, no? Etong security measures na ilalagay ito sa September 21, ano? May mga protest kasi alam naman natin, ano? At may mga protest, mga magpoprotesta sa September 21, oh. Kasi kailangan natin magkaroon ng preparasyon, security preparation sa mga lugar na planong magkaroon ng aktibidades ng ilang mga grupo sa darating na September 21. Kaya itong mga Philippine National Police ay nananawagan sa mga participants na magkaroon ng i-maintain ang peace and order. Yes. Yan na sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Narcaez Jr. na inatasan niyan lahat ng police commanders na tiyakin ang sufficient personnel at police assets na kanilang ipakakalat o i-deploy sa iba't ibang lugar na kung saan merong demonstrasyon na mangyayari. Kaya tinitiyak niya dito sa mga protesters na pinapayagan naman nilang i-exercise ang kanilang constitutional rights para sa isang peaceful assembly at pinaalalahanan niya itong mga opisyal na magkaroon ng maximum tolerance para magkaroon ng peace and order na hindi makakasagabal sa kanilang mga hinaing na ibig sabihin, siyempre magpaprotesta sila. Okay, we'll have some. Magbabalik po ang inyong himpilan matapos ang isang commercial break.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materials, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
2: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bang?
5: Tapos pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay. Well, ayan na, balik tayo, no? Ulit at babatiin natin si Doc Lino Reynoso, a very happy 60th birthday diyan sa din siya ng graduate studies ng Emilio Aguinaldo College sa AYAC. Hindi ko alam. Okay. Anyway, may nagsasenyas. Oh, sige. Okay, usually ito, may sasabihin ako panawagan na, no? Dito sa lugar namin sa 597, no? Barangay 597. Nako, ang hinaho ng tubig. Under po yan ng Maynila. At nakikiusap po sana kami, no? Dati, tapos palagi silang nawawalan ng tubig, hindi umaakyat sa bahay, sa loob ng bahay namin sa taas. Mahina. Sa gabi, nagpapatay sila. Tapos madaling araw, grabe. Kailangan mag-iipon ka, ayoko ng ganun. So anyway, bagong lahat, ano, ngayon merong presidential roundup natin mula kay Raquel Bayan para dun sa mga kaganapan na ginagawa ng ating pang

0: para sa Pilipinas. Araw ng Martes, 15 ng Setyembre, nagtungo ang pangulo sa lungsod ng Valenzuela at Caloocan para ito pangunahan ang pamamahagi ng land titles at housing units sa mga benepisyaryo ng pabahay program ng administrasyon. Sa Valenzuela lamang, nasa 333 housing units ang na-turn over ng pamahalaan. Habang sa Caloocan naman, nasa 110 benepisyaryo ng community mortgage program ang napagkalooban at titulo ng lupa. Araw ng Miyerkules, 16 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City ang Pangulo upang pangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project sa NAIA. Hudyat ang kaganapang ito sa opisyal na pagsisimula ng 488 billion peso na halaga ng proyektong layong ikonekta ang Taguig City sa Pasay City. Matapos nito, pinangasiwaan ng Pangulo ang 11th Economy and Development Council meeting sa Malacañang. Dito tinalakay ang ilan sa mga infra projects na pamahalaan, maging ang mas epektibong anunsyo ng suspensyon ng klase, tuwing merong sama ng panahon o iba pang kalamidad. Araw ng Huwebes, 16 ng Setyembre, biyaheng Pangasinan si Pangulo Marcos. Binisita ng Pangulo ang Nutridents Food Manufacturing Corporation upang inspeksyonin ang BOST Small Enterprises Technology Operating System. Ang kumpanyang ito, kabalikat ng pamahalaan sa pagbibigay ng masusustansyang pagkain sa mga Pilipino at pagtitiyak ng food supply sa bansa. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagbisita sa probinsya upang tignan ang itinatakbo ng yaman ng kalusugan program sa Santa Barbara, Pangasinan. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ng PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan, napakinggan ninyo no, ang kaganapan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinihatid sa atin ni Miss Rakal Bayan. Yan, no, Malacañang press conference siya. At yan, makikita ninyo na hindi ho tumitigil sa paglilingkod sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batiin ko si Miss Raquel Avila, si Sheila Giling, Ricky Giling, at si Kurt Leonard Fernandez. Okay, ayan, ano, na, shout out daw eh. At saka si Jaden Zion Ramos. And we have also si Miss Jean Fontelera, Rose Ann Fontelera, at hindi pwedeng kalimutan ang birthday celebration ni Doc Lino Reynoso. Happy 60th birthday. Yan. At si Enzo Hilado, kumusta ka na? Kaibigan namin. Okay. At si Eva Dulay, at a happy birthday din kay sa secretary ni Ma'am Eva Dulay, si Janet. Tama, ang daming nagbe-birthday. Grabe, di ba? Yes. Oh, syempre, hindi pwede. Oh, at si Susan Rondilla na hipag, and also belated happy birthday din kay Nida Romero, my best friend. Okay. Ayan na, Julie Baiza Hyder, at si Prince Goles, how are you? At si Myla Agur, na nakita ko kahapon sa isang mall. Nagkita-kita rin kami sa wakas. So, anyway, at pasasalamatan talaga natin ang mga ginagawa ng ating mga nandiyan sa public service, lalo na sa DOH, si Ms. Arlene Arbas, at tumutulong din sa atin dyan sa office ni Senator Erwin Tulpo sa katauhan ni Mr. Jericho Jericho Javier. Ayan, kita nyo na ha, maraming kaganapan. At syempre si Christian Yusores, hindi ko pwedeng kalimutan yan, and si Maricar Sargan. Yes, at belated happy birthday din kay Chris Jose ng Remate. Ang dami, no? Ang dami nagbe-birthday pala pag September, October, November, hanggang December na yan. At tiyak, ano? Ang dami, no? Okay. Ayan si Jamia Cruz. Nakita niya. At si Jonas. Ayan. Ang kanyang dear husband. Happy Sunday.

Yan, kita nyo na ha. At sa lahat na nagbe-birthday, syempre hindi ko naman pwedeng ano, hindi ko naman pwedeng ano, kalimutan 'yan. At mapasasalamatan din natin si Miss Jennifer Lupo. Dahil pag ikaw ay may iniulat sa kanya tungkol dito sa tubig, ano, action agad. Yan ang gusto ko dyan eh, kay Miss Jennifer Lupo dyan sa Maynila. Siyempre kasi, yun ang ano namin eh, tubig namin dyan sa lugar namin sa May, somewhere in Barangay 597. Okay. At mga ilang oras na lang at maghihiwalay na naman tayo till next Sunday. At batiin ko rin si Mr. Guido David. Sir, nakalimutan mo na kami ha. Okay. Aha. At happy birthday. Basta ito, Zian Salazar ng DZXL. At si Obet ng aking isa sa mga friend yan. So, anyway, at marami, no? Dapat tayo pang pag-usapan. Pero, siguro, konting oras na lang. At ito, kasi, ito sa May inisyong ating Pangulong Ferdinand Marcos na dinideklara niyang special non-working day sa Bantong Romblon. Sa Romblon niya na nakikita niyo, no? Ngayong September, no? At sabi niya, nag-issue siya ng proclamation number 1422 declaring September in last time na as a special non-working day. So anyway, ayan, marami tayong dapat pang pag-usapan. Pero siguro sa oras na ito, ay malapit na tayong magpaalam, no? Kaya ako naman nasabing Romblon kasi tiga doon yung boss ko. Kaya naalala ko yan, itong September na to. So anyway, siguro, no? Mga ilang minuto na lang tayo, alas 4:46 na, no? Ng hapon. At tiyak na nariyan na bang ating susunod na magbabalita ng kanyang update sa mga news update tayo, no? Para mula dito kay Mr. Sino ba ngayon ang magre-report sa atin? Pero, hello to Nords at si Engineer Reggie Ditanko. Ayan. At, ngayon, ang bilis ng panahon, no? September 21 na bukas at medyo matrapik-trapik na naman bukas. At alam nyo na, may mga demonstration na mangyayari. Kaya iwas-iwasan natin yung mga lugar na yon para hindi naman tayo matrapik. Kasi nung last time na merong ganyan, nako, Diyos mayo kung saan ako umikot. Sana hindi na ako nagdala ng sasakyan. Grabe. Nako, kung alam lang ninyo, pinagpawisan ng inyong lingkod miski naka-aircon. Grabe. Kung saan-saan ako umikot-ikot, kaya iwasan natin yung mga lugar kung saan magkakaroon ng demonstration para bukas. Pero, belated, happy birthday sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Naging matagumpay ang salo-salo sa palasyo at via satellite tayo sa iba't ibang lugar na usap ng ating Pangulo ang ibang mga gobernador, mayor at matataas ng mga pinuno sa iba't ibang lalawigan at kasama ang kanilang mga constituents na binate ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? Susunod na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news update. Ito po ang inyong lingkod. Till next Sunday po, see you, God bless, and don't forget to go to Mass, okay?

0: Nico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
6: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
7: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
6: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Philippine Standard Time 4:52.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN at Hong Kong, pinalalakas ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan. Si EJ Lazaro sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas paliintingin ng ASEAN at Hong Kong, China ang kapwa nito kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa idinaos na 10th ASEAN Economic Ministers o AEM Hong Kong-China Consultation sa Maynila. Sa pagbubukas ng pulong, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Christina Roque na mahalagang hakbang ang paglagda sa First Protocol to Amend ASEAN-Hong Kong-China Investment Agreement na inaasahang magpapalalim pa sa kaugnay ang paekonomiya ng dalawang panig. Inalakay rin sa konsultasyon ang pagpapatupad ng ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement, Economic and Technical Cooperation Work Program at ang Trade Single Window. Samantala, binigyan din ni Hong Kong Undersecretary for Commerce and Economic Development Dr. Bernard Chan Pak-li ang matatag na relasyon ng Hong Kong at ASEAN. Anya, nananatiling pangalawang pinakamalaking trading partner ng Hong Kong ang ASEAN sa loob ng 16 na magkakasunod na taon, habang patuloy ding lumalawak ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon sa digital economy. Inaasahan na magbubukas ang mga napagkasunduang hakbang ng mas maraming oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at mas matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at Hong Kong, China.
10: Congratulations and good work to the negotiators that we have signed the first protocol to amend the ASEAN-Hong Kong-China Investment Agreement.
11: Hong Kong-China is therefore firmly committed to its long-standing partnership with ASEAN, building on the solid foundation of the ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement and the related investment agreement.
9: Iyan ang magkakasunod na pahayag ni DTI Secretary Roque at Hong Kong Undersecretary for Commerce and Economic Development Dr. Bernard Chan Pak-li. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB, humirit ng exemption sa election ban para sa fuel subsidy at libreng sakay. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umihingi ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising ang Regulatory Board para may pagpatuloy ang fuel subsidy, libreng sakay at iba pang programa para sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Poa Jr., hindi election-related ang mga programa at layunin itong tulungan ang mga driver, operator at commuter. Kabilang dito ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Lab Bus Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at Public Transport Modernization Program. Kasama sa fuel subsidy ang one-time assistance at 12 pesos discount kada litro ng gasolina para sa mga kwalipikadong driver at operator. Babala ni Pua maaaring maapektuhan ang commuters at transport workers kapag nahinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak na LTFRB na may dokumentasyon, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian hinikayat ang mga DOTR officials na ipagpatuloy ang pagkukommute. Mayulat si Nifa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Report.
13: Iniibok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Department of Transportation o DOTR na ipagpatuloy ang polisiya nito tungkol sa regular na pagkukommute ng top management ng ahensya para direktang maranasan ang kalagayan ng mga pasahero. Sa budget hearing ng 2027 na proposed budget ng DOTR, tinanong ni Gatchalian si Transportation Secretary Giovanni Lopez kung ipinagpapatuloy pa nito ang dating polisiya na pagkukommute ng isang beses kada linggo ng mga senior officials ng ahensya. Kinumpirma ni Lopez na ginagawa pa rin niya ito bagamat hindi na nila ipinapasgil o pinapakita sa publiko. Ayon kay Gatchalian, mahalagang maranasan mismo ng mga opisyal ang sitwasyon sa public transportation para mas makita at maramdaman ang pangangailangan ng mga commuter. Narito ang bahaging yan ng Senate hearing kanina.
14: Hindi ko pa po binabawi, sir, Mr. Senate President. Ginagawa ko pa rin po.
15: Once a week, diba?
14: That's once a week.
15: And it's inspiring. That's in line with the question ni Senator Irwin kanina kung may pag-asa pa. Kasi nga, that's the only way we will feel and see the needs of our constituents. In fact, dapat kami mga senador, gawin rin namin yun eh. No, to be honest about it. But I would encourage you and your top management to continue that policy para lang makita natin yung totoong situation ng public transportation sector natin.
13: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At ang wakas balita sa lalawigan, higit sa 500 pamilya sa Nueva Ecija tumanggap ng 10 kilong rice aid mula sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Tumanggap ng tulong na bigas ang 515 pamilya sa bayan ng La Urnueva, Ecija sa unang cycle ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Kabilang sa mga nakinabang ang mga mahihirap na pamilya sa barangays 1 at 2, na bawat isa nakatanggap ng 10 kilogram na supply ng bigas. Pinondohan ng programa sa pamamagitan ng FY 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Laur Mayor Benjamin Padilla ang distribution kasama ang technical assistance at monitoring support ng DILG Nueva Ecija. Ayon sa DILG Nueva Ecija, layunin ng LGSF Falgu na bigyang kakayahan ng LGUs na magpatupad ng mga programang pangkaunlaran at social assistance. Dagdang na ahensya, makatutulong ang Rice Aid sa pagpapagaan ng gastusin sa pagkain at sa food security ng mga pamilyang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
17: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang kahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
30: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine 1278.
31: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Pati na rin sa Facebook live stream ng National Book Development Board at ng Radio Magazine. Ako po si Lowell Lalohado. Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy.
32: Ayan, welcome back.
31: Yes, welcome back, Gab. One week. Oh, sunod-sunod kasi yung events natin. Correct. Next week, Sir Lowell.
32: Last week ako lang mag-isa, no? Nasa MIBF kayong lahat. Panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating aklat alert ay tuloy-tuloy ang mga maiinit at kaabang-abang na announcements and exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Katalakayin din natin dyan ang ating mga ganap nitong mga nakaraang linggo.
31: Sunod-sunod, ang dami.
32: Samantala sa Creator Spotlight Live, tayo makikipagkwentuhan mamaya kay Ma'am Berlin Domingo Maynigo, ang author ng Racing Series. Pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
33: Aklat Alert!
32: MIBF 2026, isa na naman pong tagumpay. Dinagsa ng humigit kumulang 235,000 katao ang Manila International Book Fair 2026. Sa loob ng 5 araw, dinagsa ng readers, families, students, educators, authors, publishers, and book enthusiasts ang SMX Convention Center Manila para maghanap ng mga bagong babasahin at makiisa sa selebrasyon ng mga libro at ng pagbabasa. Mula September 9 hanggang 13, hindi lang nagdala ng libro ang MIBF, nagbukas din ito ng mga pagkakataon para sa mga manunulat, publisher, illustrator, at iba pang book industry professionals. Kabilang sa mga nanguna po sa pagsuporta sa MIBF ay ang National Book Development Board o NBDB. Pinagsama ng National Book Development Board o NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang mga industry professionals or practitioners mula sa ASEAN region at Egypt sa Asian Rights Forum noong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakin ang ugnayan ng Philippine publishing industry sa mga bansa sa Asia. Habang tinututukan ang mga trend at opportunity naman sa Asian publishing market. sa naging talakayan, ibinahagi ng mga kinatawan ng Pilipinas, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea at iba pang mga bansa ang mga hamon na milestones at best practices sa kanilang bansa pagdating sa book publishing. Ginanap naman noong September 9 and 10 ang Asian Rights Marketplace kung saan na isinagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Tinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, sa Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin po ng aktibidad na ito ang makatuklas sa ng mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market.
0: Ang daming dumalo last week, no, Sir Lowell, ng MIBF. Ito rin ata yung highest record, yes, so far, pre-pandemic records. Samantala, sa NBDB Collective Stand, binigyan ng ahensya ng mas malaking espasyo ang Filipino self-published authors at indie publishers upang maitampok ang kanilang mga libro at makabuo ng mga bagong koneksyon sa mga mambabasa at sa industriya. Kabilang sa mga itinampok sa NBDB Collective Stand, sina Beatrice Pobre, Christine Adams, Darren Christine Ambat, Mayumi Cruz, Yayet Soriano, Ateneo de Naga University Press, Center for Bulacan Studies, PLL Publishing Corporation, Holy Angel University, represented by the Center for Kapampangan Studies, Lighthouse Productions Incorporated, Pluma Atlana Book Publishing House, at Yakal Street Moving Company. Pinalawak naman ng Ink and Impact Series ang usapan tungkol sa education at book development, learning resource scoping and procurement, AI in education, at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga talks at learning sessions, binigyan ng NBDB ang mga book professionals ng pagkakataong matuto, makipagpalitan ng ideya, at palakasin ang kanilang mga kasanayan. Hindi rin nagpahuli ang panitikang pambata. Kasama ang Philippine Board on Books for Young People o PBBY, itinampok ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards na kumilala sa mga aklat na nagbigay ng mauhusay at makabuluhang children's and young adult books na inilimbag sa nakalipas na 2 taon. Nagwagi bilang best reads ang Munting Rinosero ni na Candy Gourlay at Jaime Bauza, ang Ode to Young Reader ni Gigo Alampay, at ang Sayaw ng Mga Ilaw ni na Chino Marlo Sayuno at Aaron Assis. 10 titulo naman ang tumanggap ng Kids' Choice Award. Kabilang dito, ang Atlas of the Philippines, Life, ChatGPT and the Adventures in the AI Wonderland, Like the Old Summer Days, Excuse Me Po, Linis Tayo, I Am Protected, Shapes and Oranges, Kutkut Kulangot, at Robot vs. Dinosaur. Sa pagdagsa ng MIBF goers ngayong taon, malinaw ang isang bagay. Buhay na buhay ang interes ng mga Pilipino sa libro. At sa suporta ng NBDB sa Asian Rights Fair and Market, NBDB Collective Stand, Ink and Impact Series, at National Children's Book Awards, hindi lang nito sinuportahan ang isang book fair. Pinalakas nito ang mga taong lumilikha ng mga libro, ang mga industriya na nagdadala sa kanila sa readers, at ang kultura ng pagbabasa na patuloy nating binubuo.
32: Napaka-interactive, napaka-productive natin nung nakaraang
0: yes,
32: libro, Sir Lowell.
0: Ang daming activities, no? Mm-hmm. Walang humpay. Araw-araw.
32: Samantala, mga kinatawan ng National Book Development Board o NBDB at Book Development Association of the Philippines o BIDAP kasalukuyang lumalahok sa Abu Dhabi International Book Fair upang ipamala sa mga librong Pinoy at dumiskubre ng publishing opportunities ng Pilipinas sa mas malawak na Arab market. Mula September 13 hanggang 18, tampok ang Books Philippines sa Abu Dhabi International Book Fair sa stand 5F30. International Collectives ADNEC. Kabilang sa Philippine Delegation sina NBDB Executive Director Charisse Aquino Tugade, Industry and Development Division Chief Charmaine Cappuccino, Strategic Communications and Exhibitions Division Chief Virgie Nicodemus, at si Gwena Galvez, ang kinatawan ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP. Layunin ng delegasyon ang makahanap ng mga bagong partner para sa distribution at bookstore networks at para mas mapalawak pa ang access ng Filipino titles sa mga mambabasa sa Middle East. May magandang momentum na po ang Filipina participation sa Abu Dhabi Book Fair. Dahil sa nakaraang paglahok ay nakipag-ugnayan ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga publisher mula sa Egypt, Azerbaijan at Kazakhstan. Ngayong taon ay nagbabalik ang Books Philippines para ipagpatuloy at palawakin ang nabuksang koneksyon. Malaki rin ang potensyal ng UAE bilang market para sa Filipino books. May mga paaralang nagtuturo ng DepEd K-12 curriculum doon. Libo-libo rin batang Pilipino ang nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng UAE at malaking Filipino community ang matatagpuan sa bansa. Kasabay nito ay may lumalaking interes sa mga kwentong Pilipino tungkol sa pamilya, pananampalataya at tahanan. Mga temang may kakayahang tumawid sa kultura at makaugnay sa Arab readers.
0: Ayan, tuloy-tuloy ang ating mga ganap, Sir Lowell, na from last week, MIBF this week naman itong Abu Dhabi. At speaking of this week, ngayong Setyembre, ay pinagdidiriwang din natin ang Philippine Creative Industries Month. Kasabay po nito ang pagtatampok ng Department of Trade and Industry o DTI ng ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX na pagsasama-samahin ang mga creative industries mula sa Pilipinas at ASEAN sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, SMARA, Pasig City. Makikibahagi ang National Book Development Board o NBDB sa publishing and printed media domain. Tampok po sa ASEAN MPEX 2026 ang siyam na pavilion at creative industry domains na magpapakita ng talento, produkto at potensyal ng mga malikhaing Pilipino. Kabilang po dito ang publishing and printed media domain kung saan pangungunahan ng NBDB ang pagtatampok ng sektor ng books, publishing at printed media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Layunin po ng Expo na palakasin ang creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month 2026 at ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas na patuloy na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa creative enterprises sa rehiyon. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, inaanyayahan ang publiko to connect, celebrate, and create patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asia's premier creative hub pagsapit ng 2030.
32: At ilan lamang yan, Gab, sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more this about their life, work, and contributions,
4: discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
21: 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko,
22: Radyo Pilipinas.
24: Interesting na usapan.
26: Hindi heavy.
27: Tugtugang chill.
29: Suave.
33: Learning from home, maybe boring.
34: Radyo Legacy,
21: 1278 AM.
35: Weekly. Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Free Pinoy sa Radyo Magazine.
32: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kami ang napakikinggan sa The Capital FM. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine at sa Facebook page ng NBDB ang at NBDB Philippines.
0: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa Creator Spotlight.
32: Yan, kaya naman gabi eh, meron tayong special guest ngayong hapon sa asama natin. Oh, live natin na nakasama dito sa studio. Isa siyang award-winning Filipino author, writer, and communications professional na may higit dalawang dekadang karanasan sa corporate communications. Imagine Gab, two decades, 20 years. No? Brand management, public relations, and content creation. Nagsimula ang kanyang writing journey sa pamamagitan ng blogging, kung saan niya binabahagi ang mga kwento tungkol sa pamilya, sa pagiging ina, sa kanyang relasyon, at ang intentional living. Ayan, nabitin pa ako doon.
0: At kalaunan, pinasok na niya ang publishing. Siya ang manunulat ng racing series na binubuo ng Racing Moms, Racing Husbands, at Racing Gentlemen. Siya rin ang sumulat ng When Silence Wins, na koleksyon ng mga prosa at tula tungkol sa silence, peace, at pagbibigay saysay sa mga hamon ng buhay. Sa kanyang pagsusulat, tinalayo niyang makipag-iwan ng mga makabuluhang salita na mananatiling mahalaga sa buhay ng mga mambabasa. Mga kaaklat ng bayan, live ngayong hapon sa Creator Spotlight, si Ma'am Berlin Domingo Maynigo. Hi Ma'am Berlin, good afternoon po.
36: Sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po ma'am sa pagpapa-unlock.
32: Ma'am Berlin, baka may gusto kayong batiin po ngayong hapon.
36: Oo. Pagpaumanhin ninyo, ngunit ako ay naatasan ng aming grupo na i-shout out daw po sila. Yeyet, Mayumi, Lian, Christelle, Adi. Hello po sa
32: hello
36: inyong
32: po.
36: Lahat.
32: Hi po. Ayan mga friends natin yan from Pinoy Indie Authors. Ayan, Ma'am Berlin, ano, una ka pong nagsimulang magsulat through blogs po. Ano, yes, ano po yung nag-push sa inyo or nagtulak sa inyo na ibahagi or mag-share ng inyong personal experiences bilang nanay, bilang asawa, sa publiko?
36: Okay. Nag-umpisa tayo sa blog dahil nais lang natin ibahagi yung mga karanasan natin bilang isang ina, magulang, at pwedeng anak din. Doon din natin ibinabahagi yung mga makukulit at cute na anecdotes ng aking mga anak nung maliliit pa sila. Ito ay parang isang online diary lamang na nagsusulat ka lang, nagkukwento ka lang na may konting ang pagninilay-nilay. Habang tumatagal, nakita natin na may oportunidad pala sa vlogging. At ang pinakamaganda, may nakikinig pala sa'yo. Kasi may nababasa ka ng mga komento na akala ko mag-isa lang ako. Nangyayari rin pala sa iba yan. Dahil doon ramdam tayo ng connection sa ibang taong hindi man natin kilala, pero pareho ang nararamdaman natin. Kaya itinuloy natin ang pagsusulat.
0: Kumbaga marami rin nakarelate talaga no, kay Ma'am Berlin.
32: Tsaka iba yung engagement din sa mga ganyang bagay no online.
0: Ngayon naman, Ma'am Berlin, no, sa dami po ng roles na ginagampanan nyo sa buhay, no, bilang anak, bilang asawa po, magulang, kaibigan, o professional, no, alin sa mga role na ito po ang pinaka nakapagbigay sa iyo ng mga kwento na gusto nyo pong isulat?
36: Marahil masasabi natin, motherhood talaga yung pinaka masarap isulat. Una, dahil ako'y isang ina. Ngunit bukod dyan, bukod sa pag-share mo ng pagod mo, ng frustrations, ng hirap, ang sarap lang ng pakiramdam na nagnanay ka lang tapos natutunan mo yung tunay na kahulugan ng pagmamahal, understanding, long patience. At yung pagsusulat ng motherhood, hindi lang siya na-apply sa ina. Yes. Ito ay para sa lahat. Dahil tulad na nga nang nabanggit ko, doon ko talaga naunawaan ano ba ang ibig sabihin ng patience, understanding.
32: Talagang universal experience ang pagiging isang magulang. Ano po pagiging, or pagiging isang ina. Kaya naman, doon, from blogging, tumuwid si Ma'am Berlin sa pagsusulat. Ano po yung parang naging some sort of inciting incident or ano yung kailan mo na realize it's about time na magsulat na ako for a book.
36: Opo. Nung naging ina po tayo, akala natin magpapalaki lang tayo ng anak. Along the way, nakikita natin na, uy, may natututunan din pala ako. Lalong-lalo na nung nagkaasawa ko, ang dami kong natutunan. Kaya ayun, sabi natin, inumpisahan natin yung racing series, hindi upang magpalaki, kung hindi parang imbitasyon.
32: Yes.
36: Konsepto ng tara, let's grow together, maaari nagkakasakitan, so let's heal together, at kung nagkasakitan man, buuin natin ulit together.
32: Nice, ang ganda nun.
0: Ang ganda nung parang paano na insight si Ma'am na magsulat. And speaking of yun, no, since from there nabuo po yung racing series, no, binubuo po ito ng racing moms, no, racing husbands, at racing gentlemen. No, bakit po, Ma'am Berlin, racing yung ginamit ninyo na konsepto?
36: Dahil nga po ito ay isang imbitasyon na tara, hindi lang ako mag-isa dito, lahat tayo ay nag-grow together at buuin natin ito.
32: At saka yung racing kasi parang it entails not just one effort eh, no?
0: Collective effort.
32: Collective siya, it takes a village, di ba sabi nga, it takes a village to raise a child, to raise a family, yes, ganyan. So yan ma'am, kwentuhan mo po kami tungkol dun sa Racing Moms, tungkol saan po ito, and discussion na rin po itong iba pang libro ng racing series po.
36: Nag-umpisa po tayo sa Racing Moms. Ang Racing Moms ay kwento ng motherhood at saka ng babae sa likod na ito. Tulad ng nabanggit natin, tinalakay natin dito yung pagod, yung hirap, sakripisyo ng isang ina. Ngunit along the way, makikita natin yung mga lessons na natutunan niya sa pagiging isang ina. Sinundan ito ng Racing Husbands. Ito naman po ay tungkol sa ating karelasyon o sa ating kapartner. Madalas kasi bilang mag-asawa, hindi may iwasan na hindi nagkakaroon tayo ng misunderstanding o hindi pagkatama po. Nagiging tingin natin tuloy kaaway natin sila. Ngunit hindi natin nakikita, meron din silang mga sariling mga pinagdadaanan. Kung kaya't kung nauunawaan natin at nakikita natin ito, baka hindi tayo mag-aaway. Baka mas maganda ang maging relasyon natin. At sumunod, ang sa huli, sa ngayon, naniniwala tayong may susunod pa, ay ang Racing Gentleman. Ang Racing Gentleman naman ay nais nating ipakita ano yung values na gusto nating iwan, ipamana sa ating mga anak. Na more than fame and success, sila ay maging mabuting tao.
32: Ang ganda.
0: Lalo na yung sa last na yung Racing Gentleman. Kasi nabanggit kanina ni Ma'am Berlin, yung mga anak niya, lahat puro lalaki, no, ma'am, tama. 5 boys.
36: Yes.
0: So, very swak, no, sa pagsulat ni ma'am nung book. And speaking of your creative process po, Ma'am Berlin, no, tell us mo, dali nyo po kami briefly sa kung paano nyo po, paano po kayo nag-navigate, no, ng pagsusulat ng libro, no, yung creative process ninyo.
32: Okay. Especially ng non-fiction, itong mga libro ni Ma'am Berlin.
36: Karamihan ng mga sinusulat natin ay nakukuha natin sa sarili nating experience, sa mga nakikita natin sa paligid, sa obserbasyon. Hindi ako yung tipo ng tao na uupo ako at tara, sulat tayo ng isang kabanata. Kaya nga, hirap akong magsulat ng non-fiction. Kasi gusto ko, non-fiction, sorry. Dahil mas magaan ang pagsusulat pagka galing sa sariling...
32: Sarili, sa puso.
36: Oo, sa
32: parte
36: puso.
32: Parte mo yun eh.
36: Opo. Opo. Yun. So, masasabi natin na very personal yung atake natin sa mga pagsusulat.
32: So, paano po ninyo, kumbaga, ninavigate? Like, nagkakaroon ba kayo ng outline? Paano yung magiging flow ng inyong, ng libro, ng, okay, ng storya, ng kwento, kung ano man?
36: Dahil mahilig ako magkwento, bigyan ko kayo ng isang example. Kunyari, nagluluto ako. Tapos, no, napansin ko, nagbabalat ako ng, ano ba to, itlog ng pugo. Sa pagbabalat ko, pagka masyadong mahigpit yung pagkakahawak mo sa itlog ng pugo, masisira siya. Biglang maihahalin tulad mo na tuloy siya sa pag-aalaga sa isang anak. Na pagka masyado kang mahigpit sa kanya, baka nasasaktan mo na siya. So, dapat mahinahon, maayos lang. So, doon tayo kumukuha. Yun yung mga klase ng mga nangyayari sa atin na ting! Itlog, anak.
32: Ang profound naman yung from itlog ng pugo.
0: Ang dami nang na-realize. Pero ang ganda ng
32: metaphor
0: Birdie, no? Very profound. So ngayon naman, Ma'am Birdie, no? Sa pagsusulat po ng racing series, ano yung pinakamalaking hamon po na inyong kinaharap, no? Throughout your creative process or throughout the writing journey nitong series na ito?
36: Okay, dahil nabanggit natin na siya ay puro hangos sa totoong buhay, minsan, kailangan natin mag-draw ng line. So, malamang ang hamon natin dito ay ang oversharing. Dahil hindi ko lang ito kwento. Meron din akong anak at meron din akong asawa na pagka medyo hindi maganda ang pagkakasulat at sabi mo, lalo na sa panahon ngayon, may mga judgmental na mga tao, mapuna. Kaya dapat, aayusin mo rin yung pagsusulat mo in a way na maiiwasan mong mapunta rin sila sa ano na hindi lang ikaw yung mapuna kung hindi pati yung mga mahal mo sa buhay. Yun yung kailangan mong pangalagaan.
32: Medyo challenging yung pagpoprotekta somehow ng privacy.
36: Opo,
0: especially since yun nga, based from her own personal experience. Po, no?
36: Pero ma-share ko lang din, siguro, bigla ko naisip, siguro yun din yung strength ng mga kwento natin. Kasi hango siya sa totoong buhay, kaya maraming nakaka-relate. Somehow, may natututo at nababanggit din sa atin na, uy, may natutunan ako sa sinabi mo. So, yun lang. Medyo hinay-hinay lang sa pag-share siguro.
32: Pero ano po yung mga memorable siguro na feedback that you got from a buyer, from a reader ng isa sa mga, ng any of your books po? Na parang, it's all worth it pala yung mga pinagsusulat ko, yung mga pinagagawa ko, and even yung pagbabahagi ng mga day-to-day experience ko at ng aking pamilya.
36: Okay. Meron akong isang, 2 o'clock ng madaling araw, tinag niya ako sa post. Tapos sinabi niya na parang naiyak lang siya doon sa certain page na nabasa niya doon sa When Silence Wins. Nung tinignan ko, naramdaman, hindi ko siya kilala, pero hindi ko alam bakit naramdaman ko. Meron ding ilan na magsasabi na, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos nakita ko yung bookshelf, dinampot ko yung libro mo. Hindi ko siya pinapansin. Binili ko siya kasi kaibigan kita. Pero hindi ko alam na may mapupulot pala ako dito. Tapos parang, salamat. Hindi ka nahiyang i-share. Kasi maraming mga bagay sa libro, lalo na sa Racing Moms, ang sa tingin ko ay masyadong pribado, hindi dapat i-share. Ngunit, nilakasan ko yung loob ko na i-share dahil sa tingin ko ay may kapupulutan ng aral. At true enough, may naka-appreciate at ganun din yung pinagdadaanan niya.
0: Cute. And in relation to that, no, Sir Lowell, based dun sa mga takeaways, dun sa mga feedback na natatanggap ni Ma'am Birdie, no, ano po yung mga, para sa inyo, yung mga pinakamahalagang takeaways or insights ninyo from your writing process hanggang dun sa feedback from your readers na balak nyo pong gamitin para sa mga susunod po ninyong pagsusulat or projects?
36: Natutunan natin na hindi pala komplikadong magsulat. magkwento ka lang. At siguraduhin mo yung kinukwento mo, totoo. Hindi ka lilihis sa imbento o so ano. Dahil pag totoo, mas maraming makaka-relate.
0: Mm.
36: At mas madaling tanggapin.
32: Mm. Yes. Kaya naman, ano, Gab, mag-request tayo ng konting. Maglambing tayo ng konting excerpt the reading kay Ma'am Berlin. Okay. Ayan.
36: Nahirapan ako doon kung anong pipiliin ko dahil lahat gusto ko siyang i-share.
32: Lahat ay mga anak ni Ma'am Berlin. Eh.
36: Oo nga. Pero siguro ano na lang, sa Raising Husbands, so, sobrang proud ako dito, sir, i-plug ko na rin.
0: Go, go,
36: dahil ito ay, nung dinala natin to sa Frankfurt, Germany, ito ay na-translate into Hungarian.
32: Wow! Congratulations.
0: Ito yung, actually, ito pa yung pinakabata. Ay, tama ba? Ay,
36: pangalawa
0: sa mga na isulat ni ma'am, tapos okay, na-translate ka agad.
36: Oo, parang kaka-launch lang niya, binit-bit doon.
0: Nung Frankfurt Book Fair to last year.
36: Last year,
32: 2025. Guest of honor tayo.
36: Yes, apo. Okay, so sa Raising Husbands, a letter to my husband, and maybe to your husband too. I need you to never give up on me. I need you to pull me back with your steady hand when I drift too far into my thoughts. I need you to stay close even when I say I don't want to be alone, because sometimes I want to be found. I was hoping you could remind me who I am when I forgot. To hold me together when I'm pretending everything is fine, and to see me through the smile when it's hiding something heavy. And I need you to never give up on me, because that's exactly what I can promise to do for you from your wife.
0: Very heartfelt, no, sir? Yes. Saka, relating back to dun sa sinasabi natin kanina, talagang collective effort. And especially when it comes to love and raising a family, no, talagang collective effort siya between your parents, between husband and wife, no? And sakto kasi naikinig ngayon, no, si sir.
32: Si sir, hi sir, diyan lang siya sa labas. Feeling ko isa to sa mga letter ni, love letter ni Ma'am Berlin sa isa sa mga occasion, yes, special occasion sa buhay nilang mag-asawa, no? Ayun, maraming salamat po, Ma'am Berlin, sa inyong excerpt book reading. Magpapatuloy po ang ating masaya at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Legacy, 1278 AM.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
23: Interesting na usapan.
24: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
26: Suave.
29: Learning from home, maybe boring.
30: Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
35: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
32: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin dito sa studio si Mama Berlin Domingo Mainigo. Siya po ang author ng The Racing Series. Ayan, Ma'am Berlin, balikan natin yung racing husbands mo, no? Kanina nakwento mo na na-translate siya into Hungarian, tama po ba? Ano po yung pakiramdam ninyo na hindi na lang dito sa Pilipinas nababasa at hindi na lang sa English word nababasa ito ng iyong naisulat na libro? Mm-hmm. Kumusta po ang feeling?
36: Nung binalita siya ng aking publisher, mm-hmm, nag-iikot-ikot ako noon sa isang kilala na bookstore. Mm-hmm. Kasi na nabiyayaan din tayo ng pagkakataon na mag-post din ng mga ano natin, ng mga libro natin doon. Mm-hmm. Akala ko hanggang doon na lang yung kasiyahan ko. Biglang tinawag ako ng publisher ko, mm-hmm, which is nandun sa Germany. Sinabi niya, tignan mo agad yung post ko. Tapos nga nilagay niya, binati niya na na-translate into Hungarian yung Racing Husbands. Nice. Sobrang tuwa natin, mm-hmm, dahil dun sa bookstore, mm-hmm, tapos biglang translation sa Hungarian, tapos birthday ko pa nung araw.

0: kasi yung ano din, yung topic. Ano
1: tama
0: po?
1: And mula naman sa racing husband, Sir Lowell. Ngayon naman dako po tayo sa racing gentleman. Anong ibig sabihin para sa inyo, Ma'am Berlin, no? Yung papapalaki ng isang gentleman no, sa panahon ngayon, especially with your experience.
0: Oh, limang boys.
1: Barako! Anong values po yung sa tingin nyo ay kailangan mas mapag-usapan at ipasa sa susunod na henerasyon?
2: Ang pananaw natin, ang gentleman ay beyond sa kasikatan, sa success, sa fame. Oo, gusto natin ang anak natin ay maging tanyag, mayaman, maraming pera. Ngunit bukod doon, sana siya ay lumaking may character. Ibig sabihin, yung taong marunong rumispeto sa kapwa, lalong-lalo na sa sarili niya, siya yung taong marunong din magpatawad, aminin kung may pagkakamali, at lalong-lalo na sa henerasyon ngayon, ang hiling at dalangin ko talaga sa araw-araw, ang mga kabataan ngayon, huwag sanang mawala o maunawaan ano talaga ang tunay na ano ang kahulugan ng integridad, sinseridad, at respeto. Yung tatlong yon, pag nakita ko sa mga anak ko, happy na ako. At mas nakatutuwa kung lahat ng kabataan merong ganon taglay.
0: Right. Integrity, sincerity, and respect.
3: Kwentuhan mo naman po kami, lipat tayo dito sa isa mo pang libro po. Itong Dilaw naman, itong When Silence Wins.
2: Yes.
3: Paano po nabuo naman itong inspiration nyo or saan ang galing yung inspiration mo upang maisulat itong prose and poetry collection na ito po?
2: Okay. Ang When Silence Wins naman ay kakaiba doon sa racing series. Kung ang racing series natin ay tungkol sa relasyon at sa pamilya, ang When Silence Wins naman ay tungkol sa betrayal, sa pananakit. Ito yung mga panahon na gusto mong magsalita, magpaliwanag. Sabihin mo kung ano ang side ng story mo. Gusto mong gumanti. Pero naisip mo na para saan pa?
0: Right.
2: Pagka naman sinabi mong nanahimik ka, hindi naman yon weakness. Minsan nga, pag nananahimik ka, dun mo pa talaga nararamdaman yung totoong kapayapaan.
0: Yes.
2: So, kung may battle man tayo, kung may nanakit man sa atin, isa sa mga options na pwede nating gawin ay manahimik.
1: And in relation to that, no, Sir Lowell, napanggit nga na yung libro na When Silence Wins ay tungkol sa pagbibigay halaga no, sa pagpili ng katahimikan. Pero Ma'am Berlin, no, sa panahon ngayon na parang feeling natin lahat na kailangan lagi tayong may opinion at sagot sa lahat, no, kailan po ba talaga nagiging mas makapangyarihan ang pananahimik no, kaysa pagsasalita?
2: Mananahimik ka dahil alam mong pag nagsalita ka may masasaktan. Masakit masaktan. Doble-doble ano. Pero naranasan mo kasi. Kaya ayaw mong manakit. Hayaan mo na lang na siraan ka, pangit ang tingin ng ibang tao sa'yo. Pero sa'yo, alam mo naman kung ano yung katotohanan. Sapat na yun.
1: Galing. Kumbaga meron kang... Isa nga sa nabanggit kanina no, ni Ma'am Berlin is yung self-respect na meron ka. Siguro bahagi nun yung pagiging knowledgeable mo kung kailan ka dapat magsasalita, kailan ka dapat mananahimik for the sake na baka makasakit ka ng kapwa or baka ma-reveal or makita ng ibang tao no yung bad side mo na hindi naman talaga yung true colors mo.
3: At saka ano nga, parang ma'am, na itong silence is a mean of protecting your peace, your own peace, no? Ang medyo ironic lang na si Ma'am is 20 years siya na nasa communication na profession, communications professional, and yet, pinapahalagahan niya yung silence. yung ironic lang dun for me, ha? Pero, Ma'am, dahil nga, nabanggit natin na meron kang 20 years of experience pagdating sa komunikasyon, sa mga content creation, sa PR, paano po nabago itong, or nagbago ba itong paraan mo ng pagsusulat nang magsimula kang magsulat para sa sarili mo at hindi para sa isang brand or organization, kundi para sa sarili mong pangalan at sarili mong boses?
2: Sobrang laking pagbabago yung napansin natin. Noon kasing nasa corporate tayo, ang laging iniisip natin ay image, brand

0: paano ka makakabenta?
1: Kasi
0: kaya ka nga nagsusulat para ibenta mo yung mga produkto mo. Magugustuhan ba to ng boss ko? Laging ano ang gustong marinig ng tao?
1: Mm-mm.
0: Ngayong nagsusulat na ako para sa ating mga libro, doon natin na-realize na hindi naman pala kailangang laging ano corporate yung pagkakasulat. Mm-hmm. Hindi naman pala kailangan laging kailangan mong hingin ang tango.
1: Opinion.
0: Yes. Ng lahat ng tao.
1: Approval.
0: Approval yon. Mm-hmm. Approval ng tao. Basta, tulad nung nabanggit natin, nandun ka lang sa totoo,
1: yes.
0: Madali nang isulat mm-hmm. ang lahat.
2: As long as you stay true to right. yourself, your okay. core. To say.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, ngayon naman, no, since nabanggit din natin na nagsimula talaga si Ma'am Berlin no, sa pagsusulat ng mga vlogs. No. Ma'am, kung babalikan nyo po yung Berlin na nagsisimula pa lang mag-vlog no, at ikukumpara ito sa Berlin ngayon na isa ng author ng ilang mga libro, ano po yung sa tingin ninyong pinakamalaking pagbabago sa inyong boses bilang isang writer? At ano naman po yung bahagi ng dating ikaw no, na ayaw nyo pong mawala, ano, gusto niyo po pa rin dalhin moving forward?
0: Dalaway nakita kong pagbabago.
1: Mm-hmm.
0: Una, yung magkaroon ka ng tiwala sa boses mo.
1: Mm-hmm.
0: Dati kasi parang may doubt ka pa. Pero ngayon na may kahit pa paano, napatunayan mo na yung sarili, alam mong tama ang sinusulat at sinasabi mo. So, ituloy mo lang yon.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa natin ay yung maging responsable ka sa sinusulat mo.
1: Yeah.
0: Kasi ngayon may nakikinig na, may nagbabasa na. So, dapat medyo maingat tayo sa mga lingwahe
1: yes.
0: na ginagamit natin.
1: Mm-mm.
0: At maging sensitibo tayo sa pakiramdam ng iba para hindi para makaiwas tayo sa pananakit.
1: Mm-mm.
0: Tapos dun sa tanong nyo naman po na ano yung nais natin sanang ma-retain.
1: Dun sa dating Berlin.
0: Opo. Siguro ito yung curiosity.
1: Yes.
0: Yung pagiging observant. Kasi nabanggit nga natin na karimihan ng mga kwento natin, napupulot natin sa observasyon,
1: yes.
0: sa sarili nating experience. So, kung tatanggalin mo yung curiosity, yung pag-o-observe, wala tayong maisusulat. So, ituloy-tuloy mo lang yan, Berlin.
1: Yes, so, pag na-observe ni Mami yung itlog ng tubo na medyo.
2: Ang ganda nung
1: yung metaphor.
2: Kasi lalo na sa racing series, right. diba? Based, since non-fiction nga siya, based siya sa talagang experiences.
0: Opo.
2: Na, so talagang dun sa mayaman mong experience, dun ka talaga makakahugot ng kung ano yung pwede mong isulat, na yung mga makabuluhang lessons na natutunan mo dun na gusto mong ishare sa iba.
1: And speaking of experience, ma'am, kumusta yung naging MIBF experience ninyo nitong nakaraang linggo?
2: Andun si ma'am.
1: Oo, at saka ano po yung kumbaga naging key takeaway ninyo after having that MIBF experience?
0: For the longest time, pag nagsusulat ka, nakatago ka lang sa bahay.
1: In isolation.
0: Oo. Pagkatapos...
2: Nag-writing retreat pa minsan.
0: Opo. Tapos noon, meron din nag-share ng mga sinulat mo, itatag ka nga. Pero ngayon sa MIBF, nagkaroon ng mukha.
1: Yes.
0: Nakatutuwang dalawin ka at sabihin sa'yo personal na touch mo ko. Tapos hindi lang yun. Ano pa po yung ibang sinulat ninyo?
1: Mm.
0: Sila rin yung bumabalik sa'yo na na nagtiwala sa'yo. Kaya kukunin din nila yung iba mo pang mga niletahan ng mga libro. Masaya rin siya dahil nabanggit ko nga kanina, kasama ko yung mga anak ko.
1: Bonding experience.
0: Oo. Na nakatutuwa at medyo nagtatanong ako, binabasa kaya nila ng pasikreto yung mga libro? Kasi kung maririnig mo sila kausap yung mga bisita, mga tao, ang galing nilang magpaliwanag eh. Parang, oh my God, meron pang ano sa gentong chapter, ganyan-ganyan. Wow. So, alam nila
1: yung
0: kwento.
1: So,
0: opo, nakatutuwa na hindi lang pala ibang tao ang readers mo, kung hindi sa mismong tahanan mo ay na-appreciate yung mga sinusulat mo.
2: And for sure, tuwang-tuwa sila habang binabasa yung racing series. So, dahil sila yung buhay nila yun. Parang naalala nila, ito pala yung feeling ng mother namin no, habang pinapalaki kami. Diba?
1: At saka yung encounter, yung experience ni Ma'am Berlin doon, no? Parang that will really justify the claim na nagbabasa pa rin ang mga Pilipino, no? At ang laki ng interest sa mga libro.
0: Opo, opo.
2: Yung show, pag-show out, yes, no? Napakaraming pumunta.
1: Kahit maulan.
0: Opo. At may suspension ng mga classes. Tumungo sila doon kaysa sa umuwi o kung saan man magpunta.
1: Ayan, moving forward po, dahil meron, naka-apat na tayong librong non-fiction, ano naman po ang mga nasa pipeline pa natin na dapat abangan ng ating mga mambabasa ni Ma'am Berlin?
0: Okay. Dahil nakita natin na damang-dama ng mga mambabasa ang When Silence Wins, abangan nila yan, may paparating tayong second book.
1: Wow.
0: O part 2 ng When Silence Wins.
1: Wow.
0: Katulad din siya ng racing series na tatlo. So, magiging tatlo rin yan. Yan. Pangalawa, tayo ay naimbitahan ng Pinoy Indie Authors kung saan meron tayong collaboration. Mm-hmm. Nagsusulat tayo ngayon ng historical romance.
1: Wow. Mm. So, tatawid na si Ma'am sa fiction.
0: Oo nga eh.
2: Non-fiction to romance.
0: Yes. Oo. At naway, maitawid natin to ng maayos. At yung mga experience natin sa ating buhay somehow baka magawa natin ng paraan.
1: Kayang-kaya po yan.
0: Yes. Salamat po.
1: Ngayon naman, invite po natin ang ating mga viewers to support your book. Saan po namin kayo pwedeng abangan? Saan po, ano pa po yung mga upcoming book events na dapat abangan ng ating mga viewers po?
0: Okay. Unang-una sa lahat, salamat sa pagkinig at sa pagtangkilik ng ating mga kwento at libro. Ang ating pong mga akda ay matatagpuan sa www.readberlin.com. Pwede po tayong kumuha dyan. Tayo po ay very open at makikita nyo rin kami sa Berlin Domingo sa Facebook at gayon din sa ating ibang social sa Facebook, Instagram at TikTok na Read Berlin. Sa mga book events naman po, pag nakita nyo kami, kaway lang po kayo, lapitan nyo po kami, nais po namin kayong makilala at tignan natin, baka ang kwento nyo ay masarap isulat din sa susunod nating mga akda.
1: Ayan, at saka may upcoming book event tayo, i-announce natin sa mga susunod na Read Pinoy episode.
0: No? Opo, opo.
1: Abangan po nila yan.
0: Yes po.
1: Tsaka sa Facebook page na rin ng National ng Book Development Board. Ayan. Yes. Maraming salamat, Ma'am Berlin, for salamat sharing your precious time with us. Alam ko may deadline pa to. Ma'am Yumi, ito na. Babalik ka namin sa iyo, Ma'am Berlin.
2: Maraming salamat po.
0: Salamat po.
1: Thank you so much po sa inyong very inspiring na kwento. No, sana po ay may napulot po tayong aral at kwento or lesson dito sa ating mga nabahagi ng ating special guest ngayong hapon na si Ma'am Berlin.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sama-sama tayong ma-inspire, matuto at sa mga kwento ng mga ating mga creatives at tangkilikin of course ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo makitambay dito sa ating paboritong aklat ng bayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo din po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli ako po si Gab Barroso.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pamamuno ni ED Charisse Aquino Tagade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oops.
4: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: May nagwawala sa labas?
8: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
7: Shatong? Ano yan?
8: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
7: Di nga, paano siya nilalaro?
8: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
7: So there's a pitcher since parang baseball siya?
8: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
9: Shatong!
8: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
7: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
10: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
12: I love it when you call me Senorita.
13: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
11: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
11: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
14: tanyare.
11: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Education Department nagkakasa ng panibagong targeted assistance sa sektor ng transportasyon sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At women's soft tennis team ng Pilipinas nakasungkit ng medalya sa pagsisimula ng 2026 Asian Games sa Japan.
20: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, paghilom ang naging tema ng pakikipag-usap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga guro, opisyal at mga estudyante ng Banga National High School sa South Cotabato.
21: Kasama ng DSWD sa pagbisita nila ang kanilang psychosocial team para tumulong sa mga naapektuhan ng pamamaril sa paaralan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
22: Dumating sa General Santos City si DSWD Secretary Rex Gatchalian para personal na tutukan ang kalagayan ng mga apektado ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Binisita ni Secretary Gatchalian ang Dr. Arturo Pingoy Medical Center sa Coronadal City para kumustahin ang mga pamilyang apektado ng insidente. Naghatid din ng DSWD ng financial assistance sa mga pamilyang kasalukuyang may pangangailangan dahil sa nangyari. Kabilang sa mga kinausap ni Gatchalian ang mga pamilya ng mga biktima bilang bahagi ng agarang response ng kagawaran. Layo ng pagbibigay ng tulong na maibsan ang ilang pangailangan ng mga pamilya at matulungan sila sa pagharap sa tromang idinulot ng insidente. Matapos nito ay nagtungo si Secretary Rex sa Socomedics Medical Center. Dito kinumusta niya ang tatlong biktima na kasalukuyang nakakonfine dahil sa malubhang mga sugat. Naghatid din ang DSWD ng financial assistance at tiniyak na may mga serbisyong makukuha ang mga biktima habang sila ay nagpapagaling. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga pamilya para matukoy at maipaabot ang iba pa nilang pangangailangan. Samantala, kinumusta rin ng kalihim ang mga guro ng Banga National High School para alamin ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan matapos ang trahedya. Tinutukan ng DSWD ang kanilang emosyonal at psychosocial na kalagayan at ang mga serbisyong maaaring ipaabot habang sila ay humaharap sa epekto ng insidente. Personal namang nagpunta si Secretary Gatchalian sa Surala at Banga para makiramay sa mga pamilyang naulila. Naghatid din ang kagawaran ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga nasawi. Sa pakikipag-usap ni Gatchalian sa mga pamilya, kinumusta ng kalihim ang kanilang kalagayan at mga kailangang suporta sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Patuloy namang tinitiyak ng DSWD na may mga konkretong tulong at serbisyong maaaring masandalan ang mga pamilyang apektado ng insidente. Carlo Candelaria para sa Bayan.
20: Nakahanda ang Philippine National Police na maging bahagi ng Joint School Safety Task Force na iminungkahi ng Education Department para magsagawa ng on-site security audit sa mga paaralan. Target ng PNP na maipatupad ang best practices ng iba't ibang mga bansa para mapatatag ang seguridad ng mga paaralan. Kabilang sa planong ipatupad ng pulisya ang deployment ng community watchers at ban sa gadgets. Ayon sa PNP, makatutulong naman ang mga tanod sa 42,000 barangay bilang force multiplier para mabantayan ang 49,000 public at private schools. Ang ban sa gadgets sa paaralan ay napag-usapan na rin sa meeting ng Association of Southeast Asian Nations Chiefs of Police matapos ang pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
21: Nagbabala ang Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC na maaaring humantong sa copycat behavior kapag nababad ang isang bata sa dark web. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
0: Nagbabala si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, Deputy Executive Director of the Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, na maaaring magsimula sa simple at palagi ang online chat ang grooming sa mga menor de edad bago sila mailapit sa mga grupo at nilalamang nagtutulak ng karahasan. May mga online community rin umanong nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga nakaraang school shooting incidents at ginagawang idolo ang mga sangkot dito na maaaring humantong sa copycat behavior. Bukod pa rito, mayroon din umanong minomonitor ng mga chatroom at forum sa dark web. Ngunit hamon ang encryption at hindi madaling matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gumagamit. Kaya payo ni Paraiso sa mga magulang, maging mapagmatsyag sa pagbabago ng ugali at online activities ng mga anak. Samantala, sa mga kabataan naman, huwag magpabulag sa mga grupong nagtutulak ng karahasan at gamitin ng responsable ang internet. Angelica Abrogar para sa Bayan.
20: May pasok ba? Yan ang karaniwang tanong ng mga estudyante at magulang tuwing masama ang lagay ng panahon. Kaya naman nais ang pamahalaan na magkaroon ng malinaw na alituntunin sa pagsuspinde ng klase. Nagbabalik si Angelica Abrogar.
0: Pinabibilis ng Malacanang ang pagbuo ng mas malinaw at mas tiyak na alituntunin sa pagsususpende at pagpapatuloy ng klase sa gitna ng biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangang pagtugbain ang mga weather alert level at ang mga desisyon ng local government units o LGUs at Department of Education o DepEd upang maiwasan ang pagkakalito sa mga anunsyo. Kaugnay rin dito ang kung sino ba ang mag-aanunsyo, LGU, mayor, governor ba o ang DepEd.
1: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
0: Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging mabilis at organisado ang pagdidesisyon kung kailan dapat suspendihin o ipagpatuloy ang klase, batay sa aktwal na kondisyon ng panahon at sa mga weather alert. Mahalaga rin ito para mas maaga at mas malinaw na makapaghanda ang mga mag-aaral, magulang, guro at mga paaralan. Partikular na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan, pagbaha, malakas na hangin at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon.
1: So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement.
0: Sa ganitong paraan, layo ng pamahalaan na magkaroon ng mas pare-pareho at napapanahong batayan sa pagpapalabas ng mga anunsyo upang mas mabilis na malaman ng publiko kung suspendido o itutuloy ang klase. Angelica Abrogar para sa Bayan.
21: Hinikayat ni Education Secretary Sunny Angara ang mga guro na wag lang tutukan ang mga sinasabi ng libro sa kanilang pagtuturo. Ayon po kay Angara, mahalaga rin na kilalanin ng mga guro ang kanilang mga estudyante tulad ng kanilang pamilya. Hinikayat ni Angara ang personal na pakikitungo sa mga bata para maagapan o matulungan ang isang bata na may pinagdaraanan. Inihalimbawa ng kalihim ang mga bata na sangkot sa karahasan na umano'y lulong sa dark web at nakakaranas ng depresyon.
20: aasahan na naman ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ng 9 hanggang 10 piso ang kada litro ng diesel. Posibleng tumaas naman ng 4 pesos at 40 centavos ang kada litro ng gasolina at 7 pesos at 80 centavos ang dagdag sa kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
21: Sa pagkakataong ito, makakausap po natin si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po, Director Rino. Si Clay Salpardilla po ito at Patrick De Jesus ng Ulat Bayan Weekend. Good evening po, sir. Director Rino? Alright, babalikan po natin maya-maya lamang si Director Rino Abad ng Department of Energy.
20: Nakahanda ang Transportation Department na magpatupad ng panibagong targeted assistance sa sektor ng transportasyon sa harap yan ng patuloy na pagsilit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOTR, maaari silang magkasa ng panibagong ayuda sa pamagitan ng assistance to individuals in a crisis situation o yun pong AIX. Kabilang dito sa o kabilang ito sa tinalakay sa pulong ng Uplift Committee kasama si Executive Secretary Ralph Recto. Pinag-usapan din ang pag-aaral sa mga petisyon para itaas ang singil sa pasahe. Tiniyak naman ng administrasyon ang patuloy na hakbang ng gobyerno gaya ng toll exemption para sa provincial buses, pag-alis ng terminal fee sa PITX, buwan ng membership fee sa mga public transport terminals at 50% ng diskwento sa pamasahe sa MRT3 at LRT2. Ipinagpapatuloy din ang piso RoRo terminal fees at libreng sakay.
21: Posibleng mawala na ang VAT o value-added tax sa system loss na kasama sa binabayarang bill sa kuryente. Ayon sa Energy Regulatory Board, inaasahang hindi nakasama ang VAT sa konsumo sa Oktubre at makikita ng epekto nito sa November bill. Nilinaw ng ERC na ang tinatanggal pa lamang sa ngayon ay ang VAT at hindi ang kabuuang system loss. Sa Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue, ipinag-utos ang pagtanggal sa 12% VAT sa system loss. Sama-samang pagbabantay sa mga proyektong ginagastosan ng pera ng bayan ang ipinanawagan ng Department of Public Works and Highways. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan ng buong pwersang pagtutok sa budget at mga proyekto para matiyak na hindi nito mababahira ng katiwalian at tunay na mapakikinabangan ng mga Pilipino.
2: The change cannot just come from within. Clear involvement in this.
20: Abangan bagong chairship sa ASEAN Economic Ministers Meeting formal ng ipinasa ng Pilipinas sa Singapore.
21: At Department of Agriculture at Philippine Space Agency nagtutulungan para gamitin ang satellite technology at AI para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga pinsala sa sakahan at pagpaplano para sa irigasyon. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend!

0: PBBM at Work.
1: Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month!

0: ang Ulat Bayan Weekend. Sa pagkakatong ito, makakausap po natin si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po, Director Rino. Ito po si Clay Pardilla. Kasama po natin si Patrick De Jesus ng Ulat Bayan Weekend. Good evening po, sir.
1: Good evening po. Magandang gabi sa inyong programa sa ating mga kababayan po.
0: Apo, Director Rino, ano po ang taya ng Department of Energy sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Martes?
1: Mayroon ho tayong inaasahang increase next week. Ito po ay expected natin na magkakaroon ng effect by Tuesday. At lahat ng petroleum products ay inaasahan natin increases will be yung gasolina.
0: Okay. Director Rino, batay po sa inyong forecast, hanggang kailan po yung mararamdaman natin na pagtaas sa presyo ng langis? Director Rino, alright, babalikan po natin si Director Rino Abad ng Department of Energy.
2: Samantala, Singapore na ang bagong mamuno sa ASEAN Economic Ministers Meeting matapos sa formal na ipasa ng Pilipinas ang chairship. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Formal lang na ipasa ng Pilipinas sa pamamagitan ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang chairship ng ASEAN Economic Ministers Meeting sa bansang Singapore. Dito ay pinasalamatan ng Pilipinas ang lahat ng economic ministers, mga opisyal at ang ASEAN Secretariat sa suporta at pakikipagtulungan upang mapatibay ang kalakalan, pamumuhunan at innovation sa buong rehiyon. Binigyan din ng Pilipinas sa pagbigay ng gavel sa Singapore ang kumpiyansa na may pagpapatuloy nito ang pagsusulong ng regional competitiveness at market integration.
4: Throughout the Philippines chairship, Singapore has been a steady and constructive partner. We deeply appreciate your active engagement, flexibility, and shared resolve in helping ASEAN chart a clear way forward, particularly when tracking complex discussions. We place total confidence in Singapore's leadership to guide our shared economic vision. The thoughtful, forward-looking priorities you set out today will sharpen ASEAN's regional competitiveness, deepen market integration, and unlock new growth opportunities for our businesses and our people.
3: Nagpasalamat rin ang bansang Singapore sa magandang pamumuno ng Pilipinas at nangako na ipagpapatuloy ang mga nasimulan upang mapalakas ang ASEAN bago nila formal na ipasa ang chairship sa bansang Thailand.
5: We hope that we will be able to hand over to Thailand, the next chair, with ASEAN in a much stronger and better position. As I mentioned, this is a journey and each of us are but the custodian during this year, and we hope to be able to do what we can to move ASEAN along, to further integrate ASEAN internally, as well as strengthen our partnership with our key partners going forward. I assure you that Singapore is committed to working with ASEAN and our partners to ensure a prosperous and united region that will benefit our businesses and our people.
3: Sa isinagawa namang 24th AEM ASEAN Business Advisory Council Consultation, tinalakay ang mga paraan upang maging mas praktikal, accessible at kapakipakinabang ang ekonomiya ng ASEAN para sa humigit 70 milyong micro, small at medium enterprises sa rehiyon. Dito ay inilatag ang apat na pillars o haligi para sa pag-unlad. Ito ay ang people, planet, platform at productivity. Kasama rin na isinusulong ang 3M strategy para sa mga maliliit na negosyo, ang mentorship, money at market. Pati rin ang paglulunsad ng MANA na isang digital platform na nakatutok sa mga kabataang negosyante. May mensahe naman ang chairperson ng ASEAN Business Advisory Council na si Joey Concepcion sa mga economic ministers mula sa ASEAN.
6: How do we make this progress ASEAN has already achieved and deliver even more for businesses and people? Message to the economic ministers. Ministers, we recognize the substantial work ASEAN has already made. The agreements, framework, and institutions are there. The opportunity now is to make these mechanisms more accessible, more responsive, and more effective on the ground. From the business perspective, that means three things. Make ASEAN easier, make ASEAN usable, make ASEAN inclusive.
3: Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
0: Lumagda ang ASEAN at Hong Kong sa isang kasunduan na maglalatag ng mga panuntunan para sa mga investor at magbibigay ng katiyakan sa kanilang mga negosyo na mapalawak at makalikha ng mas marami pang mga trabaho. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Live, Gab.
2: Okay, lalo pang pinalakas o pinagtibay ng ASEAN Economic Ministers ang kanilang mga hakbang para mapalakas pa ang pamumuhunan o investment sa rehiyon sa ikalawang araw yan ng ASEAN Economic Ministers Meeting dito sa Pasay City.
3: Lumagda ang ASEAN at ang Hong Kong ng isang kasunduan na maglalatag ng mga panuntunan para sa mga investor na magbibigay ng katiyakan sa kanilang mga negosyo na mapalawak at makalikha ng mas marami pang mga trabaho. Dito ay binigyan diin ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pagsusuri sa progreso ng ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement at ASEAN-Hong Kong Investment Agreement, pati rin ang pagpapatupad ng mga bagong probisyon sa taripa at trade single window. Para naman sa Undersecretary of Commerce ng Hong Kong na si Dr. Bernard Chan Pak Lee, nananatiling ikalawang pinakamalaking trading partner ng kanilang bansa ang ASEAN sa loob ng 16 na taon, kung saan pumalo sa $214 billion ang palitan ng kalakal noong nakaraang taon at umakyat rin ito ng 47% sa unang bahagi ng 2026.
7: We share ASEAN's commitment towards advancing economic security, regional trade, and inclusive and sustainable growth, particularly in these trying times of rapid economic and geopolitical changes.
3: Sa kanila namang consultation meeting kasama ang bansang Japan, ibinida ng kalihim na umabot sa $245 billion ang palitan ng kalakal sa pagitan ng Japan at ASEAN noong 2025, habang umabot naman sa $10 billion ang naging investment ng Japan sa rehiyon. Binigyan din rin nito ang kahalagahan ng pag-upgrade sa ASEAN-Japan Comprehensive Partnership o AJCEPA upang mas maging angkop ito sa mga modernong negosyo at sa mga micro, small at medium enterprises.
4: I encourage us to focus on implementation and results. We should ask how we can make our trade and investments framework more useful to businesses, including MSMEs. How we can strengthen the resilience of our supply chains, how we can adapt to the digitalization of the economy, and how we can ensure that our cooperation creates opportunities for our people.
3: Pinahayag naman ni Japanese Trade Minister Akazawa Ryosei ang kahandaan ng Japan na patuloy na makipagkaisa sa ASEAN sa ilalim ng prinsipyo ng ASEAN centrality upang gawing oportunidad ang bawat hamon sa rehiyon.
5: At the time of uncertainty in international development, this is the moment for ASEAN and Japan to join forces and turn challenges into opportunities. Guided as ever by the principle of ASEAN centrality, Japan wishes to continue working closely with ASEAN as a partner in co-creating the future.
2: Clay, katatapos lamang nitong consultation meeting kasama ang ASEAN Economic Ministers, kasama nila ang trade representative ng Estados Unidos, at maya-maya lamang ay inaabangan na itong 5th AEM open-ended dialogue kasama naman ang trade minister ng Batsang Switzerland. Bukas naman, Clay, ay magpapatuloy pa rin itong mga consultation meetings, at ilan sa mga inaabangan ang East Asia Summit Economic Ministers Meeting at ang 5th Regional Economic Comprehensive Economic Partnership o 5th RCEP Ministerial Meeting. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Pasay City. Balik siya, Clay.
0: Maraming salamat, Gab Villegas. Sa pagkakatong ito ay makakausap na po natin si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Director, gaano po kalaki ang magiging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes at batay po sa inyong forecast, hanggang kailan po ito mararamdaman ng mga consumer at ng mga motorista?
1: Well, ang atin mong inaasahan na increase next week for gasoline will be 4.80 for gasoline per liter, 8.82 naman po sa diesel at 6.47 for kerosene. Lahat ito ay on a per liter basis po.
0: Director Rino, dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may tuturing po ba na krisis ito pagdating sa presyo ng langis?
1: Well, kung ikukumpara before the nitong conflict, no, na magsimula ito, may kataasan na ho talaga tayo ngayon sa price. Before, ang range ho natin is nasa 50 to 60 peso per liter ang pump price natin. Ngayon, nandun na ho tayo sa level ng 90 to 100 peso per liter ang pump price natin. Masasabi ho talagang mataas na, hindi ko lang huma-define ang crisis, pero in the comparison nung before the conflict at saka itong nangyayari ngayon, na level ay medyo mataas ho ngayon, elevated ho talaga ang pump price natin.
0: Director Rino, meron na po bang rekomendasyon ng Department of Energy para bawasan o alisin ang excise tax sa mga produktong petrolyo na nagpapahirap po sa mga consumer?
1: Well, opo. Ang batas po natin ay may kinakailangang certification sa Department of Energy na kailangan matrigger ho at dapat umabot ng $80 per barrel ang Dubai crude oil price for the average for the past 30 days. Nagawa na ho natin ito last week at naipadala na ho natin ang certification sa uplift committee noong Monday last week. Pero dun sa batas, hindi ho automatic kaagad ang pagsususpend o pagre-reduce ng excise tax. Kailangan ho may recommendation ang ating DBCC to the President at kailangan ho i-aprobahan ho yan ni Presidente at magiging official po yan through an issuance of an executive order. Ngayon, ang stage pa lang ho na natapos ay yung certification from the DOE. So hihintayin ho natin ang magiging final decision kung ito ba ay aaprobahan ng Presidente o hindi.
0: Opo, Director, naiintindihan po namin na ito ay rekomendasyon pa lamang. Pero maaari po ba namin malaman kung ano-ano pong langis yung narekomenda na bawasan po ng buwis?
1: Dito ho sa usapin na yan, dun sa batas, wala hong identified na klase or type of petroleum products. So ang atin ho ditong hihintayin ay yung magiging assessment at saka recommendation ng DBCC kung anong klaseng produkto ang isasama doon sa reduction or suspension, kung meron man. Kung meron man ganung magiging recommendation to the President. At ang Presidente naman din ay may pinibigyan ng discretion kung susundin ba niya ang recommendation ng DBCC or otherwise. So, at this stage, kailangan ho natin hintayin na matapos ho ang proseso.
0: Director Rino, ano po ang mga ginagawang hakbang ng ahensya para matiyak po na makatutulong o matutulungan ng kagawaran yung mga lubhang apektado po nitong pagsiritang presyo ng produktong petrolyo?
1: Well, ang una ho talaga dyan ay yung patuloy na ini-implement ng Department of Energy hango naman dun sa Executive Order 110. Ito ho yung existing pa rin at valid pa rin na National Energy Emergency. Dahil dito, minamandate ho ng Department of Energy ang magiging galaw o magiging adjustment on a weekly basis. Number one ho yan na napaka-importante dahil ngayon, hindi ho mga oil company ang nagtatakda ng increase or decrease. Iyon ay ginagawa at kinukompute ng Department of Energy para ho maprotektahan natin ang mga galaw nitong mga preso na to para na rin sa kabutihan ng ating masiguro na napoprotektahan ho natin ang ating mga kababayan. Pangalawa ho, ang government ho natin ay naglaan ng tinatawag nating fuel subsidy program. Mula March nung na-implement ito hanggang ngayon, hindi ho ito humihinto. O in fact, umaabot na ho ng more than 750 million pesos ang ating subsidy program sa PUVs. Ang ito ho yung 12 peso per liter na discount ng ating mga PUJ at saka UV Express drivers. This is a total of 150 liters per week. Ang maximum amount ko dito is 1,800 subsidy per week per driver. Ang atin lang dito ngayong tinitingnan na ang gulo ay sana magkaroon ho tayo ng exemption from the COMELEC kasi subject ho tayo doon sa during pagpasok ho ng election period pinapahinto ho ang mga ganitong programa at umaasa naman tayo na itong hindi ito sana mapigil, no? Para tuloy-tuloy lang ho. Dahil nandyan ho tayo sa lagay na tumataas talaga ang presyo. Hinihintay ho din natin ang approval ng COMELEC na hindi na ito mapatigil kahit pa napasok na tayo sa election period.
0: Huling katanungan na lang po, Director Rino, ano po ang ginagawa ng ahensya para matiyak na sapat ang supply ng mga produktong petrolyo at hindi masasamantala yung presyo?
1: Unang-una, ang supply security natin ay hango na rin sa kakayahan natin no, na tuloy-tuloy tayong makapag-import. So, weekly din ho ang monitoring ng Department of Energy dun sa tinatawag na minimum inventory requirement regulation for the private oil companies. Kasi ang dami ho ng ating supply ay doon nang gagaling sa mga private oil companies dahil na rin nag-deregulate na rin ho tayo. But at the same time, ang government ay meron naman hong binili. Do hindi ito kasing laki no nung private sector, but ito ay inaalagaan ho through our Philippine National Oil Company, nandyan ho yung binili nating 1.1 million barrels ng diesel. At before, may binili ho din tayong around 21,000 metric ton ng LPG. Ito ho ay inalagaan lang natin para reserve ho natin. Yun nga lang, ang atin ho talagang coordination on a weekly basis sa mga oil companies na siguruhin na wala hong hinto ang importation habang nagbebenta ho tayo ng produkto on a daily basis. So in fact, may i-announce na rin natin ano bukas. Actually, mayroon pong naka-schedule na meeting with the oil companies para na naman ho masiguro natin na hindi sila humihinto. Tuloy-tuloy ho ang pag-i-import ng petroleum products at siguraduhin na mataas palagi ang level ng ating inventory dito sa ating bansa.
0: Alright, malinaw. Maraming salamat, Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang gabi ulit sa lahat.
2: Sa iba pang balita, ikinatuwa ng Department of Human Settlements and Urban Development ang partisipasyon ng mga nangungunang developer ng bansa para sa Pambansang Babahay para sa Pilipino Program o 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DZUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang partnership ng Pag-ibig Fund at mga kilalang developer ng bansa ay nagpapahiwatig na nasa tamang landas ang pamahalaan sa pagpapatupad ng expanded 4PH dahil dito inaasahan ng kalihim na mas mapapabilis pa ang housing production sa pagpasok ng mga malalaking developer. Ang PhilInvest Land Incorporated ang pinakabagong pribadong developer na naging kapartner ng Pag-ibig Fund sa pagpapatayo ng mga abot-kayang pabahay. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, ang mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund ay maaaring maka-avail ng mga diskwento, home furniture packages at iba pang insentibo.
0: Mas malaking oportunidad para sa international events at turismo ang inaasahan sa pagtatayo ng Philippine International Exhibition Center sa Pasay City. Target na maging bagong venue ito para sa malalaking events at makatutulong sa paglikha ng trabaho at magpapalakas ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Sa layuning palawakin ang kakayahan ng Pilipinas sa magdaos sa malalaking local at international events habang sinusuportahan ang turismo, investment, employment at pagpapaunlad ng ekonomiya, lusot na sa plenary debate ng 2027 General Appropriations Bill ang pagpapatayo ng Philippine International Exhibition Center o PEIC sa Pasay City na may 5 bilyong pisong panukalang pondo para sa susunod na taon. Bahagi ito ng mga layunin ng National Tourism Development Plan at meetings, incentives, conventions at exhibitions o MICE program 2030. Humigit kumulang 243,000 square meters ang lawak nito, nasa 100,000 ang theater seating capacity ng PEIC at inaasahang magiging isa sa pinakamalaking exhibition at convention center sa Southeast Asia.
9: Magiging open tayo kasi nung araw 80,000 events hindi makapunta sa Pilipinas. Taon-taon niya na dahil wala tayong venue na humihigit sa 20,000. So, ngayon ho, we open our doors to meetings, incentives, conventions, and events all over the world. So, pwede na ho tayong mag-air show dito. Meron na ho nagbubook sa opening nito sa 2028.
8: May espasyo rin para sa hanggang 7,000 exhibition booths. Ayon kay Philippine Reclamation Authority Chairperson Alexander Lopez, malaki ang potensyal ng PEIC na magbukas ang mas maraming international events para sa Pilipinas. Bukod sa turismo, malaki rin ang magiging ambag nito sa ekonomiya ng bansa.
9: Ang estimate po ng NEDA rito at ng ICC, it will generate about 1.3 trillion in direct and indirect revenues for the Republic of the Philippines po in 50 years naman po.
8: Layunin ng PEIC na maging venue para maipakita ang mga produkto at serbisyo ng ASEAN sa international market. Bibigyan din ng espasyo ang mga probinsya para maipakita at maipakilala ang kanilang mga produkto. Samantala, ibinida rin ni PRA Chair Lopez ang flood control management at environmental safeguards para sa pagpapaunlad ng proyekto. Aniya, mula sa dating 3 metrong requirement para sa seawall, ginawa itong 7 metro. Itinaas din ang retention area mula 1.5 meters na ginawang 4 na metro. So nailalim din ang proyekto sa environmental impact assessment at cumulative impact assessment para masuri ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at sa pagbaha.
9: Nagagalak po kung sabihin the President has rewritten the infrastructure program of the Philippines. Kung dati-dati may overprice, may ghost project, may substandard, ngayon po international, mababa ang presyo at libre. 120 meters of flood control and we will have 22 kilometers of seawall.
8: Target na maging operational ng PEIC sa 2028. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Nagtutulungan ang Department of Agriculture at Philippine Space Agency para gamitin ang satellite technology at artificial intelligence sa mas mabilis na pagtukoy ng mga pinsala sa sakahan at pagpaplano para sa irigasyon. Gagamitin ng dalawang ahensya ang Earth Observation at Geospatial Data para i-monitor ang mga pananim, baha at tagtuyot, mag-forecast ng mga ani at matukoy ang mga lugar na posibleng tamaan ng pinsala sa agrikultura. Gagamitin din ang teknolohiya sa pagtukoy sa mga fishing at aquaculture areas at sa pag-monitor ng mga peste, sakit at kondisyon ng lupa. Ayon pa sa DA, makatutulong din ang satellite data sa pagtukoy sa mga lugar na natural na dinadaanan ng tubig para maimbak ito at posibleng magamit sa panahon

0: Danilo, yes po, naririnig po namin kayo.
1: Hindi ko kayo madinig. Oo.
0: Opo, Sir Danilo, hello? Can you hear us?
1: Hindi ko maintindihan yung tanong.
0: Opo, Sir Danilo, good evening. Na po tayo ngayon sa Ulat Bayan Weekend. Bilang isang organisasyon po na nakatutok yung inyong sektor sa agrikultura, ano po yung nakikita nyo na magiging epekto ng matinding El Nino sa supply po ng pagkain sa bansa?
1: Well, yung projection kasi ng PSA, mga 500,000 metric ton ang mababawas sa rice. That was nung May and June, which is dry, nag-drought tayo, pinakapos ng tubig ang mga dams. Ngayon, nagkaroon ng habagat, napulo yung dam ng tubig, at na-expect namin na wala na yung habagat, so pagdating na naman tayo sa tagtuyot. Ano? With the 500,000, wala pa doon yung problema natin sa supply chain sa gera sa Iran at Iraq, no? Yung Iran at Iraq kasi, yun ang projection na kaka-epekto rin. So, sa tingin namin, combined yan sa supply chain na issues natin, at saka yung ating El Nino, baka malaki-laki yung mabawas sa ating production sa palay. Ang aking estimate, baka level tayo doon sa 2024 level. Kasi sa umakyat na tayo ng 19.6 noong 2025, yung 2024 is 19.08. Baka mas mababa pa rin. Ano? So, dahil medyo extreme yung El Nino. Yung El Nino kasi, extreme na drought on one side, at yung kabila, extreme naman na rainfall na flood. At nakaraan na tayo dyan, nakita na natin halos isang buwan na tinamaan tayo nung tuloy-tuloy na pag-ulan. Yung mga nasa pool, ay talagang mga 50% o 40 to 50% ng kanilang harvest apektado. Pati ang presyo, no? Doon sa Central Luzon, especially in Nueva Ecija, ang presyo nila dyan, sa 8 to 12 pesos lang yung mga natapa na binubapa na ano. Yung mga nakuha naman nakatayong mga palay, nakuha pa rin sa between 17.20 to 18.20 per kilo. Ganun pa man, mahirapan sa pagkita ang mga farmer. Maraming nalugi. At we expect na with El Nino plus yung Iran-Iraq war, yung Iran-US war, medyo malaki-laking tatamaan ating producer, no? Sa production ng palay.
0: Sir Hello? Danilo, ano po ang dapat gawin ng gobyerno, particular na po ng Department of Agriculture, para po maibsan yung matinding epekto sa supply at presyo ng ating mga pagkain?
1: Siyempre, ang mangyayari dyan, ang expectation kasi ng Department of Agriculture, mga importation natin nasa 3.6 to 3.8 million metric ton. August 13 pa lang, nasa 3.46 metric ton na import, ano? Wala pa tayo na, we have another 4 months to go. Tingin ko, baka umabot ng more than 5 million metric ton ang mag-import tayo. Para maingan niya ang mga tao to continue planting, kailangan bigyan ng gobyerno ng magandang kita ang farmer. And we can only do that if we reduce importation. Kasi yung importation, hindi makalaban ang mga farmer sa presyo. So we need to, ditong papuntang dayatan o dry period planting, second crop, makabawi naman sana yung mga farmer. So mga bandang November, we expect magpapawala na ng tubig, so makapagpupunla na at makapagtanim ng December, anihin niya between January, February, March, April, anihin ang palay.
0: Alright, Sir Danilo, ano po ang panawagan natin sa pamahalaan at mensahe na lamang po sa mga kapwa nating mga magsasaka?
1: Hindi ko na intindihan.
0: Sir Danilo,

0: Panawagan na lamang po sa ating pamahalaan at mensahe po para sa ating mga magsasaka.
1: Ano, I'm sorry, medyo yung aking reception dito, hindi ko maintindihan yung tanong.
0: Opo. Sir, panawagan na lang po sa gobyerno. Go ahead, Sir Danilo.
1: Hello?
0: Alright, maraming salamat po, Sir Danilo Fausto.
2: Inaasahang madadaanan na ulit ng mga light vehicle sa mga susunod na araw ang Agana Bridge sa Tarlac. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon na muling ininspeksyon ang gumuhong bahagi ng tulay kanina. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
3: Sa muling pagbalik ni DPWH Secretary Vince Dizon, binusisi nito ang mga patuloy kinakabit na mga bakal para sa temporary Bailey Bridge sa tulay ng Agana. Kabilang sa kasama ni Dizon sa inspeksyon ay sina Tarlac Governor Christian Yap at 2nd District Congresswoman Christy Angeles.
4: Kanina kausap ko yung engineers natin and kampante na tayo sa stability ng bridge. Kahit na umugan pa ulit, tuloy-tuloy pa rin yung susuport natin dun sa bridge sa ilalim.
3: Dagdag pa ni Dizon, kasulukuyang tinatapos ang Bailey Bridge upang maisagawa ang road testing ng mga sasakyan.
4: Pero kampante na tayo na by tomorrow, latest Tuesday, abubuksan na natin itong bridge to vehicles and pedestrians. No? Light vehicles lang ang pwede, meron tayong 10-ton limit.
3: Mahigpit na ipapatupad ng DPWH at Tarlac City Government na maaaring mga 4 na gulong na sasakyan, coasters at delivery trucks pa lamang ang pwedeng dumaan sa tulay. Kasabay nito, inilatag din ng kalihim ang plano para sa katabing Aquino Bridge gamit ang 300 milyong pisong nakalaang pondo mula sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paglalabas ng opisyal na route advisory ang lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagbubukas ng tulay. Azzy Roberto, para sa bayan.

0: Mahigit 11,000 volunteers ang nakibahagi sa International Coastal Cleanup 2026 sa 47 lugar sa buong Central Visayas, kung saan nasa 35,000 kilograms ng basura ang nakolekta. Hinang-ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Mahigit 11,000 mga voluntaryo ang nakibahagi sa International Coastal Cleanup 2026 sa 47 cleanup sites sa buong Central Visayas. Umabot sa 35,781.4 kilograms o halos 35.8 metric tons ang inisyal na nakolektang basura. Katumbas ito ng 6,499 sacks, habang umabot sa 81.241 kilometers ang coastal areas na nasakop ng cleanup activity. Kasama sa 374 partner organizations, ang mga komunidad, local government units, pribadong sektor at iba pang stakeholders. Sa Lapu-Lapu City, 50 lugar ang itinalaga para sa coastal cleanup. Sa Mactan New Town Beach, nagsagawa rin ng underwater cleanup ang mga volunteer divers bilang bahagi ng Scuba Surero 2026. Tinipon nila ang mga nakalubog na basura sa Hilutungan Channel at itinala ang mga uri ng marine debris na nakolekta. Isinagawa ito sa pangunguna ng Lapu-Lapu City Government sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office, kasama ang mga environmental groups at iba pang partners. Bahagi rin ito ng Adopt a Reef Advocacy ng lungsod at ng campaign na Atong Dagat, Atong Ugma. Binigyang diin ng DNR7 ang kalagahan ng pagpapanatili ng malinis at masaganang karagatan para sa mga komunidad at sa kapaligiran.
2: Ang malinis na kapaligiran ay pananagutan nating lahat. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos o bayanihan, ay iwasan natin ang pollution, mapoprotektahan ang ating mga dagat at ilog, nang sa ganon ay mas malinis, mas ligtas, at mas matatag ang ating komunidad para sa susunod na henerasyon.
1: Samantala, nakibahagi rin ng Department of Tourism Central Visayas sa coastal cleanup sa Lapu-Lapu City at Panglao Bohol sa pamamagitan ng Dive 7 program. Layunin ng programa na isulong ang responsable at sustainable na turismo sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga beach, reefs, dive sites at coastal communities. Sa ilalim ng temang Clean Seas for Resilient Communities, binibigyang diin ng ICC 2026 na ang pangangalaga sa karagatan ay isang tuloy-tuloy na responsibilidad ng pamahalaan, mga organisasyon, komunidad, pribadong sektor at mga individual. Ginaganap ang International Coastal Cleanup taon-taon sa ikatlong Sabado ng Setyembre sa ilalim ng Presidential Proclamation Number 470. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Magtatayo ang Department of Health o DOH ng Mental Hospital at Drug Rehabilitation Center sa Sipalay City, Negros Occidental para palawakin ang access sa mental health at substance use treatment sa Negros Island region. Ang Merceditas J. Montilla Mental Hospital and Drug Treatment and Rehabilitation Center ay magiging first of its kind sa Negros at Siquijor. Tinanggap na ng DOH ang donasyon na 30,000 square meter na lote na pagtatayuan ng pasilidad ayon sa DOH. Kasama sa mga serbisyong palalakasin dito ang Mental Health Crisis Center at training program para sa responsive at dekalidad na pangalaga sa mga pasyente. Ang Corazon Loxin Montelibano Memorial Regional Hospital ang mamahala sa pasilidad.
0: Nakahanda ang Philippine Coast Guard na magbigay ng legal aid sa pamilya ng mga biktima ng nasunog na MV June Aster. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na MV June Aster na nagdulot ng pagkasawi ng 77 individual sa karagatan ng Coron, Palawan. Bumuuna ng dalawang investigation teams ang PCG para suriin ang maritime safety at maritime crime bago ang isasagawang secondary sweep sa engine room at cargo deck ng barko. Titingnan din ng mga investigador kung may misdeclaration sa mga cargo na kinabibilangan ng electric vehicles at mga motorsiklo na maaaring naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy at explosion na narinig ng mga survivor. Malaking pananagutan ang kahaharapin ng kapitan ng barko na si Ruel Sarmiento kapag napatunayang may hindi tama sa mga idineklarang kargamento. Ayon sa kapitan, mabilis na kumalat ang apoy, dahilan upang magkaroon ng total blackout at naging masyadong mainit ang bridge, kaya agad nilang inabandona ang barko. Dahil dito, nagtalunan na lang sa dagat ang mga pasahero at nang dumating ang PCG, ay nakita na halos walang suot na life jackets ang mga na-rescue na mga survivors.
5: Rest assured, isa lang naman po ang aming pong objective dito, to give justice to the families and hindi na po mangyari ang parehong insidenteng ito.
4: Sa ngayon, nasa 43 na ang survivors at 8 pa ang patuloy na hinahanap. Pinalalawak pa ang search and rescue operations hanggang sa area ng Mindoro Island gamit ang air at sea assets. Hindi naman umano muna lilipat sa retrieval operation ang Coast Guard at patuloy silang magsasagawa ng search and rescue kasabay ng pagbibigay ng tulong legal sa mga biktima at kanilang pamilya.
5: Again, hindi po mapapagod ang Philippine Coast Guard. Hanggang meron pa po tayong nawawala na mga individual, we have previous successful stories that despite of the days, the weeks na mga hinahanap po natin, may mga nakikita pa rin tayong survivors.
4: Bukod sa Coast Guard, kasama rin ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa mga huling hakbang ng pangangalap ng mga ebidensya sa trahedya. Tinitiyak naman ng mga otoridad na gagawin ang lahat upang hindi na maulit ang ganitong insidente sa mga karagatan ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Umigit kumulang 1.2 milyong deboto at bisita dumagsa sa tradisyonal na fluvial procession ng Peña Francia Festival. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
0: Naging sentro ng demosyon at pagkakaisa ang Naga City Camarines Sur kahapon, September 19, matapos lumagsa ang humigit kumulang 1.2 milyong deboto at bisita sa tradisyonal na fluvial procession ng Our Lady of Peña Francia Festival. Sa kabila ng pagbabago sa orinal na schedule dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River, hindi napigilan ang mga pilgrim at deboto na saksihan ang paglalakbay sa ilog ng mga imahen ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia. Ito ang tinuturing na culmination ng Peña Francia Festival na dinadayo taon-taon ng libo-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Angelica Abrogar para sa Bayan.
3: Umiiral pa rin ang Southwest Monsoon o habagat sa western section o kanlurang bahagi ng Southern Luzon. May maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, habang posible naman ang isolated rain showers o thunderstorms sa Mindoro. Sa Metro Manila at sa karamihan ng mga lugar sa bansa, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pulog at kidlat dulot ng localized na thunderstorms. Mag-ingat po dahil posible ang flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas ng malakas na pag-ulan.

Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa opisyal na pagbubukas ng 20th Asian Games kagabi at mga updates sa mga ginanap na laro ngayong araw sa Aichi, Nagoya, Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamati.

0: Naging makulay at puno ng saya ang naganap na opening ceremony ng 20th Asian Games noong weekend na ginanap sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Nanguna para sa bansa sina Asian Games flag bearers Ira Villegas at Albert Ian De Los Santos sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas kasama ang iba pang mga Pilipinong atleta sa ginanap na Athletes Parade.
1: First, shocked and surprised kasi I wouldn't have thought na ako maging flag bearer. Sure, back then, torchbearer sa mga ibang events but not particularly in this type of level. Mga locals lang. But like, becoming a flag bearer was just so unexpected talaga sa akin.
2: Sobrang happy and proud. Proud moment. Siyempre, naranasan ko siya nung Olympics so sa closing ceremony lang. Then ngayon, sa opening, first time. So yun, sobrang nakaka-proud na kami ang magdadala ng bandila ng Pilipinas.
0: Sa opisyal na pagbubukas sa mga laro nitong linggo, agad na sumungkit ng bronze medal ng Pilipinas sa pangunguna ng Philippine soft tennis team na binubuo ni Nabien Zuleta, Christy Sanyosa, Princess Katindig, Shireen Salazar at Hillary Paas.
3: Congratulations to the Soft Tennis Association. Mabuhay po kayo. First ever medal in the Asian Games. Pinanood ko talaga kayo. Alam ko kaya niyo pang manalo ng medal. Focus lang po tayo. Nakakatuwa ang sport na to. We play na similar court, pareho ng tennis. Pero yung style iba dahil may pectus, malambot ang bolas, magaang ang tennis racket. Pero same size kung saan naglalaro yung mga tennis players natin. And is this a sport na kaya rin natin mag-develop? Yes. And mabuti na lang nandito siya sa Asian Games. And we prepare for the Asian Games, win more medals. And then ayan, lalaban din tayo sa Southeast Asian Games.
0: Maliban pa rito, umabante naman ang Gilas Pilipinas Women sa quarterfinals matapos tambakan ng Hong Kong 90-73 kung saan makakatapat ito ang host country Japan para paglabanan ng top spot sa Group B. Nagpakita ang Gilas din ng Alas Pilipinas Beach Volleyball Duo ni na Cici Rondina at Bernadette Pons matapos durugin ang koponan ng Bangladesh sa score na 21-6 sa kanilang unang laro sa Pool E.
4: Sinabi lang ni coach na hindi na namin iisipin yung kalaro namin. Isipin namin kung paano kami gumalaw and paano maging consistent yung mga strengths namin and paano namin tatrabahuin yung mga weaknesses namin.
5: Mag-focus kami kung ano dapat yung igalaw namin kasi mahaba yung tournament na to. So, yun. It's a great win pa rin. It's a great start for us. So, first game pa lang yon, hindi pa doon natatapos. Mahaba yung tournament na to. Ang next game namin is sa 25 pa. So, sobrang importante talaga yung mga next few days kung paano namin i-recover yung sarili namin. Dapat hindi kami mawala sa focus namin kung ano yung goal namin this tournament.
0: Samantala, agad ding sumapak sa medal rounds at finals ang Wushu team sa pangungunan ni na Agatha Wong at Mark Anthony Polo. Habang sumapak din ang triathlon sa pangungunan ni na Fer Casares at Kim Mangrubang.
6: I'm really happy na I did well dun sa first event ko. The second event, I know naman I did my best, so that's it.
0: Sa pagpapatuloy ng mga bakbakan sa mga susunod pang araw, umaasa sa Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na malampasan ang nakaraang gold medal haul ng Pilipinas noong 2023 Hangzhou Asian Games.
7: Sana, we're all praying for that, na sana malampasan, madoble, inshallah. Lahat yun ang ano natin, pangarap natin dahil handang-handa naman tayo sa Asian Games after 4 years. Pinagandaan talaga ito.
0: Gamit ang bronze medal na nakuha ng Pilipinas ngayong araw, umaasa ang Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission na may pagpapatuloy ng pambansang koponan ang kanilang momentum sa mga susunod na araw sa pagsungkit ng maraming gintong medalya ngayong taon. Paulo Salamatin mula sa POC Media para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
8: At para sa ating Christmas countdown, 96 days na lang, Pasko na! Yan po ang hatid naming mga ulat para sa bayan ngayong linggo.
9: Mula po sa inyong Pambansang TV, ako po si Clayzel Pardilia para sa bayan.
8: Ako naman si Patrick De Jesus para sa bayan. Ito ang
9: Ulat Bayan Weekend!
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:39 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yan. Live na naman tayo, mga kaibigan. Marami pong salamat sa mga kababayan po natin na patuloy pong nanonood dito lang sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre, makakasama po natin ang ating co-host, si AJ 13 Vlog, no? Yan. At bago po ang lahat, no, mga kaibigan, ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangungunan ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas. At syempre, napapanood din sa Free TV sa may mga merong mga ABS-CBN TV Plus, no? Nasa Channel 3 at sa For the Box Channels 45-249 po tayo. At syempre, mga kaibigan, pakilala muna natin si AJ. Yan ang ating co-host.
6: Yes, magandang gabi po sa inyo. At salamat, Admin Rich, no? At ako na naman ang iyong co-host dito sa iyong lingguhang programa, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya sa ating mga supporters, mga

0: PBBM Good News, yan. AJ, baka meron ka munang, bago tayo mapunta sa ating topic, baka meron ka mong gustong sabihin.
1: Yes, no, ating ma, sa ating mga supporters, sa mga OFW around the world, syempre dito sa ating bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? At syempre sa ating mga kapwa vloggers na sumusuporta at patuloy na ipaglalaban ng ating gobyerno, ang syempre sa ating mga kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talaga namang ipaglalaban ng ating bansa, especially with regards sa ating mga sobrenya sa West Philippine Sea, no? Kaya sa ating mga kapwa vloggers, patuloy lang po tayong sumuporta at syempre ipaglaban din natin ang ating bansang Pilipinas. Salamat po.
0: Yes, yan. Yan nga po mga kaibigan, no? maraming pong salamat sa inyo pong pag-tune in at saka syempre sasalamatan po muna natin ang mga staff ng Radyo Pilipinas sa palagi pong pag-a-assist sa atin. At eto na nga mga kaibigan, no? yung PBBM Good News. Alam niyo ba na si PBBM po, ang ating Pangulo, ay bumisita, no? Bumisita po siya sa Santa Barbara, Pangasinan. Ito po ay para sa DepEd's Yakap at Kalinga, no? Sa Santa Barbara, Pangasinan. So, ano ba ito, no? Ano ba itong pagbisita ng ating Pangulo? Tungkol saan po ba ito? Yan. So, eto nga po mga kaibigan, nakikita po natin dyan sa screen, ang ating pong Pangulo ay nakikipag-ugnayan no? sa mga guro, sa mga magulang, at syempre sa mga learners po natin. Yan po, lalo pong pinapalawak ng ating Pangulo ito pong mga programa no sa DepEd. Pag sinabing yakap at kalinga, syempre parang ano yan eh, personalized po no na nandiyan nakikita ng ating mga guro at ng ating mga magulang at ng mga learners yung yakap at kalinga no ng ating pamahalaan ng ating Pangulo na kung ano yung mga pangangailangan nila ay nandiyan at ibinibigay po no ng ating gobyerno. Kaya eto mga kaibigan, nakakatuwa dahil sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po niya pinapabayaan ang sektor ng edukasyon. Lalong-lalo na yung ating mga learners ay patuloy po na nakakapag-aral ng mas maigi dahil nga sila po ay talagang tinutulungan no ng ating gobyerno. At syempre, personal po talaga ang ating Pangulo na tinitingnan ang mga kalagayan na, ng ating mga kabataan na mga mag-aaral. Kaya nakakatuwa po ito at the same time ng ating mga guro ay nakikita po nila ang todo suporta ng ating gobyerno. At syempre, nandyan yung DOH no, tinitingnan yung mga kalusugan ng mga kabataan, andyan din syempre yung DSWD, kumbaga synchronized yan, iba-ibang mga ahensya no ng gobyerno ay tumutulong po para po dito sa yakap at kalinga. AJ, ano masasabi mo dito sa programa ng Pangulo dito sa DepEd na programa ng Pangulo?
1: Admin Rich, no, sa totoo lang no, yung mga itong program ng ating Pangulo, actually hindi lang naman sa Santa Barbara yan. Sa buong kapuluan ng Pilipinas po yan ang ginagawa ng ating pamahalaan, no. Ito sa may ginawang yakap at kalinga, ito po yung sa DepEd, no, with PhilHealth Yakap. Bilang kalinga sa ating mga kasamang kababayan diyan, no, sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang kagandahan nito, Admin Rich, especially sa PhilHealth, no, yung PhilHealth, doon na nila kukuhanin yung kanilang gamot, doon sila mismo sa eskwelahan na nila kukuhanin, no. Hindi na nila kailangan pumunta pa kung saan-saan ang mga hospital. Dito pa sa Santa Barbara, Pangasinan, maaari na silang makakuha ng libreng gamot at syempre po makapag-check up. Meron diyang ECG, may medical check-ups, syempre may small surgery katulad ng sa dental or something like that, no. Kumpleto po, no. At ang katulad ng sinabi ng ni Ma'am Jan no sa PhilHealth na lumaki yung kanilang pondo at nagkaroon na rin sila ng centralized kitchen para doon natin pinipiri mga pagkain para sa ating mga estudyante, di ba? Napakagandang ano yan na programa ng ating pamahalaan kasi kung noon yung mga bata pili lang yung manakakain, yung malnourished lang talaga. Pero ngayon everybody will eat, no? Free na sa kanilang meal dun sa kanilang eskwelahan. Dahil pero pong central kitchen diyan, no, na kung saan ang magulang mismo na mag-aral diyan ang siyang nagluluto na diyan, no, para kat paano matulungan sila sa kanilang kababayan. Siyempre,

0: ang kakain doon mga kids nila. Napakagandang programa yan.
1: Tama ka dyan, no? Ayun nga, AJ, no? Pinapakita nga ng Pangulo natin, no? Ferdinand Marcos Jr., na ang isang leader, hindi lang sa opisina, no? Hindi yes. lang siya nakaupo sa office, kundi yung kanyang pamumuno, ng pamumuno ng isang leader ay talagang bumababa, no? On the ground, at talagang tinitingnan, personal na bumibisita doon sa mga lugar, doon sa mga kahit paaralan o kung ano man yan, talagang pinupuntahan ng ating Pangulo para nga ipatupad nyo itong yakap at kalinga. Programa ito ng DepEd na naglalayo na alagaan hindi lamang yung mga yung pag-aaral, no, ng mga kabataan, kundi pati yung kanilang kalusugan, no? Kasi mahalaga yan, AJ, no? Kalusugan. Kasi kapag ang bata ay hindi malusog, apektado talaga yung kanyang pag-aaral, no? Madalas yung mga tinatawag na slow learner, yan ay dahil sa meron silang problema, no, sa kanilang kalusugan. At minsan dahil sa madalas na pagkakasakit ay hindi nakakapasok, no? At yan ay syempre malaking epekto yan sa kanilang pag-aaral. Yes. Kaya napakahalaga nitong programa na to ng DepEd, no, na talaga namang todo suporta ang ating Pangulo. May masasabi ka pa ba, AJ?
0: Kasi alam mo, Admin Rich, sa kanyang pagdating dito sa May Santa Barbara, tinipon ng Pangulo ang mga magulang, guro at pag-aaral upang makinig sa ilang kwento at karanasan. Mm-hmm. Hindi lang mo siya tumitingin sa mga ulat, nakipag-usap siya at nakikinig, no? At syempre, nagparamdam na ang gobyerno mm-hmm. ay nasa kanilang panig. Kaya naman, hindi sapat na alam natin ang problema.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kailangan nandun tayo kasi para mas ma-feel natin kung ano yung talagang pangangailangan nila, at kailangan makita natin mismo kung paano ito matutugunan. Mm-hmm. Kaya narito para makita na kung gaano yung tulong na nakukuha ng ating mga kabayan dyan, no? At sinabi nga ng ating Pangulo Marcos, no, na itong mga gayong programa ay dapat maisulong sa buong kapuluan.
1: Mm-hmm. Oo. Kukote ko lang, no, yung eksaktong sinabi ng ating Pangulo. Ang sabi po ng Pangulo natin, hindi sapat na alam natin ang problema. Kailangan nandun tayo. Kailangan makita natin mismo paano ito natutugunan. Kaya ako naririto para makita kung paano narating ang tulong na ito sa inyo.
0: Yes.
1: Yan ang sinabi po ng ating Pangulong BBM.
0: Yes.
1: Kaya nakakatuwa, no, kasi ang Pangulo natin talagang nakikita natin yung kanyang tunay talaga na concern, no, sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa ating mga learners. Nakikita natin hindi lang po sa salita, hindi lang yes. sa yung social media, press release, kundi talagang pumupunta siya at pinapakita niya ang kanyang suporta, at talagang pinapakita ng ating Pangulo na totoo yung kanyang mga sinasabi.
0: Yes.
1: At talagang nandoon ang kanyang full support sa programa ng DepEd, no? Hindi lang itong yakap at kalinga, kundi sa lahat po ng programa ng DepEd.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. Mm. At syempre, no, sa mga ganitong pagkakataon, unang-unang nakikinabang direkta ay ang mga estudyante at mga guro, 'di ba? Siyempre as well as yung mismong eskwelahan,
1: dahil
0: nabibigyan sila ng atensyon para nalalaman kung ano tagay pangangailangan ng eskwelahan para sa alam mga mag-aaral, mag-aaral, 'di ba? Napakagandang tanga ng proyekto ng ating gobyerno sa ngayon, ha. Sa ngayon, sa totoo lang, ha. Medyo tagang saludo tayo sa DepEd, no, dahil ang DepEd naman tagay talagang patuloy sa ilang advocacy yan na mapaunlad at malinang yung kaalaman ng ating mga mag-aaral. Unlike before, medyo napag-iliwanan tayo kasi hindi naalagaan.
1: Tama ka dyan, AJ, no? At saka alam mo ba na pinuri rin ng Pangulo ang dedication ng mga guro
0: yes.
1: at kawanin ng DepEd na nagsisilbing pangunahing lakas ng programa.
0: Yes.
1: At ayon nga sa kanya, yung pag-aalaga sa kapakanan ng mga bata ay pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa susunod na mga henerasyon. Kasi syempre, AJ, no? Kapag ang mga guro ay alam mo na, kapag ang mga guro ay hindi sumusuporta, no, sa mga programa ng Pangulo, kapag may mga sariling mundo,
0: yes.
1: mga guro,
0: wala mangyayari.
1: Wala mangyayari. So, eto talaga ang mga guro ang number one na player dito, eh. Na
0: yes,
1: sila yung sila talaga yung sila yung nagdadala, no, sila talaga ang magpapa-implement din ito ng
0: sila
1: mga talaga
0: programa.
1: Kasi sila yung mga guro, eh. Naranasan ko na yan, AJ.
0: Nanay.
1: Ako ay naging guro, no, for 8 years. So, kita natin na talagang natutuwa ang Pangulo natin, kasi ang mga guro, ganyan naman talaga yan, AJ. Yung ang alam mo kasi no, masabi ko lang ng konti lang no, ang pagiging guru hindi yan talaga trabaho, no? Yan ay vocation. Kapag wala ang heart mo diyan, kapag wala ang puso mo sa pagtuturo, ay nako, wala pang isang taon aalis ka na, lalayasan mo na ang pagtuturo. Vocation siya, AJ, hindi siya matatawag na papasok ako pagiging teacher kasi ito yung bread and butter ko. Hindi, sa totoo lang no, lalo na sa kapanahon ko, pag sinabing teacher, ay, mababa ang sweldo, gano'n, no?
0: Yes.
1: Kung gusto mong malaking sweldo, mag-doktor ka, o kaya, yung iba, no? Yes. Engineer, mga ganyan, mga architect, ibang profession, huwag kang mag-guro kasi maliit ang sweldo.
0: Yes.
1: Pabuti na nga lang ngayon, sa panahon ng ating Pangulong BBM, talagang lumaki, no? Yes. Yung sweldo ng ating mga guro.
0: At na-develop, progress. At, parang every year na, no?
1: Oo, pero bagamat hindi mo talaga siya matatawag na, papasok ako magiging guro para bread and butter ko. Kasi sabi ko nga kanina, teaching is a vocation.
0: Yes.
1: Vocation yan. Pag wala ang puso mo dyan, hindi ka tatagal. Pero ako naka 8 years ako. Oh. Ibig sabihin, nandun yung puso ko. Kaso,
0: alam mo, may ganun sa akin na magturo din eh. Yung department head namin, sabi saan, nung after ko ma-graduate, so nakita kami, sabi niya, ba't di ka magturo? Sabi ko, ma'am, hindi ako pwede. Kasi, sabi ko, mait ang ulo ko pag ganyan. Medyo short-tempered ako.
1: Ako naman noon, kaya talagang nag-resign na ako, umalis na ako kasi lagi ko nakakaawa yung principal tsaka yung may-ari ng school. Kasi sabi, matigas ang ulo, matigas ang ulo ko. Kasi ako, AJ, kapag alam ko na ito yung tama, ito yung gagawin ko, talagang pinaglalaban ko. Tapos pag may nakikita, pag meron ako nakikita na medyo naaapi na co-teacher ko, Minsan susugod ako ng office. Susugod ako ng office minsan. Inaalmahan ko talaga yan at pinagtatanggol ko yung co-teacher ko. Kasi alam ko naman na tama. No? So sabi ng principal, tigas ng ulo ni teacher. Sabi, ang tigas daw ng ulo ko. At palagi kami nag-aaway. So sabi ko, ayoko na magturo. Mag-resign na ako. Lalong-lalo na na-trauma ako sa isa kong pupil. No? Na napakagwapo. Mayaman, no? Pagkatapos may something happen. So, na-trauma ako, AJ. So, ayoko na magturo, no? At yun na, hindi na bumalik sa pagtuturo. Mabalik tayo dito sa pinag-uusapan natin, no? So, ayun nga, vocation po ito. Ito nga, pagtuturo, no? Kaya, sa mga magulang, no? Sa mga magulang po, pasalamatan po natin ang ating mga guro.
0: Yes.
1: At minsan lang po mangyari, di ba, sa isang taon, yung Teacher's Day, ay baka naman mabigyan nyo ng kahit, roses,
0: isang rose, no?
1: Pasalamatan nyo man lang, o kaya letter, kasi hindi po talaga madali ang pagtuturo. At alam naman natin na sabihin man natin na lumaki na ang kanilang sahod, pero mas malaki pa rin talaga yung sahod ng ibang profession.
0: So, diba? Pero yung hirap, pagod,
1: mas marami dito sa teaching.
0: Nandun lahat na
1: pagod. Oo, lahat ng pagod, grabe. Kahit na pagdating mo sa bahay, hindi ka magpapahinga, AJ. No?
0: Naranasan ko yan.
1: Gagawa ka ng lesson plan, magkukwenta ka ng mga grades, tapos andyan pa yung tambak ng mga test papers, i-check mo pa yan. Tapos, grabe, AJ, no? Grabe talaga ang trabaho ng isang guro.
0: Yes.
1: So, talagang saludo tayo sa mga guro. No? Saludo rin ako sa sarili ko na naka 8 years old sa pagtuturo.
0: Yan. Siyempre, admin rich na dahil sa ating mga guro, no? Nandito tayo, no? Naging yun yung pina-foundation natin, no? May mga guro man tayong masusungit, pero alam naman natin na kaya sila nagsusungit dahil sa concern sila sa atin, no?
1: Tama.
0: Nung panahon ko pa, diba, may palo-palo pa ng ruler, no? May iba pa. Papupuntahin ka sa dulo, pag-squatin ka pa. Meron naman ako na-encounter na teacher ko nung grade 2, mag-guba rin pa ng shirt sa harapan. Na-encounter ko yan.
1: May paluhod pa sa munggo.
0: Meron pa. Na-encounter ko yan. May nakulot pa ako sa
1: signura.
0: Dito, sa singit, nakulot ako.
1: yung guro naman namin noon, naninikmura yun, nanunutok sa sikmura. Pero ang sinisikmuraan niya, yung mga boys, yung mga girls.
0: Meron na akong na-encounter niya si Mr. Gallego. Sir, alam ko kung saan mga kayo naroon. Pero sa totoo, medyo mabait naman sa akin. Nadibdiban lang niya ako, medyo, hindi naman ganun malakas, no? Pero,
1: Pero ngayon, AJ, siyempre hindi na po pwede yan. No? Yeah. Hindi na po pwede. Na. Bawal na yan. Sa panahon lang natin yan. No?
0: Inireklamo kasi kahit ka people. Kahit na magpatulpo. Patulpo.
1: Yan. So, ayun nga, ayun nga sa Pangulo natin, no, yung pag-aalaga sa kapakanan ng mga bata, yung pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa susunod na generation. Yes. Totoo naman yun, kasi siyempre, kapag ang ating mga kabataan ngayon ay naalagaan ng wasto at talagang na-instill sa kanilang mga isipan, no, yung maayos na asal, no, yung good manners and right conduct, ay talaga namang magiging maayos at maganda yung kanilang kinabukasan.
0: Yes. AJ, at siyempre, no, adminis, no, kapag ang mga kabataan ay full stomach din naman, ay taga mo, lagi lang papasok yan. Kasi alam naman niya, mabubusog siya. Especially now, na meron ng free meal sa mga eskwelahan. Unlike before, tagang hindi mo alam talaga. Madalas absent ka na lang. Kasi wala ka nang pagkain sa bahay, magugutom pa sa eskwela, tapos mag-iisip ka pa, double-double yung pagod. No? Diba? Kaya mas marami estudyante noon ang hindi pumapasok. Sigurado papasok sila.
1: Correct ka, AJ, no? At bago tayo mag-break, no? Pangalawang topic doon natin siguro bibilisan na natin, no? Yung pangalawang topic po natin tungkol po dito sa pagpapalawak ng nutrients, no? Isang detalyadong ugnayan ng pamahalaan at ng pamilihan, no? So, paki-play po muna natin ang video.
2: Gusto nating ipakita yung partnership ng gobyerno at private sector para mapalakas ang adhikain natin na magkaroon ng food security. Around 38 na food products ang inadala nila mula sa DOST.
3: We have been addressing malnutrition all over the country for 13 years now and we are so glad that the impact had indeed delivered good to a lot of our population.
2: Nakapagbigay pa tayo ng mas maraming trabaho sa mga kababayan natin dito at higit sa lahat yung pagsusupply ng mga pagkain na masustansya. Isa ito sa hangarin ng gobyerno na mapaundag pa ang industriya sa manufacturing at isa na dito sa pagkain.

0: Sir, nakalimutan ko pala yung mic. So, ito po, no, komentuhan lang natin ng konti. Ito pong Nutridense Food Manufacturing Corporation na ito, matatagpuan nga sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan, no, isang MSME na lumago sa tulong ng Department of Science and Technology sa ilalim ng programang Small Enterprise Technology Upgrading Program, no. At ito nga yung mga teknolohiya na binuo dito ng DOST, Food and Nutrition Research Institute. At ito nga, AJ, no, sa para mas mapapalawak at mas mapapaganda, no, yung ating mga patungkol ito sa teknolohiya, no, patungkol sa mga pagpaprocess sa mga pagkain, sa pagpapaunlad pa, no, ng industry ng pagkain, food and technology. Ano masasabi po dito, AJ?
1: So ito lang, no, napakagandang ganyan ng programa ng gobyerno to, no. Una-una, no, ang ating DOST o yung Department of Science and Technology ay talaga namang tumutulong, no, sa ating mga kababayan na mayroong mga advocacy regarding sa food security ng ating bansa. At syempre, dahil ito sa pagkipagtulungan din ng FNRI, no, actually may kakilala ko dyan sa FNRI na siya nagmamanage dyan. Sa mga ganyang pagkakataon, mas lalo nagiging kumbaga sa mga estudyante, sa mga ating mga mag-aaral na mga estudyante, na makakakain sila ng mas nutritional food na kailangan ng isang estudyante para magkaroon sila ng mas magandang kaisipan sa kanilang pag-aaral. Diba, admin?
0: Oo, tama ka dyan, AJ, no? So, kaya napakaganda ng ginagawa na yan, no, ng ating Pangulo. Actually, AJ, may historia, no, since 2015, yes. Tapos mas pinalawak pa, no, ng gobyernong Marcos, pero masyado nang mahaba, no. So tingnan niyo na lang, mga kababayan, no, nandiyan po 'yan ang mga detalye sa syempre makikita niyo sa Radyo Pilipinas at saka sa Presidential Communications Office, no.
1: Yes.
0: Sa mga pages po RTBM ng gobyerno, no, makikita po ninyo 'yan, no. So minsan basa-basa po tayo at nood-nood po tayo ng mga government pages.
1: Yes.
0: Para maging updated
1: po. Sa mga pages, no? Marami po kayong matututunan. Mm-hmm. At syempre, yung mga programa ng gobyerno, ay doon nyo po makikita tayo. Marami po nandun po lahat.
0: Oo, para maging updated po tayo. Yes. At dahil po dyan, no, mag-break muna tayo at babalik po tayo mamaya.
2: Yes. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
1: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
0: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
1: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.

0: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Yan. Babalik naman po kami. Kasama ko pa rin po si AJ. Yan. Kanina nga po pinag-usapan natin yung mga patungkol po no sa good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman ay pag-uusapan naman natin yung mga trending na issue sa social media. At yan nga AJ, no, pag-uusapan natin ngayon ay itong topic na to. No, may babasahin lang ako ng konti. No? Ito, alam naman siguro mo AJ, no, kasi nanonood naman tayo ng impeachment. Ito palang GenCorp, no, nakatala bilang deklaradong negosyo sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN ng Vice Presidente. So, anong masasabi mo dito AJ na pinapatawag pala itong si Davao City Mayor Baste Duterte dahil lumalabas na doon sa kanyang nung siya pa no siya yung syempre pag nung nawala na si VP Sara
3: naging mayor siya.
2: Naging mayor. So siya yung pumirma no sa negosyo ito AJ. Sa negosyo ito na kumbaga ang sinasabi dito ay kumikita sila itong negosyo no na kung saan Sara. Si VP Sara ang nakapangalan diyan no na nagmamay-ari. So conflict of interest ito, 'di ba? Kasi vice presidente ka, pagkatapos yung mayor naman ay kapatid mo. Pagkatapos parang kumita kayo sa gobyerno.
3: Yes.
2: O diba, conflict of interest yan, AJ.
3: Tama ka dyan.
2: Ano masasabi mo dito? Kasi may mga, alam mo naman, no, may mga komento yung sa kabilang party, no, sa kabilang kubol na parang inaapi daw, no? Inaapi daw yung mga Duterte, magkakapatid na Duterte. Bakit ngayon si Baste naman ay ipapatawag? Anong masasabi mo dito, AJ?
3: Itong sa regarding sa GenCorp, no? Itong GenCorp is isang private company.
2: Mm-mm.
3: Kung saan ito na dyan po sa Davao City, di ba? So, ang mayor dyan ay si Baste. Mm-mm. Ito hindi issue ng dahil kapatid ni Sara si Baste, kaya siya nadadamay. Mm-mm. Hindi po yun. Dahil ito po ay negosyo, itong GenCorp, so marapat lamang po natin malaman na hindi dahil sa magkapatid sila kaya sila nadadamay, kaya siya pinapatawag.
2: Mm-hmm.
3: Ito ay tungkol po sa negosyo at ang mayor ang tanging merong hawak dyan sa mga ganyang klaseng negosyo.
2: Mm-hmm.
3: Siya pumipirma ng business permit, etc. etc.
2: Mm-hmm.
3: So, dahil dito, kaya siya ipinapatawag, hindi bilang kapatid, kundi bilang mayor na dapat ay nangangalaga sa kapakanan ng kanyang nasasakupan.
2: Mm-hmm.
3: Whether ito man ang negosyo ay kasapay niya o hindi. Pero siya pa rin ang dapat na namamahala ng tama, no? At siyempre, dapat lagi niyang inaasikaso o check niya yung mga negosyong imagine kumukuha ng permit, nagkakaroon dyan ng business sa kanyang nasasakupan at kumikita.
2: Mm-mm.
3: So dito, hindi natin pwede sabihin na dinadamay lang basta. Dahil siya ang mayor ng Davao City na kung saan doon nakapangalan ang permit, no? Ng kanya, ng GenCorp Corporation na pag-aari naman ng kanyang kapatid na si Sara Duterte, which is vice president ngayon. So may conflict of interest talaga kasi bakit niya hinayaan na magkaroon ito ng permit samantalang dapat hindi dapat nagkaroon ng conflict of interest ang isang government position na magmay-ari ng isang private company. Diba? Kasi maari itong magkaroon ng ayun nga sinasabi natin conflict of interest sa gobyerno at siyempre bilang private citizen, 'di ba? Ng kanyang company.
2: Yan nga, no? So pinapatawag si Baste, no? Dahil obligasyon nga niyang ipaliwanag kung bakit ang gobyerno na pinapatakbo niya ay nagbibigay ng pera sa negosyo ng kanyang sariling kapatid. Kasi sabi ko kanina, conflict of interest. Kapatid mo yung may-ari ng negosyo, tapos si VP Sara naman, siya ay vice president. Yes, no?
3: At so, may-ari naman, GenCorp.
2: Oo. So, ito AJ, pinagbabawal naman talaga ito, di ba?
3: Yes.
2: Pero ito ay nadeklara nga niya sa kanyang SALN. So ito ngayon, no, sabi mo nga kanina, papatawag itong si Baste, hindi dahil sa siya ay kapatid, Duterte, hindi dahil sa siya ay apelyido niya ay Duterte or kapatid siya ni Bibi Sara, kundi pinapatawag siya dahil bilang mayor ng Davao City para magpaliwanag siya kung ano bang nangyari, bakit niya pinayagan na mangyari ito na yung negosyo ng kanyang kapatid ay
3: magpatuloy kumita
2: sa kumukuha
3: ng
2: gobyerno
3: ng kontrata sa
2: at nakikita eh siya yung pumipirma, di ba?
3: Yes.
2: Kaya ito ang pagpapatawag nato kay Baste ay hindi ito politika no?
3: Hindi
2: katulad
3: politika
2: ng sinasabi na ay namumulitika, pinupolitika na naman ang magkakapatid. Hindi po ito pamumulitika dahil malinaw po na sa ilalim po ng batas na ito ay conflict of interest, no? At kapag yung opisyal ay nasa gobyerno ka, no? Opisyal ka ng gobyerno, so dapat hindi mo nininegosyo yung gobyerno din, di ba?
3: At syempre, kasi doon makikita na hindi ka nagiging first sa ibang competitors mo. Kasi ikaw mas mapapaboran, di ba? Dahil government official ka rin eh. Tapos kapatid mo pa yung mayor. So hindi magiging fair pa sa mga ibang competitors.
2: Correct yan. Tama yung sinabi mo AJ, no? Kaya eto, nakikita natin na si Baste, dapat pumunta siya sa pagpapatawag at wag na siyang umangal o magsalita ng kung ano-ano o kaya manira, ano? Dapat sa kanya kasi, ay pumunta na lang siya.
3: Yung kasi yung ugali nila, yung behavior nila, di ba? Mas maganda sila kaysa mag-iisip. Kaya tuloy sila na nade-demand that. Kaya sila nagkakaroon ng mas malaking problema. Dapat kasi mag-isip bago dumakdak. Para hindi kayo nalalagay sa alanganin. Ayun ang kulang sa nila eh, mag-isip.
2: Tama ka
3: kaya dyan. Kaya siguro ito si Baste ay pirma lang ng pirma, hindi nag-iisip. Diba? Mm-hmm. Kaya ayan, napapatawag.
2: Correct ka dyan AJ, no? Kasi bilang mayor nga, no, bawal na payagan mo, no, ng iyong munsipyo o ng iyong lungsod na makipagnegosyo sa kumpanya. Makipagnegosyo ang sarili mong pamilya, no?
3: Yes.
2: Bawal yan pagkatapos ikaw pa yung bibigay ng permit, ikaw pa yung talagang pumapayag no? sa kontrata. So, mali ito, no? So, kapag ang kumpanya ng vice presidente ang nakakuha ng deal sa lungsod ng kanyang kapatid na mayor, senyales ito ng monopoly.
3: Yes,
2: no? Na sila-sila lang
3: sila,
2: ang
3: sila
2: pwedeng
3: lang
2: kumita sa mga kontrata ng bayan.
3: Grabing diba? Ano yan, dynasty, no?
2: Oo.
3: Diba?
2: Mm-mm. Correct ka dyan, AJ. Kaya, eto, alam naman natin na sa mga nagdaang mga panahon, maraming mga nakasuhan eh, dahil nga dito sa pagdinegosyo, ginagamit yung posisyon no, sa politika, ginagamit yung kanilang posisyon para makakuha ng kontrata.
3: Yes,
2: no?
3: Marami sa kasi, government niya.
2: Oo, kasi syempre, Vice President of the Philippines ka, pangalawa sa pinakamataas no, sa Pangulo, pangalawa sa Pangulo, pagkatapos papasok ka sa kontrata.
3: Ay, siyempre, ikaw ang papagura. Dapat muna sila, no? Dapat nag-divest sila.
2: Diba?
3: Para at paano, sinasabi nga yung meron ka pang delikadesa. Diba? Eh kaso, parang nawalan lahat yata.
2: Oo. Siyempre, AJ, kapag ganun, ikaw talaga yung palaging mapapaboran. Yes. Kasi, syempre, sino ba naman yung aangal sa'yo, no? Lalong-lalo na kung gagamitin mo talaga yung position mo. At lahat ng iyong mga galamay, no? Ay kikilos para sa'yo mapunta yung mga kontrata. Kaya, eto, magsisilbing lesson na rin ito, lesson no? Sa mga politiko na magkaroon naman tayo ng kaunting delikadesa, mahiya naman tayo no, na wag nang pumasok sa ganitong klaseng mga gawain, di ba? Yeah. Mga deals, lalong-lalo na pamilya, yes. No? Pamilya, papaboran. Naalala ko lang, AJ, no? Masabi ko lang, sa nakaraang administrasyon, di ba? Alam naman natin si Senator Bongo, di ba?
3: Yes,
2: Senator Bongo yung kanyang dyan, pamilya. No? Eto, hindi na to chismis, ha? Kasi napatunayan naman to, di ba? Na yung kanyang pamilya ay nakakuha ng mga kontrata, di ba? So, kita natin na itong dating Pangulo, si PRRD, ay napayagan din siguro kasi syempre siya yung pangulo, di ba? Pagkatapos pinagtatanggol pa niya si Bongo, di ba? No, yung kanyang mga cabinet members kapag sila ay naka-question, madalas ay pinagtatanggol niya, di ba? Maraming mga video 'yan na talagang nagpapatunay na pinagtatanggol niya ang kanyang mga cabinet members at pati si Bongo. So, makikita natin dito na medyo may history na talaga,
3: yes,
2: no? Hindi medyo, kundi may history na talaga itong Duterte family sa mga ganitong bagay
3: may
2: na
3: pattern talaga.
2: Oo, andun na yung pattern na kapag kapamilya, talagang ito ay papaboran,
3: yes,
2: no? Sa mga negosyo para kumita. So, napakapangit, no? Wala talagang delikadesa, masasabi natin. Ano ba masasabi
3: mo, AJ? Sa totoo lang, admin rich, no? Mahirap din kasi yung nagtatalita din yung nuhan ka. Tapos, in the end, sa'yo rin naman babaksak yung lahat ng mga ginamong katarantaduhan. Katulad na rin, good example, itong si Marcoleta. Talinong-talinong sa sarili. Pero siya rin naman ang nag-booking sa kanyang sarili. Yun yung siya. Diba? Mahirap yung masyadong tatalita-talinong. Tapos, alam mo, sa'yo rin baksak, no? Parang dumura sa langit, yung plema mo sa pagmumuha mo rin bumaksak.
2: Ang nagpahamak sa kanya yung show ng ano?
3: Sa ano, Net 25.
2: Nabanggit natin. Yung nagpahamak sa kanya, di ba?
3: Oo.
2: Dapat hindi na siya masalitahan yun.
3: Parang sinasadya yata, ah. Di ba? Dapat nalang pinigilan siya.
2: Oh.
3: O, may masabi ka na ma-against din sa'yo, di ba? Inukil-kil pa eh. Parang, dinidig talaga siya, no? Parang, yun, nagsalita yung tao.
2: Uh-oh.
3: Kulong.
2: Siyang, sa sarili niyang bibig ng
3: sa sarili niyang,
2: diba?
3: Kumbaga, compound ko. Sa sarili niyang, baluarte, sa sarili niyang baluarte.
2: Hinukay niya yung sarili niyang kapahamaksan.
3: Nagukay siya taga ng ano, hindi lang yun, tinulungan siya nung estasyon, tupay yung kanyang paglalagapan, di ba?
2: Huwag na natin pagkitin yung estasyon.
3: Ano nangyayari sa alala, di ba? Sa sobrang daldal, akala magagaling, talino, pero ayan, sila rin pala mismo ang magpapamak sa sarili nila.
2: Doon talaga siya napahamak, yes. No? Kaya yan.
3: Ayan, kagalingan. At huwag ng mga ito, sa mga Duterte, galing na ganyan sa sarili, pero hindi wala parang alam sa batas. Imagine mo, for how many years, no? Decades din sila sa politika, alam naman nila na itong pagkakataon, siguro saan lang sa local nila, nagagawa nila yan. Pero ito, national, no? Maraming na atingin sa'yo. Hindi lang sa lugar ninyo.
2: Yung
3: matatakpan mo pa yun ng pera, eh. Di ba? Matatakpan pa. Pero dito, national, lahat na atingin sa'yo. Lahat. Hahalog, gagalugarin kung saan man nagtago, yung pinagtatago-tago mo. Ito, no, sa mga katulad ng gaitong pamilya na ang galing-galingan, pero wala man pa ng alam sa batas, mag-ingat-ingat na po kayo.
2: Correct ka dyan, AJ, no? Nako, so, ayan nga, no, dahil papatawag na itong si Mayor Bastida Duterte, dito sa impeachment trial, no, ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayan, marami ngayon ang nag-aabang, no,
3: yes.
2: AJ.
3: At nagsisiyahan din.
2: Oo, nag-aabang. At maraming mga gusto na makita kung paano sasagot, kung paano ipagtatanggol
3: yes.
2: ni Baste ang kanyang sarili. Kasi kilala naman natin si Baste na kung paano siya magsalita.
3: Yes, wala talaga.
2: At saka, kumbaga, matapang siya magsalita kapag nandun siya, no?
3: Sa baluarte.
2: Kanyang, sa kanyang vlog, sa kanyang press con, sa kanyang baluarte.
3: Matapang
2: pero, matapang magsalita eh. Ano ba? Kung ano-ano mga sinasabi.
3: Siya. Wala si Wally, Carbonell. Ako. Wala rin mag-aamon sa...
2: Nasa na nga pa? Nasa na ba yun?
3: Sa makabilang buhay na. Ito lang sa pang-iting yata.
2: Hindi masyadong nabalita, no? So, ayun AJ, no? Inaabangan po ng mamayong Pilipino, no? Kung talagang dadalo siya. Pero, sa tingin ko lang na, sa tingin ko, AJ, baka hindi ito dumalo, no? Katulad ng kanyang lang. Ate.
3: Go, Baste! Go, Baste!
2: Siyempre, katulad ng ate niya, baka hindi dadalo yan.
3: Hindi dadalo.
2: Kasi, alam naman natin na...
3: Alam natin mga kalidad nila. Kasi alam nila, mahina sila sa ano communication.
2: At saka, kumbaga, may ere, no? Na, kumbaga, hindi sila pwedeng imbitahin dyan, hindi sila pwedeng panagutin.
3: Iba yung mentality nila.
2: Ayaw nila ng accountability, no? Allergic sila pagdating sa accountability.
3: Untouchable sila. Sa tingin nila, untouchable sila.
2: Gagawin nila God kung, sila, kung ano gusto nilang gawin, gagawin nila. Huwag niyong pakikialaman, na allergic yan sila sa accountability.
3: Sa ating mga abayan, no? Yung mga ganito, dapat hindi natin to pinapatawad.
2: So, may konting oras pa tayo, no? Pag-usapan lang natin ng konti, no? Itong trending din ngayon, AJ, maraming nagtatanong ano na daw nangyari sa kaso ni Chis Escudero, no?
3: Yes, oo nga.
2: Oo, kasi, eto ha, masabi lang natin ng konti, maraming nagtataka, bakit kay Speaker Martin Romualdez, ang bilis, no? Ang
3: yes.
2: bilis. Bakit kay Chis Escudero, bakit parang ang tagal daw? Eh, di ba, kung ating marerecall, no? Last May pa, nung sinasabi nga ni Ombudsman, no, Boyeng Remulla, na malapit na daw ang pagsasampa ng kaso dito kay Chis Escudero.
3: Anong petsa na?
2: Oo, nagbaga naman, no?
3: Anong petsa na?
2: Samantalang kay dating Speaker Martin Romualdez, ang bilis.
3: Yes.
2: Pero kung titingnan natin, AJ, yung mga ebidensya, dito kasi kay Chis Escudero, Senator Chis Escudero, andyan yung 142, no? 142 billion na inamin niya mismo. Na yan nga sa insertion nga niya, no? AJ, at ang sabi pa nga niyan, nare-recall ko yung kanyang statement na maliit pa nga yan. Kung titingnan mo daw yung napakalaki ng budget, no, noong 2025, maliit na portion lang daw ang 142 billion, no? So, dito AJ, may mga nag-drop sa pangalan niya, eh, no? Sina Undersecretary Bernardo, at saka nagsabi mismo na nagpadala nga ng pera, no, doon sa kanyang bagman na si Maynard Mu. At tapos nakita din, no, sa CCTV yung dalawang beses yun, AJ, no, yung pagpunta niya sa House of the Representative, no, nagpunta siya doon na naka jeans lang, naka jacket, no. Tapos andun din yung pangalan niya sa bycam, andun din kanyang signature, nandun yung kanyang presensya. Kumbaga, AJ, merong mga matitibay na ng mga ebidensya, di ba? Pero pagdating dito kay dating Speaker Martin Romualdez, kita mo ha, wala ang pangalan niya, wala siya sa bycam, wala siya dun sa smallest committee, no, na tinatawag,
3: yes.
2: na dalawang tao lang, si Senator Chis Escudero at saka si Saldico.
3: Yes.
2: Wala doon si Speaker Martin, wala ang pangalan niya, wala ang kanyang pirma. At wala ka rin nakikita na money trail, wala ding dokumento. At saka yung sinabi ng ICI, di ba?
3: Yes, ICI.
2: Na no adverse findings, wala silang nakita na si dating Speaker Martin Romualdez ay involved dito.
3: Oo, anong connection? Kaya
2: nga ang ginawa nila ay ipinasa na nga nila yung kanilang findings sa ombudsman for further study kasi wala nga silang makita.
3: Oo.
2: At the same time, si Senator Ping Lacson, yung kanyang Blue Ribbon Committee, ay ganun din, no? Na wala din silang nakikita na involvement ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya eto, nagtataka yung mga tao, bakit kay Martin Romualdez parang ang bilis? Ano ba yung nangyari? No? Bakit kay Chis Escudero? Parang mas maraming mga ebidensya. Bakit hanggang ngayon parang nasa na? Ano na ang kaso? Diba?
3: Yes.
2: Ano ang update? Ano masasabi mo, AJ?
3: Diba? Ito ang sabi nga ni, etong sa NEP o yung National Expansion Program, UNEP, ay ang House ay sinabi nila na sinunod lang.
2: Sinunod!
3: Pagdating sa Senado at yung BICAP, doon tayo nagkaroon ng maraming problema, ng maraming pagbago sa budget. At ito nga, sabi ni, ano, ni Senator, dating ano, DPWH Secretary Manuel Bonoan, involved nga itong mga senators sa kanilang but ang tawag ito, yung funding nila?
2: Oo.
3: Funding yun, nakalimutan ko na eh.
2: Yung, meron silang funds, AJ.
3: Yun, involved ang mga senators doon. At itong si Senator Ping Lacson nga, sabi niya na yung 355 million pesos sa flood control program projects na yan ay etong si ano ito sa Senado ito galing, hindi kay Congressman Martin Romualdez. Wala siyang involvement doon, kundi sa Senado galing 'yan. At siyempre ba ang sarayo pa rito ng ni Senator Ping Lacson na yung 142 billion pesos na insertion ay itong si talaga si ano si Jesus Cordero talaga. At kung inyo matatandaan pa natin, sabi ni Jesus Cordero, wala pa nga 1% 'yan eh. Di ba? Bakit kaya yan sabi yun?
2: Kaunti lang daw.
3: So, minigusto niya 100%. So, andyan na lahat ng budget. Ganun ba yung ibig niya sabihin? So, ang nagtataka rito, yung ICI, nirecommend niya na walang adverse effect nga o walang adverse findings against kay dating Speaker Speaker of the House, Martin Romualdez.
2: Makakat lang kita, sandali. Senate's Leadership Fund and Insertions.
3: Ayun, okay. Yun. Tama ka dyan.
2: Senate Leadership Fund.
3: Leadership Fund. No? Pero pagdating dito sa Ombudsman, ba't may kaso na si Congressman Martin Romualdez naipakulong pa? Natatano, paano siya nakakuha ng mga dokumento at ebidensya? Saan nila nakuha? Doon sa may AI ni Saldico?
2: Kaya nga sabi nga ng abogado ni dating Speaker Martin, medyo talagang nagtataka, puzzle talaga si dating Speaker Martin Romualdez kung paano masasabi na involved siya doon, na talagang nagtataka talaga siya totally, no?
3: Kasi
2: wala talaga siyang, ang sabi niya, wala eh. No?
3: Wala involvement eh.
2: Wala siyang involvement dun. So, dahil ba sa Speaker of the House ka?
3: Ikaw na?
2: Oo.
3: Ikaw na ganun yun eh.
2: At saka, kung matatandaan mo yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson na it's foolishness daw, no? Na maghanap tayo ng mastermind. Kasi hindi ito magagawa ng isang tao. Hindi pwedeng, ito ikulong kasi siya yung mastermind. Hindi po natin dito binabatikos ang ombudsman. Ha. Ito po ay usapan po, no? Trending po ito na issue sa social media. At ang mga tao po, no? Ang taong bayan ay gusto pong maghanap ng kasagutan. Kasi nagtataka lang po ang taong bayan na bakit ganun? Bakit pagdating dito kay dating Speaker Martin Romualdez, mabilis pa sa alas 4 ang pagpapalabas ng warrant of arrest, samantalang itong kay Chief Escudero na noong 2025 pa, no, ay talaga namang nandun na. Sinasabing nandyan na yung case. Pagkatapos, bakit ganun? Hanggang ngayon, nasa napunta?
3: Kaya,
2: ano na ang nangyari?
3: Ano nangyari doon? Ano yun? Minagic ba yan?
2: Hindi natin alam, no? Hindi tayo mag-speculate kung ano ang nangyari dito.
3: Yes, tama ka dyan.
2: Pero, eto, nagtataka talaga ang taong bayan at gusto ng taong bayan ay magkaroon ng kasagutan dito ang ombudsman, no? Para ipaliwanag. Kasi malabo eh, no? We need clarity. Kailangan po natin maging clear po, no? Ang ombudsman kung dapat, ano na po ang nangyari doon sa kaso dapat ni Chief Escudero.
3: So dapat ipakatala yung dokumento na nagpapakita ng ebidensya na meron niyang pananagutan itong si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin. Di ba? Kasi kung wala naman, bakit nyo ikikulong agad?
2: Kasi AJ, no, yung katulad ng nangyari kay Senator Bong Revilla, di ba?
3: Yes.
2: Yung kaso niya ay non-bailable din. Pero di ba pinayagan siya na mag-bail? Kasi nung nagkaroon nga ng preliminary investigation, no, sa Sandigang Bayan, ay medyo mahina daw, no, yung mga ebidensya. Kaya pinayagan siya na mag-bail. So, eto, naniniwala ako na kapag nagkaroon na ng investigation, mga paunang investigasyon, naniniwala ako na kung walang maipipresenta, no, itong ombudsman, ay natitiyak ko papayagan din ito si dating Speaker Martin Romualdez.
3: Sana, asumang siyang kasalanan.
2: Oo, na mag-bail. Dapat payagan kung makitaan na wala naman talagang matibay na ebidensya. Diba?
3: Yes, tama dyan. Oh,
2: pero dahil dyan, AJ, mag-shoutout ka na muna.
3: Siyempre, no, magkapasalamat muna tayo sa istasyon ng Radyo Pilipinas at siyempre po sa ating mga supporters, sa mga Marcos Loyalis at sa ating mga Marcos supporters. No? At ako po si AJ 13 po. No? Lagi po ninyong panoorin ang aming show ni Admin Rich. At masasabi ko lang sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyak po tayo. No? At huwag basta-basta naniniwala sa mga ipinupost ng mga yung mga peddlers, so ano, fake news peddlers, kasi dyan po tayo nagkakaroon ng kaguluhan at ng kaisipan, no? Siyempre sa mga inirabas nga nilang nakalaya na si PRD, alam ba, walang po yan, no? Maging mapanuri at siyempre huwag basta maniniwala. Check din nyo sa ating mga mainstream media kung meron nga mga ganong klaseng balita na lumalabas. Kapag wala, wag muna kayong maniwala. Wag muna kayong magbigay ng inyong mga opinion kasi wala pa pong, kung wala pa naman kayong patunay na ito nga ay totoo. So sa ating mga kababayan, salamat po sa patuloy po niyong pagsuporta sa aming programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ito po si AJ 13 Vlog. Yes po.
2: Yes po, no? At nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga nanonood sa atin pong Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. No? Every Sunday, 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka panoorin niyo po, Lunes po yan na hanggang Friday, 8 to 9 p.m. po. No? So, everyday na po itong Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas. At salamat po, no, kay Ami Rusul sa patuloy na po na pagsuporta sa atin at saka kay Prosita Anakaya. At saka, syempre, pakifollow na rin po yung aking YouTube channel, Admin Rich, TikTok, Admin Rich, Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich TV. At saka, syempre, patuloy niyo pong i-follow ang Radyo Pilipinas. No?
3: Yes.
2: Marami pong salamat muli. No? At salamat po sa staff ng Radyo Pilipinas na patuloy
3: at
2: po syempre, na.
3: At syempre, 2 million lang, Radyo Pilipinas.
2: Pat- no? Oo, congratulations! Yan. At marami po salamat sa mga staff na patuloy po na tumutulong sa atin kapag tayo po ay nag-i-air dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming po salamat. Good night, good night, Philippines!
1: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1270. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Mukhang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Collector ka ba? Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Mateo, apostol at ebanghelista. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 9, Talata 9 hanggang 13.
2: Sa paglalakad ni Jesus, nakita niyang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito,
3: "Sumunod ka sa akin."
2: At tumayo si Mateo at sinundan siya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming taga-singil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
4: "Bakit kumakain kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro?"
2: Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya,
5: "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutunan sana ninyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan."
1: Mula po sa panulat ni Father Albert Garong ng Society of St. Paul ang Pagninilay. May kinukolekta ka ba? Laruan, sapatos o damit, mga savings or reward points, mga

0: titulo at medalya, mga followers at likes. Kadalasan sa buhay natin, ang ating tanong ay, ano pa ang pwede kong makuha? Yan din ang naging buhay ni Mateo. Isa siyang kolektor ng buwis. Nakaupo siya sa isang pwesto at araw-araw may kinukuha mula sa mga taong dumaraan. Pero isang araw, si Jesus naman ang dumaan. Tiningnan siya at sinabi, "Sumunod ka sa akin." Sabi ng mabuting balita, tumayo si Mateo at sumunod. At sa sandaling ito ay napaligtad ang direksyon ng buong buhay niya. Bago niya makilala si Kristo, ang tanong ng buhay niya ay, ano ang makukuha ko? Pagkatapos niyang makilala si Kristo, naging, ano ang maibibigay ko? Ang kolektor ay naging apostol. Ang dating kumukuha sa tao ay naging tagapagbigay ng mabuting balita. Ang dating naghihintay kung ano ang dadalhin sa kanyang mesa ay bumangon upang dalhin si Kristo sa iba. Ganun din sana tayo. Nakatanggap tayo ng awa. May maibibigay tayong awa. Nakatanggap tayo ng pagkakataon. Maaari rin tayong magbukas ng pagkakataon para sa iba. Nakatanggap tayo ng kaalaman, talento, oras, kabuhayan, hindi lang para dumami ang ating hawak, kundi para may maibahagi tayo sa iba. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang aking buhay, puro ba ako kolekta ng kolekta? O unti-unti na rin nagiging regalo sa iba ang buhay ko? Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi lang yung natanggap natin mula sa Diyos, kundi sa mga bagay na nagawa nating ibigay dahil tayo ay Kanyang pinagpala.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Mabuhay, mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin mga brother! Ang ating umaga ng siksik sa balita, samahan nyo kaming remonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw ng Lunes, September 21, 2026. Unang araw po para po sa ikatlong linggo ng ikaapat ng atin. Dahil halos isang linggo na rin yung first week, ano? Sa ikaapat na linggo po, mga brad, ng buwan ng Setyembre. Ang bilis, no? Patapos na agad. But then, nonetheless, mga brad, may samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyayari sa ating, siyempre, bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyari sa ating bayan ngayon. EDSA Shrine, bantay sarado ng Eastern Police District. Kaugnay ng mga aktibidad ngayong araw, September 21. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB humirit ng exemption sa election ban para po sa fuel subsidy at libreng sakay. Presyo naman ng produktong petrol sa bansa, nagbabadya na namang tumaas ngayong linggo. DILG pinayuan ng mga magulang na bantayan ng online activity ng kanilang mga anak. Headlines. Ang DSUD naman mga brad, ikatawa ang pagpasok ng malalaking developer sa expanded 4PH program. Headlines. Fifth ASEAN Economic Ministers Meeting, naglatag naman ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng ating rehiyon.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa case ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:15 po ng nagmamadaling umaga mga brad. Ratsyada na tayo sa ating balitaan. Ang EDSA Shrine po, bantay sarado ng Eastern Police District kaugnay ng mga aktibidades ngayong araw. Remonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
2: Kumigit kumulang 2,000 polis ang ipinakalat ng Eastern Police District para tiyakin ang seguridad ng kanila nasasakupan ngayong araw. Ito'y kasunod na rin ng mga nakakasang aktividad ng iba't ibang grupo ngayong Setyembre 21, partikular na sa EDSA Shrine, gayon din sa Connecticut Street na malapit lamang sa People Power Monument. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, nakahanda silang tumugon sa anumang emergency o di kaya'y mga unannounced na aktividad. Maikpit din ang kanilang atas sa mga tauhan nito na pairali ng maximum tolerance o pinakamataas sa antas ang pagtitimpi sa lahat ng oras. Gayunman, sinabi ni Arugay na alam ng mga pulis kung ang pagpapahayag na saloobin ay lumalampas na sa itinatakda ng batas na siyang dapat nilang ipatupad. Kahapon hanggang alas 11 lamang na umaga nagtagal ang mga programa ng ibang grupo sa tapat ng EDSA Shrine na nasa panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4:16 ng umaga mga brad. Mabigit na mga trapiko sa paligid po ng EDSA People Power Monument. Asahan ngayon September 21 ayon sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon. Ramonda sa balitang yan. Siyempre, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-abiso sa mga motorista ang Quezon City Local Government kaugnay ng posibleng pagbabaga sa trapiko sa paligid ng EDSA People Power Monument ngayong Lunes, September 21, dahil sa isasagawang kilos protesta ng ilang grupo. Nag-deploy na rin ang mga tauhan, ang Traffic Transport and Management Department, pati na ang DPOS at ang Task Force Disciplina para tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko at seguridad sa lugar. Pinapayuhan ang mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at kumamit ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang inaasahang pagsiskip ng trapiko. Una nang tiniyak ng QCPD ang seguridad sa ilang key areas kaugnay ng mga aktibidad niyong September 21. Kabilang sa mga lugar na may police deployment, ang Welcome Rotonda, People Power Monument, ang Kamara at ang Bantayog ng mga bayani para mapalatili ang peace and order pati na ang public safety. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Ronda, Ronda. alas 4:17 ng umaga, mga brad. Tuloy tayo sa ating pagratsa sa balita sa pulisan naman sa RP Iloilo, mga brad, ha? Police Regional Office of PRO6 nakalerto po sa 54 na pagluluta sa September 21, mga brad.
1: Ang babang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakaalerto ang Police Regional Office 6 ngayong September 21 kasabay na 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kabuang 5,155 police personnel, augmentation personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong Western Visayas para sa seguridad sa mga aktibidad at pagtitipon. Sa nasabing bilang, 4,331 ang PNP personnel, 101 ang augmentation personnel mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan at 723 ang force multipliers. Kabilang sa deployment ang 1,047 personnel para sa checkpoint, 802 para sa police visibility at fixed patrol, 215 para sa traffic assistance at 138 para sa border control. May 1,569 personnel naman para sa iba pang law enforcement functions, habang naka-standby ang 391 civil disturbance management personnel at 169 regional standby support force. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, nakatoon ang deployment sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang iginagalang ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag. Tasan ang mga pulis na pairalin ng maximum tolerance, professionalismo at mahigpit na pagsunod sa police operational procedures. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Alas 4:19 ng umaga, mga brad. Okay pa rin po sa mga aktibidad ngayong araw, ha? Kansilado po ang pasok sa lungsod ng Maynila. Bunsod po ng inaasahang iba't ibang kilos protesta ngayong araw, ha? Binatasan po ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga eskwelahan, pampubliko po, na lumipat muna sa alternative learning. O yun yung tawag na distance learning, mga brad, ha? Meron po mga ganyan. Kaya po ang ating pamahalaang lungsod dito po sa lungsod ng Maynila ay maagap. Oho, dahil po, remember last year, mga brad, ha? Marami pong rally na nagpahirap po doon sa ating mga commuters at saka po dito po sa ating sa ating mga mamamayan sa lungsod. So para po makaiwas po this time around, aba suspendido po all levels po yan, public and private, mga brad, sa buong lungsod ng Maynila base po sa anunsyo kahapon ni Manila Mayor Isko Moreno. Alas 4:20 ng umaga, kaugnay pa rin ang mga aktibidad ngayong araw. Hindi kailangan maging marahas o may pananakita mga nakakasang kilos protesta ngayong araw, September 21. Ito ang ihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap po ng mga pagkilos na inaasahan. Ayon kay Castro, malayang makapagpapahayag ang iba't ibang grupo ng kailang sentimiento at hindi naman anya sila pipigilan sa pagsasabi ng kailang saloobin. Sana lang, sabi ni Castro, ay walang karahasan na mangyari, lalo't bukas naman ang pakinig ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panawagan ng mga magsasagawa ng kilos protesta. Kaugnay nito ay tiniyak ng palasyo na hindi ang hanin ng PNP para bantayan, o handa ang hanin ng PNP para bantayan ang mga rally sites, at masiguro na magiging mapayapa ang mga inaasahang demonstrasyon ngayong araw. Alas 4:21, mga brad. Sarado muna ngayong araw, September 21, 2026, ang new executive building o yung NEB na bahagi po ng Malacañang Complex. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez dahil na rin po sa gagawing papatupad ng standard security protocols. Nangangahulugan nito na wala munang face-to-face office work sa new executive building, kung saan ay bukod sa mga taga-PCY doon din nag-opisina ang mga kawanin ng Office of the Cabinet Secretary. Samantala, tuloy-tuloy naman ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa araw na ito. Batay po sa abiso ng palasyo, inspeksyon ng mga proyekto na isinasagawa sa lalawigan ng Bulacan, ang aktividad ng Chief Executive ngayong Setyembre 21, mga brad.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:22 ng umaga.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Humingi naman ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para may pagpatuloy ang fuel subsidy, libreng sakay at iba pang programa para sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., hindi election-related ang mga programa at layo nitong tulungan ang mga driver, operators at commuters. Kabilang dito, mga brad, ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Love Bus, libreng sakay, fuel subsidy program at public transportation modernization program. Kasama sa fuel subsidy ang one-time assistance at 12 pesos discount kada litro ng gasolina para po sa mga kwalipikadong driver at operators. Babala ni po, ha, maaring maapektuhan ng mga commuters at transport workers kapag nahinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak naman ng LTFRB na may dokumentasyon, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party sa nasabing mga programa.

0: nakikipagtulungan naman ang Department of Service Science and Technology o DST sa ilang state at private university sa bansa upang magsagawa ng research o pananaliksik na tutugon sa suliranin kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DOST, under DOST Secretary Renato Solidum Jr., layunin itong matukoy kung ano ang epektibong transportation system na pwedeng maipatupad sa ating bansa gamit ang hybrid o yung electric transport vehicle. Paliwanag mga brad ng kalihim, kaakibat nito ang kompetensya sa mga imported na hybrid o VE vehicle na kadalasang mas mura kaysa sa mga lokal na nabibili bagamat madalas na nakakaproblema sa after sales. Ani Secretary Solidum, pinupondohan nila ang mga universidad para makapag-develop ng prototype ng electric tricycle o kaya ay mag-convert ng mga digasolinang motor para gawing electric motors. Pagbabahagi pa nito, maraming mga lokal na pamahalaan ang gustong subukan ang paggamit ng mga nagde-develop o na-develop na e-vehicle na ito. Kaya bumubuo naman aniya ang ahensya ng mga partnerships para sa mass production nito. Samantala, binigyan din ni Secretary Solidum na hindi natatapos sa benepisyo ng paggamit ng electric vehicle o tricycle ang kailang programa. Higit niya, kinakailangan din na magkaroon ng charging infrastructure at dapat anya na makapagpatayo ng solar charging station para hindi kailangan pa ng gasolina. Maliban dyan, kailangan siguro magkaroon po kayo ng ano, ng kumbaga supplier. Supplier para po doon sa mga electric tricycle o electric motors para po if ever ay meron pong mabibila naman kapag nasira. Ano ho? At isa pa, yung maliban sa charging, sana yung removable battery. Kasi ho, ang problema sa charging ay kakain ka naman ng oras pag nag-charge. Ano? Hopefully, magkaroon po tayo ng alternatibo para po sa gasolina. Dahil, Diyos mio, ito na naman. Hindi ko alam kung matutuwa akong kausap si kinakapatid na AJ dahil sa tuwing papasok ka ng taon, oil price update. Oo. Ang problema, yung oil price update, pataas. Oo. Alamin natin kung anong perwisyon na naman dala. Kinakapatid, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid.
2: Alam mo, kinakapatid, bukod sa sakit ng ulo itong nire-report ko, kahit ako sumasakit din yung ulo ko dahil dito sa report na to. Ako mismo yung nararamdaman ko itong nire-report ko nito dahil ito na nga, kinakapatid, asahan na ang big time oil price hike bukas, no? September 22, kung saan batay sa pinakuling trading sa world market, kinakapatid, nako, posibleng pumalo ng 8 pesos, no? To 9 pesos ang kada litro ng diesel, habang sa gasolina naman, kinakapatid, ay posibleng pumalo ng 4 pesos and to 5 pesos ang kada litro ng gasolina, habang si kerosene ay 6 pesos to 7 pesos
0: per liter. Magkano ulit? 8 sa diesel?
2: Almost sa pagitan ano, ng 8 pesos to 9 pesos. Mm-hmm. So magkakaroon lang tayo ng liwi ng centavos pero hindi naaabot ng 7 na piso. Dahil kinakapatid, itong bago mag-weekend ay nagkaroon ng kaunting himala sa trading sa world market sa diesel dahil bumaba ito ng piso sa trading. From 10 pesos sana this week ay bumaba ng 1 peso kaya umabot na lamang ng 8 to 9 pesos. Habang sa gasolina, posible sana pumalo ng 6 pesos, pero ngayon ang pinakamataas na lamang ay 5 pesos. Sa kerosene naman, nananatiling stable, 6 to 7 pesos pa rin.
0: Grabe.
2: Kinakapatid, mamayang tanghali pa ia-anunsyo ng Department of Energy. Ito lamang, kinakapatid, gabay lamang para sa ating mga motorista dahil kung nakikita na natin na ganito na ang magiging labas talaga ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito, kaya kinakapatid, magpa-full tank na tayo.
0: Ayan, syempre, matik na yan. Na.
2: Natanda natin, ang oil price adjustment ay bunsod pa rin, kinakapatid, na pabago-bago presyo sa pandaigdigang merkado at dahil na rin sa lovers quarrel ng Iran at Estados Unidos. Yung mga pinakulig balita, kinakapatid, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pultang nyo na!
0: Alas 4:28 ng umaga mga brad. Ayan ha, 8 hanggang 9 para sa diesel, hanggang 5 piso mga brad para po sa gasolina at 7 hanggang ano, hanggang sa kerosene, no? Diyos me. Talaga namang mapupuni talaga yung bulsa mo. Sa ganyan na taas presyo po sa kada litro po na yan. So sa ganyang pagkakataon, base po sa aking obserbasyon sa mga gasolinang aking nadadaanan sa araw-araw, papalo na po. Even yung mga low player, yung mga small players, papalo na po yan sa mahigit 100. Nasa 100 peso level na naman ito pong presyuhan ng gasolina. Base po yan sa magiging anunsyo po ng Department of Energy later on pagdating po niyang alas 12 daw ng tanghali, sabi ni Kinakapay. So, kung kayo ay makakadiskarte muna mga brad, kung kayo po ay nagmomotor, makakaya niyo po ng magbisikleta muna. Nakatipid ka na, nakapag-exercise ka pa. Kung meron po kayong alternatibong paraan, gaya po ng debateryang sasakyan, yun na muna. I-solar-solar na lang muna natin. Nang sa gayon ay, ang problema kasi, yung iba, kaya naman talaga na mag-solar. Ang problema, sa sobrang liit na po dito ng bahay natin dito sa Metro Manila, ang hirap na pong makaharap ng pwesto kung saan pwede kang magtayo ng solar. Kadalasan po dito sa bahay po sa Metro Manila, napag-ari-arian na po ito ng mga lolo't lola natin, tapos na subdivide na ng kanilang mga anak, apo at apu-apuhan. Diba? Kaya sobrang liliit na po nung mga bahay-bahay po dito sa Metro Manila. Kung meron mang malalaki, sobrang bihira na lang. Anyway, alas 4:30 ng umaga mga brad, bago tayo dumako sa ating commercial break. Ito muna ha, meron po tayong southwest monsoon o yung habagat po na nakaapekto sa western section ng Southern Luzon. Ang low pressure area na minomonitor po ngayon ng PAGASA, yung LPA-09G, ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility, pero low chance na maging tropical depression mga brad ha, sa loob ng 24 oras. Pero nonetheless, ang pagtaya po ng PAGASA ay posible pong maging maulan ngayong araw hanggang hapon, gayon din po sa kabuuan po ng linggong ito. So yung mga magrarally po ngayon, kung kaya nyo po ma-relak-relak lang muna ha. Kung waterproof nyo po yung inyong mga placards, nang sa gayon ay hindi mabasa. Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Marami pa tayong balitaan sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.37 po na nagmamadaling umaga mga Branda. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Inimok po ni Senador Erwin Tulfo ang pamahalaan na bilisan ang pagbibigay ng nararapat na danyos sa mga biktima ng MV June Aster na nasunog sa Koron, Palawan itong September 9. Umabot na sa 70 7 ang nasawi habang 8 ang natiling nawawala sa trahedya. Ayon kay Tulfo, mga Brad, may mga pamilya at survivor na dumulog sa kanyang tanggapan at nagsabing kulang umano ang tulong na natatanggap nila mula sa Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Hinimpuli na senador ang Philippine Coast Guard o PCG at Maritime Industry Authority o Marina na pabilisin ang investigasyon sa insidente at alamin kung may pananagutan ang operator. Tiniyak din ni Tulfo, mga Brad, na dadalhin niya ang sa Senado ang usapin upang matalakay ang posibleng mga reforma sa maritime safety at ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima. Alas 4:38 ng umaga, mga banda. Hinikayat naman ng DILG o ni DILG Secretary John Vic Remulla mga magulang na bantayan ang internet at social media activity ng kailang mga anak. Ginawa ng kalihim ang panawagan kasunod ng pamaril sa Banga National High School dyan po sa South Cotabato. Ayon kay Remulla, mga Brad, dapat alam ng mga magulang ang mga sinesearch at tinitingnan ng kailang mga anak online kabilang ang posibleng pag-access sa dark web. Iginit ng kalihim na kailangan ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan sa pagtugon ng mental health concerns ng mga kabataan. Sinabi rin ni Remulla na dapat magkaroon ng sapat na medical at psychiatric intervention para sa mga batang nangangailangan po ng tulong. Ang problema dito, mga Brad, pang ilan na po ito ngayong taon? Wala pang 6 na buwan. Ano ho? Pang ilang incident na po ito ng pamaril. Alam nyo, ang problema dito kung saan-saan po yung sisi na inaabot nitong ating mga opisyalis. Pero kung tutusin, ang nagiging problema po dyan, feeling ko itong media. Yung una, syempre, hindi. But then yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, ito po bunsod po ng malawakang pamamahayag ng nangyari po and nakakarating po dun sa kabataan yung ginagawa ng ibang kabataan and they're one way or the other they are trying they're having an idea kung ano ang gagawin nila, di ba? And it so happen na meron po silang access sa mga baril. Kaya po ganyan, kaya po kung may nakakarinig po nito na kabataan na nagpaplano man lang, eh wag mo nang ituloy, boy. Tutoy, ineng, wag mo nang ituloy na. Oo, dahil masisira lang ang buhay mo. Sabi nga, di ba, wag mo nang subukan. Masisira lang ang buhay mo. Kasi alam mo, end of the day, kaya nga merong responsibilidad yung media po dito. Dito sa mga part na to, mga bandang huli na po na to, ha. Media na po yung nakikita kong responsable. Hindi yung laro, kasi matagal nang naglalaro ang mga bata ng mga bayulenteng laro. Ano ho, lahat po, matagal na po. Even Mario, during the time ng family computer, Mario, bayulente yan. Bakit? O, pumapatay po naman kung ano-ano yan. Diba? Totoo naman eh. Sinatapakan, pinapatay. Diba? Ganoon naman talaga eh. Competitive lagi ang laro na yan. Wala namang laro dyan na, ngayon na lang po, nagkakalaro ng mga magtatanim ka, magdadrive ka. Pero end of the day, marami pong laro on, siguro 90% of the game, lahat po yan may kinalaman sa fighting, pagiging violente. But then again, hindi naman po taon-taon o hindi naman po simula noon, may mga ganyan pong insidente. Ang sinasabi lang po natin dito, mga Brad, maliban po dito sa pagbabantay, which is I think napakahirap gawin. Lalo na kung ang anak mo ay nasa tweeners o yung mga teenage years, nahirap gawin dahil kumbaga masyado nang matatanda para po i-monitor . Pero siguro may mga baril. Make sure na hindi po nila ma-access yung baril na yan. Dahil kahit ano pong isipin nila dyan, kahit makipagkwentuhan sila kay Satanas dyan, kung wala silang baril na makukuha, diba? Wala po silang magagamit. Ano ho? Alas 4:42 ng umaga, pagbabawal naman sa ads, posibleng patupad ng Meta kung walang accountability. Anong ibig sabihin yan? Alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ibinangkahi ni Deputy Speaker Janet Garia na pahintulutang mag-operate sa Pilipinas yung mga social media platforms gaya ng Meta. Pero pagbabawalan naman kumita sa pamamagitan ng advertisements kung hindi makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa gitna ito na desisyon ng Kamara na i-defer yung pagtalakay sa panukalang pondo ng DICT hanggat walang konkretong hakbang na mailalatag para sa accountability ng mga social media platform. Ayon kay Garin, dapat magkaroon ng lokal na kinatawa ng Meta na maaaring tumanggap ng reklamo at agad umaksyon laban sa mapanganib ng mga content, scam, illegal na sugal at online recruitment. Binatikos ni Garin yung kasalukuyang operasyon ng Meta sa bansa na anya ay nakatuon lamang sa sales at marketing. Git niya hindi dapat mahirapan ng mga otoridad na makipag-ugnayan sa kumpanya, lalo na sa mga content na maaaring magdulot ng panganib sa publiko at kabataan. Binigyan din ni Garin na dapat may katumbas na pananagutan ang mga platform na kumikita sa advertising market ng Pilipinas, bagamat kailangan pa rin tukuyin ang legal o regulatory mechanism para maipatupad ang naturang restriction. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4.43 ng umaga mga brada, pinaiging naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagbantay laban sa mga posibleng cyber scam habang mapalapit ang initial public offering o IPO ng Mint, ang parent company ng GCash. Ayon kay CICC Executive Director Attorney Renato Aboy Paraiso, posibleng samantalahin ng mga scammers ang mga bagong investors na hindi pa pamilyar sa proseso ng pagbili ng stocks. Kabilang sa mga binabantayang modus, ang peking GCash o Mint IPO websites, fake social media accounts, phishing messages, peking QR codes at mga nagpapanggap na IPO agents o stockbrokers. Binigyan din ni Paraiso na kailangan ng koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor upang maprotektahan ang mga gumagamit ng digital financial services. Pinayuhan din ng ICC ang publiko na gumamit na lamang ng official na channels at huwag ibigay ang OTP, MPIN o yung password. Maaring report sa 24x7 Action Center 1326 ng CICC ang mga kahinahinalang transaksyon at cybercrime incidents. Alas 4.44 ng umaga mga brad. Welcome naman sa Department of Human Settlements and Urban Development o pangang ang paglahok ng malaking developer sa Expanded 4PH Program ng pamahalaan para po mapabilis ang pagtayo ng mga pabahay. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, patunay ito ng lumalawak na suporta ng pribadong sektor sa nasabing programa. Pinakahuli rito ang PhilInvest Land Incorporated na nakipagkasundo sa Pag-ibig Fund para magbigay ng housing incentives sa mga kwalipikadong miyembro, kabilang sa mga beneficiaryo ang preferential financing rates, discounts at home furniture packages sa piling housing units. Nauna nang nakipagtulungan ang Pag-ibig Fund ang SM Development Corporation habang pumasok din sa kasunduan ang Amaya Land at Avida Land. Samantala, committed naman ang Mega Wide Construction Corporation na maglaan pa ng hindi bababa sa 7,000 socialized housing units sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Alas 4.45 ng umaga, sa gitna po ng pagbabago o pabago-bagong kalagayan ng pandaigdig ekonomiya, pinagtibay naman ng Economic Minister ng ASEAN ang mga hakbang upang higit pang palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at digital na ekonomiya sa rehiyon sa ginapo na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa lungsod ng Maynila. Sa joint media statement, iniulat na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng ASEAN noong 2025 habang inaasahang manatiling matatag ang paglago.

0: at paghahanda naman sa paglagda ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o yung DEFA na nalalapit po ng ASEAN Summit. Samantala, muling iginiit ng ASEAN ang layo nitong palawakin ang ugnayang pangkalakalan sa mga partner countries. Isusulong din ang pagpapalawak ng RCEP at suportahan ang patuloy na integrasyon ng Timor-Leste bilang 11th miyembro ng samahan. Sa kabuuan, inaasahang magsisilbing gabay ang mga napagkasunduan sa pagpapatatag ng ekonomiya ng ASEAN at paglikha ng mga inklusibo, matatag at makabagong regional na merkado po sa mga susunod pang taon. Alas 4:47 ng umaga, mga brad. Tupad beneficiaries at residente ng Barangay Puro, Legazpi City, nakiisa po sa Tupad Cleanup Drive ng Department of Labor and Employment, Bicol, bilang pag-iingat laban naman sa banta ng dengue. May report si Cyril Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakiisa ang mga Tupad beneficiaries at residente ng Barangay Puro, Legazpi City sa isinagawang Tupad Cleanup Drive ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Legazpi bilang pag-iingat laban sa banta ng dengue. Ayon kay Legazpi City Mayor Syam Ismail, isinagawa sa naturang aktibidad ang malawakang paglilinis sa iba't ibang bahagi ng barangay upang alisin ang mga posibleng pinagmumulan at pamugaran ng mga lamok. Sinabi ng alkalde na mahalaga ang pakikiisa ng mga Tupad beneficiaries at ng komunidad sa mga hakbang na naglalayong mapanatili ang kalinisan at makatulong sa pag-iwas sa dengue. Bukod sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan, nagsilbi rin ang programa bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Nagpasalamat naman si Mayor Ismail sa DOLE Bicol, opisyalis ng barangay, kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin at sa lahat ng nakiisa sa naturang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ronda, Pilipinas. Legends on 3, 2, 1. Ronda, Pilipinas. Ronda,
0: 4:49 in the morning, mga brad. Iginit naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na walang pinoprotektahan sa imbestigasyon sa mga opisyal at kawaninang ahensya na inuugnay naman sa mga ilegal na gawain. Kasunod dito ng panawagan ni Senator JVR Cito, lalinisin ng BOC ang sarili nitong hanay matapos masangkot umano ang dalawang kawani sa pagbibenta ng mga smuggled na sigarilyo. Gayun man, lumitaw sa isang mission order na patuloy na kasama si Special Agent Lucky Joy Solmayor sa monitoring at verification ng condemnation activities ng BOC sa Porac, Pampanga. Ang mission order na may petsang August 3, 2026 ay dinagdaan ni Deputy Commissioner for Intelligence Emmanuel Luis Licup at mananatiling epektibo hanggang makompleto ang kailang gawain. Ayon sa impormasyon, hindi pa nare-revoke ang mission order ni Solmayor sa kabila ng isinagawang investigasyon at kasong kinakaharap nito. Inaasahang magpapatuloy ang hanggang Nobyembre ang condemnation activities dahil sa dami ng mga containers na hindi pa napoproseso. Alas 4:50 ng umaga, 850 kabataan ang tipo naman sa Regional Revolution 2026 sa Manawag. Romanda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 850 kalahok mula sa 21 paaralan sa Ilocos Region ang sumali sa Regional Revolution Ilocos Region 2026 na ginanap sa Manawag National High School. Mahigit 200 kuponan ang nakilahok sa iba't ibang robotics competition bilang bahagi ng 3 na training, orientation, paligsahan at mga aktibidad para sa innovation at collaboration. Sa unang araw, isinagawa ang robotics training at orientation. Sinundan ito ng mga competition sa iba't ibang robotics categories ng ikalawa't ikatlong araw kung saan pinakita ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa teknolohiya, problem solving, creativity at teamwork. Organisado ang aktibidad ng Aerobotica Electronics and Robotics Automation katuwang ang mga opisyal ng Department of Education sa rehiyon. Nanguna bilang overall champion ang Manawag National High School. Overall first runner-up ang Narvacan National Central High School, habang second runner-up ang 1G Macaraeg National High School. Ayon sa Schools Division Superintendent na si Dr. Vivian Luz Pagatpatan, patuloy na sinusuportahan ang Science, Technology and Engineering Program sa pamamagitan ng teacher training, learning opportunities, resources at mga inisyatibang nagtataguyod ng innovation at technological competence. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.

0: Alas 4:52 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Eastern Samar Police pinatibay ang ugnayan ng komunidad ng edukasyon sa pamamagitan po ng school visitation. Ano mo sa balitang yan? Daisy Laloza Belazar,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinatitibay ng Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO sa pangunguna ni Officer in Charge Police Colonel Orlando Garciula Jr. ang ugnayan sa sektor ng edukasyon sa isinasagawang school visitation sa mga paaralan sa lalawigan tulad ng Eastern Samar National Comprehensive High School. Personal na nakikipagpulong si Garciula sa pamunuan ng mga paaralan upang talakayin ang mga estratehiya sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa mga mag-aaral at guro. Ayon sa ESPPO, bahagi ito ng kanilang pinalakas na Police Community Relations Program upang masigurong protektado ang kapakanan ng mga kabataan laban sa anumang banta sa kaligtasan at patunay na aktibong katuwang ang kapulisan sa pagtataguyod ng maayos na kinabukasan ng bawat komunidad sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Pinas, Daisy Laloza Belazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:53 po ng umaga, 1.55 metric tons ng basura na kolekta naman sa International Coastal Cleanup dyan po sa San Margarita o Santa Margarita, Samar. Ramonda sa balitang yan, Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 1,249 katao mula sa 23 barangay sa Santa Margarita ang nakiisa sa 2026 International Coastal Cleanup na nagresulta sa pagkakolekta ng 1,554.1 kakilo o 1.55 metric tons ng basura, katumbas ng 189.5 kasako sa kabuuang nakolekta, 75% o 1,165.57 kakilo ang biodegradable waste na dinala sa barangay composting pits, 15% o 233.11 kakilo ang residual waste na dinala sa municipal residual containment area, at 10% o 155.41 kakilo ang recyclables na inilagay sa materials recovery facility ng mga barangay, kabilang sa mga lumahok ang mga 4-piece members, barangay officials, residents, barangay tanods, barangay health workers, SK officials, street sweepers, waste collectors, at iba pang community volunteers. Layunin ng aktibidad, hindi lamang ang paglilinis ng coastal areas, kundi ang pagpapalakas ng sama-samang pagkilos ng komunidad para mabawasan ang basura na pupunta sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:55 po ng umaga.
1: Ronda.
0: Panghuling balita ngayong araw na ito para po sa ating programa mga brad. Pagsasanay po hinggil sa responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI sa pananaliksik. Lalim ang pananaliksik. Isinagawa po ng DOST 9 Zamboanga Consortium for Health Research and Development. Ramonda sa balitang yan, Justin Bulanin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 Zamboanga Consortium for Health Research and Development ang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa responsable at etikal na paggamit ng artificial intelligence o AI sa pananaliksik sa lungsod ng Zamboanga. Nagtipon sa naturang aktibidad ang mga mananaliksik at profesional mula sa iba't ibang mga institusyon upang palakasin ang kanilang pangunawa patungkol sa ethical at responsableng paggamit ng AI sa larangan ng pangkalusugang pananaliksik. Kabilang sa mga nakilahok ang kinatuan mula sa State Universities and Colleges o SUCs at ospital sa lungsod ng Zamboanga, Dapitan City. Sa pamagitan ng inisyatiba ay patuloy na itinataguyod ng DOST ang makabuluhang paggamit ng mga umuusbong na teknolohiya habang tinitiyak na ang mga mananaliksik ay nakatuon sa integridad, inobasyon at pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Ronda,

0: Hoy, alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lahat ang nakinig. At sa mo bye-bye, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay. At sa ibabarawang para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tan ho ko mga brad. Happy Monday! Adios!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

Magandang araw, KNFA. Maligayang pagdating sa aming field immersion activity. Ngayong araw ay magkikiisa ang NFA Ilocos Norte Branch sa mga magsasaka upang maranasan mismo ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng produksyon ng palay, ang pagtatanim. Bilang bahagi ng National Food Authority, mahalagang maunawaan natin ang pinagmumulan ng bawat butil ng bigas at sakripisyong kaakibat nito. Tara, magtanim tayo!

Isang magandang karanasan ang naanlak namin ngayon na ang pagtatanim ay hindi biro. Bawat punla na aming itinatanim, nire-represent nito ang bawat sakripisyo ng mga magsasaka na layuning walang Pilipino ang magugutom. Natutunan ko na ang tagumpay ay nangangailangan ng tiyaga at pagsisikap. Tulad ng isang punla na inaalagaan upang lumago, ang sipag at dedikasyon sa trabaho ay nagbubunga rin ng tagumpay at pag-unlad.

0: Ang ani, hindi laging nangangahulugan ng kita. Na kung walang sapat na suporta, ay mananatiling nakatingga ang mga ani.
1: Ako si Ana Marie B. Santos sa Gamarong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nahinto na po yung aming pagsasupply sa LGU, kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Itong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa Sagipsaka, kaya po napakaswerte po namin. Bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po mabenta po lahat ng mga bigas po na ani po dito sa Morong. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagipsaka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay siyempre yung nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadalhin ang kanilang mga produkto.
0: Ang Sagipsaka Act ay nagbubukas ng pintuan para sa mga magsasakang tulad nila.
2: Ito yung handoff na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, sa DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance and indemnification. At marami tayo fisher folks nandito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay nga tayo ng isang steel hull vessel unang.
3: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na ni sa mga, ay posibilidad da ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila kamilyahin na mapanagatan.
4: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kagad yung pag-harvest na hindi na maabutan.
5: Sa malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer. So kahit konti lang nabigay, pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yun. So okay lang sa amin lahat. So daling salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
6: Kultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 8 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galap ng tulog ko. Man ako na naghihinip man ho. Araw na ho tayo ng Lunes ngayon, 21 sa buwan ho ng Setyembre 2026. At po lamang sa ating mga motorista, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Apaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayo narapahingan sa tunang ipilan ng Radyo Pilipinas. Plus kasama pa rin po natin ng Radyo Television na 104.3 Capital FM. Diyan po ang DWCI sa Mepidig. Hello, Kas Dorte. Ay, good morning kay Mayora Gina.
7: Mayor Gina. Mayor ah. Siyempre, ganito po naman dyan sa may DWCGA. Ati ko naman ng Cagayan. Ayun. Cagayan kasama ho sa mga binabanggit ng mga lalawigan. Agatuloy-tuloy ang pagkakalbuho ng Sierra Madre. Oho, eh kasama sa mapipinsala yung mga watershed natin. Ano ba yan? Magkakaroon tayo ng ano? Magkakaroon tayo ng super El Nino eh. Tapos kalbo ang Sierra Madre. Imaginin nyo kung gano'ng kalawak ang magiging problemang yan. Ligasyon ang tatamaan din ho rin. Mga pananim at mga magsasaka natin. O dapat mapag-aralan at masilip. Dapat masilip po talagang mabuti. Na may tsura ng Sierra Madre ngayon. Pagkat magpapalawak ho yan ang pinsala at mga dulot ng kalamidad, pwede hong mangyari sa atin anytime. Naku, akala natin yung walang problema sa Sierra Madre. Napakalaki pala. Na libong na ektarya taon-taon. Isira at nawawala ho riyan dahil nga sa pagkakalbo. Papang mga aktibidad na sinasigawa riyan. Ano ho? Salagay muna ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes. Ako pa rin po naman yung abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre ng Brigado. Sama-sama together nating tutukan ng mga balita. Ano ho? Pagtanggap po natin ng mga report galing ko naman sa mga lalawigan. Pakiusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ho ang tikol sa kalsada. Maluwag ang kalye natin. Kamaluwag, mas matindi aksidente. Hindi natin gagawing nag-overtake yung nakamotor, ano? Nakalampas, overtaken yung bisikleta lang. Right din sila pareho. Tumba siya. Sa pagtumba niya, no, sa nasa motor, gulungan, patay. Naku, ingat-ingat po tayo. Ho. Ingat, ingat, ingat talaga tayo. May kalabit lang si Mamang Chopper. Baka tutulog-tulog sa manibela. Delikado ho yan, ho. Ang mga biyahero, biyahera po naman natin. Naku, power nap. Importante ho yung power nap na yan, ano? 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Sige na. Oh, huwag tayong aantok-antok sa biyahe. Ha? Balikan natin niya pagka okay na tayo nakatulog. Para siguradong babalik ko tayo ng buong buo sa piling natin mga bali sa buhay. Sabit ng gabi. Sabit po ng hapunan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sa may giging lagay muna ng ating panahon ngayon pong araw na ito ng Lunes. No, sa pag-asa, may mga abiso hinggil po sa mga pag-ulan, dulot po ng habagat at mga localized thunderstorm. Ang lamaso ang pag-asa ng abiso kaninang alas 12:30 ng umaga at nagbababala po sa mabigat na hanggang sa matinding buhos ng ulan. Biglaan at malakas na hangin silang bahagi po ng Metro Manila at aan at anim pang kalapit na lugar. Pulo-pulo yung malalakas na ulan kagabi, no? Puntalman, buhos ang ulan. Kakaloocan, bigla rin buhos ang ulan. Masakas yung city, parte ng tandang sora kung ulihan. Naman, wala namang ulan eh, no? Magdala pa rin po tayo ng payong pananggalang sa ulan, ano? Doon ito, nagdudulot ng maulap na kalangitan itong habagat na yan. May kalat-kalat sa pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Palawan. Ang mga Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, nakalaras mo naman ang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pulot-pulotong mga pag-ulan pa rin. Ito po naman sa atin sa Metro Manila. Nandito ng bahagi po ng ating bansa. Ay asahan po ang bagyang maulap na hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pulo-pulo din hong mga pag-ulan. Ang gila, pagkulog, dahil nandito pa rin sa mga localized thunderstorm. Ayun. Tuno naman sa mga akit ng Baguio. Balibase ay maluwag ang araw. Libre pa. Iba extended ng bakasyon. Baguio City. Nasa 70 hanggang 24 degrees Celsius ang sinasabing ano ho rin at temperatura. Alinsunod po sa pinakahuling ulat ng pag-asa ngayong Setyembre 21, ang buong lalawigin po ng Benguet. Bilang po ang Baguio City, kasama po dyan ang Atong. Iba pang bahaga Karatig Bayan ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalagitan. Ay pulo-pulotong mga pag-ulan, pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Well, dahil na rin po sa mga localized thunderstorms na karniwang nabubuo, kapit po ng hapon hanggang sa gabi na yan. Ang Baguio, inaasahang ngayong araw, nasa 17 hanggang 24 degrees Celsius, ang magiging mild spot, medyo sisikat na hong araw ho yan sa umaga. Pero 60% ng chance naman na pag-ulan po at thunderstorm, pagdating po naman sa hapon. O, dala pa rin ng payong. Pariyo sa Atok, o, ito mas malamig. Sa mas mataas na elevation ho nito, mas malamig ang panahon dyan. Sabi ang temperatura ay nasa 15 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Asan din po ang pabago-bagong ulap na may katamtamang pag-ulan at pagkidlat po naman, pagsapit po naman ng hapon. pagpapangbayan dyan sa Benguet, gaya po ng La Trinidad, ng Itogo, Tublay. Katulad po ng Baguio, araranas po ng magandang panahon sa umaga, pero mataas yung posibilidad na biglang buhos po naman ng ulan. Katapos po ng tanghali dahil sa tindi po ng init ng araw. Araw, tinatawag na convective rains. Kasalukuyan din po namang binabantayan ho ng PAGASA ang isang low pressure area. Ano ho, LPA. Kumbaso ng ating PAR. Ngayon, mababa pa rin daw ho naman yung chance. Low chance. Laging ganap po itong bagyo sa susunod na 24 oras. Walang direktang banta ng bagyo po naman sa may party po naman ng Cordillera.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ingat po sa mga pabiyahe, sa mga pabiyahe ngayon at sa mga kasalukuyang nasa biyahe. Madilim pa eh. Kaya ingat po sa ating pagmamaneho, kinakailangan gising yung ating mga diwa at dapat pag nasa Manibelo tayo, tandaan natin yung blow baguettes. Di ba yung blow baguettes, may ibig sabihin ho yan, mula sa B hanggang sa S. S yung pinakaduro, self, yun. Kinakailangan po ay gising na gising yung diwa po natin. At pagka medyo inatok tayo, makiusap na lang tayo na muna siguro eh. Bagkan muna ng ano, relievo. Magpapalit muna tayo ng relievo. Ano ho, magmamanihong gising na gising. Na-update lang tayo sa sunog. Sunog ba? Ngayong alas 4 na madaling araw, kahapon yung LTO-NCR may sunog. Ano? Linggo ng umaga. LTO sa may NCR Capital Region Araneta Avenue Barangay Santo Domingo. Nasuya sa ikalawang alarma bago tuloy ang napula bandang alas 12:05 na ng tanghali. Anging mga computer at lamesa para sa plate inventory ang natupok at walang naitalang nasaktan po naman. Apo din na madaling araw, may sunog po dyan sa may party ho ng Barangay Vitales Paranaque City. Itong daang pamilya po naman na naapektuhan. May Talisay City Cebu, nasunog din po ang isang dyan sa San Lucas, Barangay Biasong, Talisay City. Abot po sa ikatlong alarma, kahapon. Makati City, ganoon din ang sunog kahapon. Ang gusali, bahagi po ng Antonio Arnaiz, sabi niyo, Barangay Pio del Pilar, umabot po naman sa unang alarma. Yun. Okay, kanina, parang may, kalookan ba yung may sinasabing may sunog kanina? Ang araw. Ngayon po tayo sa mga sunog-sunog na yan, ano ho? Na pakiusap pa rin sa mga mamang chuper na nasa biyahe at inaantok-antok at pupungas-pungas kasi halos walang pasahero eh. Mapigap na pasahero eh, wala akong pasok eh. Ayan, ingat po lamang tayo, pakiusap lang, bawal ang tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Lunes, Tiyembre 21, 2026.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: ECIC nagbayad na po ng 104 milyong piso sa insurance claims ng agri-sector na naapektuhan po ng mga bagyo at habagat.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Department of Agriculture sang-ayon sa 210 piso na floor price sa buhay ng baboy. Oing oing.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito
7: NCIP at DA4K nagkasundo para balansin ang suporta po naman sa IP Farmers.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sa mga detalye ng ating balita, tamay po lamang sa mga bumper to bumper report galing sa mga lalawigan at report pa rin natin magagaling sa labas ng ating impilan. Nakapagbayad na po ang Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, ng 104.1 milyong piso. Insurance claims po yan ho. Ang 10,576 na mga magsasakit mangisdang naapektuhan ang habagat at mga bagyo. Mas marami pang maaapektuhan pagka hindi po natin naayos yung problema natin. Sierra Madre pa lang binabanggit ko sa inyo kanina ho. Mga sinasabing probinsya maaapektuhan dyan, napakarami, nasa 10, malalaki. Kapag bantayan po, yung flood control project ang gawin ho natin. Tapos yung mga lugar na dapat itutukan yung kalikasan, eh napapabayan din ho naman natin at masyado nang nadabalahura. Kakakitaan pagkatapos hindi naman inaayos ang lakong ano yung dapat ayusin. Mas malaking problema pa rin po ang darating. Ano na yung mga watershed natin na ang pinagagalingan ay mga tubig sa kabundukan? Sinasaluhuna at ang sumasalo sa mga tubig ulan, kahit gano'ng karami yan, kaya niya saluhin yan. Kung kalbo na ho yung kagubatan, Laking problema ho yan. Eh daw ko lang ahensya ng ating pamahalaan na may kinalaman dyan. Dapat mag-ingay. Dapat ituro kung sino mga may responsibilidad. Sino-sino man yan, basta dapat managot ang dapat managot. Kaya na, trabahuhin nyo na po.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tignan natin ang mga detalye sa ako po ng payout ng walong reyon na tinamaan po ng sama ng panahon mula Agosto 1 hanggang Setyembre 13 ng kasalukuyang taon. Pinakamalaki ang natanggap po ng Bimaropa na 41.1 milyong piso. Ano po naman sa 2,721 na mga benepisaryo. Ang malaki ang napunta naman sa mga rice farmers na 53.8 million. Ano po naman sa 4,772 mga benepisaryo. Umabot naman 23.9 million ang claims para ho sa mais at 15.7 million po naman para ho naman sa livestock. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Morning Secretary. Baka si ibang na sekretaryo. Department of Agriculture, kung saan-saan nakikita, no? Kailangan ng mabilis na magbabayad ng insurance upang agad na makabangon at makabalik po naman sa produksyon ang mga magsasaka at ang handi po namang mga mangingisda.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Natawag talaga yung pansin ko doon sa pagkasira ho ng ano eh. Ang Sierra Madre, 9,000 hektarya. Taon-taon ho yun ho. Nga sa loob po ng 10 taon mahigit pa. Gano'ng nakalaki yung pinsala meron ho dyan sa Sierra Madre. Pero akala ko walang problema sa Sierra Madre. Pero pagka bubuksan mo yung mga isinasagawang lalimang silip, ano ho, at hagupit ng mga silip pa rin, matawag doon, Halliburton Foundation ba yun? Magkakaalaman eh. I mean, dapat talagang tutukan ho dyan. Na kailangan ho dyan sama-samang puwersa, sama-samang lakas at isipan. Hindi pwedeng magkanya-kanya lang ng credit, ano ho? Ang kausap po natin dyan ay kaligasan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Portado po ng Department of Agriculture ang panukalang 210 piso kada kilo ng minimum price sa buhay na baboy. Oink na naman ito. Tapos yung bumagsak sa 120 hanggang sa 160 piso naman ang farm gate price sa ilang lugar. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., wala pang batas na nagbibigay sa DA ng kapangyarihang magpatupad po ng mandatory minimum price. Ilino po ni Secretary Chu Laurel na industriya ng baboy ang nagbungkahe ng 210 piso kada kilo at hindi po naman ang Department of Agriculture. Nag-aaralan din ng DA ang pagbabalik po naman ng dating tariff rate sa imported pork at pagkataas po ng special safeguard duties. Pinagting naman ang inspeksyon sa imported meat. Mga pamilihan, kamakailan lang merong tirabahong NMIS. Ano, napanood ko yun. Kapun eh, na-interview pa nga itong si OIC Director Lontok eh. Isang himpilan eh. Saan may mga produkto hindi pumasa sa standards ng National Meat Inspection Service. At uli ding minomonitor ng DA ang presyo ng karne bago ang Pasko na inaasang bagyang tataas po naman dahil po naman sa demanda. Yung mga yun yung mga manok na binibili niyo sa pamilihang bayan, dapat nandun pa rin ho yung kanilang lamang loob. Ano ho? Dapat malinis na ho yan pagka yan nakadisplay na sa inyong harapan. Kaya nun na sa mga palengke at doon pa lamang lilinisin. Oho. Ahong hindi na tama yun. Pagkukumpis ka ho yun at makakasuhan. Diba? At linis na ho ang lahat. Wala nang lilinisin pa. Is nang i-display yung mga manok na yan. Tana ho yung mga laman loob, etc. Blah, blah, blah. Nasa kaloob-looban pa. Ano ho? At malinis na ang manok sa inyong harapan. Hindi pa lamang dun lilinisin kasi may problema pag gaganon ang inabutan. Siguradong may hulihan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Kala ko tuloy isang sumbong at reklamo. Meron daw isang, ang tawag din eh, palengke. Dito sa may parte ng Quezon City, kung kanilang katayan, yung ninisan nila ng baboy ng karne, ito matalsiko doon sa mga pasahero. Tabi pala nila terminal. Mga sasakyan. Nagreklamo ho yung mga bus, lalo na yung mga pasahero, na pagka sila ay naglilinis ng kanilang mga panindang karne, manloob o ano pa man yan, binobomba, tinutubigan ho yan. Talsik yung bumisik, tama ho sa mga pasahero na nasa lumang sasakyan. Pakitignan nga ng NMIS yan. Lugar sa Quezon City, hindi ko muna babanggitin sa inyo kung saan lugar yan. Merong elements of surprise at mabulagarin sila.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Mga OFW, hinikayat po ng DNI konsidera ang agribusiness pag-uwi ng Pinas. O nga naman, bakit hindi? May natin na magdetalyo na balitang yan, si Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinimok ng Department of Agriculture ang mga overseas Filipino workers na ikonsidera ang agribusiness bilang oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa kanilang pag-uwi ng Pilipinas. Sa isang agribusiness forum sa Seoul, South Korea, ipinakilala ng DA ang mga programa para sa financing, training, market linkage at iba pang suporta sa mga nais na pumasok sa agrikultura. Pinangunahan ng aktibidad ni na DA Assistant Secretary Genevieve Licare Guevara at ni OWA Administrator Patricia Yvonne o PY Kaunan. Layo ng inisyatiba na magamit ang puhunan, kasanayan at karanasan ng mga OFW sa pagtatayo ng agribusiness ventures pagbalik nila sa bansa at mahikayat ang mas maraming kapital at entrepreneur sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, lumagda rin ng DA at ang OWA ng isang Memorandum of Agreement para palakasin ang paghahatid ng mga programa at serbisyo sa agrikultura para sa mga OFW. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Alam ninyo, itong Sierra Madre, kapitbahay, ano, kilala bilang pinakamahabang bulubundukin dito sa ating bansang Pilipinas, ano ho? Po yung gulugod ng Luzon kung tawagin, ha? Kararanas po yun ang malubang pagkakalbunan ng kagubatan. Mabigyan nito ng pansin, eh, no? Tumutok dito lahat ng media, maging ang social media, alamin nyo, para magkabistuhan. Ino sa mga pagulat at saka mga pag-aaral po ng Harvard Foundation, umabot na po sa 9,000 hektarya ang ng kagubatan ang nawawala sa Sierra Madre taon-taon dahil sa illegal na aktibidad at malalaking mga proyekto. Takin mo yan. Sa kabuuan, wala na po ang Sierra Madre ng mahigit po naman sa 130,000 hanggang 161,244 hektarya ang mga forest cover sa nakalipas sa 2 decades. Dahil illegal na logging, ingin, quarrying, open pit mining at pagtatayo po ng mga infrastruktura. Sinasama nga nila dyan sa kwento yung kaliwadam eh. Oho. Ngunit nga, yung epekto niya sa mga nakapaligid na lalawigan, pong Sierra Madre, bumabagtas po yan sa 10 lalawigan eh. Yan po yung Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, nako, yung Bulacan, di lalo babahay niya pagka wala na water, ano, wala na, nako, ewan ko ba, Laguna at Quezon. Ang pagkasira po niyan ay meron direktang pinsala sa milyong-milyong mamamayan. Mas sumusunod na aspeto, masarap pag-usapan ito sa totoo lang eh. Mas matinding pagbaha at landslide. Sierra Madre, nagsisibing tagasipsip po yan ng mga tubig ulam tuwing may bagyo. Lalo sa pagkakalbo ng mga puno, pawala na ang bundok na kakayahang pigilan yung agos ng tubig. Saan pupunta yan? Overground. Taong bayan. Mga Pilipino naman, simple nga makababayan na naman natin ng ano dito? Turo sa apektadong lugar, sa mababang lugar. Eto, kasama na naman ang Bulacan dyan. Baysiha, Aurora, Rizal at maging ang Metro Manila. Kararanas ngayon na mas malubat biglang pagbaha o flash floods. Mapanganim na pagguho ng lupa, landslides. Mapanganim na ba na tuwing may dadaan ng super typhoon, ulit po naging karasan natin sa bagyong Carding at si Ulysses. Ako, dapat malaman ito ng taong bayan. Dapat pag-usapan ito eh. The bright boys natin yan, di ba pwedeng paingayin nyo yan?
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tayo muna tayong dagupan. No? Dagupan muna tayo. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. binigyang diin ang importansya ng wasong nutrisyon ng mga Pilipino. Minuhin natin ang mga detalye ng mga balitang yan. Nakatutok sa Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi lamang sapat na supply ng pagkain kundi wasong nutrisyon para sa mga Pilipino ang layunin ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan, kung saan nakita niya ang mga produktong pagkain na may dagdag na sustansya at ginagamit sa mga programa ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang balanse ang nutrisyon sa pagkain at hindi lamang nakatuon sa pagkonsumo ng iisang uri ng pagkain protein tulad ng bigas o karne. Ipinaliwanag na may malaking papel ang Department of Science and Technology o DOST sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga produktong ginagawa ng kumpanya, kabilang ang pagtulong upang maiangkop ang mga teknolohiyang nabubuo sa laboratorio sa maramihang produksyon. Sinabi ng Pangulo na nais ng pamahalaan na palawakin ang ganitong uri ng operasyon sa iba pang bahagi ng bansa upang sabay na matugunan ang food supply, kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at pangangailangan sa masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Maraming salamat, Ricky Kasipit, Dagupan City. Samantala, 15 mga individual inaresto naman ay dahil po sa bangisda sa Capiz habang halos 2 milyong pisong halaga ng mga gamit na kumpisga. Alamin ho natin ang detalye. Nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Arestado ang 15 katao at nakumpiskang halos 2 milyong pisong halaga ng mga bangka, makina, kagamitan sa pangisda at mga huling isda sa operasyon kontra illegal fishing sa municipal sea waters ng Panay Capiz. Isinagawa ng Panay Municipal Police Station at Menro LGU Panay ang operasyon. Batay sa report, nahuli sa akto ang isang boat captain at 14 na crew na pawang residente ng Carles, Iloilo sa kanilang illegal na gawain. Ayon sa pulisya, wala rin kaukulang mayor's permit ang grupo na paglabag sa municipal ordinance. Nakumpiska sa operasyon ang isang steel boat na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, isang 8DC9 diesel engine na 300,000 pesos, fishing net at kompletong accessories na 150,000 pesos at nasa 150 kilos ng sari-saring isda na tinatayang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. I-turnover naman sa Menro LGU Panay ang mga naaresto kasama ang mga nakumpiskang kagamitan at huling isda para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patuloy na paigtingin ng kapulisan ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang maprotektahan ang yamang dagat at masugpo ang illegal fishing sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Hindi ko naalala si Congressman Rolex Rubrico pagka Iloilo eh. Si pang Congressman noon na kausap ko, pangalan na siya na ba? Taga, Makati yun eh. Hindi siya dapat ng Makati. Kung dati yung network namin, bibili mo na lang yan. Samantala, Coconut Summit 2026, nagbukas yun ang oportunidad para po naman sa pag-unlad ng Susi ng Yod, dyan po sa Isan Samara. Ay detalye ng balita dyan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtipo ng mga magsasaka ng yog, negosyante, industry partners, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholder sa Eastern Samar Provincial Coconut Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Trade and Industry, Eastern Samar Provincial Office. Isinago ang summit sa Melinda's Resort and Restaurant sa Borongan City upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng yog sa lalawigan at ang mga programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Tinalakay ang mga oportunidad sa value adding at product diversification, financing, capacity building, insurance at market development na maaring magbigay ng dagdag na kita at kabuhayan sa mga magsasaka ng niyog. Layunin din ng CFIDP na mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka, mapalakas ang kanilang kakayahan at mapalawak ang merkado para sa mga produktong mula sa niyog. Binigyang diin din sa summit ang kalagahan ng pagtutulong ng mga magsasaka, pribadong sektor at pamahalaan upang higit pang mapalago ang industriya ng niyog at mapakinabangan ito ng mga komunidad sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Kanila Pumida ng Pasig. Diyan sa Quiapo yan, gumagawa na ng mga eyeglasses. Galing kaya yung mamang yun. Ang sabang report bago tayo mag-break. DepEd naglataho ng mga hakbang para palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan. Medyo kakaiba talaga mga estudyante natin. Sunod-sunod ha. Linggo-linggo, nagpapalitan lang ng mga lugar. Kumisang nga sa isang lugar lang. Halos isang heroin lang eh. Hindi ho. Naniniwala, epekto pa rin ho yan ang sobrang panonood po sa internet. Anang wala ng kontrol ang magulang talaga. Kumisang nababaliw ng mga estudyante at mga bata ho ron eh. Pinigyan natin ang mga detalye muna kay Jemag Dagala. Jemag!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaiigting pa ng Department of Education o DepEd ang mga pulisiya at programa na naglalayong protektahan ng bawat batang mag-aaral gayon din ang buong komunidad ng paaralan. Ito ay kasunod na rin ang pinakauling insidente ng pamamarila sa paaralan, partikular na sa Banga, South Cotabato, na ikinasawi ng 3 kabilang na ang shooter at ikinasugat ng 6 na iba pa. Kaugnay nito, inilatag ng DepEd ang mga hakbang para palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan gaya ng pagtatatag ng Joint Task Force kasama ang DILG at ang PNP. Gayun din ang pagsasagawa ng mas malalim na security assessment sa mga paaralan kung saan susuriin din ang lahat ng risks at vulnerabilities ng bawat paaralan. Kasama rito ang access sa control, threat reporting, emergency response at ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Rerepasuhin din ang mga naunang safety measures at tutukuyin ang mga natitiranggap at patuloy na pagpapabilis ng hiring ng school counselor associates. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Medyo iba talaga mga estudyante natin ngayon, ano ho? Hindi naman ganun eh. TikTok lang, laro ka lang, may mga TikTok na laro nung araw, di ba? Ganun lang. Wala naman problema sa mga games, ano ho? Pagka yung mga games, may kasama ng group chat, pwede na kayong mag-usap, dyan ha, iiba ho yung mga angulo, ha? Na pagka yung isang estudyante depressed at naghahanap ng kakampi kapag totoo ng computer. Kumisan din nila alam, AI lang kausap nila. Kumisan nagpapanggap na matinong tao na masama pa naman pala. Kumisan babae pero lalaki naman pala. May akala nyo lalaki, babae pala. Yung mabuti, masama pala. Yan ho ang epekto ho niyan eh. Pakibantay lang na magulang. Ho. Kaya nga minsan sabi ko sa inyo, lalagay kayo ng mga silid ng anak ninyo, ninyong sitro. Nangyari sa salamin. Kita nyo ano ginagawa sa loob. Babalik kami, sandali lang.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So that day, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCBA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
7: Tingin ko dapat lang matawagan din ho ng pansin at tanggapin ho ng National Irrigation Administration din eh. Pagkat yung mga watershed natin, yung mga dam ho natin, umaasa din ho yan doon sa mga tubig ulan ang gagaling ho sa mga kabundukan. Kung kalbo na ho yung kabundukan, sino pa pipigil sa tubig? Ana, diretso na ho sa taong bayan niya, nagtang magiging problema na naman yan. Sisisihin na naman natin, puro flood control project. Yung mga nasa taas, yung mga dapat natin bantayan, yung kalikasan mismo. Yung mga bulubundo, yung mga bundok-bundok na yan, mga bulubundukin na isang katibang puno, na dapat ho sana, hindi ganyan ang maging senaryo. Dapat iniingatan, hindi winawasiwas, hindi pinagsasamantalahan, hindi nire-rape. Sierra Madre, pinagmumulan huyo ng tubig para sa mga watershed, mga dam. Papadali po ng irrigasyon sa mga sakan sa Central Luzon, maging sa Agayan Valley. Yung mga apektadong lalawigan po dyan, ho, ay ito yung mga maapektuhan dyan. Kung Nueva Ecija, rice grana rin ng Pilipinas ho yan. Isabela at Cagayan, nanganganib na dumanas ho ng matinding tagtuyot and drought. Kakulangan sa patubig sa panahon po ng Tagalaw dahil sa nasilang water retention ng bundok. Lubang makakapekto sa supply ng pagkain sa bansa. At ay magkakaroon na sapat na supply ng pagkain yan. Walang sapat na tubig. At may mga dam, alam ang tubig na pupunta doon sa mga watershed manggagaling, galing din sa kabundukan, ano na? Dapat magkaroon po ng sama-samang effort dito ng mga lahat ng kinauukulan. At ito magbaliksahan, magpagalingan lang. At mag-usap-usap pare-pareho ang lahat ng sangay ng ating pamahalaan, national man o local yan. Ito ang ating mga kabundukan, mabantayan. Katapos, sisisihin na naman natin, flood control lang. May nasa taas. Manakakalimutan natin yung nasa taas. Kung mga abusot, nagpapabaya din noon. Baka naman galaw-galaw, ligon-ligon naman tayo.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Time time mga kasama this morning. Pag naalala ko kunanan, ng teacher ko sa accounting 1 nung araw, dyan sa PUP nung araw eh. Nasa linya po natin si Ma'am Gladys Cunana, Senior Agriculturist ng National Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry. Kalim pa rin po ng Department of Agriculture, mga kasama natin this morning. Ano? Usapan natin about pest risk analysis, RA, science behind safe trade. Ayun, importante naman talaga yan. Ma'am Gladys Cunana, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito, Ma'am. Kamusta ka na, Ma'am Gladys?
8: Hello po. Good morning po sa ating mga tagapakinig at sa inyo din po, sir.
7: Hello, Ma'am Gladys. Ma'am Kahiro na lang. Parang nagkakapi lang tayo dyan sa bahay mo. Para masarap yung kwentuhan natin. Ayan. Ma'am, gandang umaga, Ma'am Gladys Cunana. Ma'am, Kapampangan? Kapampangan, Cunanan?
8: No, my husband.
7: Sa husband. Una, Cunanan, Kapampangan, magkakunanan eh. Pag-usapan natin itong ano ho, yung PRA, yung Pest Risk Analysis. Ano, pwede bang bigyan niya muna kami ng pagkakatuto? 101 muna tayo. Ano ho ba yan? Para saan yan? Bakit kailangan yan? Sinong dapat makinabang dyan? At anong inaasahan natin dyan?
8: Okay po. Pest Risk Analysis po, o yung tinatawag nating PRA, ay isa po itong science-based na process. So dito po, nagre-research po kami ng mga peste na posibleng mapasama tuwing tayo po ay nag-i-import po ng mga halaman o mga buto o mga prutas, gulay, mga damo o mga produkto galing sa kahit na anong produkto na gawa sa halaman. So dito po, inaalam po namin yung mga peste, ina-identify namin, tapos inaalam po namin kung ano yung mga pwede nating gawin upang hindi mapasama ito tuwing tayo ay mag-i-import, o ano yung pwede nating ilagay sa ating policy. So, ang mga makikinabang po dito, syempre, ang ating mga importers, ang ating mga consumers. Syempre, actually, sa totoo lang po, yung buong bansa din naman po ay makikinabang dito. Kasi kapag open na po yung market, at ibig ko sabihin nun, open na yung market, meron na po tayong pest risk analysis, meron na po tayong policy upang mapigilan ang pagpasok ng peste. So, ibig sabihin, malinis po itong papasok.
7: Ibig sabihin, itong PRA na yan, ito yung mga sangkap at bahagi po ng dapat malaman muna bago makalikha ng mga patakaran, bago maagawa ho ng mga batas, sa formulation of policies na rin sa pangkalahatan, ano?
8: Opo. Bago po tayo makapag-import.
7: Unang tanong dito, sir, paano daw ho mag-apply o mag-request ho ng PRA sa BPI? Paano ho bang dapat gawin dyan?
8: Bago po tayo mag-request ng PRA, check po muna natin sir sa website kasi meron na po tayong mga allowable na i-import. So, ibig po sabihin nun, meron na po tayong policy doon. So, meron na din tayong condition. Makaka-import na po tayo. Nasa website po ng BPI NPQSB po. So, check na lang po doon sa import section yung mga allowable. Kung sakali po na wala po sa listahan, meron din pong form doon sa website na kailangan po natin i-fill up mga requirements, nakalagay din po doon. At saka po natin ito ipadala sa central office po sa BPI sa Malate, Manila or i-email po sa ating naka-address po sa ating director at sa quarantine din po.
7: Sino bang may tungkuling magsagawa lamang ng pest risk analysis dito sa Pilipinas? Tanging BPI lang ba talaga?
8: Sa atin po, kasi kami po ang NPPO po. Ang BPI po ang NPPO ng ating bansa. So, meron po tayo mga trained na mga PRA members. So, sila po yung gumagawa ng PRA.
7: Lahat ba kinakailangan dumaan ang isang produkto sa PRA? Lahat ba ng produkto dapat dadaan?
8: Hindi naman po lahat. May mga produkto po kasi na mga naproseso na hindi naman na wala na pong basihan na makakapasok pa yung peste. Pero kailangan pa rin po natin yung i-apply sa BPI upang ma-check kung ito ay hindi na nangangailangan ng PRA o kailangan pa po ng PRA.
7: Ma'am Gladys, ito pa yung mga tanong din ni ano daw po yung pinagkaiba ng quarantine pest at regulated non-quarantine pest? Yan.
8: Yung pong quarantine pest, ito po yung mga wala pa sa bansa at ayaw nating makapasok. Yun naman pong regulated, posibleng meron na or wala pa, pero kung meron man, ay hindi siya widely distributed. For example po, meron po mga peste sa Palawan, like yung parkweevil, na nandoon lang. So, regulated po natin yun.
7: Doon.
8: Ng quarantine test.
7: Gano'n naman no, gano'n naman no ang itinatagal bago matapos ang isang pest risk analysis? May kahabaan ba yan? Buwan ba pinag-uusapan yan? Linggo, pwedeng maging isang taon?
8: Ha, pwede po umabot ng taon, sir. Buwan hanggang taon po. Dahil po ito

0: na put po ng PRA. So, pag na-identify na po namin yung peste, yung phytosanitary measures po, yun po yung ini-impose natin na mga measure o mga policy bago po natin ma-import yung produkto. Pwede po natin ikalagay dun sa measure ay dapat ay laboratory tested yung mga produkto or dapat ba ito ay na-treat ng mga chemicals or ng fumigation or dapat ba ito ay na-inspect bago ito makarating dito. So, yun po yung inakalagay po sa ating phytosanitary measure.
1: Oho. Paano ho daw kayo pwedeng makaugnaya? Kanina binabanggit yun, check muna sa mga website. Meron bang iba nagsasagawa nito ng mga privado? O dito, gobyerno lang talaga?
0: Well, yung final po talaga nito ay sa gobyerno po.
1: Ang final
0: pero
1: niya po?
0: May, apo.
1: May bayad ho ba yan? May bayad?
0: Ay, wala po. Walang bayad po ang pagkandakta ng PRA.
1: Ang bayad ito. So, kung may mga bagong produktong papasok dito sa Pilipinas, gusto mong idaan muna dyan sa PRA na yan, walang babayaran?
0: Yun po, sa PRA mismo, wala po. Pero may mga kaukulan pong mga baka po magagastos kapag ka po na-impose na po yung measure, lalo po sa importer. Kasi depende po dun sa ma-identify po natin na measure, pwede po na meron po mga treatment pagdating dito. So, yun po naman ay sa side na po yun ng mga importers ang magbabayad po.
1: Gladys, may mga pumasok lang na ilang tanong din eh, no? Ano daw po yung kaibahan ng Pest Risk Analysis, PRA, sa PRIME program? Ano ang pagkakaiba niyan?
0: Okay. Wala po akong alam dito sa PRIME program.
1: Ah. Okay. Ito na lang. Sabi niya, ano-ano daw po yung mga peste, mga pangunahing binabantayan sa ilalim po ng programa ng PRA? Ano-ano klase ng peste yan?
0: Mga karamihan po dito, mga insekto, mga fungus, bakterya, virus, pati po na mga nematode. So, yun po yung karamihan po.
1: Okay. Okay, saan daw po makikita naman ng publiko o ng mga magsasakay yung mga ulat at yung mga babalaho ng BPI tungkol sa mga peste? Saan pwedeng makita para sila'y maalarma?
0: Ay, ating kung mga quarantine test, meron din po sa ating website. Nakalagay din po doon yung mga pest po of our concern dito sa country. And then, yun naman pong natatapos po namin na PRA. So mayroon po kami ginagawang AC noon or administrative circular ito naman po ay for public naman po yun. So makikita rin po yun sa website and sa mga publishing ano po. Kasi pinapublish naman po namin po.
1: Okay. Ano po bang particular na form na kakailangan ng sagutan para makahiling po ng PRA sa BPI? Meron bang ganoon dapat fill upan?
0: Meron po sir. Meron po silang meron pong requirements at form na kailangan pong i-fill up. Makikita din po yun sa website namin, sir.
1: Okay. Paano po naman naikipagtulungan yung BPI sa mga pribadong sektor pagdating po sa regulasyon ng peste?
0: Sa private po.
1: Paano nakikipagtulungan ang BPI sa mga pribadong sektor pagdating po sa regulasyon ng peste?
0: Pagka naman po ang mga siguro po pagkatapos po ng PRA po kasi lalo po doon sa mga nagre-request po or mga willing po na mag-import, meron din po kasi kaming activity part din ng PRA na merong tinatag na public consultation. So bago po ma-approve yung ating administrative circular o ang ating work plan, pinapaalam po namin muna sa publiko at sa mga lahat po, pati sa private companies, na meron pong willing na mag-export sa atin ng mga produkto at nakalasaad din po doon so yung mga measure na aming na-identify upang malaman nila kung ano yung mga dapat nilang gawin bago sila makapag-import.
1: At dagdag ko lang, Ma'am Gladys, yung kaninang tanong na saan makikita ng publiko yung mga ulat, yung babala tungkol sa mga peste, no? Ang BPI pala at maging mga regional or field offices, merong monthly pest bulletin. Meron silang special na pest alert na doon sa kanilang official na website. Doon makikita yung mga bayan o mga probinsya naman.

0: mga banta sa pagdami ng peste para maabisuhan agad yung ating po mga magsaka bago pa man magkaroon ng malawak ang pestehan. Meron palang monthly pest bulletin kayo, no? Lumalabas pala yun.
1: Yes po. Apo, yes.
0: Oh, okay. Ay, isa pang sabi din, ano bang tanong? Meron pang, okay. May, ano daw pong official na batas o kautusan na nagpapatupad ng PRI sa Pilipinas? May presidential decree yan, di ba?
1: Meron po kami, apo, sa presidential decree yun po sa PD 1433, pero sa pest risk analysis po, meron po kaming sariling manual po or memo.
0: Okay. Pang tanong, siguro gusto niya magpunta at magpa-check ng produkto niya. Anong mga technical na dokumento daw po ang hinihingi po ng BPI bago simulan po yung pagsusuri? Meron ba kayong hinihingi?
1: Meron po. Pero yung sa requirements naman po, sir, so yung mga kung ang po ang for example po yun pong gusto mag-import dito ang nag-request po sa atin, ang kailangan po namin usually po na information is kung para sa ano po yung produkto, syempre ano ang kalagayan ng produkto, kung ito ba ay fresh, frozen or dried, ganun po. Tapos kung ano, kung saan ito manggagaling na bansa, at ano yung sistema ginagawa doon sa bansang yon bago sila mag-export.
0: Eh, ang Gladys, saan po dinadala yung mga specimen? Ano? Yung mga specimen. Saan po dinadala yung mga specimen po ng peste para sa confirmation at pag-aaral po dito sa Pilipinas? Meron, ang BPI, meron daw National Crop Pest Management Center yan eh.
1: Meron po ang CPMB, and then kung quarantine po, quarantine pest na po talaga pinag-uusapan, sa Central Laboratory po sa San Andres, Malate, Manila po pinapadala yung mga samples.
0: Oh. Okay. Ang BPI ba matatagpuan niya sa iba't ibang lalawigan? Meron ang tanggapan?
1: Kada region po, meron po mga station po tayo. Karamihan po sa mga ports.
0: Oh.
1: Apo.
0: Okay po. Ma'am Gladys Cunanan, salamat po dito sa mga info, sa mga informasyon binahagi niyo sa amin this morning. Naabala kong Zumba mo, naabala kong breakfast mo. Ma'am, baka meron pa kayong dagdag mensahe sa nakikinig. Sige po, okay lang po.
1: Siguro ang mensahe ko lang po, yung siguro iwasan po natin ang pag-import ng illegal o yung tinatawag nating smuggle. Kasi pag nag-smuggle, ibig sabihin hindi namin na-inspect, hindi namin na-PRA. So, malaki yung posibilidad na may makapasok na peste. Hindi lang naman ito maapektuhan yung ating mga pananim o ng farms, ng ating mga farmers. Pwede din kasing makaapekto to sa ating export kung sakali man po na yung peste ay lumipat sa ibang commodity, lalo sa mga ating high-value crops. So, posible na ang ating export din ay maapektuhan po. At mas malaking gastos po talaga pag nakapasok na yung peste. Yung pag-eradicate, pag-treat, medyo magastos po yun compared sa pag-PRA na wala naman pong bayad.
0: Ma'am, hanggang sa muli, magkaugnayan tayo sa makaragdagang pang impormasyon sa kalima po ng taong bayan para matuto tayo pare-pareho. Ma'am Gladys Cunanan, muli po marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Good morning po. Stay safe and God bless. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning po. Thank you.
1: Thank you po.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Ano kaming oras, ano ho? Pero araw-araw, ibabanggitin ko sa inyo yung problema ho ng Sierra Madre na yan. Naaawa ko, ginagastos ng sambayan ng Pilipino yung pagpapatayo ng mga dam ng mga diki na yan. Ibigay ng mga abono, pagbibigay ng mga punla ng mga pananim, abono at mga pangangailang ayuda sa mga magsasaka natin. Tapos kalbo naman ng mga bundok natin. Paano ba yan? Ayan, kuyang. Kasi ba natin puro sa blood control? Hindi pwede puro blood control lang. Ugatin ho natin. Lahat ng pwede natin silipin natin. Ugatin natin pare-pareho. Magkanya-kanya ng trabaho. At sama-sama yung trabaho yan at kumikilos ng sabay-sabay. Grupo at lahat may merong may collaboration. Eka nga. Matuntun natin yung mga problema. Hindi yung mga fragmented lang ang ginagawa natin. Aksyon. Na kaming oras. Ang alam po nila Alvin Falcone, Arnold Villamor, Mike Becerron, Marian Melios. Pwede natin sila nito sa Oriano, sa San Barmeda, Gemma Rocamora, Tom Reyes, Mercy Malimbang, Julius Ungab Camil, Omali Rona Esperanza. Alam po natin mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tinambolo. Ako pa rin po naman ninyo abang lingkod, oh, Hero Ilustre na Brigado nag-iiwan. Mang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po ay isang paraiso. Binsan pa. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mahigit 17,000 pulis sa buong bansa ipinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Nakakasangkilos protesta sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karahasan at may masaktan ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Paghatid ng tulong sa mga apektado sa Banga South Cotabato school shooting incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian.
4: Headlines.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang humarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mga interes sa negosyo ng Vice Presidente aalamin sa paglilitis.
4: Headlines.
3: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 21, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit sa 17,000 pulis sa buong bansa pinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Nakahanda ang Philippine National Police sa tumulong para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at panatili ng kapayapaan kaugnay ng mga nakalatag na aktibidad ngayong araw, Setyembre 21. Ayon sa PNP, aabot sa 17,018 pulis ang kanilang ipinakalat sa buong bansa para tiyakin ang police visibility, paghahanda at napapanahong pagtugon sa iba't ibang pangunahing lugar. Mula sa naturang bilang, nasa 8,553 rito ang mula sa National Capital Region Police Office, 465 ang Regional Support Unit personnel, mahigit 1,000 ang Reactionary Standby Support Force, habang 6,000 mga tauhan na magmumula naman sa Police Regional Offices gaya ng Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Gaydena, Calabarzon at maging mula sa Philippine Coast Guard. Kasunod dito, umapila si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga makikilahong sa mga aktividad. Bantay ang maigi ang kanilang hanay, Gaydena, ay panatiliin ang kaayusan at payapaan sa mga pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, nakakasangkilos protesta para sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karahasan at may masaktan ayon sa Malacanang. Pangulong Marcos, bukas ang pakinig sa mga hinaing. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Hindi kailangang maging marahas o may pananakit ang mga nakakasangkilos protesta ngayong araw, September 21. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng mga tagkilos na inaasahan. Ayon kay Castro, malayang makapagpapahayag ang iba't ibang grupo ng kanilang sentimento at hindi naman aniya sila pipigilan sa pagsasabi ng kanilang saloobin. Sana lang, sabi ni Castro, ay wala ng karahasan pang mangyari, lalo't bukas naman ang pakinig ng pamahalaan pati na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panawagan ng mga magsasagawa ng kilos protesta. Pagkain ito, itinayak ng palasyo na handa ang hanay ng Philippine National Police para bantayan ang mga rally sites at masiguro na magiging mapayapa ang mga inaasang demonstrasyon ngayong araw na ito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng
2: karahasan, pananakit, o pagkasawi pa ng ating mga kababayan dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit nagsuspinde ng klase sa lungsod dahil sa posibleng pagbigat ng trapiko. Narito ang balita atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinuspinde ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng face-to-face classes sa public at private schools sa lahat ng antas ngayong Lunes, September 21. Ayon kay Dumagoso, inirekomenda ito ng Manila Police District o MPD dahil sa inaasahang mga pagtitipon, marcha at rally kaugnay ng September 21. Layunin ng suspensyon na mailayo ang mga estudyante sa posibleng abala at panganib dulot ng mabigat na trapiko, road closures at malalaking pagtitipon. Pinayuhan naman ang mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o ADM habang suspindido ang in-person classes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paghatid ng tulong sa mga apektado ng Banga school shooting incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian. Narito ang balitang atid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Personal na nagpaabot ng pakikiramay at ng tulong si DSWD Sector Rex Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagtungo mismo ang kalihim nitong linggo sa Soralia at sa Banga para makiramay sa mga naulilang pamilya at mag-attend ng financial assistance para sa kanilang pangangailangan. Bumisita rin ang kalihim sa Dr. Arturo Pingoy Medical Center sa Coronel City para alamin ang lagay ng mga biktima at kanilang mga pamilya na naapektuhan ng insidente. Sa Municipal Hall naman, pinangunahan din ng DSWD ang isang psychological first aid para sa mga individual na nakaranas ng emosyonal na epekto ng insidente, kabilang ang mga guro ng naturang eskwelahan. Samantala, nagsagawa na rin ng DSWD Field Office 12 ng house-to-house visits para kamustahin naman ang mga biktima at kanilang pamilya at matukoy ang iba pa nilang pangangailangan. Tiniyak ni Secretary Gatchalian ang patuloy na suporta sa mga pamilya at school community para maipabot ang psychosocial support at iba pang kinakailangang assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw upang magbigay daan sa pagsusuri ng kaligtasan at seguridad ng mga paaralan. Ang isulan, Santo Niño, Lake Cebu, Norala, Tantangan at Coronadal sa South Cotabato at Lebak, Senator Ninoy Aquino at President Quirino sa Sultan Kudarat. Wala ring pasok mula elementary hanggang senior high school sa Surala sa South Cotabato.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang umarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Alamin o aalamin sa paglilitis ang mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Naasahang haharap sa witness stand ngayong Linggo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ay habang sinusuri ng House Prosecution Panel ang mga umano'y transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng isang kumpanyang may financial na interes ang pangalawang pangulo. Inaatasan sa sabina si Mayor Baste ng Senate Impeachment Court na tumistigo at magdala ng mga dokumento kaugnay ng mga transaksyon ng Davao LGU at ng GenCorp Industries Incorporated mula taong 2020 hanggang kasalukuyan. Layunin ng House Prosecution na malaman kung nagkaroon ba ng transaksyon ng nasabing kumpanya sa lungsod sa panahon ng panunungkulan ni Baste bilang alkalde. Hinihiling din ng House Prosecution na ideklara si Baste bilang isang hostile witness. Ang inaasahang pagkapatotoo ni Mayor Baste ay bahagi ng hakbang ng prosecution na lumipat mula sa mga personal na deklarasyon ng yaman ng Vice Presidente tungo sa pagsusuri ng mga kumpanya na kanyang pag-aari sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ebidensya sa mga negosyong dineklarang may interes si Vice President Sara Duterte ihaharap ng House Prosecution ngayong Linggo mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
15: Inaasahang irepresenta ng House Prosecution Panel ngayong Linggo ang mga ebidensyang kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may financial interest sa Vice President Sara Duterte base sa kanyang salin at nagkaroon ng transaksyon sa gobyerno. Una ng pinasabina ng Senate Impeachment Court para humaraps na saksi sa trial ngayong Linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario at PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Inaasahang tatalakay ni Ronquillo ang mga patakaraan sa paghanda at paghahain ng salin, kabilang ang mga alituntuning tumulong siyang buuin. Si Del Rosario naman ang magpapatunay sa mga corporate record ng SEC kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may business interest si VP Sara. Samantalang inaasahang ihaharap ni Sopeña ang mga record ng government procurement kabilang ang mga kontrata ng Corp Industries sa mga ahensya ng gobyerno mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Base sa salin ng Vice Presidente, idineklarang may financial interest ito sa GenCorp. Batay sa mga ulat, nakakuha ang GenCorp ng 14 million pesos na kontrata sa Davao City Government na pinamumunuan ni Mayor Baste Duterte na kapatid ni VP Sara. Nasa pina na rin si Mayor Baste para humarap sa impeachment court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
3: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon. Yan po ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya, pinag-ibay ng mga economic minister ng ASEAN ang mga hakbang upang higit pang palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at digital na ekonomiya sa rehiyon sa ginanap na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila. Sa joint media statement, iniulat na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng ASEAN noong 2005 habang inaasa hang mananatiling matatag ang paglago nito sa 4.5% ngayong 26. Umabot din sa $4.4 trillion ang kabuuang merchandise trade ng rehiyon habang pumalo sa $245.7 billion ang foreign direct investment. Patunay ng patuloy na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ASEAN. Pinagtibay rin ng mga ministro ang pagpapatupad ng ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 kabilang ang pagpapalawak ng digital economy, pagpapalakas ng supply chain, modernisasyon ng ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA at paghahanda sa paglagda ng ASEAN Digital Economic Framework Agreement sa nalalapit na ASEAN Summit. Samantala, muling iginiit ng ASEAN ang layunin nitong palawakin ang ugnayang pangkalakalan sa mga partner countries, isulong ang pagpapalawak ng RCEP at suportahan ang patuloy na integrasyon ng Timor-Leste bilang 11th miyembro ng samahan. Sa kabuuan, inaasahang magsisibing gabay ang mga napagkasunduan sa pagpapatatag ng ekonomiya ng ASEAN at sa paglikha ng mas isibo, matatag at makabagong regional na merkado sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
3: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng mga pulisiya upang makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan sa bansa. Pinalalakas din ito ang paglago ng Foreign Direct Investments o FDI at pagtaas ng mga naaprubahang investment projects ngayong taon. Sa press briefing ng ASEAN 2026, sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na nakadol ng Pilipinas sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa renewable energy, advanced manufacturing, semiconductors at mineral processing. Ayon sa kanya, umabot na sa 541.5 million pesos ang kabuuang approved investments ngayong 2026, habang tumaas din ang mahigit sa 68% ang foreign investments kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinaliwanag din ni Rodolfo na mahalagang katuwang na mga insentibong binibigay sa ilalim ng Create More Act, ang Strategic Investment Priorities Plan o SIPP. Ito'y upang matiyak na napupunta ang mga investment sa mga prioridad na sektor ng bansa. Ayon pa sa DTI, layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na magpapalakas sa ekonomiya, sa exports at sa paglikha ng trabaho sa bansa. Ito'y sa pamamagitan ng mga reforma sa pulisiya at pagtutok sa mga high value industries.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
3: Giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pinakamahalagang probisyon ng pagpapatibay sa Manila Declaration ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay ang mas matibay na ugnayan ng mga bansa sa panahon ng kalamidad. Ayon sa kalihim, walang saysayan deklarasyon kung hindi magtutulong-tulong ang mga bansa para sa maagap na paghahanda laban sa iba't ibang uri ng sakuna at ng kalamidad. Gitma ni Secretary Teodoro, mahalagang punto ng ASEAN Manila Declaration ang maagap na paghahanda paggamit ng ahensya o ng siyensya at teknolohiya para sa mas mabilis na paghahanda at logistics o paghihimbak at paghatid ng mga tulong bago pa man tumama ang kalamidad. Dagdag pa niya, kasama rin sa declaration ang pagbuo ng pamamaraan kung papaano makakatulong ang ibang mga bansa sa oras na makaranas ng sakuna at kalamidad ng isang bansa na kasama nito sa rehiyon o kapwa miyembro ng ASEAN.
17: Dahil hindi naman sabay-sabay ito sa rehiyon kung papaano tayong makatulong sa isa't isa pag makakaramdam ang isang bayan o dalawang bayan ng disasters. Yan ang puso nitong Manila Declaration.
3: Samantala, binigyan din ni Secretary Teodoro na mahalagang bahagi ng Manila Declaration ang layunin na gawing abot-kayang presyo at gastusin sa pagpapatayo ng mga disaster infrastructure. Paliwanag pa ng kalihim, dapat mapagtibay ng Asia-Pacific region ang pagpapababa ng halaga ng pondong kailangan na ilaan sa disaster risk financing at resilience at infrastructure financing. Anya ito'y dahil kadalasan ay kailangan pang ipangutang sa ibang bansa ang pondo para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa katatagan at kahandaan ng mga komunidad sa sakuna at kalamidad.
17: Kung papaano mapagtibay ng rehiyon para bumaba ang cost ng pondo na mailalaan dito dahil minsan kailangan utangin talaga ito at risk spreading mechanism para sa ganon maging mas affordable ang financing para sa disaster infrastructure, no? Yan ang puso at diwa niyan.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid ka bond!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga empleyado na nag-opisina sa new executive building sa Malacañang, wala munang pasok dahil sa ipatutupad na standard security protocols. Mula sa Malacañang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: Report.
21: Sarado muna ngayong araw, September 21, 2026, ang new executive building o NEB na bahagi ng Malacañang Complex. Ito ang pinahayag ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez dahil na rin sa gagawing pagpapatupad ng standard security protocols. Nangangahulugan ito na wala na munang face-to-face office work sa new executive building kung saan ay bukod sa mga taga-PC DCO ay doon din nag-oopisina ang mga kawani ng Office of the Cabinet Secretary. Samantala, ituloy-tuloy naman ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. At ay sa abiso ng palasyo, inspeksyon ng mga proyekto na isinasagawa sa lalawigan ng Bulacan ng aktibidad ng Chief Executive ngayon September 21. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
22: Department of Foreign Affairs binigyan din na nananatiling buo at hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Yan ang report ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Ayon sa DFA, kinilala ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang naging isang legal na pamahalaan ng China alinsunod sa 1975 Joint Communique ng Pilipinas sa China. Gayunman, sinabi ng DFA na hindi naman ipinagbabawal ng polisiya ang pagpapatuloy ng ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at iba pang praktikal na kooperasyon sa Taiwan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkalapit na kapitbahay lamang ang Pilipinas sa Taiwan at matagal nang may ugnayang pangkalakalan ang dalawang panig. Binigyan din ng DFA na hindi o na ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa foreign policy ng bansa alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Ayon pa sa kagawaran na patuloy nitong isusulong ang diploma Asya, bukas na komunikasyon at mapayapang paglutas ng mga daylan alinsunod sa international law. Layunin ng DFA na mapangalagaan ang pambansang interes, kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Kaya hindi nakapakanan ng mga Pilipino sa magdabilang panig ng Taiwan Strait. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
22: Humihingi ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para may pagpatuloy ang iba't ibang programa para sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., hindi election-related ang mga programa at layunin itong tulungan ng mga drivers, operators at commuters. Kabilang dito ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Love Bus Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at Public Transportation Modernization Program. Kasama sa fuel subsidy ang one-time assistance at ang 12 peso discount kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Babala ni Pua, maring maapektuhan ng commuters at transport workers kapag ginihinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak din ng LTFRB na may documentation, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
22: Nakikipagdaluhan ng Department of Science and Technology o DOST sa ilang mga state at private universities sa bansa upang magsagawa ng pananaliksik na tutugon at susuriin kaugnay o natutugon sa mga suliranin kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Renato Celidum Jr., layunin itong matukoy kung ano ang epektibong transportation system na pwedeng may patupad sa ating bansa gamit ang hybrid o electric transport vehicle. Paliwanag pa ng kalihim, kakibat nito ang kompetensya ng mga imported na hybrid o e-vehicle na kadalasan mas mura kaysa sa mga lokal na nabibili, bagamat madalas na nagkakaproblema rin sa after sales.
24: Hanap ngayon tayo ng local government na willing gamitin ito. But then, sa dami na ng may gusto, ay kailangan na natin i-mass produce. At naghahanap tayo ng mga ganyang partner at meron tayong nakikita.
22: Samantala, binigyan din ni Secretary Solidium na hindi nagtatapos sa benepisyo ng paggamit ng electric vehicle o tricycle ang kanilang programa. Gayet niya, kinakailangan din na magkaroon ng charging infrastructure. Dagdag pa ni Solidium, dapat makapagpatayo ng solar charging station para hindi na kailangan pa ng gasolina.
24: Pero maliban sa electric tricycle, kailangan tayong may tinatawag na charging infrastructure.
25: Ayun,
24: opo. No, dapat either solarized para wala ng gasolina. So isa yan, electric vehicle.
22: si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom sa panayam ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
22: Social media platforms pinapanukala na kumuha ng congressional franchise mula sa Kamara. Dari itong report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Ipinapanukala ni Deputy Speaker David Suarez na kumuha ng congressional franchise ang malalaking social media platform bago makapag-operate sa Pilipinas. Nagyun yun ang House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act na palakasin ang pananagutan ng mga platform sa content moderation, data protection, national security at karapatan ng mga user. Bunsod ito na magkakasunod na insidente ng pamamanuwil sa mga paaralan kung saan tayo mga menor de edad ang sinasabing mga suspect. Kailangan din ang magkaroon ng lokal na tanggapan at kinatawa ng mga social media platform na maaaring agad tumugon sa reklamo at kahilingan ng mga otoridad. Una na rin inihain ng House Leader yung Digital Safety of Minors Act na naglalayong palakasin ng age verification, parental consent at online safety ng mga bata. Kitni Suarez, mahalaga mapanagot yung mga platform na ginagamit ng milyon-milyon Pilipino habang pinaprotektahan ng publiko at hindi isinasantabi ang kalayaan sa pagpapahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
22: Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC nagpaalala laban sa panganib ng internet sa kabataan. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
10: Nagbigay ng paalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga magulang kung sakaling biktima ang kanilang anak ng mga modus sa internet o social media. Base sa social media post ng CICC, mahalaga na isave ang anumang detalye ng palitan ng mensahe, profile, username at iba pang maaaring magamit na ebidensya. Bukod dito, agad na i-block ang account upang hindi na magtuloy-tuloy pa ang pakikipag-ugnayan nito. Kung nakitaan ng seryosong panganib ang insidente, agad na ipagbigay alam sa otoridad at i-report ang content o account sa pamagitan ng naturang software platform. Dagdag na ahensya, huwag din magdalawang isip na dumulog sa numero ng CICC na 1326 o mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media account at CICC.gov.ph. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
22: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at Greenland, nagkaroon na ng kasunduan para sa permanenteng security control ng Amerika sa Greenland. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: Permanenteng security control sa pagitan ng Amerika at Greenland na pagkasunduan ng dalawang bansa. Batay sa ulat ng BBC News, kinagalak ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang kasunduan ng dalawang bansa upang matugunan ang security and defense issue ng Greenland. Kabilang sa napagkasunduan ay walang papahintulutang magkaroon ng presensyang militar o magtayo ng mga masisilang uri ng pamumuhunan sa Greenland ang mga kalaban ng Estados Unidos. Ayon kay Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen, ang kasunduan ay magpapalakas sa security ng Arctic at North Atlantic habang kinikilala ang sovereignty at territorial integrity ng Greenland at ang mga mamamayan nito. Ang nasabing kasunduan ay sa likod ng banta ni US President Donald Trump na sasakupin nito ang Greenland dahil sa issue ng strategic location nito para sa depensa ng Estados Unidos, gayon na rin sa taglay ng mineral wealth ng nasabing bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
22: Narito ang ating balitang sports.
8: Radyo Pilipinas Sports.
22: Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games, habang dalawa pang atleta ang nakalinya na rin para sa dagdag na medalya. Ang detalye mula sa Sports Radio 918 correspondent Judith Karingal.
25: Katulad ng panawagan ng mga Pilipino sports officials sa mga atleta bago tumulak ng Japan, tunay na lumaban at todo na ibinigay ang husay laban sa mga katunggali sa pag-uumpisa ng 20th Asian Games. Makasaysayang bronze, hindi lamang first medal ng Philippine soft tennis sa Asian Games, kundi first medal rin ng Pilipinas dito sa Aichi Nagoya Games. Ito ay nakopo ng Philippine women's softball team na nagwagi sa Mongolia at Thailand, naging daan sa pag-abante sa semis laban sa defending champion Japan. Bagamat talo 0-2, may uwi nila ang bronze medal. Tunay na masaya ang koponan sa pamuno ni Bien Zuleta dahil natamo na rin ang medalya matapos ang apat na beses na naging fifth placer sa games. Sa mixed martial arts, umusad si Jean-Claude Saklag sa semis na men's traditional 65 kilograms matapos magwagi kay Almuhim ng Saudi para maharap si Rajabov ng Tajikistan sa tangka na masigurado ang silver. Gayun din si Carlos Alvarez na may knockout na panalo laban kay Ananda Setio ng Indonesia para makasemis laban kay Burko Talin ng Kazakhstan, 77 kilograms. Marami pang lalaban ngayon, day number 2, kabilang ang Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo sa men's all-around gymnastics. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
6: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
22: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
15: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
17: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
16: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
17: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
0: laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 2, nagsimula na sa pamamahagi ng bayad pinsala sa mga apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: April.
1: Nagsimula ng mamahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ng bayad pinsala sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Claims Division Chief Margaret Veron Leman, bagamat mangilan-ngilan pa lamang sa halos 60,000 nagpasigurong magsasaka ang kanilang nababayaran, ilang milyong pisong halaga na ng cheque ang kanilang naibibigay, ang iba diretso na sa kanilang e-wallet. Karamihan sa mga nag-file ng indemnity claims na sinimulan nilang iproseso noong Hulyo ay mga magsasaka ng mais na nasa mahigit 56,000, habang ang nalalabi ay mga palay farmer na. Nabatid na dumoble ang bilang ng nag-file mula sa nakaraang cropping season. Hirap man dahil na rin sa dami ng transaction ngayon sa kanilang opisina, sinisika pa rin nilang matapos sa itinakdang araw ang pagproseso sa mga natatanggap nilang aplikasyon. May sasabay rin kasi rito ang pagpapasiguro ng mga magsasaka sa pagsisimula na naman ng taniman ng palay. Sa pagsisikap na makapagbayad pa rin na maaga aniya, nag-overtime na sila sa pagtatrabaho at pumapasok pa sa weekend. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Mahigit sa 85,000 food packs at non-food items nakahandang ipamahagi ng DSWD sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarap.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Glenda.
12: Muling nakapag-imbak ang DSWD Field Office 1 ng 85,114 na food and non-food items sa regional at satellite warehouses nito. Gayun din sa mga relief propositioning areas sa buong Region 1. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagdaragdag ng ahensya ng mga stockpile mula sa National Resource and Logistics Management Bureau bilang paghanda sa mga posibleng kalamidad at emerhensya sa Ilocos Region. Sumailalim rin sa quality inspection ang mga bagong dating na food packs upang matiyak ang kalidad at maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi sa mga mamamayan. Ito'y bahagi ng buong bansa handa ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na may nakahandang supply sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Access sa mga digital learning resources na mga paaralan sa Alamino City, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng bagong programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Katsipit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ricky.
18: Mas pinalawak ng Department of Education Schools Division Office o DepEd SDO ng Alamino City dito sa Pangasinan ang access ng mga mag-aaral sa digital learning resources sa pamamagitan ng paglulunsad ng CAN Academy program. Ang CAN Academy ay isang non-profit educational organization na nagbibigay ng libreng digital learning resources, kabilang ang interactive lessons, instructional videos, practice exercises and quizzes upang matulungan ang mga mag-aaral na matuto sa sarili nilang bilis. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapaigting ng pagkatuto sa science, English at mathematics, habang nagbibigay sa mga guro ng karagdagang kasangkapan upang matukoy at matugunan ang mga learning gaps. Sa pamamagitan ng progress tracking tools ng platform, mariring masubaybayan ang pag-unlad kalidad ng mga mag-aral at matukoy ang mga konseptong nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay. Sa unang yugto ng implementasyon, 15 pampublikong paaralan sa Alamino City ang napili bilang implementing schools, 4 na secondary schools at 11 elementary schools. Inaasang magsisilbing karagdagang suporta ang programa sa mga guro at mag-aral sa paggamit ng teknolohiya bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagkato. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
22: Fluvial presensya ng Peña Francia Festival sa Naga City, dinagsa ng mahigit 1,000,000 deboto. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
22: Jerome.
3: Umabot sa 1.2 milyong deboto ang nakiisa sa fluvial procession ng mahal na ina ng Peña Francia at El Divino Rostro noong Sabado, Setyembre 19 sa Naga City, Camarines Sur. Batay sa tala ng Emergency Operation Center Incident Management Team, mas mataas ito ng mahigit 100% kumpara sa 800,000 katao na nakiisa noong 2025. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga debotong dumalo at kanilang binigyang pagkilala ang Birheng Maria at ang Panginoong Jesus sa pagtatapos ng pista. Inilipat sa gabi ang prosesyon dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River dulot ng low tide at kakulangan sa pagulan. Naging matagumpay naman ang pagbabalik ng mga imahen mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore ng Peña Francia matapos maitala ang high tide sa ilog. Sama-sama naman ang simbahan, lokal na pamahalaan, pulisya at Coast Guard sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga partisipante. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, Regional Director ng PRO5, naging mapayapa sa pangkalahatan ang prosesyon. Walang naitalang untoward incident sa kapistahan at naging maayos ang crowd control at galaw ng mga deboto sa iba't ibang bahagi ng syudad. Ang fluvial procession ay isa sa mga mahahalagang okasyon na siyang hudyat ng pagtatapos ng nobinaryo o ang siyam na araw ng pista. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
22: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.

0: Gayang pang-ekonomiya sa Chinese Consulate General sa Cebu matapos bumisita sa lalawigan ang mga kinatawan ng konsulado. Pinangunahani na Consul Wang Jinjun at Vice Consul Liu Mingyang ang delegasyon mula sa Chinese Consulate General sa Cebu. Layunin ng pagbisita na magsilbing unang hakbang tungo sa mga posibleng programang magpapalakas sa ekonomiya sa lalawigan. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Chinese community at lokal na pamahalaan sa mga larangan tulad ng turismo at agrikultura na inaasahang magkapagbubukas ng karagdagang oportunidad para sa mga residente. Dumalo rin sa pagpupulong sina Governor Damian G. Mercado ng Southern Leyte, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Southern Leyte 1st District Representative Roger Uging Mercado at iba pang opisyal ng lalawigan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Governor Mercado ang kahalagahan ng mapayapa at produktibong pakikipagtulungan sa mga international partners bilang bahagi ng pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Ang hakbang ay isinusulong sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga usaping West Philippine Sea o WPS. Samantala, sinabi ni Representative Roger Mercado na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at China at mahalagang mapanatili ang mga relasyong maaring makatulong sa pagsusulong at pagpapanatili ng kaunlaran. Sa bahagi naman ng Chinese Consulate General, tiniyak ng mga opisyal ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa lalawigan Southern Leyte. Ayon pa sa mga opisyal, nais ng Chinese community na makatulong sa mga programa at inisyatibang makatuon sa pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang magsisilbing panimulang hakbang ang pagbisita para sa pagtukoy ng mga posibleng larangan ng kooperasyon at mga programang maaaring magbigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng Southern Leyte, partikular sa turismo, agrikultura at iba pang sektor ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalawigan ng Guimaras at DICT magtutulungan para palakasin pa ang smart tourism. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle,
3: magtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Guimaras at Department of Information and Communications Technology o DICT para palakasin pa ang smart tourism sa probinsya sa pamamagitan ng digital skills training. Ito ay kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding ng dalawang panig na nagdalayong mapaunlad ang digital skills ng mga tourism workers at matulungan silang makasabay sa mga pagbabagong pangangailangan ng industriya ng turismo. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang DICT ng mga tagapagsanay, teknikal na kaalaman at mga programa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng digital skills ng mga tourism workers sa Guimaras. Nilagdaan ang MOU ni na Governor Maria Lucille Nava para sa pamahalaang panalawigan ng Guimaras at Information Office at Jolaniel Gauzon ng DICT Guimaras Provincial Field Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cloud seeding operation sa Caraga, target simulan sa Nobyembre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angel.
4: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture Caraga ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa rehiyon bilang tugon sa epekto at banta ng tagduyot o El Nino. Sa coordination meeting na isinagawa noong September 18 sa Butuan City, pinalakay ang mga paghahanda para sa operasyon na nakatakdang ipatupad mula Nobyembre hanggang Disyembre. Maglalaan ang DA Caraga ng mahigit 10 million pesos para sa 60 araw na cloud seeding operation na layong madagdagan ang pag-ulan sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang supply ng tubig, particular sa mga agricultural area. Target sa unang operasyon ang Bayugan City kung saan nakitaan ang mga ulap na may potensyal para sa cloud seeding. Pinangunahan naman ito ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang pagpupulong kasama si ng Engineer Eddie Martinez ng DA Bureau of Soils and Water Management. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Modular learning sa Banga National High School ipatutupad matapos ang pamamaril na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Psychosocial First Aid pinaiigting. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
5: inihayag

0: ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa pagbisita nito sa Banga National High School sa Banga South Cotabato noong Sabado na pansamantala munang ipapatupad ang modular learning sa nasabing paaralan. Ayon kay Secretary Angara, nasa programa ng DepEd na agad ipatupad ang modular learning sa mga panahon ng kalamidad at kahalintulad na pangyayari noong Biyernes dahil sa trauma ng mga kabataan.
1: O, obserbahan muna namin dahil meron kami programa na kapag may ganitong mangyari, whether it's calamity or ganitong klaseng pangyayari, eh hindi basta-basta nating upisahan dahil hindi pa handa dahil maring may trauma pa yung mga bata.
0: Iginiit naman ang kalihim na dapat paigtingin ang security measures lalo pa at inamin nito na hindi sila handa sa mga shooting incident tulad dito dahil nakatutok sila sa academic performance ng mga kabataan.
1: Hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings eh. Hindi yun, nakakonsentrate tayo dito sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod sa totoo lang. So kailangan magsama-sama ang lahat ng komunidad dito.
0: Hinimukbi ni Angara ang lokal na pamahalaan na magsama-sama para sa ibang mga proyekto na nakakatulong para lalong higpitan ang seguridad ng paaralan.
1: Kailangan magsama-sama lahat ng komunidad. Yung local government funding, yung pagpondo ng security guard, kami nagpapasalamat kami kila Gov dahil sila nagpondo ng mga security guards dito. Kung di, walang security guard dito.
0: Samantala, patuloy naman ang hiring ng mga psychiatrists at counselors ng ahensya para matutukan ang mental health intervention ng kabataan na kalimitang sinasabing dahilan para gawin ang krimen.
1: Medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paigtingin natin yung interventions natin. Yes, hiring ho kami ng school counselor associates, malaking bagay.
0: Sa ngayon, nagsasagawa ng interagency efforts para sa psychosocial first aid sa Banga National High School kung saan nagtutulungan ng DepEd 12, Municipal Health Office ng DOH 12, Municipal Social Welfare and Development Office ng Banga, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Protective Services Bureau, DSWD Academy, Center Development Office, DSWD Field Office 9, at DSWD Field Office 8 para sa maayos at angkop na psychosocial support para sa mga mag-aaral, kanila mga magulang at iba pang naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. DTI Sulu muling lalahok sa ZAMPEX 2026 sa Oktubre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
4: Naghahanda ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu para sa muling paglahok sa ZAMPEX 2026 o Zamboanga Peninsula Exposition ng ngayong October 7 hanggang 11 sa 5th Floor Convention Center KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Paglalahari ni Dr. Sasapan, Provincial Director ng DTI Sulu, 19 na local micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa probinsya ang kailang dadalhin upang maitampok ang mga produkto mula Sulu. Sa bilang na ito, 4 ang coconut-based product suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Kabilang sa mga produktong dadalhin nila, 6 sa pan ang mahungun, isang seafood preserve mula sa islang bayan ng Bangingi. Nauna na itong lumahok sa ZAMPEX 2025 na isa sa mga pinilahan at kinilala dahil sa sarap at kwento na dala ng Women's Cooperative na siyang nasa likod ng produkto. Ang paglahok nito ng Sulu ay patunay lamang ng mabisang transisyon patungong Region 9. Suportado rin ito ng pamahalang panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulog.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
5: Singin mo na lang ako.
4: May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang puno mo sa una.
4: May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
6: Just what you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Araw po na Lunes, ngayon ay September 21, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Alam man po, pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito, mga kaibigan, ng Monday. Do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Darito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
10: Iatid sa atin ni Charlie Rosales. Charlie, good morning!
11: Yes, good morning din sa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak hanggang sa may Kaingin. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Monte de Piedad sa Cubao, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ortigas. Pagdating naman ng Ortigas MRT Station, moderate heavy traffic din hanggang sa may Show Boulevard. At mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate heavy traffic din dyan naman sa may Pasay Road hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pagdating naman sa may tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating naman yan ng Buendia MRT Station. At masusundan na lamang po yan dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao, may bahagyang pagbagal lamang hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz patungo naman ng Dario Bridge. And after ng Dario Bridge, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At masusundan po yan na dito na sa may Eastwood sa Libis, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5, paglabas pa lamang po ng tollgate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pero after ng McKinley, masusundan na lang ang pagbagal dito na po sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Boulevard Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayane Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makaranasan ng pagbagal sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Dyan din po sa may Villa Beatrice approaching Luzon, moderate traffic yan hanggang sa may Tandang Sora. At pagsapit naman ng Central Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic, tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po ng North Avenue. Samantalang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Kaya muna kasama ng alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
10: Thank you. Si Charlie Nozares, mga kaibigan, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Gawin muna tayo sa lungsod ng Maynila. Meron pong ilang mga kalsada na sarado ngayong araw nito. Alamin natin sa report natin ni Lawrence Tanhoco.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lawrence.
12: Alan, bantay sarado ang iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila ngayong araw dahil sa iba't ibang aktibidad na inaasahan ngayon. Layo nito na matiyak ang kayusan at kapayapaan sa mga lugar kung saan posible nga magdaos ng ilang mga aktibidades. Kaugnay nito, nagpatupad din ang Manila Police District o MPD ng road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Maynila. Simula yan, Alan, kaninang alas 12 ng madaling araw, ngayong September 21, kaugnay pa rin, syempre, nung mga inaasahang mga aktibidad. Sa Mendiola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola at Legarde Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin, Alan, yung mula Jones Bridge ha, hanggang MacArthur Bridge sa Liwasang Bonifacio, pati yung Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa Marcelino o San Marcelino hanggang Romualdez. Pinapayuhan ng MPD ang mga motorista na gamitin muna yung mga ikinalaga nilang alternative routes. Kabilang dyan, yung N. Reyes, Figueras, Earnshaw, Jones Bridge, P. Burgos, San Marcelino, Taft Avenue, Sipalangka at Picasal upang makaiwas sa posibleng abala kapag babiyahe o dadaan dito sa Maynila. Yan muna ang pinakauli mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radyo Mag 1278,
9: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
10: 738,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre tayo po isabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Narito muna mga kaibigan ng update mula sa Quezon City Police District. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
9: Report.
10: Mary,
13: Alan, napiling normal ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains at People Power Monument sa Quezon City ngayong Lunes, September 21. Ayon kay QCPD PIO Chief at Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa planadong kilos protesta sa lugar dahil wala umanong nag-apply ng permit sa Quezon City LGU. Dahil dito, wala rin traffic rerouting na ipinatutupad sa bahagi ng EDSA White Plains at normal yung sitwasyon ng trapiko. Gayunman, nasa 800 tauhan ng QCPD ang nakadeploy sa People Power Monument mula pa noong weekend bilang paghahanda sa anumang posibleng pagtitipon. Ayon sa QCPD, kung may grupo namang magsasagawa ng kilos protesta kahit na walang kaukulang permit, ay makikipag-ugnayan ng mga police organizer at ipapaalala ang mga umiiral na panuntunan at yung maximum tolerance pa rin. Pakinggan natin ang pahayag ni Major Ganaban.
14: Magpaplano po na mag-rally kung pupunta sila dito sa PPM is pakiusap natin na sana idaos po nila ng maayos, maging mapayapa at sumunod po rin po sa mga pinapairal na batas under BP 880, and sa mga police din po natin, panatilihin po natin yung ating professionalism, i-apply ang maximum tolerance at ang bilin nga po ng ating DD. Gayun din yung ating RD is yung pagrespeto po sa karapatang pantao.
13: At Alan, bukod sa mga tauhan ng QCPD, nakadeploy na rin sa lugar yung mga personnel mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department. Nakita rin natin yung mga mula sa Department of Public Order and Safety o yung DPOS at ang MMDA. Naglatag din yung Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department ng mga medical post sa paligid ng People Power Monument para agad na makatugon kung sakali mang magkakaroon ng medical emergency. Pero sa mga oras na ito, normal ang sitwasyon sa bahagi ng People Power Monument sa Quezon City. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po sa QCPD.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 19 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang paalala.
15: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, ito po ay makikipag-ugnayan sa regional office ng DSWD sa Region 12. Makakausap natin DSWD Regional Director Loreto Cabaya Jr. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Alan, no, sa lahat nakikinig dito sa Region Pilipinas.
10: Opo, we understand of course na DSWD ay nakatutok din dito po sa Paralan kung saan nagkaroon ng shooting incident dyan sa Banga, sa South Cotabato. At syempre, mahalaga ang papel na ginagampanan ng DSWD. Nandun yung mga estudyante, nandun din yung mga naging biktima at kanilang mga pamilya. Update lamang po sa aspetong yan, please, sir.
16: Kahapon nalito yung secretary ng secretary para tingnan, no, ang kalagayan yung mga naging biktima ng shooting incident sa Panga National High School. At ganoon din ay magkawin kami ng conference sa bungas, no, para mabigyan kami ng idea sa pag-respond. Actually, we have the family social workers, psychologists, family from the different regions na nag-augment na dito sa Region 12, no, sa Corona Dali, para gawin ang massive na for psychological first aid, no, doon sa mga naging biktima ng shooting incident. No, alam nyo, ang Banga National High School ay mayroong more than 10,000 students. At we assume, kasama yung mga teachers at mga immediate family noon, ay atiktado ng trauma dahil sa karilan na nangyari doon sa loob ng Paralan na yun.
10: Opo. At syempre, pagkaganyang mga sitwasyon, gaya na nabanggit nyo mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay bumisita dyan sa inyong lugar sa Banga, ano, nabanggit nyo posibleng trauma, ano ho. So, kasama sa mga pinagkakaloob ng DSWD, among other assistance, other forms of assistance, ay yung mga psychosocial intervention, Director Loreto, sir?
16: Yan po ang tututukan namin. Yan ang malaking hamon sa amin ngayon, no? Paano gawin ito sa maraming estudyante na naging atiktado ng pag-shooting incident, no? Aside from binibigay namin na financial assistance, medical assistance, burial assistance dun sa namatayan, kung pinapakalagang gawin namin at ginawa na namin ito last Saturday pa, yung pagbigay ng psychological first aid doon mismo sa una sa mga na kasama doon sa classroom, yung unsecondary, yung sa mga katabi ng mga classroom, at sabi, isa pang schools na katabi ng Banga National High School, ang Banga Elementary School, na narinig yun ang putukan dahil doon dubahan yung suspect nung bago napunta doon sa paralan ng Banga National High School.
10: Ayun. So ibig sabihin, mahalaga talagang component ito, yung psychosocial intervention. Paano? Will this take the form of special counseling, halimbawa, o mayroong kayong mga i-organize na mga online seminars o webinars na may kaugnayan dito, Director Loreto, sir?
16: We have trained staff, no? Kaya nga sa atin nag-augment yung mga taga Region 8 because we have experienced Tacloban incident at mayroon din galing Region 9, no? Yung may experience doon sa Pambanga incident. Kasama yung mga taga Central Office ng DSWD. Andito na ngayon, no? Sa Banga, actually, we have started the psychological first aid last Saturday, nakakaapong nasig na, no? Maramihan na. At ngayong araw naman ay tinutuloy yung ating paggawa noon, at sa September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang situyurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginugrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung sa loobin ng mga teacher na, no? Because this is a one-on-one and para bang puso sa puso na pag-uusap.
10: Opo.
16: Yung sa mga biktima para may labas nila yung kanilang mga feelings, mga emotions, at mabigyan natin ng kaukulang solusyon o kaya advices kung ano gawin mong nasa pamilya.
10: Yes. And of course, yung mga binabanggit nyo na mga experts from DSWD na magsasagawa nga ng ganito mga psychosocial intervention, ika nga, sila naman ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa pag-handle ng ganitong uri ng mga trauma. Ika nga, Director Loreto, sir, ano ho?
16: Oo, trained sila at kasama po sa plano natin, the Secretary Rector Sela Ralitrasidas, nagagawa na kami ng training para lalong dadami yung mga experts natin sa pag-conduct ng psychological first aid, no? Trauma-informed psychological first aid, tawag natin dyan. No, so magagawa tayo next week na isang training kasama na yung ibang agency para magiging whole government approach yung gagawin natin, kasi hindi rin kaya ng DSWD na kami lang ang gagawa nito sa napakaraming course na targets na dapat gawin natin. At we're looking forward na magkakaroon kami ng isang framework o isang guide or SOP kung paano gawin in case na may nangyaring ganito rin, ang referral pathways natin, ano lang yung kaukulang responsibilidad ng bawat ahensya, paano ba i-detect ang mga incidents doon mismo sa classroom o yung mga parents mismo doon mismo sa lambahay. Kung may nakita sila, napansin silang mga tayo na hinala na kilos na kalang anak, ay saan ba nila ito itutunong sa panitang i-report. So, ganun mga bagay dapat pag-usapan doon sa pinabuhinubo namin na training, 5-week training, kasama yung bank agency that will be next week kasamang Alan.
10: Ayun. Okay. Well, Director Loreto, of course, baka may mga parents naman halimbawa na gustong mag-reach out sa inyo sa the regional office ng Department of Social Welfare and Development. Ano pong pinakamabilis na paraan para kayo po ay makaugnay, please?
16: Yung mismo sa incident site kasamang Alan, meron kaming itinatagla na incident command post doon, doon yung aming MCT, yung sasakay namin para pang counseling plan namin yun, andun yun, at yung mga social working na kasayon, that's yung Banga. But if meron silang problema, pili na kami mapuntahan sa bawat munisipyo, meron kaming mga municipal links dyan, o di kaya pumunta sila silang kapitan at saka lang mayor, at yun ang magpaabot sa amin ng kaukulang mga informasyon, at nadagay at puntahan natin mga social workers yung bahay mismo nang nag-report. At meron kami Facebook page, no? Pwede nilang kontakin. Meron kami cellphone number doon, at meron kami mga messenger account doon na pwede nilang makontak kami.
10: Mm-hmm. Okay. Director Loreto Cabayan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa regional office ng DSWD, sir.
16: Maraming salamat sa mga alam at mabuhay po kayo.
10: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si DSWD, Regional Director Loreto Cabaya Jr., siya pong Regional Director ng DSWD Field Office number 12.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
18: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sumayap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito po, mga kaibigan, inaanyayahan ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, ang bawat Pilipino na makisa sa paggunita ng International Day of Peace. Sa temang Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, sama-sama po nating isabuhay ang kapayapaan. Let's pause for peace. Yan po isang mensahe mula sa OPAPRU, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Mga kaibigan, maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Ang pag-uusapan ho natin ay ito pong mga hakbang na isasagawa naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng pagpapalago ng tinatawag na Green Finance Market. Ha? Green Finance Market na siyempo, yan po mga kaibigan ay kaagapay o kasama dito sa tinatawag na Climate Resilience and Adaptation Financing Needs. Ang makakausap natin this morning mga kaibigan, ang Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag. Ma'am, magandang umaga po.
25: Magandang umaga po, Sir Alan. Salamat po sa pag-imbita.
10: Yes, ma'am. Nako, una eh, siyempre, ang Bangko Sentral ay aktibong-aktibo, of course, dito rin sa aspeto ng climate change, you know? Yung climate change at nature laws ay mayroon pong mga risks din, ano? Pagdating sa aspeto ng price at financial stability mandate. Sa panig po nating Bangko Sentral ng Pilipinas, ano po ang mga hakbang na isinasagawa tungkol dito, Ma'am Pia?
25: Tama ka po dyan, no, Sir Alan. At mapanahon din po ang pag-imbita niya sa akin kasi last month lang po matatandaan natin, you know, yung habagat at saka yung mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, talagang nagdulot 'yon ng madami pong sakuna, no? So yung buwan lang po na 'yon parang 8.8 million pong kataong naapektuhan noon at yung damages nga yung tinatawag nila ay umabot ng 8.5 billion. Sa infrastruktura pa lang po at agrikultura.
10: Opo.
25: So talagang ang climate change at yung nangyayari ngayon sa atin, sa ating panahon, ay hindi na po lang siya pangkalikasan o usapan, kundi pati po sa pinansyal at sa ekonomiya. So kaya po ang Bangko Sentral tinitingnan po ito kasi ang naapektuhan po dito, presyo ng pagkain, ng kuryente, alam po natin yan, pati po pautang. Kasi yung mga naapektuhang mga negosyo, pati po yung halaga ng mga collateral ng pautang pwede pong maapektuhan dahil mabaha or may mga mangyari po, no? So ano po siya, may apekto po talaga siya sa paglago ng ekonomiya, pati po sa sistemang pinansyal. So, kaya po tinitingnan ng Bangko Sentral yan, meron po kaming tinatawag na sustainability agenda.
10: Opo.
25: Tatlong bahagi po yon, Sir Alan. No?
10: Yes, ma'am. Mm-hmm.
25: Yung kung pwede ko pong maikwento, kasi mahalaga
10: yes,
25: po ito.
10: Yes, please. Yes, please. Opo.
25: O, dahil hindi po to ano lang, ngayon lang, alam po natin, mas lumalakas. Gumagrabe ang mga nangyayari sa ating panahon. At ang Pilipinas po, sinasabi nila, number one daw po tayo sa yung tinatawag na World Risk Index.
10: Mm-hmm.
25: Kumbaga, out of 193 countries, nangunguna po tayo sa vulnerability
10: mm-hmm.
25: dito sa mga climate events. So, ang Bangko Sentral, tinitingnan niya po tatlong bagay. Unang-una, alamin, intindihin, i-monitor ano ba po yung climate risk, no?
10: Opo.
25: Kasi po pag maintindihan natin 'yan, saka natin siya mapapamahalaan, ano? Datos ang mahalaga dito para sa amin, para sa mga bangko. Pwede ko pong pag-usapan 'yan mamaya. Yung pangalawa naman po, yung masuportahan natin ng paglago ng financing para sa adaptation at yung green finance na sinasabi nyo kanina, no?
10: Mm.
25: Yung adaptation po, yan po yung pagpapatag, yung maging mas matatag at maging mas handa ang ating mga komunidad, ang ating mga negosyo. So, paano po natin masusuportahan ang financing dyan? So, madami po tayong ginagawa dyan. At yung pangatlo, dahil nga naghihikayat kami sa lahat na tingnan itong issue ng sustainability, meron din kami ginagawa sa aming internal na mga proseso. Kung baga, walk the talk po, no, Sir Alan. Ginagawa din po natin yan. Yan po yung mga tatlong haligi nitong agenda na ito na ginagawa natin.
10: Epo, let's talk about the first one, yung inong binanggit na may kinalaman sa mahalagang papel din na ginagampanan ng ating mga bangko para maka-adapt ikang ang pangangailangan base sa mga resulta nitong mga pagbabagong ito sa klima. Ma'am Pia, please.
25: Yes, oo. Alam mo pa, mga bangko, nakikita na rin nilang halaga nito. In fact, dun sa recent na banking outlook survey namin, no, yung mga rural banks tsaka mga cooperative banks, yan po yung talagang nasa countryside, nilagay na po nila ang climate risk na pangunahing risk. Sumunod lamang po sa credit at operational risk. So, ang mahalaga dito, nakikita ng bangko, ano ba po itong risk sa kanilang mismong operasyon
10: mm-hmm.
25: at saka sa kanilang mga kliyente. At paano po nila i-manage itong risk na to. Ang mahalaga dito, yung datos nga na sinasabi ko, no, sir, sa amin dito sa Bangko Sentral, may ginagawa kaming parang data platform kung saan lahat po, lagay ng panahon, hazard, sakuna, economic data, nasa po isang lugar po, para makita din natin, no, parang nasa may AI din po ito, 46 billion na po ang mga datos na nandito para po sa pag-model natin, para makita natin ano ba ang mangyayari sa, hindi lang po ngayon, kung ano apektado ngayon, kung di sa future. So, ganito pong klaseng assessment ang inaasahan namin din sa ating mga bangko para makita din nila sa kanilang operasyon at sa kanilang mga kliyente. So, yan po ang nakikita natin. Pero pangalawa po dun sa pag-manage ng risk, gusto din po natin ng bangko na mag-finance
10: yan
25: ng adaptation ng kanilang mga kliyente. Ngayon po, madami sa ating bangko ang fina-finance nila yung mga green and sustainable activities. Yan po yung mga EV, paggamit po ng mga solar panels. Mabuti po yan, no? Yan po ang maganda para sa atin. Pero ang kailangan po talaga natin ng, sa Pilipinas, no, yung tinatawag na adaptation.
10: Mm-hmm.
25: So ano po ito? Mas matitibay na infrastruktura, yung agrikultura po na yung tinatawag nilang climate smart,
10: uh-huh.
25: o yung mga seeds na hindi na po naapektuhan ng pagbaha. Madami pong mga pwede. Actually, pati mga pautang na pagrelokasyon, yung mga business na taon-taon na lang nababaha.
10: Yeah.
25: Pwede pong suportahan ng bangko yan, no, na mag-relocate. Adaptation din po ang tawag dyan. So, para magawa po yan, ang Bangko Sentral may ma-incentives May regulatory incentives po kaming nagawa para sa sustainable finance. Meron din po kaming inayos ngayon na tinatawag na taxonomy para po talaga masabi ano ba ang adaptation. Lilinawin na po namin yan para matulungan din ang mga bangko na magpiyansa nitong mga ganitong klaseng gawain po.
10: Opo. Assistant Director Tayag Mama, no, nabanggit niyo yung kahalagahan ng data. Mga impormasyon na nakalap base sa mga nagdaang experience at base na rin halimbawa sa mga projections. Nabanggit nyo kanina, gumagamit din ng artificial intelligence para sa data na ginagather na ganito. Kasi napakahalaga na lahat ng magiging desisyon, halimbawa maging ng mga bangko sa kanilang pag-finance ng mga project, ang lahat ng ito ay data-supported and data-driven, Ma'am Pia, di po ba?
25: Tama po yan. Kaya yan po ang talagang sineseryoso namin ngayon. Nag-MOA po kami sa ating Philippine Space Agency. Kausap po namin ang DOST, PhilVox, PAGASA. Para po talaga yung datos na yan, hindi lang ngayon, no, pero yung talagang time series na tinatawag nila mga 20, 30 years ago. Kasi dyan po natin makikita yung pattern para magmodelo po tayo kung anong hinaharap po natin at anong kailangan gawin. So, yan po ginagawa namin dito sa Bangko Sentral at susuportahan din po namin ang industriya dito sa paggawa nitong mga mahalagang datos na ito.
10: Opo. Kanina nabanggit nyo kasama sa mga, well, binibigyang prioridad din sa suporta ng mga bangko, mga financial institutions ay yung pag-shift sa green. Halimbawa, yung mga electric vehicles, yung pagkakaroon ng mga solar panels sa iba't ibang mga establishments para mabawasan ang dependence natin sa traditional na sources ng kuryente, Ma'am Pia.
25: Tama po yan. Yan po yung tinatawag nating mga green activities and sustainable finance. So, ang mga bangko po natin ngayon, palaki na po ng palaki ang kanilang mga pautang dito sa mga gawain na to. At maganda din po ito sa ating mga maliliit na negosyo. Kasi nga magiging mas mababa ang kanilang cost of operation, pati po yung vulnerability nila sa pagtaas ng presyo, sa disruption ng operasyon. So, may mga incentives po kami dito sa sustainable finance para mahikayat din ng mga bangko tingnan ito. Ang itong sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kung di talagang makakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga na ang daming risks na hinaharap.
10: Opo. At meron kayong binabanggit na sa Bangko Sentral na leading by doing. Assistant Governor Pia, ma'am, please.
25: Yes po. Walk the talk po tayo. Hindi naman po pwedeng minamandato natin yung mga bangko tapos tayo po mismo hindi natin pinapakita ito. So, as early po as the 2020s, meron na po kaming ginagawa. Noong 2023, talagang sinusukat na po namin ang aming emissions. Nakababa na po kami sa gamit ng kuryente, 12% na po yan, 24% na po sa tubig, pati ang aming basura or ang waste, nag-reduce na din po yan ng mga 38%. Naglungsad din kami ng towards zero waste para po talaga ma-divert ang aming basura sa landfill at talagang ma-recycle at magamit sa ibang paraan. Pati po mismo ang aming currency production, green na po siya, yung mga masama sa environment tulad ng cyanide, di na namin po ginagamit yan.

0: Pilipinas, ma'am.
1: Salamat po, Sir Alan, sa pag-imbita niyo sa akin.
0: Opo. Thank you. Good morning, ma'am.
1: Good morning. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig.
0: Thank you, ma'am. Kaibigan, Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kaya po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Okay. Mga kaibigan, may panawagan naman ang Eastern Police District kaugnay sa responsableng pagtitipon. Ayan, sa araw na ito. Ang nakatutok naman sa Eastern Police District, si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: J. Mark.
3: Boss Alan, magandang umaga tiniyak ngayon ng Eastern Police District na kanilang igagana ang karapatang pagtao at malayang pagpapahayag ng saloobin. Ayon sa EPD, hinihikayat nila ang lahat na makisa ng mapayapa at responsable. Gayun din sumunod sa mga umiiral na batas upang matiyak ang ligtas at maayos ng mga pagtitipon ngayong araw. Kahapon ay nagkaroon ng on-site inspection na si EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay sa EDSA Shrine at iba pang posibleng pagdausan ng aktibidad ng ibang grupo. Dito ay nagsagawa siya ng assessment sa security deployment at operational readiness sa mga pulisa. Kanyang tagawilin sa mga tawanan ng EPD bukod sa maximum na tolerance ay maging alerto at mahigpit ang makipag-ugnayan sa mga concerned unit at stakeholders para maging sa magiging development ng sitwasyon. Abatid na kahapon ay nagkaroon na ng programa ng iba't ibang grupo sa tapat ng EDSA Shrine sa panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue sa pagtaya ng EPD na sa 250 ang dumalo sa pagtitipon sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. 51 minutes, makaligpas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Weather update muna tayo, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center,
2: Radyo Pilipinas.
4: Weather.
0: Iatid sa atin ni Benny Estarea. Benny, good morning.
9: Good morning, Sir Alan. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Puli itong namataan, 2,050 kilometers sa silangan po ng Visayas, at base naman sa ating analysis ay posible itong maging bagyo bago ito pumasok ng PAR sa araw po ng Thursday or Friday. At sa pagpasok po nito, nakikita natin na tatawirin ito ang hilagang bahagi ng Philippine Sea at posibleng directly makaapekto dito sa may extreme northern Luzon by early next week. So lagi pong tumutok sa ating mga updates, but at the moment and for the next 3 days, wala pa naman itong aasahang epekto sa anumang panig ng bansa. For now, more on mga localized thunderstorms lamang or yung mga pagkilat pagkulog na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Madalas po yan sa bandang tanghali hanggang sa gabi for Metro Manila and most of the country. At tangin dito lamang po sa may Palawan at sa Mindoro provinces, merong habagat na mahina o yung southwest monsoon na hindi naman po tuloy-tuloy din ang dalang pagulan. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center.

0: Gaza, Benny Estareja, good morning po.
1: Maraming salamat, Benny Estareja, direkta mula yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bago tayo tuloy ang magpaalam sa umagang ito ng Monday, thank you nga pala, maraming salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkilala po sa programang Boses bilang katuwang sa paghatid ng tamang impormasyon at napapanahong impormasyon kaugnay po sa sektor ng pangisdaan dito sa ating bansa. Thank you at congratulations sa Team Boses. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga executive producers. Paula Antolin, thank you. Glory Fe Bangon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, thank you, thank you. Ann Milios, thank you. At belated happy birthday kay Mary Ann Milios. May you have millions more of birthdays to come. Thank you, ha? Mga kaibigan, nagpapaalam pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. At samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God it's Monday, mga kababayan. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito lamang sa ating palatuntunang
4: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas,